0: Alam mo ba na ang DYFR-FM Cebu ay unang dapat mapapakinggan sa AM band? Dahil sa kawalan ng AM frequency na pagdesisyonan ng mga pinuno ng FEBC na ilagay ang himpilan sa FM band.
1: 78 years na ang FEBC! Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: para sa talakayang praktikal na may kaugnayan sa mga usaping legal. Umpisahan na ang mga pag-uusap dito lamang sa Tabas ng Batas! Susunod na.
1: Ito ang 702 TZAS. 702 TZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa FEBC.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Mula sa 702 DZAS, agapay ng sambayanas, narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
4: Isang magandang Sabado ng umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Malhay na aga sa inyo naming nakikinig din sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At din naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin sa ating mga kaagapay sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayun din sa ating mga listeners sa 1197 DXFE Davao. At sa mga narito naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez.
5: At ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica. At ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakakinggan, napapanood rin po ninyong lahat sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV at syempre sa channel 185 po sa Signal TV sa pakikipagtulungan po ng GCTV.
4: At tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew na sina Absidi Ferrer Tabua, Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shekaina Abalon, Shaira Gabornes, gayon din yung ating protects na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes at RTV na sina Aileen Valdez, Angelica Calayag, Bong Chica, Jabez Mancho at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter Site.
5: At sa punto naman pong ito ay nais naman po nating pasalamatan kay pong aming mga nakakasama at kaagapay na patuloy po naming kapartner sa ministeryo po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong suporta ay going 76 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng Panginoong Hesukristo, kaya malapit na rin ang ating anniversary celebration.
4: Ano, actually, 78th year na tayo sa June. Oh.
5: 78 wow. Years na tayo,
4: yes.
5: Coming June 6, no? At sa mga nais naman hong maging kapartner po natin dito po sa ministeryo ng FEBC, maaari po kayong magtungo o mag-message sa aming pong Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin nyo na rin po kami sa amin pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po ay one word, no? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Pero bago kami magpatuloy ni Attorney Chona sa amin pong napapanhong diskusyon, ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Kawikaan chapter 11 verse 25. Ang sabi po, ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan.

0: Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong komento, lalo na ligal na katanungan, maaari niyo ipadala yan sa amin sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas, FEBC. Tayo po ay magpo-pause lang for a break at sa ating pagbabalik, itutungo na tayo sa isang mahalaga na namang topic na ating magiging subject matter of discussion ngayong umaga. Kaya huwag po kayong maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik ka agad dito pa rin sa Tabas ng Batas.
1: Tabas ng Batas! Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala.
2: Okay, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating pong programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po, si Attorney Jeremiah Belica.
0: At ako naman po, si Attorney Joanna Cruz Gonzalez. At sa ating point of discussion ngayong umaga, Attorney, napakahalaga nito, no? At mabuti na lamang at meron palang ganitong awareness na parang celebration of some sort, ano? At ito po ang anti-graft and Corruption Awareness Month.
2: Ha? Meron palang ganyan.
0: Meron palang ganyan.
2: Tsaka,
0: ano?
2: Kailangan na kailangan natin sa ating bayan yan.
0: Yes, kaya nga po ang pagdedeklara ng buwan ng Mayo, liro mo, maraming hindi nakakaalam yan, no? Na yan ay Anti-Graft and Corruption Awareness Month. Ito po ay sa ilalim ng Proclamation No. 591, Series of 2004. Ang tagal na pala nito, no? Pero yung awareness parang medyo kulang pa yata, ano? Or may awareness na pero yung implementation ba ang kulang? Ayan. At hindi lang ito dito sa Pilipinas, ano, attorney, na merong pagkilala doon sa kaseryosohan at bigat nitong problemang ito na kinakaharap ng mga lipunan. Hindi lang ito sa Pilipinas, talaga sa buong mundo ito, no? Dahil ang corruption, hindi lamang naman ito pagnanakaw sa kaba ng bayan, pagbaluktot sa katotohanan. Andun din yung pagkasira ng ating pundasyon ng mismong lipunan natin. At gusto natin tingnan yan sa araw na ito. No? At nabanggit na nga natin, buong mundo may International Anti-Corruption Day na pinagdiriwang tuwing December 9. So ito pa lang kung buwan lang ng Mayo, itong Anti-Graft and Corruption Awareness Month ay dito sa Pilipinas, no? By virtue of Proclamation No. 591 nga, ano, Series of 2004. Pero sa darating na December 9 ay magkakaroon ng pandaigdigan na paggunita ng International Anti-Corruption Day. At ito ay
2: buong
0: mundo na to, no? At ito ay pagkilala na ang korupsyon ay sumisira sa demokrasya, sa hustisya, kaunlaran at lalo't higit sa tiwala ng taong bayan. At attorney, maganda lang na i-note natin, itong taon na ito, 2026, ang partisipasyon ng kabataan ang isa sa mga tema, no, ng pagdiriwang ng International Anti-Corruption Day. O kaya mga kabataan, ayan, ay pinapanawagan ang ating aktibong pakikilahok, ano, dito sa paggunita sa buwan na ito sa Pilipinas ng ating Anti-Graft and Corruption Awareness Month at sa December 9 naman ang International Anti-Corruption Day. Dahil talagang attorney, ang sinasabi nga natin ang susunod na henerasyon ang kinakailangan ding magkaroon ng partisipasyon dito para sa kanilang magiging pamumuhay naman, ano, sa darating na panahon. Dapat umpisahan na ngayon.
2: Ngayon pa lang.
0: Hindi lang awareness, kundi talagang aktibong pakikilahok para malabanan ang korupsyon. At dito sa ating pagtatalakay ngayon, palalawakin natin ang ating usapan. Kasi ang korupsyon hindi naman tungkol lamang doon sa public funds. Mali-mali pa raw, ano, attorney, na napunta sa kamay ng iilan, ano, na hindi naman nararapap. Ito daw yung mga ninakaw na pera mula sa kaba ng bayan. Pero ito ay tungkol din, ano, doon sa pagbaluktot nga ng katotohanan, pagkasira ng ating moralidad, At naku, ito may nakamabigat eh. Pag-atake sa pundasyon ng lipunan. Kaya nga, attorney, simulan na natin. Ano ba talaga ang korupsyon?
2: Well, karaniwan na pag sinasabi natin, attorney, talaga na corruption, ang naiisip natin, yung corruption eh, pag nanakaw yan, pera yan, no? So, lahat na may kinalaman sa pera ng gobyerno, dapat pinag-iingatan dahil kaba ng bayan yan. Subalit, mas malalim naman ang pagkakaintindi natin. At dapat intindihin natin in terms of corruption sa ating lipunan. Dahil ang corruption, ito yung anumang pagbaluktot, pag-abuso, o pagkasira ng isang bagay mula sa tamang layunin na to at tamang disenyo, no? Binabaluktot, minamali, at nilalayo tayo dun sa tunay at tama. So, corruption pa rin yan, ano? So, yung unang corruption na atin na nakasanayan na, no? Yung mga tinatawag na institutional or legal corruption. Yung mga corruption na kinukonsider ng batas na legal, di ba? Halimbawa, yung pagsusuhol or bribery, no? Bribery na tinatawag yung ikaw ay tumatanggap ng suhol. Actually, ang bribery ho, ito yung pagtanggap ng suhol, no? Yung pag-offer ng suhol, ito po yung tinatawag na corruption of public official, no? Kasi ikaw ay nag-o-offer naman. O ano pa? Pagkuha ng kickback. Di ba? Na ikaw ay nag-sponsor ng proyekto, pero actually may contractor ka na nagbibigay sa'yo para dun sa proyekto na minsan nagiging defective kasi nga na yung may mga gastos na napupunta hindi naman dun sa proyekto, pero yung kinikita ay napupunta doon sa politician or kaya doon sa isang bureaucrat na hindi naman dapat, no? Kasi kita na yun dapat noong tinatawag na contractor o nagbibigay ng serbisyo sa taong bayan, no? Kaya pag pumatong pa ang taong gobyerno, eh lalong lumalaki yung gastusin at napupunta lamang sa personal, no? Yes. At ito rin yung mga issue na alam natin ngayon sa mga flood control issues natin, ano, diyan na pumasok yung mga ghost projects. Nakatakot-dakot at hanggang ngayon ay mainit na mainit na pinag-uusapan at tinutukoy ano na ba ang mangyayari. And ito isa sa mga issue na alam din natin na may connection sa corruption, ha. Ito yung red tape.
0: Nako.
2: Malapit sa...
0: Coming from the first Director General of ARTA, Anti-Red Tape Authority. At, attorney, ano ba masasabi mo riyan?
2: Attorney Chona, yung red tape kasi, ito yung pagdagdag ng mga hindi naman kinakailangan proseso, hindi kinakailangan na requirements, at ang salitang red tape, magkaiba siya talaga sa corruption, pero magkapatid yan, ha? Kasi kapag madaming red tape, maraming pagkakataon na corruption. At pag may corruption, nagkakaroon din ng insentibo ang red tape. Kasi nanggaling yung ibig sabihin ng red tape na yan doon sa during the medieval period na kung saan ang mga utos ng hari ay itinatali nila yung kumbaga para mga executive orders ng hari, itinatali nila sa isang red ribbon o red tape. So, kinakailangan bago mo mabasa yung nilalaman nung mismong regulation o mismong polisiya, kailangan mag-undergo ka muna doon sa red ribbon. So, it's what you go through, you need to go through before you go to the real and necessary parts. Yan talaga ibig sabihin yan. So, yung red tape na yan, yan yung mga nagiging killer ng maraming mga industriya sa atin. At syempre, yung kasama din sa corruption, yung pag-abuso mismo ng opisina. So, ito yung mga legal at institutional corruption. Subalit, meron din tayong mga tinatawag na moral at cultural corruption. Ayan, ano?
0: Yes.
2: No, katulad ng pagbaluktot sa mali, sa tama, ginagawang mali, yung mga moral truth. Ano po? Lalo na yung pag nagpapahina sa pamilya. No, ang pagre-redefine ng pamilya at pagre-redefine ng ating pagkakaintindi sa ating sarili at pag-atake sa parental authority, no, na, yes, ba, na tinatanggal ang kapangyarihan ng magulang, maraming nagganyan ngayon ng mga ideolohiya, no? Mm-hmm. At pagsira sa moral formation ng kabataan, at syempre yung pagkurap ng hustisya, ng katotohanan, at ng ating values sa, yes, ating bansa.
0: Kaya napakahalaga, no, na yan ay binigyan ng pansin natin, ano, na hindi lamang pagtuon doon sa tinatawag na corruption na involving money, kung hindi binigyan daan din natin ang pagtatalakay naman ng moral and cultural corruption, attorney, no? Kasi para malaman natin na hindi lamang ito patungkol, minsan nga sabi nga nila, parang consequence na lang yung patungkol doon sa pera. It is more of our moral state, eh, no, natin. Kaya tabigyan pansin din naman natin ngayon, ano, ano naman ang mga constitutional basis for or against corruption, ano. So, number one na dyan, ang Article 11, Section 1. Public office is a public trust. Naku, madalas natin itong nadidinig. Ang pwesto raw sa gobyerno, eh hindi pag-aari noong opisyal. Ito ay pinagkakatiwala lamang ng bayan kasi o ng taong bayan, kasi sino ba ang mayroong kapangyarihan talaga, hindi ba yung taong bayan, di ba? All sovereignty dito sa bansang ito emanates from the people na nag-elect ng ating mga official. Of course, delegated authority yun, attorney, no? Dahil ang talagang sovereign is Almighty God. Nasa preamble natin yan, no? At tayo, bilang mga Pilipino, mga mamamayan, ay may delegated authority from our sovereign God. Kaya nga, bagamat binanggit na the sovereign Filipino people, imploring the aid, yan, of Almighty God. So, ito po kasing provision na ito sa Constitution, Article 11, Section 1, eh merong mandato ang lahat ng public official na maging accountable, no, sa tao, serving with supreme integrity. Naku, attorney, no, mabibigat na salita ko. Loyalty and efficiency. Loyalty sa taong bayan. Ha? Hindi loyalty sa sarili, sa partido, di ba? Kundi loyalty sa taong bayan. It requires acting with patriotism and justice while living modestly.
2: Amen.
0: Yan. So, yan po ang pakahulugan yan. Ano? So, ang ibig po sabihin, pag sinabi natin accountability, officials are stewards of taxpayers' money, not owners. Ito po yung lagi nating nababanggit, ano? Dahil konstitusyon na nagsasabi niyan. Tagapangasiwa lamang at hindi nagmamay-ari ng pera ng bayan.
2: Katiwala, ang, no?
0: Katiwala. Stewards. Alam mo, ganda-ganda nung ano na yan, eh, no? Ng stewardship, ano? Ng kahulugan talaga niyan. So, stewards, katiwala, at hindi nagmamay-ari. Code of Conduct, Republic Act 6713, nagre-require po sa mga officials of government to prioritize public interest over personal interest. Ayan, attorney, no? So, ayan nga, bayan muna bago sarili, di ba? Enforcement, ayan, yung graft and corruption, pag po may mga violations, mga batas na ito, can lead to impeachment or removal from office. Kaya nga po may mga impeachable offenses, impeachable officers na merong basis na mga impeachable grounds, ano po, and may legal prosecution. Nakikita natin sa mga balita yan ngayon. Ano po? At ang scope, it covers all public servants and officers aiming to protect people's faith in government. So, ang ibig po sabihin, public positions exist to serve public good. Ayan. And those holding them must act as faithful agents of the people, not for personal gain. So, kaya po pinagkatiwala ng taong bayan ang posisyon na yan ay para po naman paglingkuran natin yung naghalal sa atin, hindi ating mga sarili. So, may duty, ano, bawat isa to fight corruption, Article 2, Section 27, state shall maintain honesty and integrity in public service and take positive and effective measures against graft and corruption. So, mandato ng Estado yan, ano? At kailangan natin din na panagutin ng Estado at sabihin gawin ang trabaho din ng Estado. Ngayon, higit yan, family as the foundation of the nation. Article 15, Section 1, state recognizes the Filipino family as the foundation of the nation. Mm-hmm. Bakit mahalaga yun? Eh, lahat naman po tayo nagsisimula sa pamilya. Saan natin natututunan ang ating mga values? Nahuhubog po tayo sa pamilya. Kaya po ang mga magulang ay mayroong talaga mabigat na responsibilidad, attorney, no, na hubugin yung ating mga anak, ano, ayon sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Bakit? Eh kasi nandun po yung patungkol riyan sa pagmamalasakit sa kapwa, paglilingkod sa kapwa, at huwag magnanakaw, huwag magsisinungaling, di ba? Yung mga ganyan, mga ethical standards, ano, lahat yan makikita natin yan sa Banal na Kasulatan. Kaya po, sa pamilya pa lamang nagsisimula na ito. Sanctity of family life, Article 2, Section 12, state recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family. So, napakahalaga po. At of course, we can discuss everything about the family, no? Pero balik tayo, no, attorney, ano ba ang legal framework natin against corruption?
2: Well, nabanggit natin lagi yan, ano? Kahit saan tayo pumuntang usapin ng corruption dito sa ating bayan, lalo na ang pagpa-file ng mga kaso. Ito yung Republic Act 3019, no? 3019, tandaan niyo po yan. Dahil sa mga usapin pampubliko, yan po yung batas na naglalayong pigilan o maparusahan po ang mga iba't ibang mga action ng corruption. So, ang example po na pinarurusahan ng batas na ito is yung bribery, no, yung panunuhol o pagtanggap ng suhol, manifestly disadvantageous na kontrata na talagang laban na laban sa interes ng taong bayan, pero ipinasok pa din, no, para sa benepisyo ng isang pribadong grupo, no, yung tinatawag na undue injury to the government, isang action na nag-cause ng injury, no, at kawalan ng pera, kawalan ng pagkakataon sa ating pamahalaan, at yung pagbibigay ng unwarranted benefits sa mga private institutions at private parties, no, unwarranted benefits, no. Marami pang iba na mga basis ng corruption na pinarurusahan ng RA 3019. At dyan rin natin na makikita yung sa mga

0: kasama dito sa ibang pinarurusahan, no? Ito'y administratively, no? Yung commitment to public interest, no? Kinakailangan, pinopromote na to na ang bawat tao sa gobyerno ay mayroong commitment talaga sa interest ng taong bayan, hindi sa interest ng pribado o interest lang ng nakaupong mga politicians temporarily, no? Yung professionalism ng bawat isa sa gobyerno ay kasama sa pinopromote ng RA 6713, yung kanilang responsiveness, yung kanilang bilisang pagtugon at yung responsiveness, kasi attorney, kasama dyan yung hindi pa nangyayari pero nakikita mo na pwede mangyari, you act prudently, no? And syempre yung simplicity sa pamumuhay, no, ng taong gobyerno. Parang minsan parang nagiging baliktad pa nga.
1: Kasi
0: kung ikaw ay nasa gobyerno, ikaw ay siya. Pero ang 6713 ay pinapaalala ang values na ating inaasam. And syempre, yung integridad, no? Na sinasabi din ng ating konstitusyon na dapat makita sa bawat taong nasa gobyerno. So, kung ikaw po ay naglilingkod sa gobyerno, ay napakataas po ng requirement, no? Moral, yes, requirement and requirement on honesty and integrity. Kasi nga po, ikaw ay lingkod pampubliko, lingkod ng taong bayan. Yes. At meron din isang batas dito, yung Republic Act 11032 or yung Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act na, yes, pipinasa noong 2018. Ano? So, ang target ho na to is labanan syempre yung red tape, no? And syempre yung lapis na pagpapatagal ng mga application, permits, licenses at anumang aplikasyon sa gobyerno. Dito rin ho itinalaga yung 3720 na processing time na hindi pwedeng lumagpas ang taong gobyerno sa pagpuproseso ng application. Kung simple transaction, 3 days, kung complex transaction, 7 days, at kung highly technical, ito po ay 20 working days. So, nakarinigan na yan sa batas. Ano? At meron mga penalty din na pinoprovide. At yung syempre, yung pagpapalakas ng pag-aayos ng citizen's charter. Ngayon, pinarurusahan din dito sa batas ito yung mga fixers. Kanina, sinabi natin dun sa RA 3019, yung bribery, yung pagtanggap ng suhol. Ngayon, meron din naman minsan yung mga tagapamagitan dun sa nag-aalok ng suhol tsaka dun sa tumatanggap ng suhol. Yun yung mga tinatawag na fixers. So, mga fixers ay pinarurusahan sa batas ng Republic Act 11032. And syempre, yung bureaucratic extortion naman na nangyayari, no? Kasama rin dyan yung pagpapasimple ng serbisyo sa pamahalaan. And finally, yung tinatawag na ang kapangyarihan ng ating Office of the Ombudsman. Yan ang sa lahat ng itong sinabi na ko na batas, attorney, the RA 3019-6713-11032, ang tunay po na nag-i-implement po na to, no? Ay ang Office of the Ombudsman at ang syempre Civil Service Commission dun sa RA 6713, pero in a larger scheme po, no, ang Office of the Ombudsman, sila po ang siyang tunay na tumutugis sa mga government official na nagva-violate po ng mga batas na itong atin hong binanggit. Ngayon, Attorney, yes, Chona, mula sa Pilipinas, ano naman ang global fight against corruption?
1: Oo, so ito nga ay pandaigdigang problema, no, na kinakailangang harapin at labanan, ano, international or global fight against corruption. At ito ay isang coordinated global effort, attorney, no, na talagang hindi lang dito sa ating bansa. At meron ng mga frameworks, no, katulad ng UN Convention Against Corruption. Anong layo nito? Of course, para paigtingin pa yung paglaban, ano, sa corruption, sa bribery, money laundering, yan ang mga bagay na una ng pansin. Strengthening accountability, increasing transparency in public procurement,

0: and enforcing cross-border penalties. Ito na nga kasi dahil international na ito, attorney, no? So ito pa lang yung UN Convention Against Corruption is or was adopted in 2003 pa at 190 parties committed to its obligations. So kasama tayo riyan, including preventing, detecting, and punishing corruption as well as asset recovery. Kasi attorney, yun ang ano eh, isang bagay din na sentimiento rin ano, ng ating mga kababayan. May mga makakasuhan ba dyan? At higit sa lahat, may maibabalik ba sa kaba ng bayan matapos na makasuhan? Kasi pag sinabi natin mga panagot, eh di talagang pagbabayaran naman nila yung krimen na kanilang ginawa. Ano? At maibabalik ba yung atin namang mga pera no, na nanakaw? No? So yan ang isa sa pinagtutuunan din ano, ng pansin internationally. Meron ding anti-bribery convention. This requires signatories to criminalize the bribing of even foreign public officials in international business transaction. May mga ganyan, attorney, no? Meron din Transparency International. Global coalition ito ng mga NGOs that works with governments and businesses to fight corruption through advocacy, research, and katulad ng Corruption Perception Index. Yeah. Diba, taong-taon merong ganyan. CPI. Ano ba sa mga, oo, sa mga bansa ang pinaka-corrupt, ano? Based
1: sa perception ng international community.
0: Yes, oo. So merong ganyang listahan. Ano? At bakit po mahalagang binibigyan din ng pansin yan? Kasi syempre, imagine kung ikay masasama dyan sa pinaka-corrupt na bansa. Eh, syempre, eh, madi-discourage ang mga foreign investors in coming in. Hindi sila maglalagak ng puhunan ano, sa bansa na napaka-corrupt, hindi ba? At mahigit sa lahat pala, mahalaga rin, attorney, no, asset recovery and enforcement. International efforts increasingly target the return of stolen assets to their countries of origin, aiding in justice and accountability. So, syempre sabihin ako, sana dito rin sa Pilipinas. Ano? Kaya, naapektuhan po ang ng corruption, ang democracy, human rights, ang development natin, poverty reduction, and rule of law. Kaya kapag po karap ang gobyerno, eh alam po ninyo, ang unang-unang nasasaktan ay yung mga napakamahihirap nating mga kababayan dahil hindi po napapaglingkod sa kanila yung pera na sa pamamagitan ng mga serbisyo na dapat ding dumarating sa kanila. Kaya attorney, sa lahat ng ito, ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa issue ng corruption?
1: Nako, napakaganda, attorney Chona, nabanggit mo nga na ito'y international matter na ating nilalabanan. Dahil, actually, yung corruption talaga starts in the heart of man. And sinabi yan mismo sa Genesis chapter 3, no? Makita natin na sinabi ng Diyos, once you eat of this fruit, you will die, you will surely die. At ang, yun ang unang corruption na nangyari. No? Ang na-corrupt ang ating namatay, ang spirito ng tao. At dahil yan, dahil sa pagpasok ng kasalanan, and from then on, na-corrupt ang soul ng tao. No? From the spiritual death, ang soul, ang mind, emotions, at ang will, pumasok dyan, nagkaroon ng distortion. And syempre, yung tinatawag na transmutation ng katawan ng tao from being the body to the flesh. Yeah. No, to the sinful flesh. So, makita natin na nandun ang corruption talaga. And hindi mo kailangan turuan ng kasalanan o kasamaan ang bata. Kasi ang bata, natural na matututo yan na gumawa ng mali. Kaya ang tinuturo nga natin is yung tama. Kasi nga, you know, sinful nature, kahit anong mahal natin sa ating mga anak, eh, yan po ay merong tinatawag na fallen nature. Kaya nga, ang sabi ng salita ng Diyos na sa Romans chapter 13, na ang gobyerno ay nag-i-exist as God's servant for justice. Ibig sabihin, ang civil government ang siyang nagiging bantay ng taong bayan laban sa injustisya at ang sinful manifestation ng katawan at ng sinful na tao. Kaya nga hindi natin aasahan sa isang biblical perspective na ang tao ay gumagawa ng mabuti kasi kung wala naman talaga ang Panginoon sa kanilang buhay. So dahil dyan, kinakailangan ng civil government. So kapag ginamit ang kapangyarihan sa pansarili at nilapastangan ang layunin, nilalapastangan ang layunin ng pamahalaan, ay kinakailangan mag-take action ng civil government against corruption. No, hindi pwedeng tutulog-tulog dahil ang sinful nature ay naririyan yan. Ano po, lalo na kung ikaw ay overtaken yan dahil wala pa sa'yo ang spirito ng Diyos, dahil hindi ka pa tumatanggap sa Kanya, no? Bilang tagapagligtas, no? So, kasama rin dyan makikita natin ang explanation ng salita ng Diyos patungkol naman sa bribery. No, sinabi yan ng Exodus chapter 23 verse 8. Ang linaw, no? Do not accept a bribe. Huwag kang tumanggap ng suhol, no? Dahil ang pagtanggap ng suhol para gawin ang iyong trabaho o para lumingon at tumingin sa ibang lugar para magawa ng tao ang mali. Naku, this is abominable before God. Ano po? At syempre, ang prinsipyo ng Proverbs 29 verse 4. Ang sinabi po, that corruption tears down a nation. By justice, a king gives a country stability, but one who is greedy for bribes tears it down. Grabe. Ano? And hindi lang corruption sa bayan, pero pati laban sa ating mga kapitbahay. No, applied broadly sa Malakay chapter 3 verse 8, every stolen public fund is actually an opportunity from the people that is also being stolen. 'Di ba? Yung kinukuha at ginagastos para sa sarili or minimisappropriate ng isang public official ay tinatanggal niya doon sa productive sana na mga paggagamitan, no, yung mga opportunities cost. So ang moral corruption, nagsisimula talaga ito kapag ang spiritual at moral aspects ng tao ay naliligaw at nawawala. Ito'y malinaw sa Isaiah chapter 5 verse 20, no? Sinabi, "Woe to those who call evil good and good evil." At itong verse na to ay nakadirekta, Attorney Jonah, sa mga public officials, yung verse na yan, ano? At napakagandang basahin, Isaiah chapter 5. And then, sinabi rin ng Psalms chapter 11, ito isa sa favorite verses ko, "When the foundations are destroyed, where will the righteous go?" Ang hirap na kapag ka mismo ang legal system, ang legal system at ang governmental system, ang siyang naririg na, no, ng corruption. At dahil ito'y napakahirap, kaya nga dapat sundan natin at simulan natin ang laban ng corruption sa ating mga pamilya. Mm-hmm. No, sinabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7 yan, no, ang katuruan na turuan ng tama ang mga tao ay hindi nagsisimula sa gobyerno pero sa mga magulang. Ito nga yung panalangin sa Shema, no, mm-hmm, na teach your children when they wake up, when they lie down, when you walk, ituro mo sa kanila ang tama na ayon sa salita ng Diyos. So speaking of family, mm-hmm, and morality, Attorney Chona, ano naman ang masasabi natin dito sa corruption, oo, ng morality at culture?
0: Alam mo, Attorney, yung corruption talagang nabanggit na nga natin kanina, hindi lang doon sa pagnanakaw mula sa kaban ng bayan, ano, pero yung corruption na nga rin sa kultura, kasi may iba nagsasabi na nga na ano ba, parang systemic na to, nasa lahat na yata ng lugar, na lahat ng lugar sa lipunan meron, ano, public private sector, ano, pero yun nga po eh, magandang na-lay down biblically, no, ang talagang mga pinagsimula ng lahat ng ito. Kaya po, maging maingat tayo, no, kapag binabaluktot ang katotohanan, maging mapanuri tayo, kasi marami rin ngayong fake news, etc. So, maging mapanuri tayo, at talagang marami pong attempts, ano, para pahinain ang pamilya, maging mapagbantay at mapagmatiyag po tayo, umaksyon tayo kapag kinukuha na no mula sa magulang ang pangunahing papel sa paghubog ng kanilang mga anak. Ano ho, wag nating hayaan na alisin sa atin, agawin, ika nga sa atin ang karapatan na yan na hubugin yung mga anak natin ayon sa ating religious conviction. At mahirap na, no, attorney, kapag winawasak din ang pinaka-moral foundation ng lipunan. Kaya nga po, napansin niyo ba na ibinabalik ko talaga ang values education sa eskwelahan. May mga batas tayo, may constitution tayo na nagsasabi na kailangan na tulungan natin ang ating mga kabataan, ipromote natin ang hindi lamang physical, social, kundi higit sa lahat, moral and spiritual well-being nila. Ano, nandun din yan sa batas patungkol sa youth in nation building, nandun din niya sa GMRC law, no? Maraming bagay po na naipasa na mga batas, rather na naipasa na para po magkatulong-tulong tayo mula sa pamilya, sa lipunan, hubugin ang ating mga kabataan, ano po, kung ano ang tama, ano ang wasto at nararapat, ano po, ayon, ano, sa prinsipyo, hindi lang ng batas, kundi ng ating banal na kasulatan. At yan po ang nais nating maging kumbaga very prominent, ano, sa ating mga kabataan ngayon. Higit pa rin yung pamilya, no, kasi yan po ang unang paaralan ng integridad. Yan po unang natututunan ng mga kabataan ng kanilang mga values. Kung korap ang pamilya, huwag na tayong magtaka po kung korap din ang ating pamahalaan. Kaya maging maingat po tayo riyan.
1: Wow, that is a very strong fundamental truth, attorney, na nabanggit mo, no? It really starts personally. So, kaya nga, ang makikita natin, ang pinapatunguhan ng ating discussion, that the root cause of all corruption ay hindi lamang ito legal problem. Diba? Hindi lang siya administrative problem.
0: Yes.
1: Hindi nga lang siya isang political problem. Dahil ito'y nagsisimula sa puso at character. In fact, this is first a spiritual problem, no, na nangyayari sa atin. Kaya nga, kinakailangan talaga na patuloy nating patatagin at malakasin, no, ang ating karakter at moralidad at syempre ang pangangaral ng salita ng Diyos. That is not to say na hindi natin i-implement ng malakas ang ating tinatawag na mga legal systems. No? Kumbaga, sa isang tumatagas na barko, tumatagas na may butas na tinatawag, syempre, ang gagawin mo na agad ang mga initial at immediate remedy mo, no, para tanggalin ang tubig. Pero hanggat hindi mo tinatakpan ang butas, tutuloy-tuloy po ang pagpasok po ng tubig na yan. Ganun din po. Kaya nga, lagi ko nga sinasabi, Attorney Cho, na kahit noon, ang corruption ay parang tubig. Lagi naghahanap ng lalagusan. Subalit, salamat sa ating Panginoon. Siya po ang nagbibigay sa atin ng tamang solusyon at pag-asa sa pagbabago ng buhay sa pamagitan ng krus ng ating Panginoong Jesus at kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga, tandaan ho natin, no, kapag ang laban kontra corruption ay patuloy ho natin ginagawa ito, simulan po natin sa ating pamilya.
0: Yes, at ito po ay hindi lamang, o ang korupsyon na hindi lamang, o katiwalian, ano, ay hindi lamang laban sa mga nagnanakaw ng pera ng bayan, kundi laban din ito para sa katotohanan, integridad, sa hustisya, laban din para sa pamilya natin, at para sa kinabukasan ng ating bansa.
1: Amen. So, hindi natin maayos ang gobyerno, di ba, Attorney Chona? Kung hindi maayos ang ating kultura, no? Ang ating culture ay yan ang nag-fuel talaga ng public engagements and public policies natin. So, kaya kung hindi maayos ang kultura natin, kung pababayaan natin masira ang pamilya, yan ho masisira ang ating kultura. At hindi ho mapoprotektahan ng bayan kung walang taong handang manindigan para sa katotohanan, at wala hong bayan na tumatawag sa tunay na solusyon sa korupsyon, ang ating Panginoong Jesus. Diba po? So, kaya nga, Attorney Chona, yes, no, napakaganda na ating usapan. Subalit, tayo ay magbabalik, no? Sa ating pagbabalik ay sasagutin na natin ang ilan sa kanilang mga katanungang legal. Kaya huwag ko kayong aalis. Babalik po kami ni Atty. Chona dito lamang sa Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas! Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin. Yan ang tututukan at gagabayan ng Bayo de Asunto!
1: Alright, so tayo po ay nagbabalik dito sa ating programang Tabas ng Batas. At ngayon ay dadako na po kami na Attorney Chona sa Payo de Asunto kung saan susubukan po naming sagutin ang inyo pong mga katanungang legal.
0: Kaya't bigyan daan na natin ngayon ang isang katanungan mula sa ating listener.
3: Good morning po, attorneys. Hingi lang po sana ako ng tulong regarding sa house title namin. More than 3 years na po akong naghihintay pero hanggang ngayon, hindi pa rin po nire-release ng developer. Ang sabi po ng staff, nasa entry na raw po ng BIR. Normal po ba na ganito katagal ang proseso? Ano po kayang pwede kong gawin para mapabilis ito? Maraming salamat po and God bless.
0: Ayan, attorney. So, hindi lamang ito ngayon ano, na nagkaroon tayo ng ganitong mga katanungan. Ano, at hindi lamang sa ganitong pangangailangan na makita na naman nila no yung titulo ng kanilang bahay na binili no pero yun nga isang bagay po dito wag tayong mag-rely lang doon sa sinasabi ng staff ano na, o nasa entry ng BIR so hindi namin din maintindihan kung ano ibig sabihin noon ano pero parang isa lang yung malinaw parang nasa proseso pa pero hindi namin malaman nasa ang bahagi na ba ng proseso yung sinasabi ano na kung saan ay marirelease na nga yung title in your name ano kaya mainam po talaga na sumulat po ano gawin niyo in writing para po makatugon din sila sa inyo in writing at malinaw anong bahagi na ba ng proseso nasaan yung developer at malaman niyo gaano pa kaya katagal ang inyong hintayin bago marelease yung title na yan ano kasi attorney hindi rin ganun kadali ano given naman yun kasi may mga dokumento silang isi-secure may mga babayaran pa yan ng mga taxes etc pero maganda at dapat lamang na yung mga developers i-update yung mga bumili sa kanila no ng nasaan na ba ang proseso ng kanilang pagpapatitulo ng property at hanggang kailan no maari at is an estimated time ano para makampante naman yung mga buyers kung hanggang kailan sila maghihintay para makuha yung kanilang mga titulo.
1: Tama, attorney, and sinabi na BIR kasi kapag ganyan maari iniintay kasi yung certificate of authorizing registration. Ayan, from the BIR na kailangan naman para dalhin sa Register of Deeds at yan naman ay doon po prosesohin. Pero tama nga no, katulad na sinabi ni Attorney Chona, sulatan niyo po at hingin niyo siguro yung mga katunayan no kahit mga photocopies katunayan na sila po ay nagfile na kasi kung matagal masyado maaari na rin magtungo sa DHSUD no yes. Department of Human Settlements and Urban Development para tapikin ng konti ang palalahanan ang developer po no ayon po sa PD 957.
0: Ayan, so pakinggan natin ang isa pang katanungan mula sa ating listener.
4: Hello po, last April 8, nag-send ng email sa amin ng HR na hanggang May 29 kami pwede magpasa ng deliverables. Tapos nagkaroon ng corrigendum noong April 13 emphasizing the signing pictures. April 28, admin branch informed us na hanggang April 30 lang kami as per the HR daw. Now, nag-email kami for further clarification. Tapos April 29 lang nagbigay ng email ng addendum ng HR na hanggang April 30 na lamang kami. Di referring daw sa contract na 10 months commencing from July 1, 2025 hanggang April 30, 2026. However, ang nakalagay sa contract is simula October 1, 2025, end of school year. In reference to official calendar, May 22 ang end of school year. Hinihingan namin ng proof sa basis nila tapos wala namang maibigay lagi. Ang sabi lang nila is nasa contract pero wala naman. Tapos sa addendum, iniligay nila na hanggang April 30 lang ang pagpasa ng deliverables which is contrasting sa unang email na hanggang May 29. Tapos hinold ang sahod namin dahil doon at hanggang ngayon di pa kami pinapasahod kahit na napasa na namin lahat. Confirmed na by the academic coordinator. Ano po kaya pwede namin gawin? Thank you po.
0: Ayan, attorney. So ito naman ay may kinalaman sa, I think, mga guru ito, ano, attorney, na involved at meron silang kontrata. Alam po ninyo kung ano yung talagang nakasaad sa kontrata, eh yun po ang dapat talagang manaig, ano?
1: That's
0: Yun
1: right.
0: ang dapat na bigyan. So, hindi po yung kung ano yung sinabi, kundi ano ba yung
1: Nakasulat.
0: Nakasulat. Kaya alam mo, attorney, napakahalaga talaga ng mga written contracts, eh, no? Kaya in this case, ay ang tanong nga nila eh, at paano ba nila i-resolve ito, attorney? Nandun na sila sa tipong nagtatanong na rin sila kung paano ba yung kanila ikakaso, no? Pero magandang linawin muna. Oo,
1: Oo
0: attorney.
1: Nga, no. Kaya nga kung ikaw hindi rin nabanggit kasi kung ikaw ay nasa DepEd o government or private school, kasi kung ikaw ay private school or government man ay lumalabas ikaw ay parang contractual, dapat yung kontrata pa din ang masusunod.
0: Yes.
1: Kung nakalagay dito
0: yes.
1: October 1 hanggang end of school year, eh yun ho inyong susundin. Siguro pag-usapan malinaw kasi sinasabi ho nila iba ang starting nila na sinasabi, no? So, tsaka diniklara po ng DepEd ano po yung end of school year. So,
0: yes.
1: yun ho ang susundin. So, at the same time, kung kayo naman po ay hinuholdan ng salary, ay bawal din po yun. Lalo na kung ikaw ay nasa private, ha? Yan
0: Oo.
1: Po ay bawal sa ating pong labor codes, Article 113 at 116. Kahil nakapagsabit na ho kayo ng lahat ng mga kinakailangan. Subalit, attorney, kung nasa public school naman sila, eh saklaw naman yan ng civil service at syempre ng DepEd. Pwede kayong makipag-usap muna sa HR at kung hindi ho mag-ano yan, may produkto ang inyong pakipag-usap, mag-grievance mechanism na po kayo, no? Sa bawat DepEd, meron po sila dyan. At sa school division's office,
0: yes.
1: at sa civil service, maaari din ho kayong magtungo kung wala pong mangyaring produktibong usapan. Kaya, tingnan nyo ho ninyo ang, at balikan ang inyong kontrata.
0: Yan po ang ating naging talakayan at kung hindi po nyo napakinggan ng buo ang naging kasagutan sa mga tanong, pwede nyo balikan sa ating Facebook page at 702-DZS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC.
1: At kung hindi ho namin nasagot ang inyo po mga napadala na hong mga katanungan sa amin, maaari nyo po itong bantayan at abangan sa susunod pong mga Sabado. Sa mga may legal concerns po sa inyo at gusto magpadala po ng inyong katanungan, mag-message po kayo, magpadala ko yun ng audio, ng video po ninyo sa aming pong Facebook page. Sige, tayo naman ngayon ay dadako na po sa ating pong oras ng pananalangin. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa inyo. Sa ngayon, sa oras na ito, sa bawat isang nakaririnig po ng aming tinig, Lord, wala pong aksidente sa inyo, Lord. Yung iba sa kanila, Lord, has just scrolled through, Lord God, ang aming pong programa. Pero Lord, dalangin po namin na hihipuin mo, Lord, at pagpapalain mo ang bawat isa, Panginoon, na nakikinig po sa aming pong programa sa ngayon, Lord. We pray for those who are going through na napakabigat ang mga problemang legal, relational, financial, Lord God, psychological. Father God, we pray that you would just lighten their load, Lord, as you would teach us, Lord, to trust you, Lord, sa lahat ng mga bagay. Dinadalangan po namin, O Diyos, na ikaw, Lord, ang patuloy na gumabay sa bawat pamilya, Lord, sa amin pong laban sa korupsyon, laban, Panginoon, sa korupsyon. Una, Lord,
0: yes.
1: sa aming puso at
0: yes.
1: isipan, hindi, Lord God, lamang sa pagtuturo sa pagkakamali ng iba, kahit, Lord, ng aming mga leaders at pagkukulang ng iba, Lord God. Pero, Lord, sa iyo kami unang titingin, Lord, and we will ask, Lord God, for the healing of our land, Lord, and for the correction, Panginoon, at pagtutuwid, Panginoon, sa aming buhay. Salamat, Lord, sa bawat pamilya, Lord, sa bawat magulang, sa bawat kabataan. Panginoon, magpapasalamat kami dahil
0: yes.
1: ikaw ay nananabiling Diyos at Panginoon. We pray, Lord, for our nation. Bless our nation, Lord God, as we commemorate our fight against corruption. We give you praise and we give you glory. In this we thank and pray in Jesus' name. Amen at amen.
0: Amen. Amen.
1: Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, online via Facebook, via YouTube, at syempre via cable channel 185 sa Signal TV via GCTV. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas. Tuwing Sabado ng umaga, ako pa rin po si Attorney Pastorney Jeremiah Belhica.
0: At ako naman po si Attorney Johnna Cruz Gonzalez. Nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan kung uunawain at susundin,
1: kakampi mo ang batas.
2: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.

0: Alam mo ba, na taong 1950 nang itinayo ang 300 feet antenna ng FEBC Philippines sa dati nitong tahanan sa Caruhatan, Valenzuela City? Nagtulong-tulong ang mga Amerikano at Pilipinong staff ng FEBC upang gawin ito.
1: You're listening to 702 DCAS, your kid-friendly station.
2: Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okidoo, the 414 Kids Show.

0: Excited na ako sa passport natin. Saan country una mong gustong puntahan?
1: Kahit saan, masaya na ako. Makasakay pa lang sa airplane. First time ko to eh.
2: Ako rin, pero medyo ako kinakabahan ako.
1: Bakit naman?
2: Eh diba, minsan may bagyo, may delays, tapos di natin sure ano mangyayari sa ibang lugar.
1: Oo nga no, paano kung magka-problema?
0: Oo, bakit biglang worried kayo?
2: Hindi ka ba natatakot kapag malayo ang pinupuntahan nyo, tapos nasa foreign country ka pa?
1: Siyempre, kinakabahan din. Pero may naalala ko na promise ni Jesus. Sabi niya sa salita niya, I am with you always.
2: Oo nga, kahit saan tayo pumunta, kasama natin si Jesus. Gumaan ang pakiramdam ko sa encouragement.
0: Pero bago tayo magplan ng travel, tanungin din natin ang mga kiddos kung gusto sumama sa atin.
3: Hep-hep, pwede ba ako sumama?
1: Hi Angel, syempre naman.
0: Oo naman, pwede kayong sumama. Pero bago natin pagplanuhan ang ating travel, magpakilala na muna kayo.
1: Happy Saturday! I'm Rich Gabriel.
3: Hello, kiddos! I'm Angel Faltaro.
2: Ako po si Keisha Esperanza. At ituloy natin ang kwentuhan dito sa
4: Okido, the 414 Kids Show!
1: Yay! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZAS Radio TV, at World Vision.
3: Mapapakinggan po kami sa 702 DZAS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela and through online streaming sa Okido 414 Facebook page.
1: Shoutout din sa mga kiddo sa Kabikulan na nakikinig through Care 104.3. Kiddos, tayo-tayo muna ang magkukwentuhan. Kahit na miss na natin si Ate Michelle. Teka nga, matanong ko lang, excited din ba kayo kapag may gala kayo outside the country?
3: Of course! Hindi lang out of the country, pero kahit anywhere dito sa 7,641 islands of the Philippines. Magandang makita ang napakagandang bansa na ibinigay sa atin ni Lord.
2: Magandang bonding yan kasama si nanay at tatay, pati si ate at kuya.
3: Pero may mga times din na nakakakaba magbiyahe, lalo na kapag nag-o-overthink sa mga posibleng mangyari na hindi maganda.
1: Pero, ano nga uli ang reminder sa atin ng Bible?
2: Ah, sabi sa mga awit, chapter 46, verse 1, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Mga awit, chapter 46, verse 1.
4: Amen!
1: O, diba? Kahit nakaka-worry ang paligid, may kasiguraduhan tayo na ang Diyos ang ating magiging lakas. Hindi niya tayo pababayaan.
3: Buti na lang, nandyan ang Word of God, ang Bible, at pwede natin kausapin si Lord by praying.
1: Kaya mahalaga na i-remind natin ang bawat isa. Manalig tayo sa Diyos sa mga panahong ito.
4: Awesome! Yeah!

0: kawangan, biruan, joke-joke lang, just kidding.
1: Anong tawag sa nanay ng usa?
2: Ano daw?
1: Eddie, Mother.
0: Just kidding.
3: Anong sinabi ng baka nung nakita niya yung nawawalang kaibigan niya?
2: Ano?
3: Kau ba yan?
0: Just kidding.
2: Ano ang bagay na hinahanap ng manok?
1: Ano daw?
2: Eddie, libro. Buk, buk, buk, buk, buk, buk.
0: Just kidding.
2: Kiddos, sana ay napatawa namin kayo. Kung meron kayong clean and funny jokes, share nyo na rin. Post in the comment section para lahat tayo masaya.
0: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata.
1: Narito ang ating Isip Bata question for today. Ano ang prayer mo kay Lord para sa ating bansa?
3: We'd love to know your answer. Kaya share na ang inyong mga sagot sa comment section sa aming Facebook page.
0: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
3: Alam nyo ba, kiddos, na maraming kwento sa Bible na magpapatunay at magre-remind sa atin na the Lord listens, Lord provides, and the Lord helps at all times?
2: Awesome!
1: Isa na dyan ang pag-iingat ng Diyos sa mga Israelita sa kanilang mahabang paglalakbay. Alam nyo ba na si Moises at ang mga Israelita ay nakatawid ng dagat? Yes, hinati ng Diyos ang Red Sea para sila ay makatawid at makaligtas mula sa mga taga-Egypt.
4: Amen!
2: Si Noah naman, inutusan ni God gumawa ng malaking barko para mailigtas ang kanyang pamilya at mga hayop sa baha.
4: Amen!
3: Amen! Ilan lang yan sa mga Bible characters na nagtiwala sa Diyos at patunay na hindi sila pinabayaan ni Lord.
0: Kwentong may aral, kwentong inaabangan. Ito ang Kwento Kit.

0: Pakikuha mo nga ang mga maruming damit sa kwarto mo.
1: Ayoko, ate. Ikaw na lang ang kumuha.
0: May pinapagawa si mama dito sa akin. Kaya sinabihan niya ako na iutos ko sa iyo ang pagkuha ng mga maruming damit. Nakalimutan daw niya kasi na ibaba kanina. Nag-uumpisa na kasi siyang maglaba.
1: Natatakot akong umakyat sa taas na mag-isa.
0: At bakit naman natatakot?
1: Eh, madilim kasi doon.
0: Madilim? Eh di, buksan mo ang ilaw.
1: Samahan mo na lang ako sa taas para hindi ako matatakot.
0: Ay, naku naman, Gina. May ginagawa nga ako kaya ikaw ang inuutusan ko.
1: Natatakot nga akong umakyat doon na walang kasama. Hindi mo ba ako naiintindihan, kuya?
0: Hindi talaga kita maintindihan kung bakit ka natatakot. Ang aga pa. At hindi naman ganun kadilim doon sa kwarto mo. Kasi bukas naman ang mga bentana.
1: Eh, baka may lumabas na ano doon.
0: Lumabas na ano?
1: Lumabas na multo. Katulad ng napanood ko sa movie.
0: Ah, ganun. Ayan ang resulta ng kakapanood mo ng horror movies. Palagi ka tuloy natatakot.
1: Eh, hindi ko kasi maiwasan na ma-imagine yung mga napanood ko eh.
2: Oh, nasaan ang mga pinabababa ko ng mga maruming damit? Kanina pa ako naghahantay dito.
0: Eh kasi, mama, si Gina ay ayaw sumunod sa akin. Natatakot daw siyang umakyat sa taas.
2: Nako, Gina, sa akin ba hindi ka natatakot? Hindi ka ba talaga susunod dyan?
0: Takot ka pala kay mama eh.

0: Margie, saan ka papasok na school next year?
1: Hi, Jackie. Doon ako sa Science High School papasok ng grade 7.
0: Ganun? Nakapasa ka ba sa entrance exam nila?
1: Oo, nakapasa na rin ako sa interview. Eh, ikaw, saan ka papasok?
0: Doon ako papasok kung saan si Andrew at Mac papasok. Gusto ko na may mga kasama akong mga kaibigan.
1: Bakit? Hindi mo ba kaya na wala ang mga kaibigan mo?
0: Siyempre, mas masaya kung kasama ko ang mga friends ko. Malungkot, di ba, kung wala kang kasama ng mga kaibigan?
1: Eh, paano kung lumipat sina Andrew at Mark ng ibang lugar? Doon sa malayo? Eh di, wala ka ng kasama?
0: Ah, basta. Gusto ko na kasama sila para walang mambuli sa akin. Bakit? Ikaw ba? Kaya mo na walang kasamang kaibigan doon sa school na lilipatan mo?
1: Oo naman. Pwede naman ako maghanap ng mga bagong friends doon sa bagong school ko. At saka, kaya ko naman mag-isa. Kahit wala akong mga kasama ay okay lang sa akin.
0: Hindi ka ba natatakot na kapag mag-isa ka lang ay may mambubuli sa'yo?
1: Hindi ako natatakot kasi alam ko nakasama ko si Lord Jesus.
0: Si Lord Jesus? Eh hindi mo naman siya nakikita. Hindi mo rin siya nakakausap.
1: Hindi ko nga siya nakikita. Pero ako, nakikita niya. Yun ang mahalaga. At saka, sinong nagsabi sa'yo na hindi ko pwedeng kausapin si Lord Jesus?
0: Eh paano mo siya nakakausap?
1: Nakakausap ko siya sa pamamagitan ng prayers. Ang sabi nga ng iba, God is just a prayer away. Ang lapit-lapit lang niya sa akin.
0: Ibig sabihin, ay kasama mo siya palagi?
1: Oo, kasama ko siya palagi.
0: Talaga?
1: Talaga, I'm sure of it. Alam mo ba sa Bible, bago umakyat si Lord Jesus papuntang heaven, sinabi niya sa kanyang mga alagad ang promise na, "And surely, I am with you always to the very end of the age."
0: Nagkatotoo ba ang mga sinasabi niya?
1: Oo, nagkatotoo. He kept his promise.
0: Paano?
1: Kung babasahin mo ang Book of Acts sa Bible, malalaman mo na ang mga disciples o alagad ni Lord Jesus ay naranasan nila ang pagsama ni Lord Jesus sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Naranasan nila ang power ni Lord Jesus. Kaya, yung dating mga natatakot na mga alagad niya ay nagkaroon ng tapang na magpatuloy sa pangangaral ng mabuting balita.
0: Ano ang mabuting balita?
1: Ang mabuting balita ay tungkol sa buhay ng Panginoong Jesus. Kung paano siya ipinanganak dito sa mundo, lumaki at tumulong sa maraming mga tao. Nagturo, nagpagaling ng mga may sakit, at gumawa ng mga miracles.
0: Talaga?
1: Hindi lang yan. Siya ay namatay sa krus upang iligtas sa kasalanan ang mga tao.
0: Namatay na pala siya eh.
1: Namatay nga siya, pero muling nabuhay sa ikatlong araw at nagpakita siya sa maraming tao. At nakasama pa niya sila ng ilang araw dito. Tapos, umakyat na siya sa langit. Pero ang pinakamagandang balita ay
0: ano?
1: Si Lord Jesus ay babalik muli in bodily form at makikita natin siyang lahat. Yan ang mabuting balita o gospel.
0: Ah, ganun pala.
1: Ngayon, kasama natin siya. Not in bodily form, but in spirit. Hindi natin siya nakikita, pero nakikita niya tayo. Hindi natin siya naririnig sa kanyang boses, pero nangungusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita na mababasa sa Bible. At ang mahalaga ay, naririnig niya tayo.
0: At alam niya ang bawat pangangailangan natin.
1: That's right. He knows our needs.
0: Ang sarap naman malaman na kasama natin si Jesus.
1: Oo, pangako niya sa lahat ng naniniwala o sumasampalataya sa kanya na siya ay kasama natin hanggang sa dulo ng daigdig.
0: Hindi pala dapat ako matakot na wala akong mga kaibigan na pwedeng makasama kasi kasama ko si Jesus araw-araw.
1: Tama! Araw-araw, every moment of every day, kasama natin si Lord Jesus.

0: Kumusta ang baby girl ko? Bakit hindi ka pa umakyat sa room mo, ha? Time to sleep na.
1: Hinihintay ko po kasi, Papa, na may makasama na ako sa taas ng bahay natin.
0: Natatakot ka na naman sa ano?
2: Naku, Papa. Kanina pa po yan na natatakot na mag-isa sa room niya.
0: Hindi ba sinabi ko na sa'yo na walang dapat na ikatakot dahil lagi nating kasama si Lord Jesus?
1: Kasi po, hindi ko naman po siya nakikita. Gusto ko po na makita ko siya nakasama ko.
0: Nako, hindi nga natin nakikita ang Panginoon. Pero tayo ay nakikita niya. At ang sabi niya sa Bible, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Naniniwala ka ba doon, anak?
1: Sige po, naniniwala na po ako.
0: Ang gawin mo, kapag natatakot ka, mag-pray ka kay Lord. Sabihin mo sa kanya na natatakot ka. Sabihin mo ang lahat ng mga nararamdaman mo. Naririnig ka niya. Kaya mo bang gawin yon, Gina?
1: Sige po, kaya ko pong gawin iyon.
0: That's my girl. Kaya ngayon, umakyat ka na sa room mo, ha? At mag-pray. And I'm sure, kapag ginawa mo yon, mawawala ang takot mo.
2: Mabuti pa ay sabay na tayong umakyat. Tingnan mo, antok na antok ka ni.
0: O sige anak, samahan mo ng little sisters mo sa taas at sabay na kayang mag-pray.
2: Sige po, Papa. Good night po.
1: Good night po, Papa.
0: Good night and have a sweet sleep. And don't forget, God loves you and He always goes with you.

0: Happy birthday po, Mami Ivy Grospe! May God bless you more and more!
1: Kung ikaw, kiddo, ay magse-celebrate ng birthday this week, happy birthday to you! God's blessings be upon you!
2: Ang birthday wish namin ay, sana'y hindi lang kayo maging masaya, kundi mas lalo kayong mapalapit kay God sa bagong taon ng buhay nyo.
0: Shout out din sa mga nagse-celebrate ng special occasions.
1: Masayang ating naging pintuhan. At before we close, allow us to pray for you. Dear Lord, salamat po at tuwing Sabado ay nagkakaroon kami ng masaya at makabuluhan na pag-uusap tungkol sa iyong salita. Salamat po sa inyong pangako sa mga awit chapter 36 verse 1. Kayo po ang aming lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Marami pong kabuluhan ang nagaganap ngayon sa aming bansa at sa buong mundo. Marahil ay hindi namin alam ang pwedeng epekto nito dahil kami ay mga bata pa lamang. Alam po namin na marami ang nahihirapan at natatakot. Kaya po, salamat sa inyong pangako na hindi nyo kami iiwan. Kaya po, salamat sa inyong pangako. Inilalapit po namin sa inyo ang mga nagsiselebrate ng kanilang birthdays at special occasions. Kayo po ang magpala at magingat sa kanila. We also pray po sa aming mga listeners na may sakit at nahihirapan. Pagalingin mo po sila at ipadama ang inyong presensya. Dalangin namin na sila ay lumapit sa inyo sa panalangin at dulugin niyo po ang kanilang mga daing. Pagpalain mo po ang aming programang Okido upang marami pang mga bata ang makarinig sa inyong salita. Pagpalain mo din po ang aming mga program partners, ang FEBC, 414 Pilipinas, World Vision, ang mga host at bumubuo ng Okido the 414 Kids Show. Sa matamis na pangalan ni Jesus,
0: Amen!
1: Bago tayo magpaalam, gusto namin magpasalamat sa mga tumutulong sa behind the scenes ng Okido the 414 Kids Show every week.
2: Thank you so much po kay na Tita Marvilius, Maloy Salambites, Ate Favorite Gabriel Ganda, Dashing Kuya Puyaters, Edward Baloha,

0: para sila rin ay makakwentuhan natin. Next Saturday ulit ha, I'm Rich Gabriel.
1: Ako naman po, si Keisha Esperanza.
2: Ako naman po, si Angel.
3: Samahan niyo ulit kami sa susunod na Sabado sa Okidol the 414 Kids Show. God bless you!
4: Para sa inyong feedback at requests sa Okidol the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okidol414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okidol414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding magtext sa 0908-949-8645. Ang programang Okidol the 414 Kids Show ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station.
5: 36, 37, tapos may isa pa akong ginawa, 38. Ay, ang dami naman.
6: Anak, anong binibilang mo?
5: Eh, mami, wag na po, nakakahiya.
6: Ano nga yun, anak?
5: Eh kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
6: Eh bakit mo binibilang?
5: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
6: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
5: Ilan po?
6: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
5: 70 times 7? Parang dami po, mami.
6: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
5: Hindi po siya nagsasawa?
6: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat nating gawin sa mga taong nagkakamali sa atin, ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: Naramdaman mo po ang heart ko, ang lakas ng tunog.
1: Anak, bakit ka naman kinakabahan?
0: Eh kasi po, hindi po ako marunong mag-cook, magpunta sa market, lalong-lalo na magtrabaho at magbayad ng bills. Tapos nakikita pa kita minsan, sabi mo, stress ka sa work. Hay naku, mommy, pwede bang forever na lang akong bata?
1: Ikaw naman, anak.
0: Dito na lang ako sa house. Alagaan mo ako at kami ng mga kapatid ko.
1: Naiintindihan kita, anak. Habang lumalaki ka, mas marami kang matututunan. Mas lumalawak yung pagtingin mo sa mundo. At higit sa lahat, mas na-appreciate mo ang power ni God na tutulong sa'yo na gawin ang mga bagay na sa tingin mo ay mahirap.
0: Pero paano kung hindi ko po kaya?
1: Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Sabi nga sa Bible, cast all your anxiety on Him because He cares for you.
0: Pwede ba yun?
1: Kahit kaano kabigat, kasama mo ang Diyos.
0: So okay lang matakot minsan?
1: Oo naman, anak. Pero huwag kang mananatili sa takot. At habang lumalaki ka, andito lang kami ni Daddy mo, nagagabay. At mas higit doon, andyan si Lord.
0: Okay po, excited na po ako tumanda.
2: Alam mo ba na dahil sa dalawang super bagyo ay na-off-air ang DWAS Legazpi? Setyembre taong 2006 nang mapatumba at pilipitin ng bagyong Milenyo ang tower ng himpilan. Tanging ang mga tornilyo lamang ng mga ito ang natira. Sinubukang ayusin ng aming mga engineers ang tower

0: Ngunit tatlong araw pa lamang matapos magbalik ang DWAS sa ere noong November 2, 2006, nanalasa naman ang bagyong Reming. Nasira na naman ang bagong gawang tower at kinailangan ulit itong i-repair. Pebrero taong 2007 na nang makabalik muli sa broadcast ang himpilan. Sa loob ng taong ito, ilang beses ding natigil sa pagsasahimpapawid ang DWAS. Mula noong August 8, 2008 hanggang ngayon, nananatiling off-air ang istasyon.
1: You're listening to 702 DCAS, your kid-friendly station.
2: Sumasahimpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Kids, halina't magsaya, maglaro at mag-awitan kasama ang iyong mga kaibigan sa Mga Munting Ilaw sa pakikipagtulungan ng Lighthouse Media Ministry.

0: Magandang araw, mga Puting Ilaw!
1: Kamusta kayo ngayon, mga bata? Ako pala si Kuya Harvey.
2: Ako naman, si Ate Dindi.
3: Ako si Ate Jo.
4: Kuya Jed, ang itawag niyo sa akin.
5: At Ate Mea naman, ang sa akin.
1: Mga Munting Ilaw, may bago tayong makakasama ngayon, si Ate Shelo. Handa na ba kayong makisaya sa amin?
2: Halina kayo,
5: makinig at makikanta.
3: Matuto at makisaya!
4: Welcome sa

0: Hello mga munting ilaw! Sino sa inyo ang may baby brother o kaya ay baby sister? Ang cute nila, di ba? Ang sarap-sarap nilang laruin. Talaga nakakapagbigay ng kasiyahan sa pamilya kapag nagkaroon ng baby. Kaya lang ay mahihina pa ang mga baby. Wala pa sila masyadong kayang gawin. Hindi pa nila kayang uminom o kaya naman ay kumain ng mag-isa. Maglakad man sila ay hindi ganun kabilis. At kapag may kailangan sila, iiyak sila ng iiyak hanggang sa walang tumulong. Ang kwento ko ngayon sa inyo ay tungkol sa isang baby sa Bible. Isang baby na pinrotektahan ng Panginoon hanggang sa siya ay laki at maging leader ng mga... Ready na ba kayo, kids? Ang kwento natin ngayon ay tungkol kay Moses. Si Moses ay isang Israelite na ipinanganak sa Ehipto. Pero nung panahon na pinanganak si Moses, ay alipin na ng mga Egyptians ang mga Israelites. At dahil doon, kapag nagkaroon ng anak na lalaki ang mga Israelites, ay malaking problema. Dahil galit na galit ang masamang si Pharaoh sa mga Israelite babies. Dahil gusto niya silang saktan.
1: Dumarami ra ang mga Israelita dito sa aming lupain. Kasabay ng kanilang pagdami ay kanilang paglakas. Problema ito. Baka dumating ang araw na matalo na nila ang mga taga-Ehipto. Hindi ito maaari. Kawal! Kunin na lang lahat ng sanggol ng mga Israelita. Lahat lamang ng mga lalaking sanggol. Ito ang bagong batas. Ipatupad at magmadali ka.
0: Panahon ni Moses, kahit nahirap na hirap ang mga Israelites, ay masayang masaya ang kanyang pamilya. Dahil nakita nila na isang mabuting sanggol si Moses at nag-isip agad sila ng paraan kung paano nila itatago si Moses sa masamang si Pharaoh.
2: Mahal na mahal ka namin ng pamilya mo, Moses. Alam namin na bigay ka sa amin ng Panginoon at iingatan ka niya. At malaki ang tiwala namin sa Panginoon na hinding-hindi ka niya pababayaan.
3: Mama, ano pong gagawin natin para hindi po mahuli si baby Moses? Natatakot po ako, baka nasaktan po siya ng masamang pero.
2: Huwag ka matatakot, anak. Hinding-hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Ilalagay natin si baby Moses sa basket at papalutangin natin siya sa ilog. Nang sa gayon, kapag dumating ang kawal ni Pharaoh, ay hindi siya makukuha sa atin. Babantayan mo siya, anak, ha? At sigurado ko na babantayan din kayo ng Panginoon.

0: Inilagay nga nila si Baby Moses sa isang basket upang hindi siya mahuli ng mga kawal ni Pharaoh. Hinayaan ni Jochebed na lumutang at dumaloy lang sa ilog ang basket ni Moses. Samantalang siya naman ay pinapanood ni Miriam. At alam nyo ba, kids, kung anong nangyari? Umabot ang basket ni Baby Moses sa liguan ng prinsesa. Doon mismo sa tabi ng palasyo ng Pharaoh.
1: Tingnan mo, may lumulutang na sisidlan sa tabi ng mga halaman. Kunin mo nga at dalhin dito. Isang sanggol! Tingnan mo! Isang napakagandang sanggol! Pero bakit siya hinayaang lumutang sa ilog? Simula ngayon, ako na ang magiging mama mo. Ako na rin ang mag-aalaga sa'yo.
0: Tuwang-tuwa ang mahal na prinsesa nang makita niya si Moses. Makita pa lang niya si Baby Moses, gusto niya nang kupkupin at alagaan ito. Alam niyo ba, kids? Panginoon ang may gawa nun. Diba? Ang galing ng pag-aalaga ng Panginoon kay Baby Moses. Dahil kinupkup siya ng mahal na prinsesa, ay hindi na siya pwedeng saktan ng ama nito na si Pharaoh. Napakagaling ng Panginoon, di ba? Pero hindi dyan nagtatapos ang ating kwento. Dahil si Miriam ay naroon din. Nakita niyang kinuha ng prinsesa ang kanyang kapatid. Alam niyo ba ang ginawa niya?
2: Mahal na prinsesa, nakita ko po kayo na hinuha niyo ang isang baby na mula sa basket. Gusto niyo po bang may tagapag-alaga sa baby na yan?
3: Sige, magaling ba itong tagapag-alaga na ito?
2: Opo, mahal na prinsesa. Napakagaling po.
3: Ganun ba? Sige, dalhin mo siya rito.

0: Sige nga, kids! Hulaan niyo kung sino ang dinala ni Miriam para mag-alaga kay Baby Moses. Tama! Walang iba kundi ang mama nila na si Jochebed. Masaya na ang prinsesa at lalong masaya ang pamilya ni Baby Moses. Dahil bukod sa hindi na mapapahamak ang kanilang anak, sila pa ang mag-aalaga dito. Nakita niyo na mga bata, ang pag-alaga at pagprotekta sa atin ng ating Panginoon. Kitang-kita yan sa nangyari kay Baby Moses. Kahit malungkot sa simula, iningatan siya ng Panginoon at naging masaya na sa huli. Ganyan din ang pag-aalaga ng Panginoon sa atin, mga munting ilaw. Araw-araw ay makikita natin ang pagmamahal at pag-aalaga sa atin ng Panginoon.
1: Tandaan mga munting ilaw, araw-araw tayong inaalagaan ng Panginoon. Tulad na nakita natin sa kwento ni Baby Moses. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat niyo sa amin.
2: Hi, mga munting ilaw! Nandito ulit tayo ngayon para maglaro ng napakasayang game. So, ready na ba kayo maglaro?
3: Opo!
2: Ang lalaroin natin ngayon ay parang bato-bato pick. Pero gagamit tayo ng Bible characters. Si Samson, ganito yung action. Si Delilah. At Lion. Siyempre, sa bato-bato pick, merong matatalo at merong mananalo. Kaya si Samson, talo niya ang Lion. At ang Lion, talo niya si Delilah. At ang Delilah, talo niya si
4: Samson.
2: Very good. So, ang gagawin natin ngayon, bubulungan kayo ni Kuya Harvey, Team 2, at Team 1, bubulungan kayo ni Kuya Jed kung anong dapat niyong gawin na action. At pag bilang ko lang tatlo, haharap kayo pag sinabi ko, go! At kung sino yung mananalo, siya ang magkakaroon ng point. Okay? Hanggang 3 rounds lang tayo, mga munting ilaw. Handa na ba kayo?
3: Opo!
2: Okay, humarap na kayo sa mga kuya.

0: Mukhang ready na ang mga mantigilaw. Ready na ba kayo?
1: Oo!
0: 1, 2, 3, go! Yeah! Okay! Ang nanalo this round ay ang team number 2. Yeah! 1 point. Hahabol ang team. Hahabol ba ang team 1? Okay, next round. Harap ulit tayo sa mga

Super maayos yung lines natin, ha? Ready? Ready na ba kayo for round two? One, two, three, go! Okay! So for this round, kanina ang nanalo sa round one ay ating team two. Pero ngayon, ang nanalo na ay ang team one! So, tabla na sila. This is our final round. Ready na ba ang team one? Ay ang team two? Okay, ready na ang mga munting ilaw. One, two, three, go! Yeah! Okay, ready na ba ang team one? Yeah! Ready na ba ang team one? Yeah! Ready na ba ang team two? Yeah! Okay, tingnan natin kung sino ang mananalo. One, two, three, go! Yeah! Ang actor ng team one, Laila. So this time, ang nanalo ay ang team 2. Okay, very good. Napakahusay ninyo at napakasayang panoorin kayo. Lalo na't meron kayong teamwork. At magtutulungan kayo para manalo. Ang mahalaga, nagtulungan kayo. Diba? Kaya kahit hindi nanalo at nanalo, congratulations sa inyong lahat. Very good, mga munting ilaw.

0: Hey, Piel, asarap pala ng baon mo.
1: Gusto mo? Palagi akong binabaonan ni Mami ng mga favorite kong snacks.
0: Ako rin. Tumigising din ng maaga mama ko para mag-prepare ng baon ko sa school.
1: Ay, pareho pala tayo. Ang babait nila, no? Palagi nila tayong inaalagaan.
0: Oo nga eh. Love talaga nila tayo. Hindi tayo nahayaan na magutom sa school.
1: Oo nga!
2: Ako mas na school na.
1: Okay naman po, Papa. Nag-enjoy naman po ako. Papa, thank you nga po ha sa palagi pagsusundo sa akin araw-araw sa school.
2: Siyempre naman, anak. Alam mo, gusto namin ng mama mo na safe ka lagi makakauwi ng bahay. At siyempre, mahal na mahal ka namin. Kaya, talaga, at paprotektahan ka talaga namin.
1: Thank you po, Papa!
2: Oo, anak. Pero alam mo, mas matindi pa rin ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. At yan ang lagi mong tatandaan, ha?
1: Opo, Papa!
2: Paano, tara? Uwi na tayo.
3: Salamat po, Panginoon, sa inyong pagpaprotekta sa amin araw-araw.
4: Hi, mga bata! Crafts time naman ngayon. Naalala niyo ba yung story natin kanina? Kanino nga bang story yun? Tama, kay Moses. Eh, ano naman ginamit ng mama niya na si Josibet para lumutang siya sa ilog? Tama, basket. At yun ang gagawin natin ngayon. Parang basket na gawa sa yarn. Parang ganito. Pwedeng malaki at pwede rin maliit. At ang kasama natin gumawa ay si Ate Mia, si Kezaya, at si Karen. Halika, punta kayo dito. Ayan. Para gumawa ng basket, kailangan natin ng yarn, ng scissors, ng cling wrap, ng bowl, o kahit anong baso o kaya bote na pwede niyong ilagay dito. At mga pwede niyong pang-decorate tulad ng glitters. At syempre, kailangan din ng glue. Ayan, halos lahat yun nakikita sa bahay. Handa na ba kayo? Sige, gawa na tayo. Una, kailangan natin ng bowl. At kailangan natin siyang balutan ng cling wrap. Ang cling wrap ay nakikita lang sa kusina. Tanong niyo si mama o kaya si papa. Parang ganito. Cling wrap ko na siya dito sa bowl. Tulad din ng kanila, naka-wrap na. Pagkatapos, ay maglalagay tayo ng glue sa isang lagyan. At lalagyan natin ng konting tubig. Ang tilang po, Ate Mia. Okay. Tapos, hahaluin natin. Sige, halo mo. Hanggang sa para sila malabnaw na blue. Pagkatapos natin haluin yung glue at saka tubig, kailangan natin gumupit ng mga yarn, kahit anong kulay na gusto nyo. Tapos, ilalagay natin siya dun sa lalagyan ng glue. Lahat ng yarn.

0: Very good mga kids! Mamaya pwedeng-pwede nyo na kaming sabayan.
1: Hi mga munting ilaw! Ang dami ulit nating natutunan ngayong araw, di ba? Ano nga ulit ang mga ito?
2: Ang pag-aalaga ng Panginoon kay Baby Moses. Hindi pinabayaan ng Panginoon si Baby Moses kahit may problema sa kanilang lugar noong siya'y pinanganak.
3: Kahit nagsimula sa problema, ay iningatan ng Panginoon si Baby Moses. At naging masaya sa huli.
4: At alam nyo kids, binigay ng Panginoon ang ating mga magulang, si Mama at si Papa, para alagaan at maprotektahan tayo.
0: That's right. So don't forget to say, I love you po. O kaya naman, I thank you sa pag-alaga nila sa atin. At lalo na, let us always remember to pray and thank God.
5: Salamat po, Panginoon, sa inyong proteksyon at pag-aalaga sa amin.

0: mabilis ang oras, kids.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig.
0: Kita-kits ulit tayo muli sa susunod na episode ng
2: Mga Munting Ilaw!
3: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Heard all over the world at febc.ph. Powered by Bitstop Network Services.
4: Masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan.
5: Magandang-magandang araw sa lahat ng ating mga kapitbahay at kaagapay. Ito po ang inyong masayang tahanan at ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Napakabilis talaga ng panahon. Magpapalit na naman tayo ng petsa sa ating kalendaryo. Paalam, buwan ng Mayo and hello, June. Talaga naman, ang bilis-bilis ng mga pangyayari at ang daming mga nangyari. Kamusta naman ang inyong bahay, kamusta ang inyong pamilya, kamusta ang inyong puso. Magsama-sama tayo sa atin pong pampamilyang kwentuhan dito sa Masayang Tahanan. At ngayong araw na ito, natutuwa ako dahil magkakaroon tayo ng opportunity para sagutin ang ilan sa mga katanungan ng mga kabataan at mga cadets buhat sa MOL Magsaysay Maritime Academy. Kasi kami ni Attorney Winnie ay nagsalita doon, meron silang mga questions na naubusan na kami ng oras para sagutin. Kaya ngayong araw na ito, meron akong makakasama. Isang kabataan na hindi na bago sa Masayang Tahanan. She is a leader, a youth leader sa JIL De Paro, Caloocan. Siya po ay mayroon ding mga social media platforms na kanyang ginagamit para abutin ang maraming mga kabataan. Nariyan ang You Matter PH at nariyan din ang Sam Speaks. Nagbabalik sa Masayang Tahanan, Samantha Sullivan. Hi, Sam!
6: Good morning, Ate Maloy. At good morning po sa ating mga kapitbahay. Salamat po for inviting me again.
5: Ayan.
6: It's an honor.
5: It's an honor and a pleasure to have you back dito sa Masayang Tahanan.
6: Yes.
5: Sam, kwentuhan mo kami ng konti tungkol dun sa mga social media platforms kung saan ka napapanood at marami ring sumusubaybay sa iyo.
6: Ayan, pinaka-active po tayo Ate Maloy sa TikTok. Mm-mm. Kasi aside from sharing God's Word, ay nagpo-promote din po tayo ng mga Bibles dahil ang gusto natin ay mahalin ng tao, lalo na ng mga kabataan, ang salita ng Panginoon.
5: Mm-mm.
6: And also we have yung You Matter na banggit niyo po kanina. Kanina, You Matter PH. Movement naman po namin na binubuo yon para talakayin yung mga mental health issues ng mga kabataan. Mm-mm. Kasi ang dami nilang pinagdadaanan.
5: Napakarami talaga. At saka kulang na kulang ang mga mental health professional sa bansa natin. Ano? Parang 1:100,000 yata.
6: Yun nga po.
5: Kaya nga ikaw bilang psychology graduate, talagang napakaganda nung napili mo na kurso para makapag-serve at abutin ang maraming mga kabataang Pilipino.
6: Totoo po yan. Kaya ngayon, kailangan ko na rin tapusin ang master.
5: Oo, tapusin mo na ha. Sa susunod, dapat ang tawag na namin sa'yo, Master Sam. Diba? Batiin natin ang mga taga JIL De Paro.
6: Hello po sa mga ano natin diyan, kasamahan nating naglilingkod sa Panginoon sa Jesus is Lord Church De Paro at maging sa aking pamilya.
5: Yeah.
6: Ayan, nandito ako ngayon.
5: Oo.
6: Wala silang kamalay-malay Ate Maloy.
5: Nangapit bahay.
6: Nangapit bahay. Literal na nangapit bahay talaga. Ayan, at kay Inang.
5: Oo, hello Inang. Kami ay natutuwa na kahit nasaan si Sam, eh talaga sumusunod ka doon sa iyong apo. Hindi ba? Naku, tamang-tama. At si Inang ay nanonood.
6: Ayan.
5: Magugulat siya siguro dito sa pag-uusapan natin ngayon.
6: Mukhang interesado rin si Inang po dito eh.
5: Oo. Kasi ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay love, courtship, dating, and marriage.
6: Ayun! Para sa mga hindi pa sumusuko sa pag-ibig kahit at the age of 93.
5: 93 na si Inang pero hoping pa rin ha. Hoping pa rin. Why not?
6: Why not?
5: Diba?
6: Pwede pa po.
5: Ang pag-ibig ay panghabang buhay.
6: At walang pinipiling edad.
5: Oo.
6: Very showbiz.
5: So eto nga, nagkaroon kami ng pagkakataon na magsagawa ng seminar, Love, Courtship, Dating, and Marriage. Doon sa mga kabataan, mga first year to third year college yata. Yung mga kabataan doon sa Magsaysay Maritime Academy sa Cavite. Pagkatapos, ang daming nilang mga tanong sa amin. Ayan, ang daming mga tanong, hindi na namin nabasa at nasagot lahat. Kaya promise namin, sasagutin namin dito sa Masayang Tahanan. At kasama natin si Sam, diba?
6: Na marami ng karanasan. Saan karanasan?
5: Eh, habang ikaw naman ay nagmi-minister sa maraming mga kabataan, alam mo rin yung kanilang pulso.
6: Ayun.
5: Hindi ba?
6: Maraming nag-o-open up, ate mo.
5: Maraming nag-o-open up talaga. At ito, very interesting. Nabasa ko po habang naghahanda kami for our talk, ang title ng article, From Ligaw to Left Swipes. Ang author nito ay si Gabriel Concepcion. At meron siyang finiture na isang survey doon, Sam. Mm. At doon sa survey, lumalabas among the respondents na puro mga Pilipino, 47% ang mga edad nito, mga 16 to 24. Parang ikaw lang, di ba?
6: Nasa ano po ako, 12 eh.
5: So 16 to 24 years old. Inamin nila na nakaranas na silang gumamit ng mga dating apps.
6: Mm.
5: Yan. Ikaw ba, nasubukan mo na ang dating app?
6: Nasubukan na po dahil ginawa ng aking mga kaibigan.
5: Dahil sa mga kaibigan mo.
6: Sila ang gumawa ng aking profile, sila din ang naghanap ng pwede kong makausap doon.
5: Oh, so may nakausap ka?
6: May nakausap po.
5: Kamusta yung karanasan mo?
6: Shout out sa'yo. Kung na-ghost man ka.
5: So, meron kang nakausap pagkatapos biglang wala.
6: Bigla na lang pong, gusto niya na po kasi makipagkita.
5: Ah, gusto nang mag-eyeball. Eyeball pa rin ba ang tawag doon?
6: Meet up na ata, hindi ko na alam. Medyo matagal na po ate yung eyeball ate. Panahon pa po ni ma'am?
5: So, meet up na pala tawag doon ngayon?
6: Opo, tama ba?
5: Ang
6: sa
5: alam
6: mga
5: kong
6: millennial.
5: Meet up kasi yung kapag meron kang bibilin sa seller, mag-meet up tayo.
6: Ah, parang ganun na nga lang po ang love ngayon, transaction.
5: Oh, transactional masyado, no? So, dito, ang daming mga kabataan talaga ha, ages 16 to 24, talagang sanay na gumamit ng mga dating app. Pagkatapos, makikita natin na yung kanilang pananaw patungkol sa courtship, ibang-iba na.
6: Mm-hmm.
5: Ibang-iba na talaga. Ngayon yung parang one year na ligawan, napakatagal na nun eh.
6: Opo, isang araw nga po nakakainip. Ano, okay ka ba? Okay ako? Okay na tayo.
5: Ganun ba yun?
6: Tayo na!
5: Tayo na sa antipolo.
6: Ayun. Ate Maloy, maraming tatamaan na kabataan dyan.
5: Ganon.
6: Doon sila nag-meet up.
5: Oh, sa antipolo talaga.
6: At saka sa Tagaytay.
5: Alam na alam mo ha. Hindi ba sa Rizal? Di ba marami na sa Rizal ngayon?
6: Parang di ko na.
5: Oh, marami. Maraming mga at antipolo Rizal. Eh.
6: Antipolo Rizal. At sa Luneta, Rizal Park.
5: Talaga ba? Panahon niya ni Inang. Dating place, premier dating place. Punta tayo sa Luneta Park, hindi ba? So, ang dami nating questions na sasagutin ngayong araw na ito. But before that, excited na yung mga ano natin, no? Kaagapay at mga kapitbahay natin. Before that, eto po. At pumunta muna tayo, hindi sa Antipolo, kundi sa Negros dahil naroroon ang ating mompreneur na si Dorcas Liedo Brion para magbigay ng kanyang tips sa mga nanay at tatay na meron pang maliliit na chikiting. How do we start discipling our kids at home? Eto po at pakinggan natin ang ating Bibang Inay.
7: Mga inay, let's be real. Have you ever watched your child stare at a 10-minute video of a stranger's hands opening a plastic egg? And by the end, your kid is crying for a toy they didn't even know existed 60 seconds ago. Welcome to the algorithm of discontent. We are fighting a multi-billion dollar industry designed to make our kids feel empty so they can be filled by the next delivery truck. It's not just annoying. It's a spiritual battle for their hearts. We aren't just fighting YouTube. We're fighting the ancient itch of greed. Here's the truth we often miss. We cannot satisfy a spiritual hunger with a physical product. If we keep buying the reward to stop the wine, hindi tayo nagiging kind. We're feeding a monster that never gets full. Hebrews chapter 13 verse 5 says, "Keep your lives free from the love of money and be content with what you have." Contentment isn't a feeling they'll just grow into once they have enough stuff. It's a muscle they have to flex while they have nothing in their hands. So how do we do this on a Tuesday afternoon? Here are three Bibong Inay moves to defeat the gimmies. First, the 48-hour cooling rule. When they say something must have on the screen, don't say no immediately. That usually triggers a power struggle. Instead, say, "That's interesting. Let's put it on the 48-hour list." If they aren't asking for it in 2 days, the algorithm lost. Second, the one in, one out policy. If they want a new toy, they have to decide which of their current toys they are going to bless another child with. This shifts their brain from accumulation to stewardship. It teaches them that our hands should always be open and not clenched. Third, audit the input. If a certain YouTube channel consistently leaves your child grumpy, demanding, or ungrateful, that channel is evicted. We don't negotiate with content that de-educates our kids' souls. As mothers, we are the gatekeepers of our homes. At the end of the day, a content child is a child who knows they are already full because of whose they are. We're raising disciples and not consumers. Stop trying to compete with the unboxing videos. You can't outbuy the internet, but the internet can't outlove a mother who points her kids toward the bread of life. Choose peace over the package today. I'm your Bibong Inay. See you at the next war. We're winning this one together.
5: Maraming salamat, Inaanak Dorcas. Napaka-timely at talaga namang very practical, helpful ang mga tips na iyong ibinibigay sa ating mga young moms and dads. Isipin po natin at palaging tatandaan, ang ating tahanan, yan ang unang discipleship center kung saan may expose ang ating mga anak. So let us be intentional in discipling our children. Eto na, at tuloy-tuloy tayo sa ating kwentuhan ngayon sa Masayang Tahanan. Samantha Sullivan ang ating kasama.
6: Ayun. Hello,
5: para
6: hello po.
5: Ang dami nating tanong na sasagutin.
6: Yun nga. At sana, Lord, masagot natin.
5: Oo, masasagot natin yan. Dahil binigyan tayo ng Panginoon ng wisdom, karanasan, hindi ba?
6: Karanasan.
5: Ako karanasan. Kasi 26 years lang married.
6: Ayun,
5: ikaw,
6: sana all.
5: Wisdom. Marami ka rin namang mga karanasan, hindi ba? Karanasan ng ghosting.
6: Yan na yung tatawagin sa akin ng mga kapitbahay.
5: Hindi naman. Oh, eto na. Unang tanong natin para kay Sam. How do I deal with a woman? Siguro siya ay mayroong meron siyang admiration o kinoconsider niya itong woman na ito. How do I deal with a woman who still brings up her past trauma?
6: Nako.
5: Yan. Hindi niya sinabi kung in a relationship silang dalawa, pero malamang papunta doon.
6: Ang hirap po kasi niyan, Ate Maloy. Kasi it's either yayakapin mo siya doon sa wounded version niya o ikaw mismo aalis na. Mamimili ka lang naman po eh. You stay with her and you listen, you help her process her thoughts, her feelings, her emotions. O ngayon pa lang ay aminin mo na kung di talaga kaya. No, timbangin mo na kasi ang hirap po, Ate Maloy, eh, yung kunyari lumalalim. Kunyari po, nag-start kayo ngayon ha, at nag-start pa lang lumalim ang relasyon mo. timbangin mo na kaya ko ba magmahal? Kasi marami pong pumapasok sa relasyon. Mamaya na lang, tignan natin. Let's cross the bridge
5: when we get there.
6: Pero po hindi po yun karunungan eh. Karunungan yung lawakan mo. Bilang kabataan, lawakan mo talaga yung pagtingin mo. Ito ba kaya kong, is this a non-negotiable for me? Kasi merong iba, kahit Christian sila, non-negotiable nila yung babae na wala ng past trauma. Dahil alam nila yung hirap, no? Alam nila na maraming iyakan, maraming balitaktakan. So ngayon pala, kung ikaw na nagtanong ay nandun pa lang sa early stages of your relationship, tanungin mo na yung sarili mo, tanungin mo rin kay Lord, Lord, is this something that I can handle? Or ito ba ay pinayagan mo para ako din i-shape? Now, kung sinabi ni Lord na hindi kayo makakatulong sa isa't isa, it's better na maging honest ka. Kasi marami po akong mga kabataan din, Ate Maloy, na hinahandle. At ganyan, nagsusumbong sa akin, Ate Sam, yung kausap ko ngayon, ang dami niyang wound, yung iba, depressed, anong gagawin ko? Ang tinatanong ko, can you handle? Kasi kahit anong advice ko, oh, dapat pag umiiyak siya, ganyan. Paano nga kung hindi siya yung tipo ng tao na kayang mag-absorb? Hindi siya mentally prepared for that.
5: Right.
6: Strength yun eh. Mental toughness yung mag-handle ka ng isang tao na wounded. Eh kahit nga po sa mag-asawa. Wala naman akong asawa. Pero nakikita ko sa mag-asawa na kung minsan may mga sudden outburst. Tapos sasabihin, hindi yan ang pinakasalan ko. Di ba? Yung ganun. Sino yung tao na yan? Hindi yan yung babae na niligawan ko. Biglang ganun. You're committed to each other na eh.
5: So, mag-asawa na.
6: Wala ka na magagawa kundi pagtiisan. Yung kaya nga may...
5: Or you heal together.
6: Pero may mga husband na parang tinitignan na lang nila yung babae na hinihintay na lang nila na mag-freak out, mag-breakdown, mag-meltdown. Wala nang magawa eh. So, dun po sa nagtanong or dun sa mga nagsisimula, i-assess nyo na agad. Huwag nyo nang palalimin tapos sa kanyo sasabi. Di lalo pong lumala yung kalagayan ng tao na may trauma.
5: Right.
6: Nakadagdag ka pa sa trauma.
5: Kaya nga siguro maganda, friendship muna. No, magsimula as friends. Kasi kapag friends tayo, nalalaman mo eh kung ano yung mga hugot, ano yung mga wounds nung plano mong ligawan o plano mong sagutin. And then you ask each other, no? Maganda, isa sa mga pinag-uusapan dapat 'to. Meron ka bang mga childhood trauma na hanggang ngayon you're still struggling with it?
6: Ay, ang ganda po. Maganda yung magkaroon kayo ng time na ilatag lahat eh.
5: Oo.
6: Yan yung medyo nami-miss namin po in our generation kasi reto-reto. Because we are so, yung occupied kami with our careers o ng aming pag-aaral. Mamaya, pag nakita namin, need na mag-asawa, sige na, kung sino na lang ma-meet dyan sa wedding.
5: Na-pressure
6: na lang. Kailangan, yung biological clock mo eh, bilang babae. So, kung sinong ma-meet sa dating app, wala nang time na ilatag talaga. Kaya ang dami po, in our generation, yung ang daling mag-walk out of the relationship, kasi hindi nyo nga naipakita yung worst version of yourselves eh. Di ba lagi naman sa courtship, a best foot forward kayo lagi eh. You want the best of you, both of you. Gusto nyo pakita yung ano, hindi naman po ganun, di ba, when you settle, when you enter a marriage, yung talagang ano yun eh, labasan ng totoo eh, eto ba, mainitin ang ulo, o eto ba, magagalitin sa tao, alam mo yung mga ganun, maikli ang PC, latag nyo na lahat.
5: Maganda na eto ay nalalaman natin, nandun pa lang sa courtship stage. Pero, kadalasan, best foot forward nga, gaya ng sinabi ni Sam, di ba? Best foot forward kapag courtship eh. So, magandang maobserbahan ninyo ang isa't isa doon sa friend group.
6: Yan.
5: Di ba? So, habang magkakaibigan pa lang kayo, obserbahan mo na, kung halimbawa medyo crush mo na, obserbahan mo, paano nito i-treat ang mga taong simple? Paano niya i-treat ang mga taong nasa posisyon? Kapag may pagkakaiba doon, medyo mag-isip-isip tayo.
6: Baka kasi, sa'yo lang nagpapakitang gilas.
5: Dahil lahat ng tao dapat nire-respeto natin.
6: Totoo po yun. Kaya nga, Ate Maloy, gusto ko lang din idagdag na habang nasa courtship or nasa friendship, friendship pa kayo, yung getting to know each other, or yung iba nasa situationship, ipanalangin nyo na talaga, Lord, be involved. Huwag nyo hintayin na yung sa courtship pa. Huwag nyo lang hintayin na sa marriage pa ma-involve si Lord. Even, Lord, ang prayer ko lagi, lalo na sa young adulthood, God, Imalay, Lord, order my steps. Lagi mo, kada hakbang samahan mo ko, ipakita mo yung dapat kong makita. Kasi pag tao talaga, madaling mag-cover yan eh. Pero si Lord, magaling siyang mag-expose. God will place us in situations na He will open our eyes wide. Naalala ko yung lagi sinasabi ni Mama, you know what, Sam? Pag nasa friendship ka or courtship ka, open your eyes wide. Lakihan mo, tignan mo lahat. But when you marry somebody, you close it. Wala na eh.
5: Wala akong problema dyan. Malaki talaga mata ko.
6: Ganun daw sa marriage, Ate Maloy.
5: Yung asawa ko naman, singkit. So, tamang-tama, di ba? Ginamit ko tong malalaking mata na ito nung nangliligaw siya. Ngayon, gamit na gamit niya yung maliliit niyang mata. Kasi mag-asawa na kami. Uy, nabanggit mo, Sam, yung tungkol sa situationship. Ayan, meron tayong tanong. I am on a situationship. No label. What should I do now? Bago natin sagutin yung what should I do now, dun muna tayo sa ano ba yung situationship.
6: Yun po yung walang commitment, Ate Maloy eh. Parang ano lang kayo eh, dating. Yan.
5: Talaga ba?
6: Opo. Parang yun ang narinig ko sa ate ko ah. Kasi to be honest, hindi ako familiar. Doon sabi na napagkikwentuhan lang namin, nasa situationship sila.
5: Kasi meron daw yung talking stage.
6: May mga ganyan.
5: Oo.
6: Mas malalim na daw po yung situationship. Tama po ba yun?
5: Oo, situationship parang ang counterpart sa generation namin, MU. Pero ang MU kasi, mutual understanding, kahit papano merong level of exclusivity doon eh. Ang situationship parang depende sa ano, panahon talaga. Kapag mainit tayo, pag malamig, iba na.
6: Bye.
5: Depende sa sitwasyon niya tayo.
6: Parang modern day dating, ganun po.
5: So anong masasabi natin? Wala silang label. Ano daw ang dapat niyang gawin?
6: Ang pinaka-challenge po dyan, yung walang label eh. Ano kayo? Ang label po kasi magde-determine ng gagawin niyo pareho eh. Diba? Kunyari sa Christian context natin, ano bang ginagawa ng married people? Dyan na sila doon na pwede na magsama sila sa isang bahay. Doon po natin malalaman what's appropriate thing to do. Eh ngayon, kung wala kang pinangahawakan, babae po ba siya, Ate Maloy?
5: Hindi rin sinabi.
6: Wala kayong pinangahawakan pareho, it's so easy to walk out of the relationship. At napakasakit po nun, ha?
5: May masasaktan eh, no?
6: May masasaktan po. Kasi paano kung sa in your head, nagbibuild ka na ng future together? Eh siya pala, malungkot lang siya ng 10 p.m. kaya ka chinachat.
5: So ang situation, sila kapag 10 p.m., 10 to 12.
6: Diyan po kasi dumadalaw yung lungkot, yung lumbay ng buhay.
5: Oh. Kaya dapat matulog.
6: Itulog nga. Manood ka ng K-drama.
5: Matulog
6: ka
5: lang.
6: Huwag ka naninira ng buhay.
5: Kapag manonood ng K-drama, edi syempre, mas lalo pang mafufuel yung desire na sana magkaroon din ako ng opa.
6: Opa.
5: Oh.
6: Pero Ate Maloy, tumataas ang standard. Hindi pwedeng hindi ganyan ang itsura.
5: So, situationship, ikaw, bilang isang millennial, mas younger millennial ka, no?
6: Younger millennial po.
5: Bilang isang millennial, pabor ka ba dyan sa situationship?
6: Ako po personally, ayoko talaga ng walang label eh. Kasi gusto ko ng clarity sa lahat. Are you courting me? Are we going somewhere? Meron bang pinatutunguhan ito? Kung wala, ayoko na nagsasayang ng oras. Kasi very dangerous po yung invested kayo sa isa't isa. Hindi lang kayo nag-invest ng time, ng money, nag-invest na kayo. Lalabas kayo ng emotions, ng energy nyo, tapos wala. Eh hindi po yun pagiging good steward din eh. Diba? Stewardship is taking good care of what God has entrusted. Eh, hindi naman pala magiging makabulahan yung time natin together. We are not growing together. Kasi wala nga tayong pinatutunguhan eh. Ano lang tayo, bonding. Etong lalaki pala, wala naman palang naiisip na future. At alam nyo po ba, delikado yung wala kayong label. Kasi madaling pumasok, madaling lumabas, madaling gawin yung hindi dapat. Kasi wala rin nag-guide sa inyo. Marami pong ganyan ngayon, Ate Maloy. Yung safe tayo ha, walang tawag sa atin eh. So kung ako, nagsawa sa'yo, at wala akong obligasyon sa'yo. Kaya nga, maraming in our generation, yung gusto talaga yung mga ganyan. Kasi nga, ayaw na namin
5: takot
6: ng...
5: Takot sa commitment.
6: Opo. At saka ano namin, we don't want to take accountability. That's the sad reality, no? Dahil siguro, ang dami na naming mga pinagdadaanan. So kami, the list that... Na, ang least na problem dapat namin ay relasyon.
5: So, ayaw nyo ng accountability.
6: Marami, Ate Maloy.
5: So, malami sa inyo, politiko.
6: Sana nga, di ba? Doon binubuhos. Pag ano, G&G, pag relasyon, pag pagmamahal sa bayan, walang ano.
5: Pero importante nga na merong label para alam ninyo

0: and out of a relationship na wala kang pinangahawakan, and that's okay with you.
1: Eh, ang design pa naman ni God doon, ano, it's very sacred, yes, it's very precious. Something that you give to your future husband, your future wife, hindi ba?
0: Kaya delikado po yun. Delikado for me.
1: Talagang eto po ginagawa mag-asawa. Merong basbas ng Panginoon. Oh, sige, move on tayo sa iba pa nating mga questions ngayong araw na ito. Eto, paano daw kung yung couple, hindi niya sinabi kung married. We are assuming na hindi married kasi mga bata ang nagbigay ng katanungan eh. So paano kung yung mag-boyfriend girlfriend ay galing sila sa different church denominations or different sect. So magkaiba sila ng church. I'm assuming magkaiba sila ng religion, ng pananampalataya.
0: Oh, kasi po, buti nabanggit niyo Ate Maloy, kasi kung church, walang issue dyan. Dahil baka naman talagang, kunyari, you came from different places, o kaya yung family niyo kasi yung nag-decide na dito tayo mag-church, magkaiba kayo ng pinagaling.
1: Parehong Christian church,
0: pero magkaiba, that's totally fine. Madaling pag-usapan yan, dito tayo, kasi geographically, it would be easier for us. Pero pag faith na yung pinag-usapan, yan ang challenge. Kasi yan po yung pinakamalaking usapin, hindi finances eh. Faith. Dahil maraming naghihiwalay dahil sa pananampalataya na pinanghawakan nila. Why? Kasi yun yung pinaglalaban, pinaglalaban ng tao eh. Yung kanyang pinaniniwalaan. Kaya po sa mga kabataan at young adults, huwag nating ipagwawalang bahala. O huwag ipipikit yung mata. Yung iba nga, tinatawag evangeliga o ganun. Iwi-win mo na lang. Uunahin muna natin. I-secure natin yung relationship natin. Eventually, try natin. Baka mag-work sa'yo yung faith ko. Well, merong iba na nagsasucceed, pero gusto nyo pa po ba ng mahirap na ruta? Yung kailangan nyo pang hilain, imbis na you grow together. Kanya-kanyang hard yan eh. Piliin mong i-let go yan, masakit. Pero yung you stay with that person, knowing na baka nga eventually hindi to mag-work out. No, marami akong nakita na gano'n. Eventually, talagang naging malaking issue ang pananampalataya. Sabi din sa Bible, do not be unequally yoked with unbeliever. And that is so clear. Actually, hindi na siya kailangan ni-explain eh. Kasi saan kayo papunta? Okay lang kung kayo eh. Actually, kayo pa lang ang laki ng problema eh. Pero paano pag nagkaanak kayo? Yun ang mas malaking usapin.
1: How will you raise your children? How will you disciple them, di ba?
0: Sinong Diyos ang ituturo nyo sa kanila? Kaya nga po, may nabasa akong article nun, magkakambal daw talaga yung two major decisions. Una, kung sino yung Diyos na sasambahin mo. Pangalawa, sino yung mapapangasawa mo. Hindi pwedeng maghiwalay yan. Hindi pwede na passionate ka kay Lord, pero compromised ang faith mo. No, mas madali sa'yo na kalimutan yung pananampalataya alang-alang sa pag-ibig. No, ang hirap nung relasyon na ipaglalaban mo, pero yung pananampalataya mo, isasantabi mo. Bakit? Ano man po ang bagay na hindi nakatanim sa isang matibay na pundasyon, and that is Jesus. Definitely. Mga Christian marriage nga, Ate Maloy, di ba? Hirap pa.
1: May nagka-crumble nga eh.
0: Yes. Paano pa kung wala talaga? Sobrang hirap. Yan.
1: Nakikita ko dito, Sam, no, yung importance talaga ng pagbabalik sa disenyo ng Panginoon. Bakit ka ba nang liligaw, 'di ba? Kung yan ligaw lang para merong kang ka-date, merong kang ka-holding hands, God's design really for courtship, courtship nahahantong sa marriage.
0: Opo.
1: Seryoso siya, may commitment, merong responsibilidad, at kinakailangan din ng level of maturity to be able to enter into such a serious and precious relationship.
0: Totoo po yan, Ate Maloy. At gusto ko lang din idagdag na kahit sa marriage may purpose si Lord eh. Yung gamitin niya kayo pareho for the expansion of His kingdom, paano magaganap ngayon kung ikaw lang mag-isa ang lumalaban para sa iyong pananampalataya. Yes. So, madidefeat yung purpose. Alam, ito po para maging malino sa mga kabataan, hindi enough yung ikaw, part ka ng dance ministry, tapos siya wala. Mababaw po yun eh. Dapat ang maging mindset natin, pareho kami wherever God will send us. Hindi lang inside the four corners of this church. Magamit kami ng Diyos mightily. And so, maghahanap ka ba ng tao na alam mo na kailangan mo pa from the very beginning ay taniman ng seed? Well, again, Ate Maloy, sa iba, ganun ang kwento. And doon ka maa-amaze sa grace ni Lord. Pero sa mga kabataan ngayon, grace din ni Lord yung bigyan kayo ng pagkakataon na mag-isip-isip muna bago humakbang doon sa napakalaki

0: laking desisyon ng inyong buhay. Kasi yung mapapangasawa nyo, yung isa sa pinakamalaking factor na magde-determine ng destiny nyo.
1: Totoo yan. Make or break yan eh. Mm-hmm. Yan yung isa sa mga major decisions talaga ng buhay na gagawin natin. Ano? Pero ang pinakamahalagang decision, yung sinabi ni Sam kanina, kanino ko ibibigay ang faith ko?
0: Yes.
1: I was 14 years old when I came to know Jesus as Lord and Savior. At dahil bata pa lamang ako noon, nataniman na at nagkaroon na ako ng relationship with Jesus, yun ang naging gabay sa lahat ng mga desisyon ko sa buhay. Sino ang mapapangasawa, ano yung kurso na kukunin, saan ako magtatrabaho. Mm-hmm. So, sa mga kabataan na nanonood, nakikinig sa atin ngayon, siguro kayo'y napilitang makinig dahil ang nanay nyo, ang lola ninyo ay nakikinig. Madalas ganyan ang sinasabi eh, kapag nakikita-kita halimbawa sa simbahan, ay, Ate Maloy, Tita Maloy, nakikinig po ang nanay ko sa inyo.
0: Based on experience yan, Ate Maloy, kasi nanay ko, fan mo sa Pro Tips.
1: Di ba? Nakikinig po ang nanay ko sa inyo. Pa-picture naman po para mapakita ko sa nanay ko. Eh, sasabihin ko naman, mabait kang bata. Gusto mong mapasaya ang nanay mo. Hindi ba? Pero ayun nga, yun ang maggagabay sa mga major decisions natin sa buhay. So, we would like to really make it very, very clear. We're talking about love, courtship, marriage, dating. Pero ang pundasyon talaga nito, godly perspective about this romantic relationship that you would like to experience.
0: Totoo
1: dapat
0: po.
1: God perspective.
0: Mm-hmm. Kaya ini-encourage natin ang mga kabataan na as early as now, ibigay niya yung heart niyo kay Jesus.
1: Yes.
0: Kasi ia-align niya yun sa puso niya eh. And when your heart is aligned with God, siya din yung maglalagay ng desires, ng mga tamang desires sa puso niyo. Sino ba yung gusto niya na mapangasawa niyo?
1: Mm-mm. Diba?
0: Ano bang klase ng lalaki o ng babae yung pinicture ni Lord na may awit, Ate Maloy, at hindi ko naaawitin.
1: Pero, awitin mo na. Sinabi mo ng awit eh. Pagkatapos, bigla kang kakambyo.
0: Sabi doon, when God made you, He must have been thinking about me.
1: Ah.
0: Tapos nung hindi po siya Christian song, pero nag-strike siya sa heart ko na, baka nga nung...
1: Hindi, Christian song yan. Ginagamit sa mga kasal
0: sa
1: yan.
0: Sa mga wedding.
1: Uh-oh.
0: Ang ganda po ng message, di ba? And I-imagine ko si Lord na sobra siyang interested, kahit nga po sa numbers ng hair natin.
1: Alam niya.
0: So bakit siya hindi interesado doon sa tao na ilalagay niya sa buhay mo, na makakasama mo, makakatuwang mo, tutulungan ka?
1: Mm-mm.
0: Kahit si Adam, no, sabi ni Lord, kailangan mo ng suitable helpmate. Ganon ka-interested ang Panginoon. So bakit mo iisipin na, hindi pwedeng mangi-elam si Lord dito.
1: Mm.
0: Hindi pwedeng mag-step in si Lord. Baka pag-iwalayin kami pag binigay ko yung heart ko kay Lord. Kaya marami sa retreat yung sabi, isuko mo na. Ayaw. Kasi baka alisin ni Lord.
1: Yan pa yung mga sinusunog yung mga papel-papel sa bonfire.
0: Tapos andun yung pangalan dyan. Pero may isa pa dito sa bulsa.
1: Pero ayun nga, malinaw ang ating message sa umagang ito. Malinaw ang ating nais na ihatid sa ating mga kapitbahay at mga kaagapay natin. Ang unang dapat talagang pinagbibigyan ng puso ay ang Diyos.
0: Mm-hmm.
1: And when we give our hearts and our lives to God, hindi niya yan babasagin, hindi niya yan sasaktan, iingatan ng Diyos ang ating mga puso. Sa mga young adults who are tuned in today, mga millennial, Gen Z, baka may Gen Alpha na nakatutok din sa atin ngayon. Alam mo ba, eto ha, meron akong tatlong alam mo ba na gustong ibigay sa inyo. Alam mo ba, hindi ka pa ipinapanganak, ay kilalang kilala ka na ni Lord. Ang sabi niya sa Jeremiah chapter 1 verse 5, "Before I formed you in the womb, I knew you." Hindi ka pa pinapanganak pero kilalang kilala ka na niya. At alam mo ba, sabi sa Psalm 139, ang ganda-ganda-ganda mo at giliw na giliw ang Diyos sa iyo. You are fearfully and wonderfully made. So, hindi yung validation ng manliligaw sa'yo o sasagot sa panliligaw mo ang dapat na pinipursue natin. We need to understand our identity in God. You are fearfully and wonderfully made. At alam mo ba, mahal na mahal na mahal ka talaga ng Diyos. Hindi lang basta mahal, sobra-sobra. The love of God is described in Ephesians chapter 3. It talks about how long, how wide, how high, and how deep God's love is. At yung pag-ibig na yan ay para sa iyo. So if you are feeling that you are not wanted, nobody is desiring you, walang nagkakagusto o nagkakakrush sa iyo, feeling lang yan. Ang totoo, ikaw ay mahal na ng Diyos. Kilala ka ng Diyos, hindi ka pa man nako-conceive, kilala ka na niya at ang Diyos ay giliw na giliw sa iyo. God has been pursuing you. What will be your answer?
0: Sana all, Ate Malone.
1: Sana all. Ay, talagang para sa all, para sa lahat. Ang mga pangako na yan, ang katotohanan na iyan, galing po sa salita ng Panginoon. Marami pa kaming questions, marami pa kaming mga tanong na sasagutin ni Sam. But for now, eto po ang ating mga kumare at kumpare, Pastor Romel and Mar Susan Guevara, na makakasama rin po natin sa June 6, sa 78th anniversary ng FEBC. Eto na ang ating usapang worship. We'll be right back.

0: Maraming maraming salamat sa ating kumare at kumpare Pastor Romel and Susan Guevara. Magkita-kita po tayo. Sila ang siyang maglilid ng atin pong worship sa ating celebration ng 78th anniversary ng Far East Broadcasting Company at ng 702DZAS. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan para sa pamilya. Ako po ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. At eto po, bumibisita sa atin, Samantha Sullivan.
1: Hello po mga kapitbahay. Ako po ito na kapitbahay ngayon.
0: Sino mga kapitbahay ninyo?
1: Ay,
0: sa North Caloocan.
1: Papangalanan ko po.
0: Hello, hello neighbors.
1: Hello, hello neighbors.
0: Marami kasi hindi na magkakakilalang mga magkakapitbahay ngayon.
1: Ako po at Imuli, marami na akong ano eh, kapitbahay ano? Na hindi kakilala. Eh.
0: Talaga ba?
1: Yung iba ng ibang bansa na. Mm. Siguro dahil sa kabisihan. Nakakamiss po yung noon, di ba nag-aabutan pa ng ulam.
0: Totoo yan. At saka magkakakilala talaga. Tapos nagiging mga kumare-kumpare ng isa't isa. Mm. Dahil nga magkakapitbahay. Malalim yung mga relationship ng mga magkakapitbahay noon. Ngayon naman merong mangilan-ngilan.
1: Mangilan-ngilan.
0: It takes intentionality to be able to do that. Kakatukatuk ka doon sa kanilang gate, di ba?
1: Saka ano po kasi sa social media ngayon, grabe na, di ba? Nandun na lahat ng pag-uusap.
0: Oo.
1: So hindi na talaga lumalabas yung karamihan po ng mga tao.
0: Pero iba yung face-to-face?
1: Yun nga po. At saka yung aabutan ka ng ulam, tapos titignan ka sa mata.
0: Wow!
1: Sampulan nyo nga po ako mga kapitbahay.
0: Ikaw nga ang magandang maging kapitbahay. Ang galing mo magluto.
1: Yun lang Ate Maloy. Wow. Pwede na mag-asawa.
0: Pwede na mag-asawa.
1: Naipasok.
0: Oh, ito, sagutin na natin yung remaining questions ng mga estudyante ng Mall Magsaysay Maritime Academy dyan po sa Cavite.
1: Ayan, ito po, interesado rin ako Ate Maloy sa tanong. How did you stay in love with each other for the past 26 years?
0: Wow.
1: Is there a secret formula?
0: Wala naman, di ba? Sabi nga ng kanta, pipiliin ka araw-araw, di ba? It's really a choice. Commitment is a choice eh. Kapag ikaw ay committed sa isang tao, kahit pa minsan nasasaktan ka, hindi mo yung gusto yung ginagawa, eh pipiliin mo na manatili doon sa relationship na iyon. Marriage that lasts and marriage that is happy and strong is both hard work and heart work.
1: Ayun. Hard work at saka hard work. At saka na-pick up ko yung Ate Maloy. Nanggaling din sa mga pinag-usapan natin kanina. Kaya importante na may label kayo.
0: Oo.
1: Kasi you have no choice. Eh. Pangit lang siya pakinggan, pero talagang ipipilit nyo na i-work out siya.
0: Mm-mm.
1: Dahil alam nyo na covenant nyo siya kay Lord.
0: Yes.
1: Nangangako kayo sa Panginoon na magsasama kayo. Mm-mm. At alam nyo rin sa sarili nyo na talagang kayo yung niregalo sa isa't isa.
0: Eh. Oo. Dito sa Philippines, wala pang divorce law. Pero marami ang ating marami ang nagpo-push para magkaroon din ng divorce dito sa Pilipinas. Ang meron tayo, annulment. Ano? Mm. Pero isa talaga sa mga tinututulan natin yan. Kahit na sabihin nila, 2026 na eh. Marami na nga mga naghiwalay eh. Hindi ba? Ayun na nga, marami na nga ang naghiwalay. Papadaliin pa natin ng higit. No? Sa pagbibigay ng ganitong batas sa mga tao na ayaw nang magsama. Mm-hmm. Diba?
1: At saka pinaka magsasuffer po niyan yung mga kabataan.
0: Oo.
1: Bukod sa, you know, yung galing ka sa broken family, mas magiging, darating po yung panahon in our generation na puro hiwalay na.
0: Mm.
1: Wala na yung nag-stay together. Kasi nga it's easier eh. Isang papel lang yan eh. Mm. Isang pirma mo lang kahit nakapikit ka pa, wala na. Wala na yung sinumpaan nyo. Magiging ganun na po siya kagaan. Kaya nga, talagang ipinaglalaban natin na hindi lang sa marriage, pero kahit na, nasa early stages of your relationship, talagang malinaw sa inyo kung ano kayo at kung saan kayo papunta.
0: Mm-mm.
1: Kasi maganda yung pinupunto mo kanina Ate Maloy, pipiliin nyo talaga.
0: Pipiliin talaga. Mm-hmm. At saka, pipiliin ninyong sundin yung design ng Panginoon
1: yes.
0: para sa marriage. Kapag ang roles ay malinaw sa babae at saka sa lalaki, sa mister at sa misis, mas dadali yung buhay, mas dadali ang kanilang pagsasama. Kapag bukas ang communication lines na pag-uusapan ninyo at hindi na lang ini-sweep under the rug ang inyong mga conflict o sama ng loob sa isa't isa, mm-hmm. when you are open about this and willing to have hard conversations, mm-hmm. difficult conversations, yan ay good para magtagal ang pagsasama ng mag-asawa. Of course, faith in the Lord. Ang dami-daming mga marriages na nawasak na, pero dahil parehong nakakilala sa Panginoon, they gave it another try at nag-work, matatag na uli yung kanilang pagsasama.
1: Kaya nga daw po Ate Maloy, ang picture ng marriage talaga triangle.
0: Triangle.
1: Kasi you are running towards God, mm-hmm. both of you. Pag wala kayong, kunyari, sa sarili, kayong dalawa, hindi nyo na matakbuhan yung isa't isa because of your differences. Mm-hmm. You both run to God. So napakahalaga po, kahit sa mga nakikinig ng mga kabataan at young adults, yun ang maging picture natin ng marriage. Mm-hmm. Kaya wag natin siyang isasantabi ang ating pananampalataya or okay lang sa atin yung malalay na commitment mm-hmm. kay Lord. Okay lang, saktuhan lang, magja-church kami every Sunday. Hindi po eh, we both have to be passionate in pursuing what God wants us to do. Mm-mm. Para pag nagkainitan kayo, meron kayong Diyos na tatakbuhan pa rin eh. Mm-mm. Si Lord yung mag-aayos ng hindi nyo kayang ayusin. Maganda po na yun ang maging framework lagi ng mga kabataan, Ate Maloy. Kasi nalilihis lagi eh. Mm-mm. Natatanggal si Lord sa picture na para siyang option. Marami ako nakikita na mga content creators, sabi nila, they run to God dahil pasira na yung marriage nila, si Lord ang mag-aayos. Eh, hindi naman ganun ang design ni Lord kasi ang gusto ni Lord, simula't simula, nandun siya. Mm. He walks with us, He journeys with us, kahit dun sa mga painful moments. May mga, ako Ate Maloy, naririnig ko lang to. Ah. Wala nga namang asawa. Eh.
0: Para namang talking from experience eh.
1: Parang sa marriage daw, there would be times na parang hindi nyo na kayang tignan yung isa't isa. Because of your differences.
0: Hindi naman kami umabot sa ganung punto. Gustong-gusto pa rin namin makita ang isa't isa.
1: At yakapin hanggang mag-violate. Joke lang. Pero marami daw ganun, Ate Maloy. Dahil siguro sa mga pain na napapasa sa isa't isa.
0: Kasi nga hindi nag-uusap.
1: Hindi nag-uusap.
0: Hindi nag-uusap. Pero kung ipon. Araw-araw yan na pag-uusapan, hindi darating doon sa punto na ayaw na kitang makita.
1: Mm-hmm. Yung ba? Ibang Ate Maloy, nag-stay na lang together. May mga nakikita ako na mga Christian marriages na malalaman mo hindi na nagsasama sa isang kwarto. Mm-hmm. Pero Christian kasi sila, so kailangan nila na ipakita na okay yung marriage nila. Mm-hmm. Marami akong narinig na balitang ganun. And mm-hmm. nalulungkot ako na bakit ganun, pag nasira na, doon hihingi ng tulong sa Diyos.
0: Yun.
1: Ang hirap po nun eh. So, ngayon pa lang, oh, mga kabataan, dahil nakikita na natin sa social media, kita nyo naman yung dami ng hiwalayan eh. Mm. Matuto na tayo din na, Lord, you really have to be the center. Mm-mm. You really have to be our core. Hindi nyo core ang isa't isa.
0: Pero ito, Sam, ha, maganda rin na malaman. Kasi ito yung hindi mga nababalita.
1: Mm.
0: Maraming mga marriages nire-restore ng Panginoon.
1: Mm, yan.
0: At marami pa rin naman ang nagsasama ng masaya. Totoo o yung masayang tahanan.
1: Ayun.
0: Sa kanila.
1: Mm-hmm.
0: Kaya lang ang nababalita ngayon, naghiwalay na, nagpaanal na, mm-hmm. hindi ba? And so, it's really important that we also declare, mm-hmm. we also make known, at mm-hmm. magpatotoo yung mga mag-asawa
1: yes.
0: na hanggang ngayon, matatag na nagsasama. Para kagaya nung nagtanong sa atin, ano yung sikreto ng 26 years ninyo? Sana ay inspiration yan sa inyo.
1: Mm-hmm.
0: Hindi yung, naku, imposible naman yan.
1: Eh, na-trauma na kami, Ate Maloy.
0: Diba? Alam ninyo, we journey with the Lord. Bakit nagtagal ng 26 years? Bakit nagsasama? Masaya pa rin hanggang ngayon? Because it is a marriage kung saan ang Panginoon ang sentro.
1: Mm-hmm.
0: No?
1: At saka po siya pa rin ang nagde-deposit ng joy
0: Uh-oh.
1: Sa ating mga puso.
0: Uh-oh.
1: Kasi we will run out talaga. We Uh-oh. Will be running on empty every day.
0: Totoo yan. Ang sumbungan ay ang Diyos. At mm-hmm. kapag ang sumbungan, ang Panginoon, nakakatuwa, Sam, hindi kanya kakampihan eh.
1: Mm-hmm.
0: Na, ay, kawawang kawawa ka talaga. Ang Panginoon, very gentle din eh, na tuturuan tayo. No?
1: Mm-hmm.
0: Merong pagkakataon na alala ko yun, ano, talagang sabi ko, sumasama ng loob ko sa asawa ko, Lord, parang ano bang i-appreciate ko dito sa asawa ko? Di ba? Tapos sabi niya, oh, hanap-hanap ka ng i-appreciate sa asawa mo, ikaw, kailan mo in-appreciate ang mister mo? Sabi ko, wala nga akong maisip, Lord. Ganyan ako makipag-usap sa Panginoon. Wala po akong maisip, Lord. Sabi niya, sinong naggagawa, nagpe-prepare ng kape mo?
1: Ayun. Oh, sana all.
0: Na-rebuke ako talaga. Tapos, sino ang naghahanda ng ano mo, ng nagpapaalala sa'yong uminom ka ng vitamins?
1: Oh,
0: talaga. So, na-review ako talaga. Kapag nagsusumbong tayo sa Panginoon, una niyang itinatama yung heart natin. Mm. And then, we will be ready to confront and talk about it with our spouse, with our beloved. So, ang sumbungan ay ang Panginoon, hindi senador. Ang sumbungan, hindi yung biyenan mo o yung magulang mo. Kasi mag-aaway kayo, magiging angkan-angkan na yan. Ang sumbungan ay ang Diyos.
1: Mm. Yung nagkaayos na kayo mag-asawa, pero yung mga nasumbungan nyo, galit
0: hindi
1: na naka-move on.
0: Oo, totoo dahil, yan.
1: At saka, Ate Maloy, na-realize ko lang habang nakikinig ako sa iyo kanina na pag sinama natin ng Diyos sa relasyon natin, no, bilang mag-asawa, mag-boyfriend, hindi nyo nagiging kalaban yung isa't isa eh. Nagiging sandpaper kayo, nililiha nyo yung isa't isa.
0: Yes.
1: Diba po? Kasi pag walang Diyos, magkaaway talaga kayo eh.
0: Oo.
1: Makikita nyo yung mga imperfections, pero pag may Lord, ipapakita niya sa inyo, oh, diba, binabago kita dahil sa Kanya. Diba, wala kang pasensya noon? O ngayon, diba, grabe ang pagtitimpi mo.
0: Ayun.
1: Dahil yun sa Kanya.
0: So sabihin mo sa asawa mo, ikaw ang sandpaper ng buhay ko.
1: Hindi ka mukhang liha.
0: pero eto, maganda yung paalala mo kanina, Sam. Ang kaaway natin ay hindi yung partner o yung asawa natin. Merong kaaway na talagang gustong magsira sa relationship ng pamilya at ng mag-asawa. Mm-hmm. John 10:10, there is a thief who comes to steal, kill, and destroy. But Jesus came so that we may have life and have it abundantly. Bahagi ng life na yon, an abundant marriage, an abundant home life, an abundant family.
1: Ang ganda po niyan. Mm-hmm. Kaya ingatan ang marriage kasi ang healthy marriage, magbubuo yan ng healthy family.
0: Yes.
1: Kaya tinitira ng kaaway yung mga pamilya eh. Kasi alam niya na kung hindi niya kayang sirain ang bansa, sisirain niya yung smallest, yung basic unit of society, yung family.
0: Doon niya uunahin yung pagsira.
1: Diba? Opo.
0: Sisirain ang identity natin, sisirain ang pamilya natin, ang marriage natin. And when the family is weak, guess what? The nation is also weak.
1: Totoo po yan.
0: So kung gusto natin ng mas matatag na bayan, na bansa, simulan po natin ang pag-aayos sa ating family at simulan natin sa mga millennials, Gen Zs who are tuned in, simulan natin sa pagpili ng tama. Pagpili ng tama doon sa taong bibigyan mo at pagkakatiwalaan mo ng buhay mo at ng mata mismong oo.
1: Yun, gusto ko na yan.
0: Awesome, ang dami ng marriage counseling nito.
1: Kaya
0: ha?
1: Nga, salamat po Ate Maloy.
0: Handa ka
1: pwede
0: na ba?
1: Pwede na po.
0: Last question.
1: Ayan, gusto ko po ito. How can we open to our strict parents that we are in a relationship with someone?
0: Yan. So, base sa iyong karanasan?
1: Actually. Paano nga po Ate Maloy?
0: Eto, sa mga anak ko, kasi very open sila sa akin eh, pagdating dyan. Kasi bata pa lang, pinag-uusapan na namin tungkol sa crush, tungkol sa romantic relationships, hindi ba sabi ko, no secrets with mama. So alam ko kung sino yung mga crushes nila.
1: Yun.
0: Alam ko kung ano yung mga pinagdaraanan nila. Kaya importante, bata pa lamang, part na yan ng inyong prayer time.
1: Ganda.
0: So if you have a family altar, halimbawa, ano, so I'm speaking to the parents, mamaya kausapin mo yung mga anak.
1: Mm.
0: I'm speaking to the parents, bata pa lang, pinapag-pray mo na, sanay na sila na naririnig, Lord, I pray for the future partner of my daughter. I pray that you will give her a godly man who will lead her. Mm-hmm. Yung ganyan. So nasasanay sila, talaga palang itong decision na ito, dapat merong guidance at merong blessing ng Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: So start them young.
1: Mm-hmm.
0: Yung pag-uusap sa ganitong klase ng mga paksa.
1: Mm-hmm. Kasi po, dami yung struggle na yan. Dahil nga, they're not used to it eh.
0: Mm-mm.
1: Yung communication within the family.
0: Right.
1: O di kaya naman sobrang bigat ng usaping pag-ibig.
0: Mm-mm.
1: Na parang kasalanan siya. May mga ganun pong tahanan, di ba? Na parang kasalanan siya. Siguro it's about time din sa mga parents na ma-open talaga yung eyes nila na maraming mga anak yung gusto namang mag-confide eh.
0: Mm-mm.
1: Yung they want you to be part of their journey.
0: Mm-hmm.
1: They want you to be involved in their personal life. But it so happened na ang hirap nga siyang pag-usapan sa tahanan. So, siguro wala namang late kay Lord eh.
0: Kung walang late. Pwedeng simulan
1: ngayon. Pwedeng simulan ngayon. Lumalaki sila. Pwedeng casual. O ano, may nanliligaw na ba sa'yo? May boyfriend ka na ba?
0: Ayan. paano pag biglang sinabi, meron na po. Ikaw na bata ka talaga?
1: Inilabas ang...
0: Yun din ang isang dapat matutunan ng mga magulang kapag nag-open up sa atin ang ating mga anak. Learn the art of having a poker face, no? Yung wala mo ng reaksyon. Wala mo ng reaksyon para hindi nagsasara yung pintuan ng open communication sa atin. Mm-hmm. Withhold your judgment.
1: Totoo po. Nagiging defensive ang bata eh.
0: Oo.
1: Pag nakita nila na offensive ang magulang.
0: Oo.
1: Pag naka-opensa na yung may gagawin. Ano? Una nakangiti po. Kamusta anak? Kamusta pag-aaral? Ano, may umaaligid ba? Opo eh. Sino yan?
0: Pagkatapos yung iba naman, change topic, change topic. You're always my baby. Diba? Pero alam ninyo, isa ito sa napakagandang area ng buhay ng ating mga anak na magagabayan natin sa sila.
1: Mm.
0: Hindi mangyayari yon kung hindi sila nagtitiwala sa atin. Mm. Kaya nga, yung role ng parent ay talagang gawing safe space para yung ating mga anak ay mag-open up sa atin. Kahit pa mga difficult conversations yan about love, about courtship, kinakailangan maging handa tayo. At sa gabay ng Diyos, kakayanin naman.
1: Ayun, importante si Lord. Kasi ako po naman, ate Muli, naiintindihan ko yung mga parents na sobrang protective.
0: Yes.
1: Kaya makarinig lang na may umaaligid, syempre, sino yan, di ba?
0: Mm-hmm.
1: So, kailangan talaga bilang magulang, before you talk to your children, hingin mo yung Holy Spirit talaga.
0: Yes.
1: Nasamahan ka, i-guide ka. Kasi one wrong move, one wrong word, ang ano po sa henerasyon namin ngayon, we don't forget eh.
0: Mm-hmm.
1: We remember nung time na bigla kang magagalit. Nag-ring siya eh. Paulit-ulit siya. So, lagi na kahit gusto mong i-involve yung magulang mo, hindi mo na magawa kasi you remember the time. Nakikita mo yung reaction. Yung iba talagang kahit gusto mong mag-open up sa parents mo at magpa-guide. Kaya nga po, ito naman ang nakakalungkot. Maraming parents yung nalulungkot sila na hindi sila involved sa buhay ng mga anak. At sabihin nila, bakit ganun sila magkakapatid? Nagbubulungan pag darating ako. Yung mga ganun. Bakit? Is there something wrong with me? Yes. Oh nga po, meron yung dapat ayusin talaga. So bilang magulang, hingin talaga yung strength from the Lord, na Lord help me, na itikom ko muna yung bibig ko.
0: Yes.
1: Wag muna magsalita. And let them just open up.
0: Kung yan yung desire ninyo for your family, that there will be open, honest communication between you and your children, or between you and your parents, alam mo, we can start by praying about it and asking the Lord, Lord, this is the kind of relationship that I want to have with my parents. This is the kind of relationship that we want to have in our family. Open kami na mapag-usapan ang tungkol sa crushes, tungkol sa pag-ibig, tungkol sa mga problema nang hindi ko mararamdaman na ako ay na-judge o magre-react ka agad yung aking mga mahal sa buhay. If that is the desire in your heart right now, we will pray for you. Sam, pag-pray natin ang mga pamilyang nanonood at nakikinig sa atin ngayon.
1: Sige po, tayo po yung manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, for this meaningful conversations, Lord, na kami po ay natuto, Panginoon, at nag-reflect din sa aming mga sarili. Hindi po madali ang aming mga pinag-usapan, ang katotohanan niyan, Panginoon, without you and without the strength that you will provide, Lord, it would be hard for us to apply all of this. But we thank you for your word that really strengthens us, gives us courage, Lord, so that we may be able to live a life that honors you, a life that blesses other people. Tulungan mo ang bawat pamilya, Panginoon, na maging aligned talaga sa kalooban mo. And Lord, sabi nga po sa inyo pong salita, it's not by might, not by power, but only by your Spirit. And so, Father, we pray that as we surrender our families to you, Lord, we pray that you take over, that you take full control of our families, magmula sa mga magulang, sa mga anak, Panginoon. Nalangin namin na pagbuklorin niyo po ang bawat isa, ang bawat pamilya with your love that cannot be broken, in Jesus' name. Maraming salamat po, Panginoon, maging sa lahat ng mga kabataan at young adults na nag-struggle ngayon at maraming katanungan when it comes to love, courtship, marriage. We pray na magpadala ka rin po ng mga leaders, ng mga mentors na mag-guide sa kanila, Panginoon, so that they will not go astray. We thank you, Father, for your word is alive and your word teaches us what to do. Lord, teaches us where to go. We thank you, Father, and we bless you. Bless masayang tahanan, Panginoon, and all the listeners today, in Jesus' name. Amen.
0: Amen. Maraming maraming salamat, Sam. Thank you for your time. Thank you for helping me answer the questions ng mga estudyante ng Mall Magsaysay Maritime Academy. Thank you sa lahat ng mga nandito at tumutok sa atin pong masayang tahanan. At syempre, thank you rin sa ating team, si Aileen, Angge, Alexis, at si John B. Maraming maraming salamat sa atin ding editor, Precious Grospe Cruz, na siyang nagtatahi ng ating palatuntunan. Ako po ang inyong kumare forever. Palaging nagpapaalala, kung ang gusto ninyo ay tahanang masaya, unahin natin si Kristo palagi. God bless our families. God

0: masa yang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan!
1: Nan Filipino ng Hualien Pingyu, takeho. DZAS 702 上进好消息。每周日中午12:30，为你播放一点钟的闽南语空中崇拜节目，用你我熟悉的乡音，当赴一场有温度的心灵之约。在电波中跟见圣道一同，以诗歌而乐，祷告敬拜，聆听最欢喜，甲主结连，邀请你甲家人挚友一同调频收听。每周日中午12:30，锁定 DZAS 702闽南话空中崇拜。
2: 702 DZAS. Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
3: sa febc.ph
2: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
0: Kwentong kalusugan.
4: Kwentong kalusugan.
0: Panahon na para unahin ang kalusugan.
4: Kwentong kalusugan. Usapang wellness and proper diet
0: para sa healthy and happy family.
4: Kwentong kalusugan.
5: Hi kaagapay, magandang araw sa iyo. Welcome po sa programang Kwentong Kalusugan. Tuwing araw po yan ng Sabado. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
6: Po si Mirna Arcega from Cheer of Life Wellness Center.
5: At syempre, ang bilis ng panahon, Miss Mirna, nalalapit na po ang anniversary ng 702DZAS at kaya kaagapay, huwag mong imimiss yan na magkita-kita po tayo sa Green Hills Christian Fellowship ngayong June 6. At syempre, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa kaniyang katapatan sa loob ng 78 years. And Miss Mirna, syempre, pag June special din sa Tree of Life Wellness Center, ano po?
6: Yes, oo, inibitahan namin kayo dito face-to-face. Meron tayong, meron kaming guest, si Dr. Galvestan, ang dating health siya yung Department of Health na head, no? Mm-hmm. So, siya ang ating guest speaker sa June 13. Inibitahan namin kayo, tawag na kayo, at ito ay face-to-face, meron tayong pakain.
5: Mm-hmm. Ano pala yan? A week after ng June 6, ano? At ang June 15 ay, anong araw yun, Miss Mirna? Monday? Monday. Ang anniversary naman po ng FEBC ay June 6, Sabado po yan. Kaya magkita-kita rin po tayo. At syempre, kaagapay, ang ating discussion is all about mga pwede nating magawa na mistake, ano, and how to avoid this, especially if you are already a cancer patient. Malaking tulong po ito, mga kaagapay, kaya pakinggan po natin si Miss Mirna.
6: Okay, bago natin talakayan ano mga biggest mistakes na mga ginagawa ng mga cancer patients, ano, atin munang alamin kung ano yung mga danger signs of cancer that you should not ignore, no? Mga general. Kasi ang isa sa leading cause of death ay cancer, no? Ngayon, ang lung cancer ang nangunguna at ang breast cancer ang most commonly diagnosed. So, yan ang kung ayon sa World Health Organization, millions ang nadadiagnose daw ng may cancer kada taon. Kaya mga presidente man, ang ating ex-president Cory Aquino ay namatay ng colon cancer. Ang beauty queen natin si Rio Diaz at Chat Silayan ay namatay din ng cancer. So, hindi nila napagtagumpayan ang sakit na ito at it is a concern na tayo ay maging mindful. Ano ba ang cause ng cancer? Dapat tayong magkaroon ng cancer awareness para di tayo maging biktima ng sakit na ito. At dahil sa alam natin na kahit na hari, si King Charles, kahit na princess, si Prince, Princess Kate ay nagkaroon ng sakit na ito. So, Ano-ano ang mga signs ng cancer upang sa ganun ay at an early stage tayo ay magpatingin, wag nating ignorin dahil ang cancer ay parang isang apoy, mabilis itong kumalat, no? Mahirap masukpo kapag kumakalat na. Kapag ito ay na-detect mo, usok pa lang, madali itong masukpo. So, huwag ignorin ang mga early signs ng cancer. Dapat malaman natin, maging aware tayo upang mapagtagumpayan natin ang sakit na ito. Dahil sa early stage, no, like stage 1 and 2, 90% ang survival rate. So, cancer is not a death sentence kung alam lang natin kung ano ang gagawin natin. Kaya nandito ang Tree of Life Wellness Center upang sa ganun kayo ay mabigyan ng edukasyon patungkol dito sa sakit na ito na dumadami, no? So pag tayo umaksyon at masusupo agad ito, higher ang chance ng survival rate at ma-prevent ang pag-spread ng cancer o tinatawag na metastasis kapag early treatment. So yan ang importansya, no? Kung ma-detect natin kung ano ang mga symptoms ng cancer na ito upang sa ganun mapagtagumpayan ito. So ano-ano nga ba ang mga symptoms o no na ikaw ay merong cancer? Top of the line yung wala kang ganang kumain, nangangayayat ka. Yung pangangayayat, hindi yung pa 3 pounds, 3 pounds lang, mga 10 pounds ha. So sunod-sunod yun, makikita mo na papansin na siya, yung mga damit niya, lumiliit. I mean, hindi na kumakasya sa kanyang hindi yung wardrobe niya, hindi na kumakasya dahil ang payat-payat na niya, 10 to 20 pounds. So, mga 10 pounds in a matter of 2 weeks, 1 month, ganyan. So, unexplained weight loss ang tawag dyan, ano? Walang ganang kumain, madaling mapagod, yan. At of course, yan ang mga signs, general signs ng isang taong may cancer. Pero sa iba't ibang ano, sa iba't ibang mga signs and symptoms tulad ng iba't ibang klaseng sakit, tulad ng frequent back pains, ano, akala natin nangalay lang tayo, hindi yan dapat ignorin, no? Ang frequent back pains pwede maging cervical cancer. Ang frequent coughing, akala natin smoker's cough, ay hindi rin. Kasi may hoarseness ka, hoarseness of your voice, kaya possible lung cancer. At change in bowel movement, mamaya gumudumi ng diarrhea, mamaya naman nagtitibi. Merong presence of blood in your stool. Yun ay huwag natin i-ignorin, baka ito colorectal cancer, no? At may vaginal bleeding. Siyempre, ang menstruation mo, may period yan, mga 7 days, ano, dapat tapos na 5 to 7 days. Yung prolonged bleeding, profuse ang bleeding, ito ay maaaring cervical cancer din. Lump in the breast or may bukol kang nakakapa, lalo-lalo na sa bandang kilikili. Possible ito na ito ay breast cancer. Usually, bukol sa may bandang utong, yan. Basta may nakapaka, nakabukol, at ito, any part of the body, no? So, yan ang mga signs and symptoms ng cancer na hindi natin dapat ignorin dahil nga at an early detection, ang chance ng survival rate ay mataas. Kesa ito ay usually natatakot kang harapin, nakapakang bukol, ang pasyente ay natatakot na malaman ang katotohanan. Huwag kang matakot dahil ang cancer is not a death sentence at an early detection. So dapat mas masusi kang mapunta agad sa doktor para ma-detect kung anong meron ka, bakit ka may bukol dyan sa may bandang kilikili o any part of your body na nakakapa. So yan lang, ano. So, yan ang mga signs and symptoms. So, mga common mistakes kung wala ka pang cancer na ginagawa natin, na dapat natin tigilan ng gagawin para hindi tayo magkaroon ng cancer. Yung mga pasyente, di-discuss po, wala ka pang cancer, ha? Pero madalas mo itong gawin. So, yun ay nagiging cumulative effect sa ating katawan hanggang one day, bigla ka na lang magugulat na meron ka na palang cancer. So ito ay dapat nating iwasan gawin na ginagawa natin araw-araw na hindi tayo aware na high, nagiging high risk ka para magkaroon ng cancer. So dahil ano-ano ito, so use of microwave, no? Ang pag-microwave ng mga pagkain, lalo-lalo na nakalagay sa plastic, no? Na lalagyan. Kapag ininit mo yung pagkain sa may plastic na lalagyan, meron itong tinatawag na BPA. Lalabas ang chemical na toxic chemical na nakakagulo sa hormone natin at sa hormone ng katawan natin na magdudulot ng abnormal na paglaki ng cells. So, kadalasan, para mas mabilis natin mapainit ang ating mga pagkain, eh, minamicrowave natin para painitin. Kahit ultimo noon, nung nasa Amerika ako, ultimo tubig, microwave, kasi mas madali kung sa kukuha pa ako ng kaldero, huhugasan ko pa yon. So, minamicrowave ko noong unang panahon, eh, ito pala ay hindi magandang practice, no? Dahil nag-i-invite ka, maging high risk ka sa cancer. At yung microwavable popcorn, madalas natin, no? Kung sarap na sarap tayo. Kasi easy, eh, no? Hindi na natin pinapapap sa kaldero. So, sa microwave na lang. Yung pala, yung selyo ng popcorn, nagli-leak. Siyempre, chemical yung inilagay doon. At so, pag pinainit mo yun doon, yung una-una, nagli-leak doon sa kakainin mo na popcorn, yung chemical na pinangselyo sa microwavable popcorn. So instead na gumamit ka ng microwave, painitin mo na lang sa kaldero, stainless o ceramic, no? Huwag yung aluminum dahil hindi rin maganda yun, yung mga ginagamit natin, mga kagamitan sa kitchen. Mas safe ito dahil walang radiation, or gusto mo magpirito, air fryer, gusto mag-init, air fryer na lang ang gamitin mo kesa yung may radiation na makukuha natin sa microwave. Pangalawang common mistake natin, kumakain ng burnt foods o mga sunog. may ako talaga nung unang panahon, mahilig ako sa mga sunog, gustong-gusto ko. Yung pala, kung yan ang nakagawian natin, tayo ay nagiging high risk para magkaroon ng cancer. Kasi lalo-lalo na pagka inihaw mo, sobrang nasunog, yung itim at sunog na yon ay nabahagi ng karne at kinain mo ay may carcinogen na. Direktang sumisira sa ating DNA. Yun pala ay hindi rin magandang habit natin. At lalo-lalo na sa mga nag-iihaw ng mga barbecue, ng mga meat na yan, yung usok, no, hindi nagdi-drip ang mga nagdi-drip yung mga mantika ng meat na iniihaw natin at sinasala at pinang-wipe o ating pinang-sauce pa para maging saucy yung meat, yung iniihaw nating meat, ano, yung pala ay dito ay yung mga drips na to ay naglalabas ito at high temperature, no, yung drips na yon ay mayroon ng free radicals, kaya dahil sa high temperature, no, yan, di ba, nasusunog pa, umaapoy pa. So haluan mo pa ito at yung yung ipahid sa ating meat para mas maging mamantika at mas masarap. Yung pala, ito ay hindi magandang practice dahil mas nagiging ito ay mas dumadami ang free radicals na ilalagay mo doon sa kakainin mo inihaw na meat, no? So iwasan na natin itong sunog na parte. So ano mas maganda, instead na akala ko nung unang panahon okay ang inihaw, yung pala dahil yung tendency masunog, umaapoy at walang control sa pag-barbecue, yun ay nagre-release ng tinatawag na HCA, isang free radicals na siyang magkakaroon kung palagi inihaw ang kinakain mo ay merong cancerous carcinogen. So, yan ano. At So, ang mas maganda, mag-steam ka na lang, mag-bake, o kaya yung i-boil, be sure lang na hindi mo susunugin, no? O kaya isauté mo ang iyong sa garlic and onion, ang iyong ulam, sa tubig mo ipipirito o isosauté, no? And wag yung mantika na paulit-ulit mong ginagamit dahil nga ito'y nagre-release ng free radicals at high temperature. So pagkagamit mo ng isang mantika, tapon mo na kung gagamit ka ng mantika. Pero kung gagamit ka man ng mantika, gamitin mo ang VCO para ito ay hindi nag-change ng state at high temperature. So ang susunod naman na kagawian natin yung gumagamit ang kababaihan, kadalasan ng deodorant na may aluminum o phthalate, no, na o PFOA. Ito ay cancerous, pinakamalapit sa ating breast ang ating kilikili, kaya yung ito ay cancerous, ano, ito ay harmful chemical na maaari maipon sa breast tissue dahil sa kalapitan ng kilikili natin sa breast natin. So instead, gumamit tayo ng 1 tablespoon baking soda sa 2 tablespoon water, no? Isang ihalu-haluin mo. Wag purong baking soda kasi mahapde. So lagyan mo ng tubig. Siyang gawin mong antiperspirant mo, o kaya gumamit ng tawas, no? Ito ay mas natural dito. Nabibili na ngayon ito sa ang tawas sa supermarket. So kapag may nakakapakan na matigas na parte sa iyong kilikili, ugaliin natin. Halba minsan, hindi pa naman siya bukol, medyo tumitigas-tigas, ibig sabihin may mga bara-bara. Ugaliin natin na mag-lymphatic drainage tayo o masahe. Yung iyon ay from the middle of our breast, ano, ito i-demonstrate ko, from the middle of our breast, sa ating breast, sa may itaas ng ating breast, ipaano mo yon, yung ating fingers, apat na fingers, yung ikalat to the right and to the left, no? Yun, ang tawag doon ay lymphatic drainage para umayos ang sirkulasyon dyan sa ating lymphatic system at hindi maipon at maging bukol ang mga bara-bara. So, ito ang kinagawian ng halos lahat ng tao. Ilagay ang cellphone sa ilalim ng pillows o kaya sa may bandang ulunan natin kapag tayo ay natutulog o matutulog. Kasi usually, bago tayo matulog, tayo ay nag-YouTube, nagbabasa, anong ginagawa natin. Minsan dyan ang ginagawa natin quiet time o kaya nakikinus muna tayo dahil busy tayo the whole day. Gusto natin malaman ng update na, no? So, hanggang sa naantok ka na, inilagay mo na dyan na sa tabi mo yung cellphone mo. Yung pala, ito ay isang masamang kagawian natin dahil yung radiation nito ay matindi. So, yan ay high risk ka na magkaroon ng cancer dahil ito ang pinakakinagawian. Halos lahat, 90% sa according to my research, guilty tayo dito. Kaya umpisa na ngayon, iwasan na natin to, ilayo natin sa ating bandang ulunan o ilagay-lagay natin. Kumari, mag-cellphone sa kabilang kwarto. At kung hindi mo naman kaya, ilayo mo lang para hindi ka maabot ng radiation na yon. At electromagnetic radiation, nakaka-disturb ng ating cell, repair. So, yung electromagnetic na meron ang mga cellphone, electromagnetic radiation ay hindi makaka, yun ang nagdudulot nito para tayo ay maging high risk. Usually, nagbabasa tayo, maya-maya, may insomnia ka na, hindi ka na makatulog dahil dun sa radiation na nakuha mo doon sa cellphone mo. Yan, guilty tayo lahat dyan. Ito pa, kung hindi ka aware, yung umiinom ka ng bottled water, no? Siyempre, halwa na mag-cell kayo, iniiwanan mo sa kotse ang init-init. Yun ay nakakagawian din natin. Ito ay may masamang effect dun sa tubig na iniwan mo na nainitan ng araw, no? Yung ito ina-activate daw nito ang toxin at humahalo sa tubig at umaatake sa mga organs ng ating katawan. So, plus yung plastic bottle na meron, BPA, isang chemical na kakakos ng cancer. Kaya, Kaya ugaliin natin kapag binuksan mo na yung bottled water, inumin mo na lahat, huwag ka na magtira. At kung may natira man, tapon mo na para hindi ka na maging kandidato para high risk, maging high risk ka para magkaroon ng cancer. Ito, kinagawian natin pagkain ng matatamis, ng ating, yan ay Filipino culture, meron tayong panghimagas, hindi natatapos ang kainan natin ng walang panghimagas, ano? Ayan. At kumakain tayo yung Filipino breakfast na laang. Ito na lang, sample na lang. Tocino, hotdog, yan. Kung araw-araw mo itong kinakain, ikaw ay nagiging kandidato, high risk ka dahil ito ay pagkain ng cancer. Sila ay nabubuhay at lumalakas at nagmumultiply ng mabilis pag kinain mo ito dahil ito ay pagkain nila. So, kung maaari, i-change mo na yung kakainin mo sa umaga. Huwag na yung mga processed meat, no? Kung maaari, yung medyo, alam mo, natikman ko na yung sa breakfast, yung rolled oats, lalagyan mo na, gagawin mo champurado yung rolled oats, healthy yun. Lalagyan mo na ang champurado, di ba, yung chocolate, ano ang tawag nga doon? Nakalimutan ko na yung tawag doon sa chocolate nyo na napakasarap.
5: Kakao.
6: Anyway. Kakao, oo. Kakao, yan. Na nabibili, na ubod ng healthy. So, sa umaga palipin mo, instead na yung mga hotdog, mabilisan, mga bacon, ham, spam, tocino, ugaling Pilipino yan eh. So, napakasarap, madali, lutuin, o kaya mga canned goods, mga corned beef, yan ang ating usually na palitan mo na ngayon ang pang-breakfast mo ng mga healthy rolled oats, no, lagyan ng konting honey, ayan, o kaya banana, ayan, nagiging healthy na siya. So yan ang mga common mistakes ng mga tao ngayon na kinagawian na ang cancer naman ay hindi nangyayari overnight. It is the accumulation of our habits, no, nakaraan. Hanggang sa unti-unting nagde-develop at one day, ayun, puputok na at magiging cancer na. So, binabayaran natin ang kapalit sa hinaharap natin kung ang ating mga ways, ang ating pag-uugali na kinagawian ay patuloy nating ginagawa. Yan. So, yan ay mga common mistakes ng mga walang cancer at yung mga may cancer naman. Common mistakes na ginagawa nila para hindi mapagtagumpayan ang sakit na cancer. Number one, biggest mistake ano ng mga cancer patient, ano, yung completely rejecting medical treatment. Ang akala nila kasi ang yun na nga dahil sa meron silang denial, may denial stage. Stages yan eh. Akala kasi nila ang cancer is a death sentence kasi ang daming namamatay sa cancer. Ang marami na mamatay sa cancer dahil hindi nagabayan ng tama at hindi ginagawa ang tama ano na pag-treatment. So katulad niyan, dahil nga ito ay death sentence, ma anyway nagkakaroon sila ng denial, anyway parang hopeless sila, sasabihin nila since may death sentence na lang, may death sentence sila. Hindi na lang sila magpapagamot, gagastos pa, mamamatay din. So maling katwiran 'yan. Kasi yung ganitong attitude ay talagang magkakaroon, maliliit ang iyong survival chance. And sabi ko nga, mention ko kanina, at an early detection, kaya ko nga i-mention ang mga danger signs ng mga cancer, ay para tayo ay magpatingin, ano, hindi para ignore, no? Dahil, syempre, pag hindi ka nagpatingin, 90% ang hindi ka magsusurvive, talagang mamamatay ka. Pero pagka ikaw ay nagpagamot agad at an early stage 1 and 2, 90% ang survival rate. Kumpara kung hindi ka magpapagamot, 100% talagang doon ka mapapatungo sa kamatayan, no? So yan ang ating masasabi, no, yung mga common mistakes ng mga pasyenteng may cancer. Pangalawa na pangalawang mistake ng mga pasyente may cancer, not addressing overall lifestyle. Halimbawa, ikaw ay na-diagnose na may cancer, patuloy mo pa rin yung mga kinakain mong mga patuloy pa rin, ano? Yung mga
5: mga hindi
6: na-mention ko
5: magandang
6: kanina.
5: pagkain.
6: Oo. Tapos, by the way, mahilig ka sa carbs. Ang carbs, ang end product nun ay glucose. Glucose ay sugar, ay pagkain din ng cancer. So, mahilig tinapay. Naku, mahilig tayo sa only rice sa mga restaurant. Sa rice na lang eh. Bawing-bawi ka na sa restaurant. So, pagka ikaw ito, ay talaga naman, kung hindi ka mag-change ng lifestyle, no, ini-ignore natin na may diagnosis ka na nga, patuloy ka pa rin sa life, patuloy ang smoking mo, patuloy ang iyong sigarilyo, at hindi mo pinapansin, ano, but, syempre, maa-affect

0: 45 minutes o every hour ka lang. Kung ikaw may sedentary na sa office ka, every hour tumayo ka upang sa ganun yung circulation mo ay umincrease at hindi bumagal ang mga circulation mo. Ito'y crucial ito no, sa cancer prevention pala, treatment recovery. So para ma-improve ang quality of life mo. So yan, pangatlong common or biggest mistake na ginagawa ng mga pasyente may cancer, yung chronic stress, no? Lagi silang, o kaya may anxiety sila, yung may depression, alam nila may cancer sila, natulala na sila, huwag kailangan, dahil yung ito, ang high level ng emotional stress ay nakaka-apekto sa effectiveness ng iyong treatment. Dahil na isa sa mga reason kung bakit ka nagkaroon ng cancer ay hindi mo alam i-manage ang stress mo. Ayan. So, yung iba naman, anong mga mistake, I mean, greatest mistake ng isang pasyente, yung ini-stop nila yung treatment, dahil mo, nagki-chemotherapy sila, tinitigil mga 1 or 2, usually
1: Pag
0: binibigyan
1: gumanda
0: sila
1: na
0: ng
1: yung pakiramdam.
0: 6 cycles, 12, or hindi nila kinaya, halimbawa, kasi usually after ng 1 chemo, talagang hinang-hina sila, putlang-putla sila, halos hindi sila makabangon. Yan. So, dinidiscontinue na nila ang treatment sa fear na mas maraming madadamit sa kanilang katawan. Yung pala, dito papasok ang Tree of Life. Dahil yung isang pasyente ko, aggressive ang kanyang breast cancer, ha? Aggressive, fourth stage. Alam mo, lahat ng kasamahan niya, patay na dito, buhay pa rin. Kasi meron siyang positive outlook, ano? At hindi niya tinitigil. Hindi siya tumitigil sa pagpapagamot, ano? Talagang may positive outlook na gusto niyang gumaling. Alyon, ang ginagawa niya, punta siya sa Tree of Life para magpalakas. Dahil alam niya, pagka siya ay nag-chemo na, manghihina ng todo. Lumiliit ang mga side effect ng chemo kapag siya ay nagpa-treat dito sa Tree of Life, binibigyan naman ng vitamin C. At pagkatapos ng chemo, punta na naman siya dito para, kasi hinang-hina siya, halos di makalakas, para palakasin na naman. So, ganoon ang ginagawa niya. Ayun,
1: In other
0: napagtatabing
1: words,
0: pala.
1: opo, nag-compensate, ano, nagtutulungan ang dalawang treatment. And Miss Mirna, saan po matatagpuan ang ating Tree of Life Wellness Center para po sa ating mga kaagapay na gusto, interesado, na matuto pa mula po sa inyo and anyayahan natin din sila sa inyong anniversary?
0: Okay, kami ay matatawagan sa 8776-3742. Again, 8776-3742. At ang aming number ay 0916-617-6442. Again, 0916-617-6442. Inaanyahan namin ang lahat ng mga nakikinig sa atin na pumunta, tumawag na kayo para mag-reserve kayo ng inyong seat para sa aming anniversary. Maraming mga kami pakulo, maraming kaming, at siyempre may special guest kami, si Dr. Galvestan, para mas marami tayong matutunan how to stay healthy, free of diseases. So, importante yan na napakahirap magkaroon ng sakit ngayong panahon na ito, lalo-lalo na kamahal-mahal ngayon, nagtataas ang lahat. So tayo ay maraming ginagawa, prevention o kaya mga alternative ways para matreat ang mga nararamdaman mo. Stay healthy and free of diseases. Yan ating advocacy dito sa Tree of Life Wellness Center. Tawag na kayo para maging healthy tayo.
1: Okay. Maraming salamat po, Ms. Mirna, at salamat din sa iyo, kaagapay, sa pakikinig at we're hoping na naa-apply mo ang iyong mga natututunan tuwing araw ng Sabado dito sa programang Kwentong Kalusugan. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
0: Ako si Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center.
1: God bless you po and get well.
2: Kwentong
1: Kwentong
2: Kalusugan.
1: Kalusugan.
2: Panahon na para unahin ang kalusugan.
1: Kwentong Kalusugan.
2: Usapang wellness and proper diet
1: para sa healthy and happy family.
2: Kwentong Kalusugan.
3: Ito ang 702.

0: DZAS, agapay ng sambayanan, napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: Batok!
2: Listahan ng mga hit, pop, at swak sa panlasa ng masa.
1: Batok!
3: Lahat ng the best, pasok!
2: Batok!
4: Magandang tanghali po sa inyo mga kaagapay, ikaw pa rin yung nakikinig dito sa nag-iisang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay proud member ng KBP o ang Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Kaagapay, live na live tayong napapakinggan sa pamamagitan po ng ating Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio. At mga kaagapay, kung ikaw ay nakatune in na, aba, ito na ang pagkakataon mo upang makapakinig ng panibagong negosyo. Kaagapay, ikaw ba noong bata ka ay mahilig maglaro ng clay? Yan ang ating pag-uusapan. Alam nyo ako, kaagapay, no? Hindi ako yung tipo ng taong mahilig sa art, pero pag, alam mo yun, kapag clay o di kaya yung mga pwede nating gawin, masasabi kong kayang-kaya ko. Pero this time, kaagapay, ang pag-uusapan natin ay isa nating kaagapay na isang business owner na ginamit ang kanyang husay at talino sa larangan ng sining. Kaya naman, kaagapay, sa pagkakataon na to, ipinapakilala ko na po ang owner ng Kinamay at iba pa, walang iba kundi si Miss Mika Merasol. Good afternoon, Ma'am Mika!
5: Hello, good afternoon po, and good afternoon po sa mga listeners nyo.
4: Ayan, sige Ma'am Mika, bago tayo mag-start, baka may mga gusto kang batiin na sumusuporta sa'yo ng 100% dyan sa iyong negosyo.
5: Gusto ko lang batiin syempre yung family ko, as yung mga tito ko sa Bulacan na talagang nakikinig sila sa inyo, kilala nila kayo.
4: Oh.
5: Nung sinabi ko na may interview. So, shout out natin sila sa Bulacan.
4: Ayan, hello po, hello po, hello po. Maraming salamat po sa pakikinig dyan. Ang family Merasol, no? Maraming salamat po sa pakikinig.
5: Makirang po.
4: Okay, okay, makirang. Okay. Yan, sige ma'am, bago tayo magsimula, pwede nyo bang ipakilala kung sino si Miss Mika bago nagkaroon ng kanyang sariling negosyo?
5: My name is Mika Merasol. I'm 31. And before po ako nag-start na mag-business, isa po akong corporate slave talaga. So, nag-work po ako sa corporate. Even before nung nakagraduate ako, hindi po ako nag-start agad sa design. Nag-start po ako sa BPO. So, talagang sobrang de-deprived po ako artistically kasi nga hindi naman ako nakapag, feeling ko wala akong growth as a designer. So, before ako mag-business, palipat-lipat ako ng BPOs. That's because I'm the breadwinner. So, nung nakagraduate yung kapatid ko, doon ako nagsabi na, baka pwede ko nang i-pursue kasi I'm an industrial design major. So, sabi ko, this time, baka pwede naman na mag-design na ako. So, after kong mag-BPO, naging event stylist ako for weddings. And after that, naging display supervisor ako sa retail. So, doon. Pero nung nasa BPO ako, nag-start na din doon yung business. Pero hindi siya full-time. Parang kwentuhan lang. Parang hobby lang talaga siya.
4: Ano so, no? Sobrang awang-awa ako sa mga katulad natin. Ako kasi ang sining ko is about talking. Pero ikaw ang sining mo kasi ano yan eh, passion. Hindi lang passion kung hindi yung physical work. Gusto mo makita yung madaming taong na i-inspire sa pamamagitan ng ginagawa mong art. And hindi po biro mga kaagapay. Madami po tayong mga kababayan na hindi ma-pursue yung kanilang gusto sa buhay dahil breadwinner. Kaya naman po sa mga kaagapay natin na breadwinner, saludo po tayo sa inyo dahil handa yung isang tabi yung mga pangarap nyo para sa pangarap ng ibang tao niyong mahal. Sige nga ma'am, gaano ba kahirap paging isang breadwinner?
5: For me that time, sobra yung pressure kasi gumraduate ako ng March, then darating na yung June, pasukan na. So, nagtry akong mag-apply as a designer, pero back in 2013, hindi pa ganun kaboom yung industry ng design, plus hindi competitive yung sahod. And since ganun nga, na breadwinner ako, kailangan kong mag-sacrifice talaga. Kailangan ko ng trabaho na i-hire ako agad. Tapos competitive din yung salary. So, bukod doon, kahit gustong-gusto ko talaga, taming sinabi mo, kahit gusto mo i-pursue yung passion mo, hindi talaga kasi meron kang priorities eh. Pero, ayun nga, in God's will talaga, parang may right time talaga eh. Hindi niya ibibigay muna sa'yo talaga kung hindi pa para sa'yo. So, wala, nagintay lang ako. Tapos, dumating na yung right time, nakagraduate yung kapatid ko, nag-usap kami na ako naman, since siya, nakagraduate na rin siya. So, ayun, tinake ko yung risk talaga kasi papasok ako sa isang trabaho after 7 years or 5 years ko nag-graduate and kalaban ko yung mga fresh grad. Sobrang pressure talaga yun kasi feeling ko, nako, baka wala na mag-hire sa akin. Though sa isip ko naman, I can always come back naman sa BPO. Pero still, sa isip ko that time, if hindi ko pa siya i-pursue, I'm 25 ata nung time na yon. Mm-hmm. Kung hindi ko pa siya i-pursue na magbumalik sa design, hindi na talaga ako makabalik. Parang sa isip ko, it's now or never. Pero thankful talaga ako kasi talagang binigay ni Lord sa akin yung parang nag-open siya ng opportunity. Tapos after nun, hindi niya na ako pinabalik sa BPO. Hindi na ako pinabalik dun sa path na hindi ko naman talaga pa.
4: Mm-hmm. Ang ang pinakagusto kong sinabi yun is pwedeng ako naman muna. At ang maganda dito talagang hindi ka kaagad nagdesisyon para lang sa sarili mo. Kundi syempre ang pagdedesisyon ng isang breadwinner, laging buong pamilya. At hindi lang buong pamilya, kundi yung kalagayan ng mga kapatid mo. And sabi mo nga na, no, baka naman ako na muna. Kasi, and ang nakakatawa dito, kasi pag sinabi natin pagninegosyo, matatanggal yung sarili mong pinagkakitaan. Siyempre, ang bread and butter mo is yung pagiging isang call center. Pero hindi mo hinayaan na matakot ka, Ma'am Mika. Kundi, you inspire me. Ako even though, ang ganda pakinggan ng storya mo na, natakot ako eh. Nandoon yung pag-take ng risk pero handa mong gawin upang i-pursue yung pagkakaroon mo ng sariling negosyo. Pero sige, Ma'am Mika, no, ikwento mo naman sa akin. Balik tayo sa day one. Paano ka nagsimula sa iyong pagnenegosyo?
5: So yung day one talaga is nasa BPO pa rin ako. Since yun nga, feeling ko deprived ako artistically. Bukod pa sa burnout ka na sa trabaho, nakadagdag pa yung parang may gusto kong gawin pero hindi mo magawa. So that time, naghahanap talaga ako ng way para mailabas ko yung artistic skills ko kung kahit saan. I even tried sewing, nananahi ako, nagpa-felt ako. Kasi mahilig ako sa hobby hoarder ako eh. So nung time na yon, nakita ko yung polymer clay. Actually, nung nakita ko siya, mga maliliit na donut na sobrang realistic, tapos na-fascinate lang ako, ano to, paano to ginagawa, ano yung materials. So, doon nag-start ako na naghanap na ako ng suppliers, pero for myself lang, parang beginner's
4: kit. Parang hobby, ganon.
5: Oh, beginner's kit, like yung mga 25 grams na maliliit na clay. So, mga ganon lang. Tapos, after that, yung mga colleagues ko, nakikita nila ako na, uy, ano yan? Bakit ano? Nagsa-search ka ng mga ganyan. Tapos, yun yung share ko sa kanila na, ayan nga, meron kong bagong hobby. Hanggang sa nagtatanong sila, kaya mo ba itong gawin? Doon na nag-start yung commission sa mga colleagues, friends, sa mga nire-refer lang, ganyan. Tapos, wala pa akong business name that time. Wala akong business page. So, talagang hindi ko pa siya naiisip. Hindi ko siya nakikitaan ng potential. Hindi pa. Kasi syempre, yung kinikita ko doon, sobrang minimal.
4: Parang normal.
5: So hindi talaga siya sobrang laki that time kasi nga hindi ko rin alam yung tamang pricing. Hindi ko rin alam yung tamang, I mean, aminado ko hindi rin flawless yung pagkakagawa noon. So parang pinractice ko lang din eh. Practice lang ng practice. Tapos doon na nag-start na nagkakabiruan na kami na, uy, mag-open ka na ng business page.
4: Mm-hmm.
5: Uy, tingnan mo ng pangalan. Tapos, masaya eh, kasi parang nagkakwentuhan lang kayo na friends, tapos nagba-brainstorming lang kayo, no? What if gawin mo to? What if... Hanggang sa nagkaroon pa kami ng biruan, this was 7 years ago or 6 years ago, na parang sinasabi nila, uy, baka makita ka na namin sa TV, ah. Ay, ganun sila. So, parang kapag binabalikan din namin, natatawa kami kasi dati kwentuhan lang namin. Tapos ngayon,
4: totoo
5: alam,
4: na.
5: Mm-hmm. Oo. Kaya yan, nakakatawa. Doon lang siya nagsimula talaga, kwentuhan lang.
4: Mm-mm-mm. Nakakatuwa, no? I mean, napaka-humble ng puso mo, Miss Mika. Kasi, ano eh, sabi mo nga, Bri, ano, 7 hanggang 5 taon na ako nagkatrabaho sa BPO, pero pinili ko lang ngayon. Kumbaga, parang ngayon mo lang naman pinili yung sarili mo na kung saan dito mo makikita yung sarili mo. And at the same time, Ma'am Mika, no, salute po ako sa mga kababayan nating handang tumalon sa iba't ibang uri ng profesyon para makita yung sarili nila kung hanggang saan pa yung maipapakita nila. And sabi mo nga, Ma'am, sabi mo, nahilig ka sa mga pananahe, nahilig ka din sa mga buting-ting. Ma'am, paano mo naman, ang tanong ko naman sa'yo, di ba po, since kayo ay nag-graduate po ng kurso, ano naman po yung masasabi nyo sa ating mga kababayan na pag nagnegosyo daw, kailangan ang diploma mo o meron ka dapat narating sa buhay? Naniniwala ka po ba na ang pagninegosyo ay para lamang sa mga taong nakatapos ng pag-aaral o ang negosyo ba ay para lang sa taong madiskarte? And ang katanungan nito, Ma'am, naniniwala ka ba na ang pagninegosyo kailangan may diploma o kailangan may diskarte?
5: Naniniwala ako na ang negosyo ay dapat may diskarte at may tamang pag-aaral. Kasi hindi ka pwedeng didiscarte lang. Kailangan, in any line of business, kailangan na-research mo yung kung paano talaga isi-set up yung business para mag-work. So, kung yung discarte mo, eh, hindi mo naman sinabayan talaga ng effort, commitment, and time, I don't think na mag-work yung business. Kasi ako, nag-start ako na hindi naman talaga ako fully committed dun sa business. Pero nung binigyan ko siya ng oras, binigyan ko siya ng commitment, binigay ko yung full effort ko, nag-research ako, inisip ko ng mabuti kung paano ma-execute to, ano yung mga trends pwede kong i-showcase sa market. So, doon siya nag-work. So, hindi lang sa diploma, pero I can say na yung pinag-aralan ko somehow impacted doon sa business. Kasi yung business ko is arts, and graduate ako ng arts. So, malaking impact siya talaga. Kasi iba pa rin yung may mga taong may mata sa art. So, malaking bagay siya sa akin. Hindi ako sobrang nahirapan. Compare sa, I know some people na hindi mga art graduates, pero nag-business ng same ng business ko. And I'm not comparing, pero iba pa rin kapag talagang may practice ka, meron kang eye for art. So, sa mga masasabi ko na yung diploma helps. Pero, syempre, na number one pa lang yung diskarte. Aanhin mo naman yung diploma mo kung wala kang diskarte. And ayun nga, commitment, effort, and time talaga. Research.
4: Ma'am, napakaganda nito, no? Kasi ngayon kasi talamak na sa social media na ay pinaglalaban palagi si diploma, pinaglalaban palagi si diskarte, no? Pero yun nga, mga kaagapay, no? Napakagandang payo nito sa isang taong dumaan, katulad ni Miss Mika, bilang isang empleyado, bilang isang taong nakapagtapos ang kolehiyo. At the same time, ngayon ay isa ng business owner ng sarili niyang mga likha. Ay siguro ang maganda makukuha natin dito, mga kaagapay, no, is gawin natin, ba't di natin pagsamahin, di ba, ang pagkakaroon ng diploma, ang pagkakaroon ng diskarte, upang mas maging maganda yung negosyong patatakbuhin natin. Kaya naman, sa mga kaagapay na nakikinig sa atin, no, sana wag natin isarado yung pinto ng edukasyon at wag din natin isarado yung pinto ng paggawa mismo ng mga bagay. Kasi ang sabi nga ni Ma'am Mika, no, na iba rin kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral dahil alam mo yung mga mangyayari, alam mo yung mga gagawin. And saludo po ako sa inyo, Miss Mika, dahil kayo po ay isang ehemplo po ng ating po mga kaagapay ukol sa pagnenegosyo at iba pa. Pero yun nga, Ma'am Mika, no? So interesado ako, sabi ko, yung una kong search dito, ito po ay galing kay Ram, na kaibigan namin, both common friend namin ni Miss Mika. Sige nga, Ma'am Mika, bakit naman kinamay at iba pa? Kasi 'di ba pag ito, pag sayo kinamay, parang may dinukot, o di kaya parang may ginawa. Ano, bakit ba kinamay at iba pa ang pangalan ng iyong negosyo?
5: Well, nung umpisa talaga, unang pangalan ng business is Polymer Clay Crafts by Mika Mirasol. Sobrang haba.
4: Sobrang plain. Parang hindi
5: sobrang
4: ikaw.
5: Walang catch. So, nag-isip kami. Actually, sister ko yung katulong ko doon. So, nag-isip kami ng ano pong pwede nating ipangalan na catchy. Pero kasi, sabi ko din, gusto ko rin na i-showcase na local artist ako. And yung art ko is made by hand. Parang the word kinamay says it all. So parang yun na yung bigla nilang nag-pop up, kinamay. Parang gawang kamay.
4: Kinamay, ganun lang.
5: Gawang kamay, pero let's make it parang hindi sobrang formal. Kinamay. So yun. So parang one word, pero yun na siya lahat. Tagalog siya, handmade. So yun, ang gusto ko lang naman kasi talaga i-highlight nung time na yun is yung mga small business owner na mga handmade artists, mga ano lang talaga, mga small business, ganyan. So, gusto ko na ano lang, na sweet lang.
4: Sweet pero iba yung atake, no?
5: Oo, pero sobrang catchy niya. Tapos, that time, kinamay lang yon. Then, eventually, bukod sa pagkiklay, nag-start na ako mag-macrame, mag-resin. Dahil nga hobby hoarder ako, ang dami kong tinry na mga hobbies, even candle making. Yan. So, doon ko na pag-desisyon na lagyan ko nung at iba pa para in case na maglagay ako ng iba pang items bukod sa handmade. Or if you, kunyari, nag 3D print ako, pasok pa rin siya doon sa business name. Pero, yung pinaka-original is kinamay lang talaga.
4: Mm-hmm, yun na. So, kinamay lang mga kaagapay. At saka, no, ako, sobrang galing na galing ako sa mga taong gumagawa ng pagnenegosyo sa pamamagitan ng sining nila. Kasi ano yan eh, hindi lang siya basta negosyo yung iniisip, kundi iniisip po yung kalidad. Kasi alam mo, yung customer noon, magiging customer mo siya ulit. At magkakaroon siya ng magandang relasyon. Kaya nga naman ma'am, no, ako ma'am, mas gusto ko po yung ganitong uri ng negosyo na talaga namang handmade na kung saan talagang pinaglaanan ng owner ng oras, panahon upang maipakita yung husay ng kanilang produkto na mula mismo sa kanila. Yun naman ma'am, no. Ma'am, syempre, punta na tayo sa negosyo. Mo. So, magkano ba ang price range ng kinamay na to? Ano ba itong mga kinakamay mo dyan, ma'am?
5: Magpapakita ako ng ilang items. Sige. Meron ako niready. So, meron kasing iba-ibang sizes yung standy. Yun kasing pinaka-bread and butter nung business ngayon. Pero actually, gumagawa ko ng iba pang custom. Depende sa request ng clients. Pero this keychains, wow. Nagsistart 350.
4: Ano pong tawag dyan, ma'am? Ano po ba? Yun mga kaagapay, no, sa mga nakikinig sa kanilang mga radyo, inaanyayahan ko po kayo na pwede po kayo mag-switch sa Facebook upang makita nyo ng personal ang mga handmade na ginagawa ni Miss Mika sa pamamagitan po ng clay. Sige, go ahead po, Ma'am Mika.
5: Ayun, so meron kasi iba't ibang sizes yun. So yung pinakamaliit are the keychains. So, yun is a range ng 350. Yun yung pinaka-base price. Meron din ako mga dogs. Ay, sorry. Yan, mga dogs. Dog faces, ganyan. So, nag-range siya ng 450. Depende talaga sa, ano, sa design and dun sa details talaga. Then, I have this medium size ng...
4: Wow!
5: Medium size. Ito ng display ng standee. Ito naman nagsistart siya at 950. Depende din sa details, of course. Tapos, ito yung biggest. So, ito naman nagsistart siya at 1,500. And depende din, again, sa details. Pero yun yung pinaka-base price. Mm.
4: Ma'am, di ba sinabi nyo ito ay mula sa clay? So, syempre, ano to eh, proseso. So, ilang araw, ilang buwan, o... ilang oras mo ginagawa yung, sige, doon muna tayo doon sa keychain, tapos yung 350 pesos. Magkano siya?
5: Nung talagang hindi ko pa siya gamay, parang umaabot ako ng 2 hours, isa.
4: I thought it's a day.
5: Pero ngayon, ano pa lang yun? Minomold ko pa lang siya. Hindi pa siya talagang. So talagang sa production pa lang ako, wala pa ako sa finish. So, yung ganito kalalait, umabot ng 2 hours. Tapos, yung mga ganito kalalaki, parang half a day ko siyang ginagawa. Pero ngayon, kaya ko na mag-produce ng 10 ganito in a day. So, sobrang, araw-araw ko siyang ginagawa. Practice lang talaga. Ito naman, kaya ko na mag-produce ng 20 in a day. So, ayun, talagang kapag na-practice mo nang na-practice, bibilis at bibilis ka din. Kasi alam mo, techniques.
4: Ang nakakatawa dito mga kaagapay, no? Kung napapanood niyo po ngayon sa Facebook o sa iba't ibang platforma po ng social media kami, makikita niyo yung happiness ni Miss Mika habang kinikwento niya yung business na meron siya. And mga kaagapay, no? Ito ay mula sa clay, ibig sabihin pinatitigas. Kung tama man yung word ko, no, pinatitigas pa para ma-mold din ng mas maayos. And kung makikita mo dito, ma'am, ang tanong ng mga kaagapay natin kung pwede daw magpa-customize, magkano kaya ang presyo po ng customize sa paggagawa nito?
5: Nang alin to? Anong,
4: yung mga keychains nyo po?
5: Yung keychains, magsa-start siya talaga ng 350. Pero ang ginagawa ko kasi, if may client ako nakausap, nagre-request ako ng picture reference ng mismong tao na pagbibigyan or gagayahin. So, magsisend sila sa akin ng picture. Iche-check ko yung details ng outfit, kung yung hair ba ay mahaba, kung meron ba silang eyeglasses. Ayun, tapos doon ako magpa-price. So, talagang pag may client ako, kailangan personal, hindi naman personal, pero kailangan ako yung kausap. Hindi admin. Hindi admin ng page. Kasi sa akin yung final say, kasi ako yung nagpo-produce. Ako yung gumagawa.
4: Ang ganda nito, ma'am, no? Kasi gusto mo maging personal yung pagiging bahagi mo doon sa mga kaagapay natin na gustong magpagawa sa'yo. And at the same time, nakikita ko yung dedication mo and yung hard work mo na makita din nila yung quality ng ginagawa sa kinamay at iba pa. Sige ma'am, bago tayo magtapos sa pagkakataon na to, grabe, ang bilis ng oras sa atin, hindi ko na pansin. Pero ma'am, ano po ba ang dinaanan yung pagsubok sa kinamay at iba pa? Siyempre po, kung ang ating mga kaagapay nitong pandemya ay nakaranas ng matinding dagok sa kanilang negosyo. Kayo po ba, ano po ba ang dinaan ng pagsubok ni Miss Mika habang itinatayo itong kinamay at iba pa?
5: Ang number one na pagsubok sa akin is deciding if ipa-full-time ko ba siya or hindi. Kasi yun yung pinaka-malaking malaking question kung kaya ko ba siyang i-handle na wala na akong job, na wala na talaga akong day job, na magiging full-time na ako dito. Aside from that, time talaga, since nga yung items ko are handmade, yung oras kasi, kasama sa computation talaga yan ng pricing. So, isa yan sa mga kinoconsider kong struggle talaga. Tapos, wala nang masyadong struggles ngayon. Yung before lang talaga nung nag-uumpisa kasi hindi ko siya masabay sa day job. Kahit na gusto ko siyang i-pursue full-time, may time na hindi pa pala kaya. Tapos, nung nakita ko na kaya na, ayun, tapos nakita ko na rin, nag-trial ako na, kaya nung oras. So, meron akong sacrifice. Meron talaga ako. Pero as of now, mostly time lang talaga yung problema. Mm-hmm. Dahil handmade yung craft.
4: And naniniwala ako ma'am yung ginawa mong sakripisyo, yung ginawa mong pagtalon sa negosyong akala mo hindi mo kaya, akala mo hindi mo alam, pero nakita mo na may kakayahan pala. And ma'am, bago tayo magtapos, ang isa sa mga tanong ko, paano ba maging patok ang isang negosyo?
5: Paano maging patok? Based from my experience, naging patok siya nung sinipagan kong mag-advertise and mag-market. So, kahit anong business, kung hindi mo naman siya pinapaingay, kung hindi mo siya sinushow sa right market, naganap kasi ako ng right market na pumasok ako sa mga groups ng weddings, ng souvenirs. Sisipagan mo lang talaga, hanap ka ng kliyente. Totoo yun, nahanap ka ng kliyente. May mga time na hindi naman talaga kliyente yung lalapit sa'yo. So, kailangan ikaw mismo maghahanap ka ng kliyente mo. Dapat ganun kakapursigido. So, para maging patok yung negosyo mo, hindi lang dahil maganda yung marketing, maganda yung posters. Hindi, kailangan on hand ka sa mga clients mo. It's sa paghanap ng clients, of course.
4: Ayun. Sipag. Sipag, tiyaga, dedikasyon at syempre yung tiwala sa sarili, no. Sige, Ma'am Mika, bago po alit tayo magtapos, isang-isa na lang, ano ba ang payo mo sa mga kabataan o sa mga young professionals na gustong gawin ng ganitong uri ng negosyo at syempre sa ginawa mong taking the risk na umalis sa pagiging isang empleyado?
5: Ang masasabi ko lang po, it may sound cliche, pero follow your passion talaga. At parang maririnig mo na siya kahit saan. Parang yun yung mga basic na sinasabi sa'yo. Pero until you take that leap, hindi talaga siya, hindi siya mangyayari. So, kailangan tignan mo kung anong dapat may tamang oras and huwag kang mag-give up talaga. Kasi I've experienced na yung eto, hindi ko siya nakita as passion before, hobby lang talaga. Pero eventually, share ko lang ah, I have this colleague na design din siya. So, nag-usap kami about the business, tapos nakita niya yung business ko, hindi naman full-time. Then sabi niya sa akin, ang swerte mo, no? Kasi sa laki ng art, kasi sobrang broad ng art eh, may music, you can paint, you can sculpt. Sabi niya, nakita mo kung saan ka. And doon ko na-realize na, oo nga, no? Sa laki nung, doon ko siya mas na-appreciate. So, lalo na sa mga young artists, sa mga art students, art majors, pwede niyong gawin lahat, pero definitely may isang form ng art na kung saan ka talaga mag-excel. And maybe that's your passion. So, you have to pursue that kasi hindi mo man siya makita ngayon, darating yung time mo talaga. Tapos, ayun, magtutuloy-tuloy na siya. So, huwag kang mag-give up, lalo na sa mga young artists, lalo na kapag hindi napapansin yung art nila, huwag kayong mag-give up. Kasi at one point, may makakakita, lalo na sa mga bagong nagdenegosyo ng mga ganitong arts, post lang kayo ng post kasi may isa dyan na makakakita tapos mag-order sa inyo na magtitiwala doon sa talent nyo. Tapos yun, magtutuloy-tuloy na siya. Huwag kang mahihiya. And huwag kang titigil. Yun lang.
4: Yan, maraming salamat, Miss Mika. No, gusto ko man bang kausapin ka ng isang oras pero limitado lamang ang ating panahon para lamang makausap ka. Pero naniniwala ako na natuto ang ating mga kaagapay, ang mga nanonood, syempre maging nakikinig sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kaagapay, muli po nakasama po natin si Miss Mika Mirasol, ang owner po ng Kinamay at iba pa. Kaagapay, maliit lang ang ating oras pero bago po ako magpaalam sa inyo, pinasasalamatan ko po ang ating mga nakaagapay, ang ating production technicians po na talaga namang umalalay sa ating tono o sa ang inyo pong nadidinig. Syempre po sa ating station manager na si Miss Jo Cabrera Alabastro. Muli kaagapay, ito po ang programang patok na napapakinggan sa nag-iisang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli kaagapay, ako po si Brian De La Cruz.
2: Patok! Listahan ng mga hit, pop at swak sa panlasa ng masa.
3: Patok! Lahat ng the best, pasok!
2: Patok!
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo.
2: FEBC.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
6: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
7: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company. 听众朋友, 欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目，祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

最后到临终的时候，求赐我们蒙福的善终，施恩从这悲伤的幽谷中救我们到所在的天堂里去。

我们应该确实知道这些祷告是天父所悦纳和垂听的，因为自己曾亲自命令我们这样祷告，并应许听。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Alam mo ba na ang mahal nating si Reverend Proseso o Kaesong Marcelo ay nagsimula bilang isang compound guard ng FEBC noong siya ay teenager pa lang? Noong una ay nagtrabaho lang si Kaesong sa FEBC dahil sa pamimilit ng kanyang kapatid. Ngunit dahil sa patuloy na pakikinig sa Bible study sa trabaho, ay nakakilala si Kaesong sa Panginoon. Nagtapos siya sa isang Bible school at mula noon ay naging isang broadcaster. Siya ang nagpasimula sa pinakamatagal na programa ng DZAS na Hardinang Panalangin. Bagamat ngayon ay kapiling na siya ng ating Panginoon, hindi pa rin matatawaran ang mga patotoo ng mga taong nabago sa tulong ng kanyang mga panalangin at mensahe.
2: Ito ang 702 DZAS.
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang isa pang kapanapanabik na radyo serye ng taon, ang Noli Metanghere. Sa episode na pinamagatang, Ang Suplina.
4: Tulong! Hindi pa kahila mga kasama!
5: Sige, sige! Hilayin ninyo ang lambat!
4: Ako! Mga kasama!
5: Oh.
4: Swerte! Swerte ang umaga nito sa atin! Lima na tayong humahatak sa lambat, pero tila ang ating mga bisig at lakas ay kulang pa sa dami ng laman ng lambat na ito!
5: Oo nga! Marami pa lang umaga dito sa lawa!
4: Oo nga!
5: Eh, kung titignan mo lang eh, parang pamahayal na ng isda!
4: Hawa!
5: Ang labang ito'y maliligid na mga bundok, matawasay at mahihiblay!
4: Ay, pinbilis na!
5: Marami pa lang isda!
4: Kilos! At nang maihatid natin sa pampang ang mga isda niyan! Oh, ay na pinakadulo ng lambat!
5: Sige, sige!
4: Oh, kita? Ang daming isda nito!
5: Ang maraming isda!
4: Oh, palagi ko eh! Pagsabong ako mamayang hapon ito!
5: Hila, mga siya!
4: Hila!
5: Hila!
4: Hila!
5: Hila! Hila! Hila!
4: Diba?
5: Saan kayo pa natin ng mga sobrana? Ano ba lang isapan niya na?
4: Ngayon yung mga kasama!
5: Ay, ngayon! Ngayon ang huli natin!
4: Ang natatanong kong kasko! At paraw! Abay! Nakangalat ka sa kanilang mga layag! Siguro, maglalagay ka sa Espanya na naman!
6: Ay! Huwag yan ang pagtuunan mo ng pansin! Itong lambat natin ang asikasuhin mo!
4: Oo,
6: at hindi namin kayang hilahin ito sa pagkas ng mga isla!
4: Huli natin!
6: Hila!
4: Hila!
6: Ang dami!
4: Hila nito!
6: Hila po!

0: Dito po. Dito po itinapo ng bangkang ng ama, Don Ibarra. Dito kasi kami dinala ng tagapagbibigay. Dalawa kami ni Pimiento Ibarra ang pumunta dito kasama ang sepultorero. Salamat. Salamat kay Bigan sa inyong pagbibigay ng kanyang sa akin. At ako'y sinamahan mo dito. Wala po kayong dapat ng pasalamatan sa akin. Marami po akong utang na loob sa inyong ama. At ang tanging nagawa ko eh, makipaglibing na lamang ang ihatid sa libingan ng inyong ama.
1: Kung pagmamasdan mo ang lawang ito na naliligid ng mga bundok ay matiwasay na nahihintay na parang hindi nagtalas ng anumang sigwa ng sinundang gabing itapon dito ang aking ama.
0: Don Ibarra, napakabait po ng inyong ama. Dumating ako sa bayang ito nang wala man lang kakilala, walang nagtugubilin, walang pangalan, walang salapi gaya rin ngayon. Inahang hinalinhan ko'y nagbitin na sa tungkulin upang mangalakal ng tabako. Ako'y tinangkilik ng inyong ama. Inihanap ako ng bahay at pinagkalooban ng lahat ng kailangan. Sik kasusulong sa pagtuturo. Sila po'y nagpupunta sa paaralan upang mamigay ng kaukaunting halaga sa mga mahihirap na magsipag-aral. Dito'y hindi kabilang ang mga aklat at papel na ipinamahagi niya sa mga bata. Ngunit, ang pagkakawanggawang ito'y katulad ng ibang mabubuting bagay at di po nagluwat.
1: Sinasabi ninyo ng aking amay umaabuloy sa mga batang nag-aaral? At ngayon po?
0: At ngayon po'y ginagawa ng mga bata ang mga makakaya. Sumusulat po sila kung may magagamit.
1: At ano po ang dahilan?
0: Ang dahilan po ay nadarama sa kanilang mga barong sira-sira at nangahihiyang mga mata.
1: Huwag ninyong iturong ng aking pagtatanong ay udyok lamang ng walang pakay na pag-uusisa. Matapos maisip na matama ng bagay nito'y ako'y naniniwala ng pagsasagawa ng mga palak ng aking ama ay siyang lalong akma kaysa itangis ang aking pangungulila sa kanya.
0: Ano pong inyong ibig sabihin, Don Ibarra?
1: Kaysa itangis ang pangungulila sa aking ama at ipaghiganti siya sa kaapihang tinanas niya. Ang kanyang libing ay nasa sinapupunan ng kalikasan. At ang mga kaaway niya ay ang bayan at ang isang pare. Pinatatawad ko ang bayan dahil sa kanyang kamangmangan at iginagalang ko ang pare dahil sa kanyang karakter. At ibig kong igalang ang relihiyong humubog at umakay sa lipunan. Ibig kong mapasigla ang aking sarili sa diwa ng aking ama. At dahil dito'y ninanais kong magbatid ang mga nagiging palakid ng pagtuturo. Ibig ko kasing magpatuloy ang nasimula ng aking ama.
0: Sa pagsasagawa ng mahalagang panukala ng iyong ama ay pagpalain hawa ng ating bayan ang iyong alaala. Nais ninyong malaman ang mga balakid ng pagtuturo?
1: Oo, makikinig ako sa iyo.
0: Kung ako po ang tatanungin niyo'y marami. Higit sa lahat ang pagtuturo ay di maaring maiwasto kung walang mabisang pagtutulungan. Una, sapagkat ang mga bata buhat sa kamusmusan ay di nagtamo ng anumang pangganyak sa ikatututo. At ikalaway, sapagkat kung magkaroon man ay mawawalan din ang halaga gawa ng kakapusan ng magugugol at iba pang mga pag-aalinlangan. Bumabasa ang mga bata, sumusulat, at nangagsasaulo ng kapukaputol na bahagi at kumisan ng buong aklat na nasusulat sa Kastila. Ni isang mang salita'y di nila naiintindihan. Anong matututuhan ng anak ng mga ating magbubukid na paaralang nagtuturo ng ganito?
1: At kayong nakakakita ng kasamaan, eh bakit din ninyo iniisip malunasan ng ganyan?
0: Pinilit ko po. Pinilit ko po, Don Ibarra, ngunit una pong kailangan ay isang bahay paaralan. Sa kasalukuyan, ang eskwelahan po ay nasa silong lamang ng kumbento sa tabi ng karuwahin ng Cora. At dito, ang mga batang nahirating bumasa ng malakas ng kanilang mga aralin ay nakagagambala sa Cora. Kung minsan, Ang kuray bumababang nanginginig sa galit. Sinisigawan ang mga bata at ako'y mamurahin. Mauunawaan na ninyong sa ganito'y hindi makapagtuturo ni makapag-aaral. Ang guro ay hindi iginagalang ng bata mula nang sandaling makitang siya inaalipusta ng di man makapagtanggol ng kanyang mga karapatan. Upang ang guro ay pakinggan at huwag pag-alinlanganan ng kanyang kapangyarihan, kinakailangan siya'y maging tanyag. May marangal na pangalan, lakas ng loob at kaunting laya sa pamamalakad. Ako po'y nag-akalang makapasok ng mga pagbabago ngunit ako'y pinagtawanan. Upang malunasan ang kasamaang nasabi ko sa iyo, tinangka ko pong ituro ang wikang Kastila sa mga bata. Bukod ang sagay ipinag-utos ng pamahalaan, ay minarapat ko rin naman pagkat inaakalang makabubuti sa lahat. Gumamit po ako ng lalong magaan na pamamaraan sa pagtuturo ng mga parirala at mga pangalan. Sa gayon, iniwaksi ko ang mahihirap na tuntunin sa pag-aasang maituturo rin ang balarila kung naiintindihan na nila ang wikang Kastila. Pagkaraan ng ilang linggo, ang mga lalong matatalas ang ulo ay nakakaintindi na sa akin ay nakabubuo ng mga ilan-ilang parirala. Pero habang nananatili kami sa silong ng kumbento, walang magiging halaga ang bawat pagsisikap na pagbutihin ang pagtuturo.
1: Huwag kang mag-alinlangan, mahal na guro.
0: Gaya po ng aking nabanggit, naging mabuti ang aking pagsisimula. Ngunit makalipas lamang ang ilang araw ay ipinatawag ako ni Padre Damaso na siyang kura noon. Agad akong pumanik at nagpugay at nagbigay ng magandang araw sa wikang Kastila. Ngunit ako'y hinamak niya sa harap ng sakristan mayor. Pagkaakmang iaabot sa akin ng kanyang kamay upang ipahalik, ay inuurong at sinabayan ng mapangutyang halakhak. Pinagdimlan ako ng paningin at di ko malaman ang gagawin at sasabihin. Tinangka ko pong magtanong ng walang ano-ano'y igiit niya ang ganitong paglibig.
2: Mahal na kura, narito na po ang ipinatawag ninyong guro ng mga bata dyan sa silong ng kumbento.
0: Padre Damaso, ano po bang maipaglilingkod ko sa kura ng bayang ito?
3: Aha! Ata buenos dias pala. Buenos dias! Ha! Katawa-tawa! Marunong ka na pala magsalita ng Kastila ngayon eh? Tingnan mo sa Kristan Mayor ang pobreng guro ng paaralan ng mga batang Indio.
2: Nagtuturo na po yan ng wikang Kastila, mahal na kura?
3: Oo nga! Nagtuturo siya. Hoy, pobreng guro, para malaman mo, hindi bagay sa'yo na magsalita ng Kastila, eh? Sinisira mo ang wikang Kastila sa pamamagitan na niyon pagsasalita. Ambisyoso! Tama na naman sa iyo ang magsalita ng inyong katutubon wika! Kaya ayoko nang makita pa ano na pagbumuka, ha? Hala, sige! Layas! Layas!
0: Opo, Padre Damaso.
3: Insigida!
0: Alis na po ako.
3: Buisi! Dapat pagsarhan ang pintuan ng busabus na yun!
0: Sa diyang napakahirap ng kalagayan ko, kailangan kong magtiis sa maliit na sweldo at magkisama sa kura. At mahirap namang kalabanin ang isang paring magkapangyarihan sa isang bayan. Tinutulungan ang mga kanyang korporasyon at kinatatakutan ng pamahalaan. Wala akong maaring gawin kundi ang sumunod. Kundi mga taong bayan na rin ang magiging kalaban ko. Tatawagin nila akong masamang Kristiyano. Isang erehe, kalaban ng mga Kastila at isa rin pilibustero.
1: At yan bang mga problemang yan ang nagpapahina ng loob ninyo?
0: Ay.
1: Nawala na kayo ng pag-asa?
0: Nakakahiya mang aminin, Don Ibarra. Totoo po. Katunayan nga po, iniisip ko nung magbago ng hanap buhay. Ngunit, ano po ang aking magagawa? Di ko maaaring dayain ang aking ina pagkatatlong taon ang kanyang ipinagtiis upang ako'y matustusan sa pag-aaral. Kailangan mapaniwala ko sila ng mga gawang pagtuturo'y kapitapitagan at ang magturo'y isang gawang magaan na ako'y iginagalang ng bayan. Sa gayoy, namalagi na po ako sa pagtuturo at inibig ko makipagtunggali. Mula nang ako'y hamakin ng kura, ay naisip kong mag-ibayo ng pag-aaral gabit araw ay nag-aaral ako ng Kastila at ng mga aklat ukol sa pagtuturo. Ang mga bagong isipan natutuhan ko sa mga aklat ay siyang ginamit sa pagsusuri ng mga sulirani ng isang guro. Natuklasan kong mga kamalian pala ang mga dating ipinalalagay kong katotohanan. At mga katotohanan naman ang itinuturing kong mga kamalian. Ang pamamalo, halimbawa na noong unang panahon, ay ipinalalagay na kailangan gamitin upang mapag-aral at matuto ang mga bata. Hindi nakatutulong sa pagkatuto ang takot na nararamdaman ng isang tao sa halipangay. Nakagugulo ng kanyang isip. Upang matuto, kailangan tiwasay ang loob ng isang bata. Malinaw ang kanyang isip, may tiwala sa sarili, may pananalig at pagpapahalaga sa kanyang kakayahan.
4: Susi mo! Tumayo ka, sagutin ang aking tanong! Ano ang hayop na nasa larawan? Susi mo! Bakit ka natatakot, Susi mo? Itinatanong ko lang sa'yo kung ano ang hayop na nasa larawan. Manatili kang nakatayo riyan. Ikaw, Juanita, tulungan mo si Susi mo na sagutin ang tanong ko. Oh, ba't umiiyak ka rin? Hindi pa naman kita pinapahalo? Sige, Juanita, tumayo ka!
0: Sinusuri ko ang suliran ng bumabagabag sa isang guro at nalaman ko ang isang problema ay ang paggamit ng pamalo. Naniniwala ko na ang isang bata ay di makapag-iisip kung nakakakita siya ng pamalo. Ang pangamba at pagkatakot ay nagpalabo sa lalong malumanay na isipan.
1: At ano naman ang ginawa mong hakbang?
0: Dahil po rito eh, itinuturing kong hindi tumpak ang karaniwang paggamit ng pamalo sa sirlid-aralan. Nalaman ko rin na upang pumasok sa ulo ng mga bagay na itinuturo ay nararapat na tahimik ang kalooban ng tinuturuan. Mahinahon ang budhi at matiwasay ang katawad kaluluwa. Dahil dito'y naniniwala rin po akong sa ibabaw ng lahat ay kailangang ihasik sa puso ng kabataan ang pagtitiwala, kapanatagan, at pagpapahalaga sa sarili.
5: Anak, bakit mo ba iniuwip ang mga supli na nagamit mo sa iyong pagtuturo? Ay dati-rati, hindi mo ito binibit-bit pa uwi. Baka malimutan mo yan, bukas wala kang magamit na pamalo sa mga batugan mong mga mag-aaral. Eh lalo kang iinsultuhin ang kura dahil hindi naturuan ang gusto mga batang iyon.
0: Ina, iniwi ko na ang suplinang yan dahil ayoko nang mamalo ng mga batang nag-aaral.
5: Oh.
0: Sisimulan ko pong ipakilala ang halaga ng paligsahan sa pagkatuto at ang pagpapahalaga sa sarili. Pag hindi natutuhan ng isang aralin, ay aking ipinalalagay na ito'y siyang hinang kawalan ng pagpupunyagi at kailan may di kawalan sa kakayahan. Ipaniniwala ko sa mga batang mag-aaral na may higit na kakayahan kaysa talagang kanilang magagawa. At ang paniniwalang itong ibig nilang mapatunayan ay siyang pumipilit sa kanilang mag-aral.
6: Ang mag-aaral? Ilan-ilan na lang ang mga iyan. Bakit kasi hindi ka na lang magpastol ng mga itik? Kasi magturo ng mga bata, pakasti-kastila ka pang nalalaman dyan.
0: May nagsisipasok rin naman kahit kakaunti sa Kristan Mayor.
6: Ha?
0: Sila na lang ang tinuturoan ko. Nagpatuloy ako at napuna kong unti-unting nagkakadiwa ang kalooban ng mga bata. Nadaragdagan ang nagsisipasok ang batang mapuri dahil sa kanyang pagsusumikap sa harap ng klase ay nakikitang
4: Sa kinabukas ay nag-iibayo sa pagkatuto. Pero nang mabalitaan ang kura.
3: Kung hindi mo ibabalit ang dating pamamaraan ng pagtuturo, ay inaaksaya mo laman na ninyo na panahon! Ibalik mo ang pamalo dahil ang amang di namamalo sa kanya na anak ay kulang ng pagmamahal sa bata. At iyan ang ikinapupuri ng isang guro mula sa magulang ng bata. Isusuprong kita sa alkalde kapag magpatuloy ka sa bagong pamamaraan na ninyong pagtuturo. Ako si Don Anastasio. Nagtataka ako ng labis. Humingi ng palo ang mga magulang. Bakit hindi sila ang iyong pinalo? Mahal na guro.

0: Magandang araw po. Padre Damaso.
1: Magaling! Magaling! At ang ginagamit mong wika ay ang sarili mo na na wika at hindi hiram na wika. Eh? Ipinatawag kitan muli dahil may sumbong sa akin at ito'y kalat na sa buong bayan na hindi ka na raw gumagamit ng pamalo sa iyong pagtuturo. Ang mga bata ay napapalungi dahil sa iyo. Alam mo ba, nagsasayang ka na ng panahon na yan? Hindi ka tumutupad sa iyong natungkulin.
0: Padre Damaso, totoo po na hindi na ako gumagamit ng pamalo sa aking pagtuturo. Hindi ko po hinahagupit ang mga batang hindi nakakaintindi kaagad sa kanilang aralin. Pero tumutupad ako sa aking tungkulin. Naniniwala po ako na ang isang bata ay hindi makakapag-isip kung nakakakita siya ng pamalo. Ang pangamba at pagkatakot ay nagpapalabo sa lalong malumanay na isipan.
1: Alam mo ba ang isang ama ay hindi namamalo ng kanyang anak ay kulang sa pagmamahal? At ang pagbabasa ay natututuhan sa tulo ng pamalo. Dapat kang maging masikap at muling gamitin ang dating pamamaraan. Ang pamalo, Pagkat kung hindi ka susunod sa akin, isusuplong kita sa alkalde.
0: Padre Damaso.
1: Hala, sige. Makakaalis ka na. Dahil ayokong kausap ang hindiyong guro na katulad ng hindiyo.
0: Sa dahilan ito, napilitan ako mag-alis ng isang pamamaraan na sanay nagsisimula ng magbigay ng mabuting bunga. Pagamat di ko mabata ay aking dinala sa paaralan kinabukasan ang pamalo at sinimulan kong muli ang di makataong gawain. Ang umiiral na sanang kahinahunan ng nagsisipag-aral ay nawala at nanauli ang kalungkutan sa mukha ng mga batang natuto na magmahal sa akin. Pinagpipilitan ko mang galangan hanggang maari ang pamamalo ay nagdaramdam din sila. Naaaba at nagsisiiyak ng buong kapaitan. Sa gayoy, nadudurog ang aking puso at bagaman ang aking sarili nagnginit-ngit laban sa kanilang mga walang muwang na pamilya. At di ko naman mapagbuntunan ng galit ang mga walang malay na bata. Napapaso ako sa kanilang mga luha. Nagsisikip ang aking dibdib. Kaya noon araw na yon ay iniwan ko ang aking klase kahit di pa oras. Umuwi ako sa bahay at lumuhang mag-isa.
2: Humingi ng pala ang mga magulang.
1: Bakit hindi sila yung pinagmahal na guro?
0: Doon Anastasio. Tila ako po'y magkakasakit sa mga kahilingan ng mga magulang.

0: Mahal na guro, hindi po ba kayo magtuturo sa amin ngayon? Kasi hindi na po kayo nakapagtuturo eh.
1: Pasensya ka na, Basilio. Di na po anak ko ng sakit, kaya hindi ako nakapagturo ng mga nagdaang araw. Bahagya pa lang akong gumagaling, pero huwag ka mag-alala. Magtuturo ako bukas. Pumasok ka.
0: Pero, di na po ninyo ako matuturuan. Kasi po, ayaw na nang sakristan mayon na ako po'y mag-aaral.
1: Ha? Huh?
0: Magsakristan na lang daw po ako. Magpatugtog daw po ng batingaw.
1: Basilio, mag-aaral ka. Dapat kang matuto. Kakausapin ko sa Christian Mayor. Kailangan mag-aral ka.
2: Ang mga sakristan na gaya ni na Basilio kas Crispin, eh di na dapat pinapapasok sa paaralan. Pagkat bumababa ang uri ng kanilang pagkatao. Kaya, huwag mo na silang pakialam ang guro.
1: Nagkakamali kayo sa Christian Mayor. Ang kagaya nila ay dapat magkaroon ng edukasyon.
3: Pinili kong mag-aral ang aking anak sa iyong klase. Pero ano itong ginawa mo? Hinayaan mo magbulakbol ang aking anak? Ano klase ka bang guro? Irresponsable!
1: Pasensya na po, Ginang. Wala akong kinalaman sa inyong ibinibintang sa akin. Hindi ko nga nakita ang anino ng inyong anak sa aking klase. Eh, hindi ko alam na napipilit niyo palang pumasok ang inyong anak na mag-aral, pero ang malungkot po ay di naman siya pumapasok sa aking klase para mag-aral.
4: At kayo ba'y nagtiis at nagpaubaya na lamang sa inyong mga bagong tinuturuan?
1: Opo. Pagkat wala akong magagawa. Gayunpaman, tinangka kong gumawa ng isang bagong pagsubok upang di maaksaya ang panahon ng mga bata at mapakinabangan nila ang pamalo. Halos lahat naman ng paaralan, ang mga ginagamit na aklat ay nasusulat sa Kastila. Maliban ang katisismong Tagalog na paiba-iba, ang mga aklat na Kastila ay karaniwang may nobena. Dahil bawal ituro ang Kastila, pero hindi naman maisa Tagalog ang kasaysayan gaya ng urbanidad ni Hortensio at Felisa. Ay, naku, kung minsan, tinatagalog ko sa kanilang ilang may igsing akda at sa mga ito'y kabilang ang kasaysayan ng Pilipinas ni Pare Baranera. Dahil sa kawalan ng mapa, upang maturuan sila ng geografiya ay kinunan ko ng salin ang isang nakita kong mapa.

0: Ya, Señor, pang isuplo ng isang guro.
1: Oh.
2: Na kung ano na tinuturo sa aking anak. Imbes na unahin ang relihiyon ay turo, ay iba ang itinuturo.
1: Oh.
2: Malakasaysayan at ang pagtatanim. Ang ating relihiyon ay kinaligtang ituro ng guro sa mga bata.
3: Mahal Akura, natatakot kami na lumaking suwain ang aming mga anak kung kakaligtaang ituro ang relihiyon sa loob ng klase. Mapagsamantala ang guro. Kung hindi sana lalipat si Pare Damaso, hindi magagawang ibahin ang guro ang kanyang turo.
4: Itinatawag kita dahil maraming reklamo ang dumarating sa akin.
5: Mahal na Kura.
4: At iisa reklamo, ang estilo ng iyong pagtuturo. Bilang bago Kura, nais kong sumunod ka sa akin. Unahin mong ituro sa mga bata ang relihiyon. Ipasaulo mo sa mga bata ang misteryo. Trisagyo at Doktoran Kristiyana.
5: Opo, Mahal na Kura. Bagaman, hindi ako pinagalitan ng bagong Kura, ngunit pinagbawala naman. Sa ngayon, mahuhulo na po ninyo, Don Ibarra, na wala akong napapala sa pagtuturong ito, kundi ang gawin ang mga papagayo o malaponograpo ang mga bata. At ang katotohanan, halos lahat ng aking tinuturoan ng katesismo ni Padre Astete ay di nakaalam ng pagkakaiba ng mga tanong sa mga sagot at kung ano ang katuturan ng isa't isa nito. At sa ganitong gawa ay mamamatay tayo at pamamarisan ng mga susunod na saling lahi. Samantalang, sa Europa ay patuloy ang paglikha ng pamamaraan ukol sa pagkakasulong.
6: Huwag kayong lubhang mag-alala. Ang tinente mayor ay naganyaya sa akin upang dumalo sa isang pulong sa tribunal. Hindi malayong sa pulong na yan ay matatagpuan natin.

0: Far East Broadcasting Company Radio Talents, Lolita del Mundo, Joe Plasiego, Rainier Paminduan, Bog Sinchonko, Alan Santos, Beck Sinchonko, Lawrence Rojas, John Gomez, at Armando Pascual. Sa musika, Rolly Monjes Rosales. At sa pamamahalang technical, Jeronimo Peñalosa. Mapanlikhang tunog, Bernie Bascao. Sinulat para sa radyo, Jerry Peñalosa. Direksyon, Joe Plasiego.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay.
4: So mga mommies, take note of these reminders.
5: Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila.
6: Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up.
7: Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina. Moms at Heart.

Magandang araw, magandang buhay para sa inyong lahat. Ito na naman po tayo sa ating programang Moms at Heart. Ito po ang inyong Mommy Bess, si Rios. And if you notice, ang atin po ngayong Sabado ay lima. So ang tutuunan po natin for this last na Sabado ng Mayo ay ang tinatag po nating Beyond. Wow, Beyond. Yung from today, lalakpas sa today at titingin doon sa malayo at lalagpas sa ating present na mga kalaga.

0: kamayan. So mga bagay-bagay po na magiging kagamit-gamit sa ating iba't ibang mga areas ng ating baka tayo ay nasa crossroad to make some decision making. Samahan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong pakikinig over 702 DZAS AM Bond, or di ka naman, pwede niyo makita ang aming mga looks, and that will be over FEBC Radio TV. At ang lahat ng yan dahil tayo po ay membro ng kapisanan ng at mga broadcaster ng Pilipinas. And now I would like to welcome a very special na kasama ko po, no, ayan. Siya po ay long-time friend, colleague, classmate, ayan. So magandang buhay, magandang araw, magandang gabi sa iyo. Hindi siya mommy. So I'll just call her si Zenet. Her name, full name is Zenet Maramara. So welcome sa ating Moms at Heart. Ayan.
1: Thank you, Mommy Bessie, for inviting me.
0: Yan, oh. Parang na-mention ko, no? Years and years ago, no?
1: Oo nga, huwag natin sabihin kung kailan.
0: Oo, huwag natin sasabihin, no? Guess na lang po sa aming mga edad.
1: Kailangan na tayong puting buhok, yun.
0: Oh, pero alam mo, uso yan. Maraming, may mga nagpapakulay nga.
1: Kunwari, nag-bleach lang naman po ako.
0: Ah, nag-bleach ka, oh. May mga nakikita ako niyan sa mga kabataan, ano, ginagaya. Ako naman ay, ayan, mukhang highlight, pero normal na normal din niya.
1: Tama.
0: So, nakakatuwa, ano, na balikan yung ating mga noong araw ay, di ba magkarlase tayo? No?
1: Aral
0: tayo
1: ng sa aral,
0: di ba? No? So, hello sa aming mga classmates. Baka po kayo ay nag-tune in. At tayo ay nasa iba't ibang mga pinaglagyan na sa atin ni Lord. Actually, nung magkaklase tayo, parang wala pa ako dito sa broadcast. Di ba ako nagbo-broadcast noon? Ako ay parang diligent na nandiyan sa mga komunidad. Although nasa komunidad pa rin naman ngayon. And hello po, no? Maraming salamat sa aking mga nakasama last Saturday dyan po sa lugar ng San Pablo. Ayan. So, kumusta na po ba ang ating mga napag-usapan? Tayo po ba ay nagwo-walk, tara-walk sa ating pong mga natutunan? And of course, I will be meeting sa susunod po, ayan, ako soon sa Friday to be exact, June 5, sa ating pong association sa mga Tarlac Churches. So, hello po sa inyong lahat. Ang usapan naman doon, take note classmate, komunikasyon.
1: Uy, ganda yan. Yun ang importante sa buhay.
0: Oh, spreading healing convo to hurting hearts. O, diba?
1: Wow. Hurting hearts.
0: Hurting hearts. O, napahawak sa puso. Opo, ito po ay isang napakagandang matutunan ng bawat isa. Eh, alam mo ba friendship, classmate? Ang communication ay, ang dami nitong na-achieve na kaayusan sa buhay.
1: Eh, ang originator niya, ng Panginoon mismo eh. Nag-communicate siya, siya nag-initiate ng communication. Pinakilala niya yung sarili niya.
0: Yes, oo. Kasi, alam mo sa communication, di ba kasi meron tayong sender, si message, tapos si receiver. Pero pagdating dun sa pagsalin-salin...
1: Ayan, may mga filters
0: hindi lang filters, parang meron tayong tinatawag na parang kinahon na.
1: Kinahon.
0: Kinahon, kasi parang halimbawa, sa isang mag-asawa.
1: Paano kinakahon?
0: Parang ano, alam na niya na pag ito yan. So, kahit iba na yung sinasabi, nakakahon pa rin siya.
1: Oh, mahirap yun.
0: Oo, mahirap
1: yun. Hindi ka nakikinig. Kasi yung listening, part ng communication.
0: Yes.
1: Hindi ka na makikinig. Kung ano lang nasa utak ko, yun na.
0: No? Yes, oo. Or,
1: listening.
0: Yung mga nagdaan pala natin, no, may kinalaman yan. Na kaya pala pag halimbawa, medyo may nasabi lang sa'yo na isang bagay na hindi ka naman pinipintasan talaga.
1: Minsan kasi maraming past trauma na unresolved,
0: yes,
1: and process.
0: Oh, yun.
1: At minsan di mo alam. Yun ang mahirap. Tapos, yung subconscious.
0: Nagulat yung nagsalita. Ba't mo siya inaway bigla? Ba't ka nagsinmig? Di ba yung mga ganyan? So yun po ating pag-uusapan dyan sa lugar ng Tarlac this Friday. Ayan. Kaya pumunta lamang po kayo dyan or mag-message po kayo kung nais nyo po na malaman ang detalye. And ang maganda doon, libre.
1: Wow.
0: I think meron pa silang merienda. Ayan. Okay. So, ang aming pong pag-uusapan, dahil beyond, no?
1: Beyond.
0: Oo, beyond. Nais kong balikan, beyond. How many years, decades ago, no?
1: Wow.
0: So, saan tayong pupulutin ang pagtungo natin sa ating biyan? Di ba nagsisimula yan sa ating simula?
1: Past. Oo. Yung past, mm-hmm. present, mm-hmm. and the beyond. Siyempre, yes. dinidictate ng iyong past, ng present, mm-hmm. experiences, yung beyond.
0: Oo.
1: Kung ano yung tinanim mo, yun din yung mm-hmm. aanihin.
0: Siguro ang nais kong itanong sa'yo, yan, kasi marami rin tayo naki, mm-hmm. mga listeners and viewers na, relate mm-hmm. po ba kayo? Yung bang parang kailangan may asawa ako at the age of ganito?
1: Ay, naku.
0: Naku, baka sabihin nila wala akong ano, wala akong nanligaw, baka sabihin nila hindi ako nagkaroon ng relationship. Kaya, mm-hmm. ano? And so, because of that thought, nagkakaroon sila ng mga, sometimes it affects their self-worth, di ba? And that self-worth, naku, isa pa rin po yan, yeah, no? Tatawid na naman yan dun sa ating mga relationships, no? Mm-hmm. So, ilatag na natin ang katotohanan. Ang aking pong friendship din is fulfilled.
1: Single and satisfied.
0: Yes, single and satisfied. By choice. Ayan, by choice. Hindi yung parang ako ay naging single kasi merong mga, alam na, consideration. But sa'yo, ano nga ba dahilan?
1: May nuance yung by choice eh. Pero tama nga, may base yung sinabi mo na yung pag wala na yung edad mo sa kalendaryo. Mm. Siyempre, marami ng pressure, di ba?
0: Yes, oo, no. Oo,
1: kailan ka ba mag-aasawa, lalo na pag may mga gathering yung mga kamag-anak. Minsan, kahit mga friendship mo eh. Mm-hmm. O ano ba, wala ka pa bang boyfriend? Yung mga ganun.
0: Ano ba, ninang ka na lang?
1: Ninang ka lagi. O kaya, ninang, o kaya parati ka lang abay. Dumating yung punto na, ganyan ang pinag-usapan in my 30s. Mm. Kaya, ang ginawa ko, eh, wala na, dinispatch ako na yung boyfriend ko nung maging Christian ako eh. Kasi parang naging madre na ako, evangelical na. Nung pumasok ako sa ATS, parang sobra ako na-excite sa gagawin ng Panginoon.
0: Wow.
1: Kasi yung boss ko, merong ganun eh. Mm-mm, yung una kong boss sa ATS, hindi ko nasasabihin kung sino. Ganyan ang pinag-uusapan. At syempre, may mga pressure sa akin. So, isang araw, I decided, kausapin ko ang Panginoon.
0: Wow.
1: Pumunta ako sa Baguio. Mag-isa, para mag-retreat, kausapin ng Panginoon. Ang John Hay noon, di pa yung commercial na John Hay. Talagang bulubundukin lang yan. Upo ako sa isang...
0: Masarap, ano, suminghot-singhot doon.
1: Upo ako sa isang parang bangin na sa ilalim. Nakaupo ako doon, maghapon ako doon. Kapag-usap lang ako sa Panginoon.
0: Wow,
1: sabi
0: grabe.
1: Ko, Lord, ano ba?
0: Buti hindi ka tumalon sa bangin.
1: Ay, hindi. Makikipag-usap ako sa... Excited ako. Ano sasabihin sa akin ng Lord? Wow, kung mag-aasawa ko, hindi. Alam mo, Mami Bes, ang narinig ko, sabi ng Lord... Marriage is just one of the options. And you know, I took it to mean na hindi ako mag-aasawa. So may konting katotohanan siguro yung sinabi mong by choice kasi sa akin, calling eh, yung pagiging single ko eh. So I took it to mean na marriage is just one of the options for me, ha? Not for everybody. Na single blessedness ang aking calling. Mm-hmm. So in-embrace ko yon.
0: Wow,
1: in-embrace ko yon. At talagang... In-announce ko publicly, I am happily single. That's my calling. Talagang in-embrace ko. Mm-hmm. Kahit na nung pumunta ako sa Amerika na libre ako, kasi nag-aral uli ako sa Amerika after ATS. Ang sarap kasi libre ako, walang responsibility sa church, sa family, bago lahat.
0: Tahimik
1: at ang dami kong kaibigan, no? Boys and girls. Pero sabi ko, I am... single and satisfied.
0: Oh, maganda yun, no? Kasi, come to think of it, no? Ito sa pinag-uusapan natin na biyan. Minsan, meron tayong mga thoughts na itatakda natin ito ko. Ito lang. E, paano yung biyan? Like in your case, you went beyond being single na... Kasi yung single minsan umiikot sa buhay ng pamangkin, di ba? Ganyan.
1: Mm.
0: O kaya kasama mo na lang yung parent mo, ikaw na lang yung laging nandoon, di ba? So, in your case, nakita ko sa'yo, you went beyond what the usual single person does.
1: Uy, ganda yan.
0: Okay. Kasi like, yun nga yung dinescribe ko, no? A lot of single persons na kilala ko, they're single and then, ayan, nag-aalaga sila ng mother or father or yung parents, di ba? Kasi they're single. So, sila na lang talaga ang magiging kasama. And then, yun namang iba is, since they're single... Aba, tuwan-tuwa ang mga kapatid. Kasi all the pamangkins, nakadikit sa kanila, di ba? Parang they provide for the pamangkins, no? But in your case, kakaiba yung naging beyond mo sa singleness mo. Your fulfillment went beyond ang pamilya. Yan, di ba, no? And it went to a malaking pamilya. Agree ka ba doon?
1: Agree. Pero importante rin sa akin yung family ko, yung original family. Nag-alaga din ako ng mom ko 8 months before she died. She was bedridden. Ako yung primary caregiver niya. Although andyan yung oldest brother sa family. Pero, tas maraming mga pamangkin din. So, ang blessing siguro sa akin, I had a solid, yung original family, siblings, tsaka I had a solid church na second family ko. And then, parang third family ko, yung ATS, dahil dyan ako namulat eh. 1-year-old Christian pa lang ako nung pumasok dyan. Kaya, yung ministry, dyan, yun na naging trajectory ng beyond na sinasabi mo na pagiging
0: single. Yes,
1: oh,
0: yun yung ibig ko sabihin.
1: Oo, dahil na in love ako sa ministry.
0: Yung beyond, yun yung ibig. Kasi ang pinag-uusapan po natin dito sa ating portion kapag nandito tayo sa fifth week ay yung bang lalabas ka sa kasalukuyan, lalabas ka doon sa very common na ginagawa ng mga tao, to go into something else na hindi naman common, no? And kumbaga, it's, again, I will use the word, it's by choice, it's by obedience to your calling. Kasi pwede naman ding, we're so contented and it is also our calling to be with the family, with the pamangkin, di ba? To be their provider. However, in your case, pinalawak ni Lord, no? Parang, ang dami mong board na... So picking up dun sa mga narinig ko sa'yo that you have a family and then you went outside yung personal na family na yon. And now I'd like to ask you yung tinatawag nating single blessedness.
1: Lumaking family ko Mami Bess, dahil sa ATS.
0: Ang dami mong board di ba? Parang board meaning organisasyon. Yan,
1: Yun ang naging beyond ko.
0: Yes,
1: Nung maliwanag na sa akin na single ako. So, hindi na ako maghahanap ng partner o yung sasabi ng God's best. Talagang naging singular yung focus ko is to serve the Lord. Oo. Dahil nasa ATS ako, nagtrabaho ko doon after my graduation. Tapos, naging fundraiser ako doon. Tapos, I had to go to the US to study fundraising. Kasi nung time na yun, 80s, early 90s, wala namang fundraising teaching dito. Walang training, walang libro, walang mentor. I had to go to the US and nag-aral ako doon. I took my third master. Tapos, bumalik ako dahil nagta-transition ng ATS noon from American... American-led to Filipino-led or nag-nationalize. So, ang boss ko, si Dr. Isabelo Magalit, si Manong Bell, nina-nationalize niya yung faculty. Siyempre, expensive mag-send ng mga teachers ng Pilipino sa abroad for
0: aral.
1: PhD. Mahal mag-PhD, di ba? Ikaw, PhD ka. Alam mo kung gano'n ka mahal
0: local.
1: Yun. Local. Mas mahal sa international. So, kailangan... As we nationalize yung faculty, yung academic, kailangan nationalize mo rin yung funding.
0: Tama.
1: Kailangan from international funding, foreign funding, mag-raise ng local support para yung mga Pilipino matutong magbigay sa ministry at mission ng mga Pilipino. At nung bumalik ako from the US, yun ang aking... specific task, i-reverse yung giving ratio from 70% foreign, 30% local, i-reverse yun. Pero may nangyari kasi sa akin, Mami Bessie, nung
0: nasa
1: US ako.
0: Wow, hindi secret yan, ha? Hindi man love life.
1: Matagal na akong Kristiyano nun eh. Pero nagkaroon ako ng second conversion. Yung second conversion ko is to biblical stewardship. Etong anak ni Pat Robertson, si Gordon Robertson, na-meet niya ako doon sa Regent University. Kasi doon yung 700 Club, di ba? Eh, kilala niya yung ATS na fundraiser ako doon. Kaya sabi niya sa akin, Zenith, whose money are you fundraising from? Isn't it all from God's? Alam mo yung simpleng statement na yon, ang laki ng tama sa akin. Na ang kasi alam ko naman God owns everything.
0: Oo nga.
1: Pero hanggang head, noon lang bumaba sa puso ko kung ano ibig sabihin ng God owns everything.
0: Mm-mm.
1: Sa kanya pala yung buhay ko, sa kanya pala yung fina-fundraise ko. Kasi dati, ang feeling ko, ako yung responsible to raise the money for ATS.
0: Mm-mm.
1: Na ako yung in control. So, na-liberate ako doon. Nalaman ko.
0: Yes.
1: Si God pala ang provider ng lahat. So, bakit ko kinukuha yung responsibility na sa kanya? So, na-liberate ako. At from then on, ang very clearly, sinabi ng Panginoon, ang magiging personal mission in life ko ay to promote biblical stewardship education. Ano ibig sabihin nun? As I journeyed as a steward, hindi owner, na-set free ako, na-liberate ako, I wanted to set others free also. Kasi may mga bondage of control, of money, possessions, acclaim, appreciation, that we put around ourselves. Yun ang nagiging chain natin. Nagiging panikala na kaya hindi tayo makalit kasi insecure tayo dahil yung sinasabi mo kanina, minsan yung self-image mo. So,
0: nababago.
1: Lahat yun tinanggal ng Panginoon nung sinabi niya, akin ka at ako ang nagmamay-ari ng lahat.
0: Yes.
1: So, ang laki ng practical implication niya sa aking buhay.
0: Oo, parang gusto kong pulutin yung sinasabi mo na direction na yan kasi doon sa ginagawa natin lahat, no? Mula sa ating kakayahan, di ba? Galing yan kay Lord, di ba? Yung ating mga ibinibigay niyang tangkilikin, di ba? Yung halimbawa, tinawag ka sa ganitong gawain. So, siya pa rin naman yun, ano? And parang ang nakita ko doon sa iyong liberation na sinasabi
1: freedom.
0: Mo. Oo, na ikaw ay lumaya. Kasi may mga pagkakataon, or madalas, no? Kahit naman hindi dyan sa ginagawa mo sa fundraising, halimbawa nasa isang office work ka. So, ang misan ang tingin natin, sa atin lahat yun eh, di ba?
1: Yun, yung tinatawag mong owner mentality.
0: Parang ibubuhos mo yung sarili mo dyan, mapansin sana ako ni boss, parang ganyan.
1: Yung
0: diba,
1: identity
0: no?
1: mo, yung trabaho mo.
0: Tapos, ano, nakakuha ka ng merit increase, wow, doon, meron ka na naman increment increase, di ba, no? So, doon umiinog yung ating ikanga ay tuon ng ating efforts and passion.
1: Tama.
0: And that thing ay nakakapagod.
1: Nakakapagod. Kasi
0: nakakapagod po yun.
1: Oo, kasi walang katapusan yun eh. Dahil kung ang source of security mo, yung nasa paligid lang, pera, appreciation, degrees, at kung ano pa na galing sa mundo, hindi ka makakontento.
0: And hindi mo talaga kayang ikanga ay maramdaman yung fulfillment kasi nga lagi ka magiging kapos. Lalo na kapag ka nandito ka sa social media na yan, ano? Naalala ko yung aking estudyante, ang kanyang inaral ay yung bang mga depression symptoms, no? Na mula sa panonood niyang mga Facebook na yan, mga post na yan, ano?
1: Na-depressed tuloy.
0: Oo, na-de-depress siya. Kasi nga, pag nakita mo doon sa mga Facebook na post yan, may hawak na malaking susi, nakapost dun sa sasakyan.
1: Ayun.
0: O, di ba, no? Eh, ako, kolong-kolong ang sasakyan ko dahil ito lang yung aking kaya, di ba? So, ito yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng kabigatan na hindi dapat. So, idugtong natin sa pinag-uusapan natin, let's go beyond, no?
1: Mm-hmm.
0: Let's go beyond our own abilities. Let's go beyond our own kaisipan na hanggang dito lang ako, ito lang yung kaya ko. And let's, as we go beyond, let's hold on, no? Doon sa may hawak ng beyond si Lord, di ba?
1: Oo.
0: Kung saan siya tayo dadalhin, di ba, no? Kung saan siya ang magbubukas ng pintuan, di ba? Ng mga bagay-bagay na kailangan lang nating humakbang, no? Like, yan, relate naman kasi rin ako dyan sa pagbubukas na yan, no? Hindi ko nga din alam, no, na at this age, biglang nasa academe na naman ako.
1: Oo nga.
0: Nasa academe na naman ako and not just simple things being done in the academe, di ba? Yung medyo highly technical talaga na parang, minsan mapapaisip ako.
1: Research, eh, no? Research
0: oh, research. Kasi minsan hindi mo maisip yung mga terms na mga ginagamit, di ba? And then, mga statistics, grabe, parang
1: lifelong learners naman tayo, eh.
0: Uhubutin
1: and the more we learn, the more we study, the more we find out na wala pala tayong alam. Ang dami kasing body
0: correct.
1: Of knowledge na dapat alamin.
0: And eto din, ano, as we are talking about this beyond, para doon sa sabi mo, maputi buhok. Sama po po din. Hindi po totoo na natitigil daw po ang ating ikanga ay kaisipan. it grows. Ayan, neuroplasticity, di ba? Mm-hmm.
1: Neuroplasticity na ngayon.
0: Oo, kasi maayon sa mga pagsasaliksik, yan, mm-hmm. ay yung mga natutulog daw nating mga connection, no? Sa ating isip, mga neurons, ay pwede natin ulitin, nagisingin, di ba?
1: Oo.
0: At i-connect natin sa isang makabago. At yan po ay bahagi ng beyond. Ayan. Mm-hmm. Okay. Now, dahil in-embrace mo yung ministry, in-embrace mm-hmm. mo yung kanga ay calling na tinatawag mm-hmm. sa'yo, and yung pagiging single. Yeah?
1: Mm-hmm.
0: Hindi na yung, parang na, ang salitang naisip ko dyan is accept. Diba? Accept.
1: Hindi lang accept. Embrace. In-embrace ko eh.
0: Oo, oo. Hindi ko lang kasi tinanggap. Iba yung accept lang. Yung accept oo. Parang,
1: oh, okay, resign
0: sige.
1: Ka na.
0: Oo, oo yun. Misa oo, negative. Eh. Sige na nga. Parang ganyan. Mm-hmm. Diba? Sige na nga. Oo mm-hmm. na nga. Yan.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa loob natin, meron pa tayong titibok-tibok or kakalakalabit na sana.
1: May desire
0: diba?
1: Pa.
0: Oo. But in your case, iba na yung mga sana mo.
1: Oo.
0: Lumawak na rin siya, no? Mm-hmm. Naging beyond
1: mm-hmm.
0: na doon sa iyong mga ika nga ay ginagalawan sa kasalukuyan.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Eh, matanong nga kita kasi kanina ko pa naririnig yung nasabi mo sa stewardship, sa fundraising, mga ganyan. So, para po sa ating listeners and viewers, parang naku, maganda pala dito magtatanong, ano? Ano ba ang kahulugan ng pag sinabing fundraising? Ano ba yan ba yung... Kasi minsan nakikita ko, makakatanggap ako ng sulat, mga ganyan, di ba? Tapos may humihingi, ganun. O nakikita ko yun sa Facebook, no? Na minsan humihingi din. O sa Messenger ko, nagugulat ako. Biglang may humihingi doon, no? May nasa ospital daw, may nasa ganito. So, ganun ba yun?
1: Marami kasing idea? Maling... pag-iisip tungkol sa fundraising, yan isa sa kinakatakutan ng mga tao na nasa ministry na nagpa-fundraise. Parang tingin nila yung fundraising necessary evil.
0: Mm-hmm.
1: Ay, gagawin ko lahat pero hindi ako magpa-fundraise. Yun ang sinasabi kong wala pang liberation.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ganun ako dati. Kung ang pagtingin mo sa fundraising is a transaction, mm-hmm. dati transactional akong fundraiser. Ibig sabihin, kailangan namin ng pera sa misyon, may pera ka, so bigay mo sa amin yung pera mo, magte-thank you kami sa'yo. Next time, babalikan ka uli namin para mangin ng pera. Parang you are poorer, we are richer. Eh, transactional yung ganun. Parang ang focus mo doon sa gift. Pero kung ang pag-iisip mo, eh, lahat sa Panginoon. At kapag ikaw na binayayaan ng Panginoon, hiningan ko ng pera, I'm just inviting you to participate in God's work.
0: Mm-hmm.
1: And I'm also connecting you and your resources back to God.
0: Mm.
1: Na yung perang yan, pinagpala ka, binigyan ka ng marami or konti, eh galing sa Panginoon yan. Kung binigyan ka ng extra, eh baka dahil gagamitin ka ng Diyos na channel of blessing.
0: Yes.
1: So, kung ganun ang pananaw mo, at yun ang tinuturo ko, dahil yung natutunan ko eh, doon ako na-liberate eh. Sa aming fundraising institute, sa Christian Steward, ang tinuturo namin, God owns everything, and we need to understand yung two foundational principles ng fundraising, na it's all God's, and we are stewards and managers of everything that we have.
0: Mm-hmm.
1: So, kung obedient tayo sa Lord, pag sinabi niyang, oh, ibigay mo tong pera mong to, kahit last mo na yan. Ibigay mo dito kasi mas kailangan niya. We need to be obedient.
0: Yes.
1: Yun yung talagang practical implication ng paniniwala mo na it's all God's.
0: Yes,
1: at ang trust mo, ang faith mo is in the source of the gift.
0: Mm-mm.
1: Na siya yung provider, da. Siya yung owner, creator, siya rin yung provider.
0: Yes,
1: so, minsan kaya tayo takot kasi mang bigay, nag-hoard tayo, kinikip lang natin.
0: Baka mawala na ako.
1: Eh baka bukas wala.
0: Tsaka wala magbibigay sa akin, di ba?
1: So, yung tinatawag nating scarcity mentality,
0: Mm-mm.
1: baka bukas wala.
0: Alam
1: yung
0: mo?
1: Fear, yung fear, ang ating dapat i-name natin, ano yung fear natin na yun.
0: Bigla akong may naalala dyan sa sinasabi mo na yan. Kasi many years ago I was attending itong isang malaking event, no? Na nagtuturo on I forget discipleship or whatever, no? Basta alam ko na doon kami sa isang malaking hall, no? So ang daming tao, no?
1: Mm-hmm.
0: And then tapos nagpapa-offering sila, yan.
1: Okay.
0: Tapos hindi ko naman maintindihan na biglang meron akong parang ini-impress na message sa akin. Ibigay mo lahat pera mo. Lahat ng pera ko.
1: Sometimes
0: parang ganyan, ano? So, pero umulit na naman. Hindi, bigyan mo lahat yung pera mo. Mm-hmm. Eh, isa lang naman ang wallet ko, no? So pagdaan sa akin, ayun, hindi ko mahinulog si wallet, pero I found myself na talagang binuhos ko.
1: Emptying your wallet.
0: Oh, ginanyan ko talaga, no? Actually,
1: I-invitein kita sa aking mga event na may offering.
0: Testimony. So, ano siya, nasa Ross Boulevard ako noon. Uuwi pa ako ng Novaliches,
1: diba? Wala ka
0: diba?
1: Na pamasahe.
0: So, wala na akong pamasahe. Pero, that time when I obeyed that sabing message, parang naisip ko rin yon, pero bakit? Binigay ko pa rin siya. And then, syempre, nakalimutan ko na yun. Nakinig na ako, nalibang na, nakipagkantahan na doon, palakpak, ganyan. And then, eto na, uwian na. Tsaka ako naala. Hindi ko pa rin actually naaalala.
1: Hindi mo na-realize. Ah, wala nga pala akong pumasahe.
0: Hindi ko pa rin naaalala na wala pala ako. Kasi nga parang nakalimutan ko na siya. And then, alam mo, at the height ng napakaraming tao, parang siguro mga 1,000 kami nun.
1: Wow.
0: Biglang may tumatawag sa akin. Mm-hmm. Tapos sabi niya, Wiley ka na, lika na, sakay ka na kasi uwi. Kapitbahay namin.
1: Oh, wow. Tingnan mo nga naman, ano yan. Nung nag-obey ka sa Lord, alam niya na kung paano bahay ka napapauwiin.
0: Kapitbahay namin siya. Parang hindi ko siya nakita during the time na nandurun ako. Mm-hmm. Tapos wala akong alam na nandiyan siya. Tapos nakita niya ako at the height ng madaming taong yon. Siyempre, ang daming gates na labasan. Mm-hmm. Parang nandun yata kami sa cultural center noon or po, ano, that time. Ang daming gates, di ba? Mm-hmm. Pero for me to be noticed niya, at tawagin ako talaga.
1: Mm-hmm. Tapos sinabay ka niya, sinabi niya, alika, sabay ka na.
0: Oo, in the crowd. Alika na, sabay ka na. Tapos, nung nakasakay na ako, saka ako biglang naalala, oo nga pala, wala nga pala.
1: Ibang klase rin yung kwento mo, no? Hindi ka nag-isip, basta yung binubulong sa'yo ng banal na spirito, yung bubulong siguro
0: yes,
1: sa'yo.
0: Yes, oo.
1: Talaga. Sinunod mo lang, and you didn't care na.
0: To the last centavo talaga,
1: wow,
0: hinulog.
1: Sana lahat ng tao, ganyan.
0: And after that, alam mo, ano, it gave me a different kind of faith. Mm-hmm. Na parang pag sumunod ka pala, although yeah, sumunod naman ako.
1: Naging
0: 42
1: Christian
0: years na ako
1: eh.
0: Sa ministry. Mm-hmm. Maraming nga nagtatanong, ano daw gawa ko? Sabi ko, ano ako, freelance missionary.
1: Bago yun, ano? Freelance missionary.
0: Freelance missionary kasi si Lord ang nag-send out sa akin. I'm not committed to an organization or to a church, but the Lord sent me out, di ba? So, kaya freelance missionary. Sabi nila, ah, ganun ba yun? Sabi nila, may ganun daw pala, no? Yeah, freelance, kasi kahit saan pwede, di ba? Freelance, eh, di ba? And yun po, no, para sa mga takot, dun sa tinatawag natin na kinukwento ng aking kasama din, eh. It's not only money, kasi yung kanina, nung na-mention mo yung nais natin na gumraduate doon sa mga tulong na foreign funds.
1: Okay.
0: Alam mo, isa rin yan sa biyan na magandang pag-usapan eh.
1: Oo.
0: Kasi our mindset ay kailangan ko mag-abroad para mas malaki, di ba? O kailangan ko tong ano, makilala ko si ganito para makahingi ako ng fund, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Dollar siya, di ba? Mm-hmm. Parang ganyan, ano? Pound siya, di ba? Yung ganun. But si Lord lahat yun eh.
1: Mm-mm. From dependency yung tawag namin dyan to discipleship.
0: Anong tawag mo doon?
1: From dependency to discipleship.
0: Mm-mm.
1: Kung dependent
0: ano
1: ka, sino ba yung source ng ano mo, ng security?
0: Mm.
1: Yung pera, yung trabaho, yung bank account,
0: mm-mm,
1: o si God?
0: Mm-mm.
1: Like in your case, hindi ka na nagdalawang isip eh. Basta't sinunod mo lang siya.
0: Mm-hmm.
1: Siguro kasi talagang in your Christian life, sanay kang mag-obey. Pag mm-hmm, alam mo yung boses, di ba, the sheep knows
0: the voice.
1: Voice of the mm-hmm shepherd. Alam mong si God yun eh,
0: mm-hmm,
1: tatalima ka. So, ganun din yun eh, na-expand yung faith natin kapag alam mo na hindi ka papabayaan ng Panginoon.
0: Yes, and
1: kahit
0: sumunod,
1: na in-empty mo yung wallet mo, hindi ka na nag-isip na paano pala ako uuwi.
0: Kahit coins
1: eh,
0: wala eh. Walang natira sa akin kahit coins eh.
1: Pero tiga mo, di ba na-expand yung faith mo na how the Lord provided? And
0: yes,
1: yun, maganda. Habang ginagawa mo yan, habang nag-uobey ka sa Panginoon, sa giving, sa generosity, parang yung ating trust, faith, muscles, na-e-expand.
0: Mm-hmm.
1: Na, tayo, nag-gym tayong dalawa, di ba? Alam natin yung mga muscle memory na nag-grow yung ating faith muscle,
0: yeah,
1: ang independence natin sa ating Panginoon at hindi dun sa pera.
0: Yes, and talking of pera, hindi lang po sa pera yung stewardship natin.
1: Ah, malaki, all of life.
0: Oo, kasi like our strength, no? Nabanggit ni ng aking classmate friend din, no? Na nag-gym daw kami dalawa. Parang mga 70-agers na tayo, nag-gym pa.
1: Mapakita ba natin mga muscles natin?
0: Yung tinatawag po natin na stewardship, is also part din yung stewardship natin ng ating kalusugan.
1: Correct.
0: Kasi minsan yung iba, no, natatawa lang ako talaga. Sabi ko, di ba mataas ang sugar mo? Ba't kumakain ka na naman yung mga kung ano-anong yan? Sabi ko, chocolate yan. Sabi niya nga. Hindi, konti lang. Konti lang. Ah, o sige, sa konti lang naman yan nagsisimula. Gano'ng kadalas kakakain, di ba, no?
1: Oo.
0: And yung inamang iba sasabihin, ah, di ba, le, meron man ako maintenance.
1: Oo, yan, mga
0: diba,
1: mega no? Yan. Sabihin nila, megamot naman eh.
0: Ah, ganun pala. Oh, so we also need to be stewards ng ating pong
1: katawan
0: no? Yung ating kalusugan. Kasi saan natin ginagamit yung ating kalusugan? Halimbawa, papagurin mo yung sarili mo to earn, papagurin mo yung sarili mo to level up, no? And to buy things na ano, alam mo, yan, iniisip mo rin. Teka, ba't ako bibili nito? Para saan ba
1: to? To impress people we don't like. Sabi nila.
0: To impress people we don't like. Oh. And pag nagkaroon ako niyan, and so what? Ano na naman yung susunod, di ba?
1: Oh, walang katapusan eh.
0: Parang cellphone lang yan eh, di ba? Yung mga bata, no, bibili sila. Oh, ito yung latest ngayon. Eh, hindi pa matatapos ang ilang buwan.
1: Meron may bago na naman.
0: Oo, may bago na naman yan. So, luma ka na naman, di ba? So yun, I think it's also a steward in terms of yung body, no? Yung tsaka yung
1: gusto
0: gamit
1: mo. Pinupuntahan mo yan.
0: Yung gamit kasi, mo, di ba? That's also stewardship.
1: Oo. Yung stewardship, sabi mo nga, syempre yung katawan, part of you, what you steward. Yung relationship, ini-steward natin yung ating mga relationship. Yung possessions, ini-steward natin. Yung creation, yung environment, ini-steward natin. Kasi yun ang ating mandate eh, mula pa sa Genesis.
0: Yes.
1: Pero gusto ko yung pinupuntahan mo dahil sa aking journey, sa pag-mature ko as a steward, kasi journey yan eh.
0: Yes,
1: wala naman talagang
0: buy-in, sabi
1: nila. Walang destination yan. Ang destination natin ay si Jesus.
0: Heaven.
1: Maging Christ-like. In-adapt ko yung simple lifestyle, Mami Bes. Hindi lang simple lifestyle, minimalist lifestyle.
0: Wow, minimalist.
1: And then ngayon, gusto ko essentialist na. Narinig ko
0: essentialist.
1: Kasi minimalist pwedeng, sige, konti-konti lang.
0: Konti.
1: Pero iba pa yung essential, kung ano lang yung kailangan. Kung ano lang. At sobrang, again, yung freedom ko ay dumami.
0: Na
1: hahawi ko na yung aking closet. Kasi kung di mo mahawi yung closet mo, ibig sabihin, may mga damit ka na kailangan ipamigay mo na dahil hindi na kasya sa'yo, hindi mo naman sinusuot. Masarap yung maluwag yung closet mo eh. So, every now and then, naglilinis ako ng closet at pinamimigay ko kung sinong natutuwa pa sila sa kanila bago yung luma akong damit, di ba?
0: Yeah,
1: so, simple lifestyle ko, konti yung inaalagaan kong possessions.
0: Yan. Ako, hello
1: freedom.
0: Po. Hello po dun sa aking mga napamiyayaan. No? Sorry, kasi maliit ang katawang ko. Kasi ano, yung mula pa ng April, May, no? Ngayon. Tatlong areas yung aking binigyan yung mga sinasabi mong yan. So, yung mga kasama ko sa Dorcas, hello, kumusta po kayo dyan, no? Sa iba't ibang lugar in Pangasinan kami nag-meet. So, nagbigay din ako ng mga tinatawag na yan, nasabi mo nga maluwag yung closet. And then, sa dyan, sa lugar ng Pantabangan, plus sa Muñoz, Nueva Ecija, ayun. So, kumusta po kayong lahat dyan? Sorry, pag hindi kasya, nilagyan ko naman ng iba. Para, kasi yun nga, maliit yung katawan ko. So, minsan pag nakuha nila, hindi ko kasya sa akin, nilagyan ko ng laundry soap. O, di meron siyang laundry soap, di ba, no? O, yun naman iba, nilaro ko, nilagyan ko ng bills, di ba, no? Generous talaga ba?
1: Generous ka talaga at heart. Generous at heart.
0: Talaga.
1: Yun ang gusto natin na mangyari sa...
0: Kaso po, ito istorya, no? Alam mo... sister, kapatid, friend. Bakit yung closet ko puno pa rin?
1: Ang dami nagbibigay siguro.
0: Correct.
1: O kaya may binibili ka rin. Ako pag bumili ako ng isa, dalawa kailangan yung umalis sa closet.
0: Kasi nga nag-alis ako ng ganyan, ng mga clothes at kung ano-ano pang rin gamit, ng mga bags. And then, marami rin kasi nagbibigay.
1: Oo, marami nagbibigay eh.
0: Dami nagbibigay. So, ganun naman po ang Panginoon, ano? We can never outgive God. He always provides and He provides more than what we expect, di ba?
1: Much more than
0: what we expect. Alam mo, marami ko istorya din sa mga sinasabi nating mga money matters on giving. Pero I shared yung pinaka, sabi ko nga, kauna-unahan actually yon sa buhay ko. After that, may mga sumunod pang iba.
1: Oo. Pero bakit kasi yung iba, yung wala sa kanila ang focus nila, hindi yung meron.
0: Mm-hmm.
1: Yun. So, yes, so, again, matter of mindset yan eh. Mm-hmm. Magiging contento ka, tsaka happy. Kung if you focus on what you have, count your blessings.
0: Yes.
1: Huwag yung wala ka. Kasi hindi mo naman ma-steward yung wala ka. Ang kaya mo lang ma-steward, yung meron ka.
0: Correct. And mm-hmm. don't look at others, why they have those, no? Diba, no? Mm-hmm. Kasi kapag tinignan natin yun, malulungkot tayo, mm-hmm. diba?
1: If you compare yourself with others.
0: Ayan. So, dito sa ating pinag-uusapan as we continue our kwentuhan about
1: beyond.
0: Itong beyond natin. Nais kong itanong sa'yo kasi nga, ilan kang board member ng mga organisasyon na yan?
1: Hindi, nag-repent na ako.
0: Ah, nag-repent?
1: Dati, 10 eh.
0: Dami
1: nung,
0: naman.
1: Nung full-time employee ako sa ATS, ang maximum ko 3, yun ang natutunan ko sa aking mentor eh. 3 mm-hmm. lang. Pero nung mag-retire ako, I started saying yes.
0: Kasi akala
1: ko marami akong time. Umabot ng 10. So
0: dami.
1: Ngayon mga 6-5 na lang.
0: Ah,
1: at nagbabawas pa ako. Hindi, lahat naman yun, strategic naman ako sa pag-oo. It's mm-hmm. all in the area of my calling, yung stewardship mm-hmm. and generosity. Naman. Kaya ang beyond ko, I started 3 organizations, mm-hmm. yung Christian Stewards. Tuturo kami ng fundraising, mm-hmm. nagpa-facilitate kami ng mga generosity retreat. Mm-hmm. Para nga ma-free up yung mga tao.
0: Wow, retreat na generosity.
1: Oo, generosity
0: ano
1: retreat. Overnight yan.
0: Pakisabi mo nga ako, ano ba nilalaman yan, generosity
1: merong
0: retreat na yan?
1: Merong matagal na, 20 years ago, yung mm-hmm. merong tinatawag na Journey of Generosity.
0: Journey of Generosity? Para
1: overnight retreat yan.
0: Yan no?
1: Oo, pag-uusapan natin pera, pero hindi mm-hmm. kami manghingi ng pera sa'yo. Parang it's a cozy, small group of maybe couples or several people, maybe 15 people, pag-uusapan natin ang Panginoon na source ng lahat, ng kaperahan at ng buhay.
0: Mm-hmm.
1: And then, we will talk, ano yung relationship natin sa kanya, sa money.
0: Mm-hmm.
1: And kasi hindi pinag-uusapan ng pera eh. Tabu mm-hmm. yan eh, tabu na subject. Kasi
0: mm-hmm.
1: nga, yun nga sabi ko may bandage tayo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pag tabu, hindi ka pa freed up. May stations of generosity. Masaya yung stations of generosity. Pwede yan sa mga kabataan.
0: Oo, talaga?
1: Kasi merong gesture na God owns everything.
0: Ah,
1: God
0: okay.
1: provides enough. God gave Jesus.
0: Ah,
1: we respond
0: okay.
1: with
0: merong
1: joy. Yan, di ba?
0: Oh,
1: so maganda yon para sa mga oral culture na tulad ng Pilipino. And then we created our own Bukas Palad Generosity Retreat and training materials. Bukas palad. Kasi mm-hmm. kung sarado, hindi papadalo. Wala kang una-una, wala kang
0: ka
1: matatanggap.
0: Hindi ka rin tatanggap.
1: Tapos, hindi papadaloyin dyan ng biyaya.
0: Mm-hmm.
1: Dadaloy ang biyaya kung bukas yan. Kaya tingnan mo, yung mga generous people, daan at daan sa kanila, hindi sila mumulubi.
0: Kasi nakaganon eh. Dahil
1: oo, daloyin sila ng biyaya.
0: Dadaan ulit, ganyan.
1: So
0: diba,
1: yun, iniimbita ko po ang mga pastor, ang mga churches na gusto nyong tumaas ang giving sa inyong church, yung mga ministries na nagdadahop. Eto, dumaan po kayo dun sa aming Bukas Palad training or binibenta rin namin yung libro, pero you can invite us to facilitate this training. Kasi kung generous ka, yun na yung pinaka-obedient na disciple. Diba? Ang mark ay generous.
0: Yes, oo. Naalala ko lang no, yung generosity na yan. Kasi ngayon, ang kultura natin, lalo na dito nga sa ating social media, ay to hoard and be greedy, diba?
1: O kasi nga takot.
0: Parang ang
1: mawalan.
0: Mga nabe-bless, financially pa naman, ang laging indicator niya, diba, no? Kung sino yung mayaman, can accumulate this and that and go there and, diba? So, ang nangyayari ay, I will hoard this.
1: I will hoard. Oh, I will accumulate. Magsisave ako.
0: I will accumulate
1: ako.
0: More.
1: I will build new barn.
0: Tapos, greed na yung kasunod. Diba?
1: Oo, kasi sunod-sunod so, na yan eh. Kung doon ang focus mo, diba?
0: Hindi mo siya magiging kasayahan, no?
1: Oo.
0: Kasi anything na mabawas doon sa iyong hoarded na ika nga whatever yung hinoard mong yan. Kasi yung hoarding, hindi naman din ano lang yan eh. Hindi lang naman yung tinatawag nating pera, no? May mga alam ako ang naka-hoard, mga dilata. Diba? Mga pagkain. May mga alam akong tao. Minsan, sabi sa akin, ako, alam mo ba, dalawang bags ang kanyang tinapon. Bakit mo tinapon? Eh kasi nag-expire. O kita mo ka? Eh kung pinamigay mo ba yan agad, di ba? So hindi ganun po. Napati pagkain, no, mag-i-hoard natin.
1: So yung pantry, diba? Nililinis din, hindi lang closet.
0: Yes, oo. Mm-hmm. Ako, chine-check namin yung mga expiration date, mga ganyan. And then, yun, pamigay-pamigay din ng mga anong food stuff yan. Tapos, another thing din dun sa iyong sinasabi na generosity is, alam mo, parang yung heart din natin rested.
1: Mm-hmm.
0: Kasi when you hoard, nandun dun yung fear, di ba?
1: Yes, fear.
0: When you become, generous, mawawala yung fear mo.
1: Meron
0: diba?
1: Ang joy. Tsaka merong joy yung giving.
0: Yun,
1: eh.
0: Tapos when you are also greedy, ang nandun naman sa'yo is siguro yung attitude ng ang sungit, di ba? No? Di ba yung ganon? Parang, grrr, di ba yung aso?
1: Kasi
0: diba?
1: Ang hirap nga nung marami kang inaalagaan na mga treasured possessions, di ba?
0: Nakaka-anxious yun kasi parang aangilan mo sila, di ba? Kasi, huwag nyo itong agawin, ganito. This is mine, lahat mine.
1: Oo, tsaka magtatayo ka ng mataas na pader, may CCTV, may security guard na, dahil ang dami mong wealth na inaalagaan.
0: Yes, oo. Yung hoarding and then greediness, yan yung mga bagay na pag tinina natin sa maraming post ay nakakainganyo, di ba? Nakakainganyo
1: yung
0: na...
1: Yung consumerism na sinasabi mo. Sila,
0: yan,
1: buy me, no?
0: Iba pa yan. Oo.
1: Gaganda ka, popogi ka pag binili.
0: Di ba?
1: Hindi ka maganda pag hindi mo ginamit itong...
0: Kaya nag-filter na lang, di ba? No?
1: Oo. Oh.
0: Mag-filter na lang. This is how I will look at age 70. Gano'n. Naka-filter yung mukha. So, yan pong ating pinag-uusapan is really all part of beyond. And ang beyond na ating pinag-uusapan has something to do with yung bang eto ka pero paano ka pa mas lalago, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Eto ka pero paano ka pa mas makakarating sa ibayo, di ba?
1: Yan.
0: Ng iyong kinakalagyan na ang Lord ganun ang gusto niya eh. Hindi niya gusto na eto lang tayo. Gusto niya is mag-grow tayo, gusto niya lumago tayo. And sumatotal to be productive.
1: Mm-hmm.
0: O di ba? To be productive.
1: Correct.
0: Why? Eh, di ba, balik na naman tayo sa stewardship mo.
1: Oo, to be faithful, I mean to be productive, but to be fruitful also.
0: Mm-hmm.
1: Yung sinasabi mo na na beyond, eh, ano ba yung legacy mo? Ano ba yung gusto mong iwanan?
0: Mm-hmm.
1: Paano palaguin? Kasi tinawag ka naman para palaguin eh, di ba? Genesis
0: yes,
1: 1. Go and multiply, fill the earth and subdue it, cause dominion.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Lahat ng tao binigyan ng entrepreneurial mindset.
0: Mm.
1: Kahit ngayon church planting, sinasabi ko, entrepreneurial yan. Kahit yung mga non-profit organization, di ibig sabihin, ayaw nyo ng profit, kailangan may surplus kayo. Kasi otherwise, kung wala kang surplus, parating survival lang yung mode mo, eh kukunti ang magagawa mong programa.
0: Yes,
1: so, kailangan ma-liberate yung mga tao to multiply, to embrace yung binigay na abundant life na sinasabi ng Panginoong Jesus sa John 10:10.
0: Mm-hmm.
1: I came that you might have life and that you may have it more abundantly.
0: Oo,
1: or life in its fullness.
0: Mm-hmm.
1: Ang problema lang doon, Mami Bess, yung first part nung verse na yon, merong sinasabi, there is an enemy who comes to steal, kill, and destroy.
0: Oh,
1: kaya minsan, nadidistract tayo ng mga lies ng enemy. Yung sinasabi mo kaninang hahabulin mo na from hoarding to greed na.
0: Mm-hmm.
1: Eh, yung mga lies ng enemy yun na
0: yes, so,
1: wala ka ng contentment.
0: Kaya nga yung condition na sinasabi ko dyan is we need to be full of discernment.
1: Mm-hmm.
0: Kasi minsan, nakaka-addict din yan eh, no? Yung possession, yung mga kung ano-ano.
1: Collection.
0: Yung collection. Oh. Actually, naisip ko, may mga nagtatanong sa akin, kailan ka ba magsasawang mag-aral? Hindi na po ako nag-aaral ngayon. Online na lang ng kung ano-anong mga daming aralin sa Google.
1: Hindi,
0: diba,
1: life
0: ano?
1: Learning eh. Di ba? Lifelong learners tayo.
0: So, para, pati yun, alam mo ba? Pati yun, minsan, part din yung mga cravings natin. O, di ba? May ibang word naman ako. Yung cravings. O, di ba? So, we crave, we have this desire, at kung ano-ano pa. Naku, ang dami nating mga napaghuntahan. Pero, I'd like you to tell us, kasi syempre, sabi ko nga, mga 70-agers na kita, no? Ati ko po siya, konti lang.
1: ilang ligo.
0: Hindi naman obvious sa mukha namin, okay? Pero the time na mag-classmate kami ay hindi wala pa sa pangarap natin na makakarating tayo sa mga ganitong estado, di ba?
1: Oo.
0: So we are examples of the beyond, di ba? Nung magkaklase tayong, nagduro sa batay sa requirements.
1: Nagdusa, oo. Oh, sa ATS kasi,
0: mga teachers natin, no, magpapabasa ng libo-libong pahina, di ba?
1: Tsaka marunong kang gumawa ng paper. Yes, oo. Critical thinking.
0: So, at this point, no, as we look forward to go beyond, how do you see these things na iyong tinaniman or itinanim? Tumanim ka dito. Let's say, 3 years from now. 3 years lang maikli. Huwag na yung mahaba pa.
1: Mm-hmm.
0: Kasi baka yung mahaba, kasi sa dami ng mga ganap sa buhay, di ba, no?
1: Mm-hmm.
0: Minsan overnight, pagising mo bukas, parang may iba nang nangyari, mm-hmm, di ba? So, 3 years na lang. Yes. Ano pa yung mga ibang dreams mo?
1: Ang dream ko talaga, dahil ang layo pa natin doon sa revolution in generosity,
0: mm-hmm,
1: na ang nakikita ko ngang problema sa mga churches na ini-invite kami para magturo ng resource mobilization, kulang ng pera. So, kailangan i-release natin yung ating mga disciples na maging generous towards God. Yung ma-free up sila from the love of money, mm-hmm, and they, kahit maliit, hindi ka kailangan maging mayaman para maging generous. So, we go around churches, partnering with them para gawing part ng disciple making, yung stewardship and generosity. At sabi ko nga, malayo pa yung lalakarin. But kung pwede, in 3 years, sana marami ng mga generosity champions.
0: Mm-hmm.
1: Marami ng mga pastor na hindi na nahihiyang magturo about giving and generosity. Yung biblical na sinasabi ng Bible about giving and generosity, para hindi nila sinasabing, ayoko magturo ng giving, generosity, kasi parang self-serving. So, gusto kong ma-liberate sila sa ganong klaseng pag-iisip. There are 92,000 evangelical churches. Kung merong 92,000 generosity champions doon sa lahat ng 92,000 evangelical churches. Aba, praise the Lord. Pero, syempre, hindi naman tayo magkukos ng fruitfulness ang Panginoon. Tanim lang tayo ng tanim. So, we're tayo eh. Tanim ng tanim.
0: Mm-hmm.
1: Basta we do our faithful activity, we do our faithful work as a steward, and we leave the results to God. So, mm-hmm, ang prayer ko, Mami Bes, talagang maraming pastor na ma-free up from any bandage that they put around themselves, especially when it comes to money, possessions, security.
0: Mm-hmm.
1: Sana matagal nila yung mga tanikala na yon para set free to lead. Ay, pwede bang mag-invite? Kasi yan ang ginagawa namin eh. Buong buwan itong May, meron kaming generosity seminar sa ATS.
0: Okay.
1: 6 to 9, face-to-face, 6 to 9 p.m.
0: Mm-hmm.
1: Growing generous givers, growing generous disciples, at yung ano ba yung steward leader? Sa Monday, tapos na yon.
0: Kasi 30 na, tapos na yun.
1: Oo, sa October na lang, meron kaming malaking steward leader conference sa October 24. Ang tawag po doon ay Discovering the Abundant Life. Yung pinramis ni Jesus na I come that you may have life and may have it more abundantly.
0: Wow, maganda.
1: So, ilagay nyo na po sa mga kalendaryo ninyo.
0: October 24. Yes,
1: dito yon sa Quezon City.
0: Yes.
1: Ipopost namin sa Christian Stewards yung invitation.
0: Mm-hmm. Yan, ako, maganda yan. Kasi para po tayo ay lumaya, no?
1: Lumaya at maging free, maging generous.
0: And nasisentro kasi tayo in what we like, but what is important pala is whatever we have is we should like to be steward.
1: Yun. Yan, steward.
0: Hindi yung like
1: not
0: na
1: owner.
0: Para sa sarili natin.
1: Not diba? Owner.
0: Oo,
1: steward
0: not
1: leader,
0: owners.
1: Not ayan. Owner leader.
0: Yes. So, naku, maraming salamat sa'yo, sa aking classmate. Ano?
1: Marami tayong pwedeng pag-usapan.
0: No, correct ka dyan, maraming pag-uusapan. And tayo po ay hindi magtatapos, no, nang wala po tayong closing prayer. So, I'd like to call in po sa ating grupo, yung aking kasama sa Praying Moms at Heart, all the way po siya from Gapan, Nueva Ecija. Isa din itong lumalakbay sa kanyang beyond. Dati siyang school administrator, but now she's a full-time in the ministry. Si Ma'am Shilani, para po sa ating closing prayer.
2: Our precious Heavenly Father, we come before your throne of grace to worship you and adore and thank you for your steadfast love and goodness upon our lives. We now pray in agreement in behalf of all the praying moms at heart, wherever they are, who are with us in seeking your guidance and wisdom as we raise our children in the way they should go. with love, fear, and reverence for you. We ask you, our loving Jesus, to wash us clean with your precious blood from anything that we are thinking, saying, and doing as mothers or wives which are not pleasing before you. We seek your guidance with Holy Spirit to create in us the qualities of a wise and godly mother who will train our children to become the future God-fearing Filipino leaders of our nation that will lead our country with the integrity of heart and skillful hands, just as King David, the man after your own heart. May the words that come from our lips be filled daily with the loss of love, the loss of instruction and kindness, and with prayers that will bless the lives of our children, who are our reward and inheritance from you, dear Father. Give us a heart, Lord, that is joyful in hope, patient in affliction, and faithful in prayer, as Romans 12:12 admonishes us. We seal the godly destinies of our children and our families with the precious blood of Jesus. Let your will be done, Lord, in our lives. Let your kingdom come. And in Jesus' name we declare and wait with great expectation answers to our prayers, because you said in your word, you will grant us exceedingly abundantly above all we ever ask or think, because you are a good, good Father and a good, good God. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen.
0: Maraming maraming salamat sa iyo, Ma'am Shilani, para sa iyong closing prayer. Sana nga po, no, ayon sa ating mga napaghuntahan with my dear classmate friend dito na blooming and blooming kagaya ng kanyang damit. Tayo nga po ay hahayo sa iba't ibang mga lakbayin natin sa ating buhay. Ayan. So kayo po ba ay naging aming pong kasama sa pamamagitan ng inyong pahikinig over 702 DCAS AM band, or di kaya naman po baka yan, nakita nyo ang aming mga kanina ay pinagbibiroan ng looks at 70. Itong kasama ko gusto magpakita ng mask. And kayo po ay aming nakasama over FEBC Radio TV. At ang lahat ng yan dahil tayo po ay membro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And always, palagi pong paalala ng inyong Mami Beserio, so po natin kakalimutan, para sa tamang hubog ng ating pong mga pusong ina, lagi natin itong ipagkatiwala sa kamay ng ating Panginoon.
3: Ang aga mo naman gumising, di ang uubos ang sinaingat.
4: Moms at Heart, kasama si Mommy Bessie Rios.
5: Ang Salita ng Diyos, 5 minutong pagbabasa ng Salita ng Diyos.
6: Pahayag, Unang Kabanata. Ang sulat na ito ay tungkol sa mga bagay na inihayag ni Hesukristo na mangyayari sa lalong madaling panahon. Ibinigay ito ng Diyos kay Kristo upang maihayag naman sa mga naglilingkod sa Diyos. Kaya inihayag ito ni Kristo sa lingkod niyang si Juan sa pamamagitan ng anghel na kanyang isinugo. Ako si Juan, at pinapatotohanan ko ang lahat ng nakita ko tungkol sa inihayag ng Diyos at sa katotohanang itinuro ni Hesukristo. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito, sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit nang mangyari. Pagbati sa 7 iglesia. Mula kay Juan, para sa 7 iglesia sa probinsya ng Asia. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang galing sa Diyos, sa Espiritu, at kay Hesukristo. Kung tungkol sa Diyos, siya'y hindi nagbabago, ngayon, noon at sa hinaharap. Kung tungkol sa 7 Espiritu, siya'y nasa harapan ng trono ng Diyos. At kung tungkol kay Hesukristo, siya ang mapagkakatiwalaang saksi. Siya ang unang nabuhay mula sa mga patay. At siya rin ang namumuno sa lahat ng hari sa lupa. Iniibig niya tayo, at sa pamamagitan ng kanyang dugo, iniligtas niya tayo sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayo mga hari at mga pari upang maglingkod sa Diyos na kanyang Ama. Sa Kanya ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Magsipaghanda kayo. Darating si Jesus na nasa mga ulap. Makikita siya ng lahat ng tao, pati na ng mga pumatay sa Kanya. At iiyak ang mga tao sa lahat ng bansa sa mundo, dahil sa takot nilang sila ay parurusahan na niya. Totoo ito at talagang mangyayari. Ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Kung ano siya noon, ganoon din siya ngayon at maging sa hinaharap. Kaya sinabi niya, "Ako ang Alpha at ang Omega." Nagpakita si Kristo kay Juan. "Ako si Juan na kapatid ninyo at kasama sa paghihirap, paghahari at pagtitiis dahil tayo ay na kay Jesus."

0: When he heard that song, he was deeply moved by it. He was deeply touched by it at a time when he felt so hopeless. And what makes this story extra special to me is my husband, my son, and I were actually his passengers when we discovered his story. I was on my way to the station, and when he realized that, he proudly shared na he made the decision to really genuinely follow Christ because of that song that he heard through Up 987. So it's really a powerful reminder that God can use something as simple as a song on the radio to bring real transformation.
1: In different seasons of life, we know that there's a lot of stress that people go through in life. You know, different seasons, peaks and valleys. And music is like a mirror to life. Sabi nga, no, salamin ng buhay. And in particular, Up 987 reaches a very young audience, no, and listeners. And they turn to music to really deal with whatever they're going through in life. So why do you think Christian music has such a strong influence on their emotional and spiritual well-being?
0: Ang kabataang Pinoy, they're really carrying a lot. Dami pong pressure from school, from work. A lot are anxious about their future. They also carry emotional stress. I think the reason why Christian music has a strong influence to them is because it does not merely acknowledge what they feel, but it also gives them direction and hope. So, hindi lang for entertainment or for feel-good music, but it redirects them to the real source of hope and peace, who is Jesus Christ, and letting them know that they're not alone, letting them know that even if they're in a season of brokenness, Jesus can make them whole. Even if they find themselves in a dark place, Jesus brings light. So, yung lyrics ng songs, it encourages listeners to pray, it encourages listeners to release forgiveness, it encourages listeners to meditate on scripture. So, in a way, it allows them to reset emotionally and spiritually.
1: In this day and age, there are so many streaming platforms, digital content, and on-demand audio available today. What makes, you know, Up 987 unique, that listeners don't get any of the content in any other station or platforms, especially now that you have also your mobile app?
0: Our Up 987 mobile app is already launched, and it makes our content more accessible to our listeners. We are adding personal touch, like we respond to listener messages, and we want to engage with our listeners, and we want them to know that we are here, that we can walk alongside them kahit anong stage pa po ng buhay nila. And aside from that, since we're from Cebu, of course, we offer local flavor. We have songs in Bisaya from local artists. So these songs become more relatable and more understandable to the people we serve.
1: Just recently, I know that Up 987 celebrated its 50th year back in 2025. What does this milestone mean to you personally? And what do you hope listeners continue to take away from the station's ministry?
0: Well, 50 years really is a testament of God's faithfulness. One of the things that I want the listeners to take away from this milestone is the certainty of God. We had to cancel our anniversary events last year because of the calamities that happened. We were so excited about the anniversary events that we planned, but God allowed for these calamities to happen, and so we had to change plans. But amidst the changes in events, we know that God remains certain. So just like in life, uncertainties come, challenges come, but as long as the Lord wills for Up 987 to exist, we trust that His work will be certain, that His work will endure amidst the changing media landscape, amidst the changing listener landscape. And so be reminded that God is constant, that He is always present, that He will never leave you nor forsake you. And here at Up 987, we are a testament to that. We witnessed how God has been sustaining the ministry, how God has been guiding the staff, how God has built a community through the listeners that we have and the supporters and partners who share the same mission as us.
1: You have heard Ms. Gail Agadia, station manager of Up 987, DYFR-FM, Life Changing in Cebu. Music in God's hands becomes a powerful tool in preaching the gospel message. Lives are changed through the platform of gospel media ministry, whether on air, online, or in different technological advancements that we use today. Thank you for listening. This has been another episode of the FEBC Report. God bless you and see you soon.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
3: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
4: Pare, parenting and relationship enhancement.
5: Blessed weekend po mga kapatid. Ito po ang inyong mga kasama sa programang Pare, paring Jebo Banzuelo. At syempre, kasama po natin sa programa si paring Allison ko. Paring Allison, blessed weekend sa iyo.
6: Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Malugod po kami maglilingkod sa pamagitan po ng Pare.
5: Yan, ako ang lamig ng boses mo ngayon bro. Oo. At syempre ang ating walang kamatayang kasama rin, si paring Pastor Mark. Blessed weekend sa iyo, paring Pastor Mark.
7: Blessed weekend, paring Jebo. Blessed weekend, paring Allison. At blessed weekend, magandang araw po sa mga takapakinig ng ating programang Pare.
5: Yan, ang Pare po ay parenting and relationship enhancement. At bago ho tayo dumiretso sa ating pagtatalakay, ito ho yung ating event, no? Ito na ho talaga yung ating schedule. So ang ating main event dito po sa Metro Manila, and kung kayo po ay maaaring makarating din sa kung galing kayo sa mga provinces surrounding Metro Manila, yan po ay sa July 7 and 8. Okay, anong mangyayari paring Allison sa ating July 7 and 8? Sino ba ang pupunta and what will this event be about?
6: Unang-una po, yung matagal nang hinihintay. Ayan. Matagal nang hinihintay na training ng The World Needs a Father ay gaganapin po sa Hulyo, no? A 7-8. So July 7 and 8 sa CCF Main Center. Okay. Tapos ang pupunta paring Jebo si ang ating international trainer na mag-asawa ito, no, si Vian Storm at saka si Riet Storm.
5: Yan. Apelyido po nila yung Storm, ha. Baka akala niyo may
7: may bagyong darating.
5: May bagyong darating. Pero alam niyo, napakagandang event nito kasi kami po, kaming magkakasama rito sa Pare ay diyan ho kami nagkakilala-kilala, actually, no. Ako ay came as bagong tatay ako noon eh. Two years old yung panganay namin. And then, I was invited to come. So, nung una ako nagpunta, sabi nga, 2.5 days kasi noon eh, no? So, ang haba. So, parang sabi ko, ano bang klaseng training ito? 2.5 days. So, nung pumunta ako, ang nasa isip ko talaga, kako, pagka mga coffee break or lunch break, magni-ninja moves na ako. Magbibigyan ko lang yung nag-imbita kasi hindi ko ma-imagine yung parenting, specifically fatherhood training, tapos dalawat kalahating araw. No? So, sa akin, parang ano ba yan? Medyo mahaba yata ito. And then, alam mo, nung nag-introduction na nga, isa lang pong speaker nun, si Pastor Cassie Carstens. At ito pong si Vian at saka si Rie, at sila po yung nagpatuloy ng ministry na ito. Although, active pa rin naman si Pastor Cassie Carstens, no, in other capacities. Pero ang bottom line is, Napaka-selfish kasi ng pananaw ko noon eh. Only for personal benefit. At pag feeling ko, alam ko na, siguro hindi na kailangang tapusin yung 2.5 days. Pero nung pinresent yung laki ng problem, no, ng fatherlessness, namula tayo sa kakulangan ng mga iglesia. Hindi lang kakulangan sa emphasis sa family restoration, training, kundi yung kakulangan din sa equipping. Kasi nasanay nga tayo sa mga, halimbawa, 2 hours na seminar, and then that's it, no? And ako, personally, ang naging impression ko, nagulat ako kasi may statistics, and then na-realize mo na yung mga issues sa family na akala mo ay limited or exclusive lang sa inyong lugar, eh yun pala, it's a global problem. And then, ang nakaka-surprise pa is nung tinignan yung mga biblical passages, marirealize mo na all the while, no, dinadaanan ng mata mo itong mga passages na ito. Pero hindi natin talaga siya tinignan through the lens of fatherlessness. So nung nabuksan yung ganon, sabi ko, nako, kailangan to. So I actually finished the whole course, no? Magkakasama tayo noon, and then nung inulit, nandun na naman, inulit. Every time nandito, paulit-ulit, attend ng attend. Kasi nga, ang purpose is not just for personal use, kundi syempre as a pastor, I believe na isa sa kailangan natin, hindi lamang knowledge but also practical application syempre, and yung proper equipping, no, yun. Kaya ito po ay hindi lang seminar, it's actually a training course, and it's a leadership course. So Pastor Mark, sino kaya ang pwedeng pumunta rito sa event natin?
7: Well, actually lahat, open to everyone, especially kung kayo ay, well, even mga young adults, kahit teenagers, pwede pumunta dito. Kasi although ang dating kasi ng The Word is a Father training ay is for fathers, meron tayong mother design. Tapos meron din tayong single motherhood na session. So this is open for men, for women, even for young adults, even for mga teenagers. Kasi ang mga prinsipyo naman dito, pwede i-apply, di ba? Yeah. Kahit na hindi ka, wala kang, yung anak talagang physical na anak mo. Kasi kung ikaw ay leader, ikaw ay influencer, at meron kang mga tao na nililid, this training is for you.
5: Wow. Actually, no, nung tayo ay nagpunta sa South Africa, no, to attend yung training din ito doon, lalong lumawak yung realization. Kasi naalala ko noon, napunta ako sa Mother Design. Isang team po kasi kami, galing Pilipinas. E ang instruction po ay bawat isang team, composed of several people, hindi pwedeng dalawa kayo sa isang session. Meron akong session na gustong puntahan eh. Kaya lang, nagparaya ako sa mga kasama ko po.
7: Nag-sacrifice
5: ka. Paraya ako. Napunta ngayon ako sa Mother Design. So dalawa lang kaming lalaki doon. So anyway, actually, naging blessing din sa akin yon kasi na-realize ko yung power ng housewife. And a lot of people actually don't realize yung ganon. Kaya nga itong training ng Mother Design, laging may ano rito eh. Pastor, wala bang para sa mga nanay? Actually, meron po. Usually, they attend The World Needs a Father, pero meron pong partner material yan, The Mother Design, at nagkaroon ng offshoot mula dyan. Yun nga yung single parents. Kaya if you are in that kind of ministry, or nakikita nyo na, teka, wala sa church namin ito ah. Dapat meron, di ba? Dapat meron. Hindi pwedeng wala. At hindi rin po pwedeng, parang ika nga eh, napakaliit ng ating pagkakaintindi doon sa sitwasyon dahil ang laki ng need. At kung gusto natin to really properly minister to people, yung proper equipping is very important. Yeah, yeah. At tinitiyak po namin sa inyo dahil kami po ay hindi lang isang beses nag-attend nito. This has been personally beneficial. Kami po ay mga pastor din. We have seen how beneficial this is sa mentoring, di ba? We mentor pastors, leaders, and also yung mga disciples. And nakita namin kung papaanong isang loophole ito sa ministry. Yeah. Na marami ang nagmi-minister na usually nga, di ba, sa traditional setting, parang they sacrifice family for ministry. At hindi natin nare-realize that as we minister to others, unti-unti parang inaanay na yung family relationship natin. So ito po, is to ensure na tayo rin mismo is will apply the principles, yeah, mm-hmm, and we are properly equipped to help others. Yeah. Kagaya ng nasabi ni Pastor Mark, kung kayo po ay wala pang asawa, mm-hmm, may balak man o wala, pero mm-hmm, ang bottom line is I guarantee that this will be a, yeah, very useful, yeah, material. Yeah. Kaya wag po nating isipin that this is only sa family setup, but mm-hmm, this is actually a leadership material. Yeah. Kaya yung mga principles are universally applicable.
6: Amen.
5: So if you want to register, mm-hmm, puntahan niyo po ang The World Needs a Father Philippines Facebook page. Muli yan po ay gaganapin sa July 7 and 8 sa CCF Center. Hmm. Pasig ito, Pastor Mark.
7: Pasig,
5: ano?
7: Oh. Sa Pasig. Ortigas Avenue, Corner C5.
5: Yan, Ortigas Avenue, Corner C5. And then, of course, meron pong isa pang event. Actually, the same event we will do sa Norte naman, mm-hmm, no, sa Baguio. Yung details po ay isusunod natin. Yeah. Yan naman po ay July 10 and 11. Yeah. So, we'll just have one day break para magbiyahe and then we'll do it again sa Baguio. So, yung mga nasa Norte naman po, mga tagapakinig natin dyan, mm-hmm, if it is more convenient for you to go to Baguio, o kaya naman gusto niyo yung lamig ng Baguio, this would, ayan, be a very good time para, mm-hmm, umakyat doon. Let's have this training. Yeah. At kilala po namin si Vian. We have been co-ministering with him, mm-hmm, at sa mga seminars he's been leading us and sa mga Zoom meetings natin, no? Mm-hmm. Yung kanyang leadership is something that we value and we guarantee that this couple will truly minister to all of us. Mm-hmm. Kaya sabi nga kung sakaling nasanay po kayo dun sa pangilan-ngilang minutong pagsasanay, nako, tingnan nyo, subukan nyo po ang full training, yeah, and mm-hmm, you will realize na talagang it will be beneficial, yeah, para, amen, sa inyo.
7: Dagdag ko lang pa rin, Jemo, gusto natin encourage lahat ng tapakinig natin to participate or to register in this seminar. Kasi pagtingnan mo lang sa the onset, pagtingnan mo lang yung poster, parang nadating kasi para siyang parenting seminar.
5: Yeah. Mm-hmm.
7: Pero ang experience ko, si Paring Jebo, kinwento niya experience niya, paano siya una na-expose dito. Ako din, actually, yung experience ko ganun din. Akala ko parenting seminar kasi, yeah, the world is a father. So, iniisip ko, how can I become a good father? Mm-hmm. Pero nung nag-attend na ako ng seminar, na-realize ko, this seminar is really powerful. And it has the potential to change society, mm-hmm, to change the world. So if you're a leader, kung kayo po ay pastor, huwag nyo siya lang tingnan na, inimbita po namin kayo, huwag nyo siyang tingnan na parenting seminar lamang siya. Mm-hmm. Siya ay, dahil bilang isang pastor, ano ka rin eh, hindi ka lang tatay sa iyong pamilya, tatay ka ng buong simbahan mo eh.
6: Amen.
7: And na-realize ko, when I was going to the seminar, talagang yung power niya, if we really apply it, it has the potential to change society, to change the world even.
6: Yeah.
7: Diba? If we're able to lead people, diba? You know, one family at a time, one person at a time. Alam naman natin na ang ating lipunan hindi perfecto, ang dami natin problema. Pero kung i-apply po natin yung mga prinsipyo dito, naniniwala po ko, kaya po natin baguhin ang ating lipunan sa pamagitan ng training na ito.
5: Praise God, praise God. Parang Allison, share mo na yung sa'yo dahil nag-share na kami.
6: Nais ko rin pong banggitin sa inyo, salamat, parang Jebo. Katulad nung nabanggit kanina, kuminsan meron po tayong yung parang pakiramdam ba na self-sufficient, na parang alam na natin ang lahat, especially for how many years, nakakadalo po tayo sa mga pagsasanay na katulad ng kalintulad marahil ng The World Needs a Father. At dito, parang Mark, na-expose eh. Na-expose yung pride, na-expose yung kakulangan pa pala, at na-expose po yung pangangailangan ko eh, na sa pagiging ama, sa pagiging asawa. Kaya sa akin, yung unang ano pa lang, yung unang session pa lang, gusto ko nang umuwi.
5: Oh.
6: Pero kakaibang ano to,
5: hindi para tumakas,
6: kundi... alam mo yung conviction ba? Yung conviction na grabe pala, ang layo-layo ko pala doon sa inaasahan na standard o hinahanap ng aking may bahay o ng pangangailangan ng aking anak sa akin. Kaya nung natapos yung one day o yung whole day session na yon for that day, ay daglian akong talagang nagmamadaling umuwi, and I just found myself asking for forgiveness, yes, sa wife ko, oh, and also asking for forgiveness doon sa eldest ko. At medyo alam mo yung parang yung pa, ano meron ba? Ano nakain mo? Bakit anong nagawa ninyo? Ba't kayo humihingi? Say ko, son, you just need to forgive me, kasi from what I've learned doon sa dinaluhan kong training kanina, I found out itong mga pagkakamali ko. Kasi alam niyo, hindi niyo natatanong, may ano ako sa Chinese ba, yung kultura na kung saan yung panganay na lalaki, para bang yun ang tumatay yung tatay. Kaya because of that, talaga namang yung kagustuhan ko na siya ay mag-lead, maganyan, ay naging malabis, I would say. Kaya yung disiplina nag-border na o nag-out of border na doon sa nakakapanakit. So talagang hiningi ko ng tawad yun sa kanya. So yun yung mga bagay na yun, ay kung binabalikan ko, ay imbes na pakiramdam ko ay wala lang noon, pero malaking bagay yun. At sa moving forward, naging mas maayos pa ang relasyon namin. At I thank God na nagkaroon din ako ng pagkakataon na maitama ang mga bagay na iyon. Masasabi ko, I'm still far from it. Yeah. Ngunit I would say I'm going in the right direction.
7: Yes,
6: kaya
7: yes.
6: Nga yung wife ko nga nung minsan na nag-training kami, kasi usually couple o husband and wife, sabay kami nag-training sa Mindanao. Minsan natanong ko nga siya. Sabi ko, in terms of my communication sa'yo or paano ako nakikinig sa pag may mga hinaing ka, doon sa providing emotional security aspect yun . Sabi ko, from 0 to 5, nasaan ako? Ayan, di ba? Minsan nakakatakot magtanong ng ganun .
7: Baka mga 0 to 5.
6: Sabi sa akin, mga nasa 1. Sabi ko, napakababa naman nun. Ilang taon na ako nagtitraining ng The World sa Paddle. 0 to 5, 1 pa lang ako. Yeah. Sabi, tanongin mo kung saan galing. Hindi ka naman nang galing sa 0 . Sa negative ka nang galing.
7: Ayun. So may progress.
6: May progress na pala. May progreso na pala. So yung mga bagay na yun, kuminsan we don't want to ask those kind of questions, yeah, kasi it would reveal something out of us. Yeah. Pero if we're so courageous enough, meron ka makikitang, meron pa pala kailangan baguhin, ayusin. And that would make the relationship a better, no? Kung yung talagang naisin po natin.
7: Nabanggit mo yan, ano? Kasi nung ganyan din yung feeling . Yung unang session, gusto mo nang humingi ng tawad, ano? Ang napakasaklap, hindi pa tapos . Pag-uwi mo, sang katutak na naipon lahat ng yung realization, ano? Yeah. Again, sa iba ho, talagang ang epekto sa amin, siguro yun ang common denominator. Umaten kami for personal benefit.
6: Yes.
7: Pero eventually, paglabas mo, hindi, alam mong hindi ito personal lang . You have to do something. Yeah. Kaya sa church namin, we started a family ministry. Mm-hmm. Yung DNA, no, hanggang ngayon, nagtutuloy dun sa mga young couples namin, sa couples. Kasi nga, we realize na, ang nangyayari sa mga churches, we provide counseling pag magulo na. Mm-hmm. Pero kulang tayo dun sa proactive. So ito po yon. At bilang sample, no, yung topic natin for today, isang napaka-importanting bagay. Galing po, itong program natin is hango po ito sa The World Needs a Father. At isang malaking hamon para sa atin, yung issue ng moral authority.
6: Yeah.
7: Pinag-usapan po natin na yung authority na ito ay we learn to submit. No? Kasi pag tinignan mo yung common problem, and I realize na ito pala ay common problem kahit saan ka magpunta, yung understanding ng authority, it is beneficial to the one in authority. Pangalawa, yung pinangangalagaan ng person in authority ay yung kanyang power, influence, and position.
6: Yeah.
7: So sometimes, even to the point na kahit mali na siya, ipipilit niyang tama siya,
5: o kaya merong abuse of authority. Natutunan po natin para po dun sa mga hindi nakasubaybay na itong authority na ito ay dapat it brings benefits to the ones we are serving. Kaya nga sa Deuteronomy 6, napakaganda ng sinabi dun eh, that if you follow the commands, the decrees, the laws that the Lord your God has given you, all will go well with you. So, ibig sabihin, merong benepisyo, hindi ito binigay para i-deserve natin ang pagmamahal ng Diyos. Binigay ito kasi mahal tayo ng Diyos at para po sa ating kapakinabangan. Ngayon, ang isang malaking hamon po sa panahon natin ngayon, yung confusion pagdating sa authority, no? Very confusing. I would say na siguro sa ating generation, sa dami ng way to get knowledge or to be influenced. Dati ang kalaban lang natin, radio, TV lang, di ba? Yun diyan ang gagaling ang impluwensya. Libro, hindi naman accessible sa lahat. Pero ngayon, andiyan ang internet, no? Kung dati, very discreet pa yung mga music na pinapakinggan. Pero ngayon po, tingnan ninyo, no? Normal na tayo makakita ng mga kabataan, kahit nga hindi kabataan, na merong mga earphones. Mm-hmm. And you can just imagine anong influensya meron sa pumapasok sa kanilang tenga, yung mga napapanood nila, yung mga nasasaksihan nila. At dagdag pa natin yung reality na uhaw ang mundo sa mga modelong tutularan. Walang makitang tamang modelo. So, if the family will not provide that model or give clarity, at kung ito rin ay masasabi nating hindi na-address masyado sa church, or sabihin mong kahit i-address sa church, but how much time do we actually spend sa church? So, the best place talaga is at home.
6: Yes.
5: Diyan talaga yan. Kaya yung parents should take responsibility. So, pag-usapan muna natin, bakit nagiging confusing sa panahon natin ngayon? At bakit yung confusion nagpapatuloy? Paring Allison, sa iyong tingin, bakit confusing? At bakit kahit alam na natin confusing, nagpapatuloy pa rin yung confusion?
6: Narinig na natin minsan, no, ang tinuturo sa atin that believers or Christians, believers of Jesus, we are in the world but we're not supposed to be, sabi natin, we should be off the world, sinasabi nila. Kasi katotohanan yun na bagamat tayo ay ligtas na, pero nananatili pa rin tayo dito sa brokenness ng mundo eh. Kaya nga may tinatawag ng common culture na ibig sabihin prevalent ito, ito yung nag-exist sa atin. And the common culture continues to impose its will, no? Against us, no? Against our children, against our family. So maraming mga bagay na sa common culture na talagang inaatake talaga ang katotohanan ng salita ng Diyos. Halimbawa na lamang sa mga bagay na masasabi nating halimbawa sa mga sa mga relasyon na sinasabi na okay lang, no, na yung mga maliliit na bagay na pinapahintulutan ng mundo, kung kayo naman ay nag-iibigan, eh as long as you're happy, go for it, no? Sa salita ng Diyos, paring Mark, hindi naman being happy ang intention ng Diyos. Kung babasahin po natin na generally speaking is to be holy, no? Kung happiness lang ang batayan, eh talaga may kanya-kanya tayong standard of happiness. Kaya nga napapariwara ang marami, maging ang mga bata, ang mga anak ay naliligaw ng landas kasi ang kasiyahan pala niya ay nasa labas. Ang kasiyahan niya pala ay sa mga bisyo. Eh hahayaan na lang po ba natin ito? Kaya yun ang nagiging confusing kasi nga merong mga katuruan sa mundo na nahahayaan na po natin. Isa lamang po yung nabanggit kong yun. Kaya papakaingatan po natin. Kaya mapakahalaga po in our exercise of moral authority, kailangan malinaw.
5: Yeah.
6: Ano po ba ang basihan ng pagiging malinaw? Obviously, alam po natin na rooted po ito sa katotohanan. At ang katotohanan po ito ay absolute, no? Hindi po ito relative lang kung medyo pagising ko medyo maganda, nakasweldo ko, 'di ba? Lahat, everything is going well. Sige, naniniwala ako sa Diyos at sa kanyang salita. Pero kung medyo malungkot, gloomy, may mga suliranin, may pagsubok sa buhay, maaring iba na ang daloy, no, ng aking pag-iisip. So, hindi po ganun. Absolute po. Ibig sabihin, yun lamang po, regardless of our situation, ang salita po ng Diyos ang ating pong standard.
8: Yan, napakaganda. At paring Pastor Mark, no, ito kasing moral authority is very important. Pero usually, bakit sa mga pamilya, hindi automatic na nangyayari ito? Kasi sanay naman tayo, alam, sa Filipino setting, parang andyan ang parents natin, minsan sinasabi natin ang ama ang leader. So parang it's common knowledge naman, eh, no, na ang ama ay leader. But is it possible na sa kabila ng alam natin to, pero may mga hindrances pa kung bakit hindi nagagampanan ng tama yung leadership as a father sa mga pamilya?
7: Yeah. Ang nabanggit ni paring Alison kanina, kasi yung confusion kasi, dahil nandito tayo sa mundo ngayon, we live in this world, it's very confusing, eh, kasi hindi natin nalalaman kung ano yung tama o mali. Eh. Kaya nga kailangan ng moral authority. And that is, the verse that comes to my mind is yung Romans chapter 12 verse 2, di ba? Do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Pag-aralan mo kasi yung grammar ng verse na yon. Great. Basically, what Paul is saying, we are already conforming to this world. But he's telling us, do not be conformed. Kasi nakatira tayo dito sa mundo. Yeah. Tapos ang dagdag pa niyan, I think nabanggit mo earlier.
8: Yeah.
7: Ang daming information ngayon. Talagang it's a... Diba, kahit pumunta ka sa telepono mo, manood ka ng TV, tumingin ka sa computer mo, we are always fed with a lots of information. At yung mga anak po na, iba yung anak natin. Kasi nung araw, nung panahon ni paring Alison, siguro.
6: Ganun ba yun? Biglang sa akin napunta.
7: Yung mga libro, diba? Oh, mga teacher. Teacher siguro, magulang.
8: Mga scroll.
7: Ngayon, grabe, dami na. Sa cellphone. And dahil doon, yun yung confusing. Kaya kailangan ng moral authority. Kasi kailangan yung tatay o yung leader, kailangan kakausapin niya yung kanyang mga anak, di ba? O yung mga tao sa ilalim niya. Siya magbibigay ng direksyon. Siya yung bibigay ng clarity. Di ba? Ng clarity. Ano ba ang tama? Ano ba ang mali? Di ba? And then kung ito yung tama, kailangan ito yung direction na pupuntahan natin.
8: Yeah.
7: So siya nagbibigay ng clarity because of the dami-daming information, nalilito yung mga bata kung ano yung tama o mali. Tapos siyempre may mga kaibigan pa sila na tinuturo, ganito dapat ang gawin natin. Yeah. Pero ang tanong, tama ba yun?
8: Yeah.
7: So kailangan talaga ng moral authority sa panahon ngayon because... yung katotohanan, ano nga yan, parang alaban nga natin ngayon yung battle sa katotohanan, ano ba yung tama o mali. Minsan ang dami pang fake news dyan, di ba? Napapaniwala tayo. So kailangan mo ng compass, nga, di ba? Yeah, ng compass or guide. Isang tao na may conviction, ito yung tama, itong sundan natin, itong pupuntahan natin, itong direction natin.
8: Yeah, napakaganda yun, ano? At sabi nga natin, hindi naman tayo nag-exist sa isang moral vacuum. No? Ibig sabihin, tama yung sinabi kanina sa Romans 12:2, meron ng existing na mga principles. Kaya yung challenge is do not. No? Kasi may default mode tayo. Eh. May mga kinagisnan. Eh. Ang masaklap pa niyan, kung hindi nga tayo well-equipped, mapapansin nyo, nasa correction na lang tayo mapupunta, no? Para bang we try to correct bawat makita nating mali na mangyayari. But again, we can be proactive. So yung clarity of conviction is very important, no? Yung clarity. And yung clarity na yon, ibig sabihin, meron talaga tayong basis. And that of course is the Word of God. At hindi naman po yan ibig sabihin na knowledge based lang, no, when you say Word of God. Pero talagang kinakailangan po i-embrace natin yan na parte talaga ng values natin.
7: Yun.
8: No, kasi madalas, alam mo, maraming nagbabasa ng Bible pero ang nagiging problema, yung iba, they read it for inspiration. Kasi na-depress ako, nalulungkot ako, may problema ako. They read it for information. Pero kailangan po nating makita that the Bible also gives instructions. Mm-hmm. Paano gagawin ang isang bagay. Ang Bible nagbibigay din ng intervention. Mm-hmm. Paano itutuwid ang isang bagay. Kaya yun po eh. At ang napakaganda rito, halimbawa, alam naman natin na tao nagkakamali. No? Mm-hmm. What if, ito narinig ko to sa isang kakilala ko, sabi niya, Pastor, napakahirap kung warningan yung anak ko na binata at dalaga, sabi niya. Kasi hindi ako naging magandang huwaran nung ganong season ng buhay ko. So in other words, parang tingin niya, dahil hindi niya nagawa ng tama yung season na yon sa kanyang buhay, eh forever disqualified na siya to give guidance para dun sa kanyang mga anak. Para bang hindi na ako authority pagdating dyan kasi nga, eh, palpak ako eh. Sablay ako eh. Alam na mga anak ko yung mga kamalian ko noong mga panahong yan. So what can we say to parents na ganun yung feeling na parabang okay, I am perpetually disqualified kasi hindi ako naging matagumpay sa ganong season. Is there hope para sa ganong klase ng mga sitwasyon na I believe na marami sa mga parents, fathers specifically are going through such challenges, no, na para bang feeling nila, paano kung isumbat sa akin? So, paano natin i-handle yung ganun?
6: Unang-una siguro, magandang makita natin, no, na kaya tayo ngayon nagkakasama-sama rito, kaya tayo merong sinasabing we are part of Christianity, being followers of Jesus, ay sapagkat one time sa ating buhay ay naranasan natin ang pagpapatawad ng Diyos. Doon kasi nagsisimula ang lahat ng ito na kaya tayo nakapagbangon, kaya tayo nagkaroon ng pagkakataong magbago ay sapagkat binigyan tayo ng pag-asa ng Diyos. At ganun din po kailangan po nating ipamanhik po sa bawat isa na anuman po ang naging pagkakamali natin sa nakaraan, hindi po ito yung permanenteng destinasyon natin o identity natin. So, having said that, kailangan po natin na ihingi po ng tawad. In fact, binanggit ko po kanina bilang patotoo po, bagamat po nagtuturo na tayo ng Biblia, ng salita ng Diyos at that time, hindi ko po kinahihiya na lumapit po ako sa aking may bahay, maging sa aking anak upang humingi po ng tawad. Yun po yung unang hakbang po doon eh. Kasi para po maitama natin yung mali, kailangan may pag-amin din po ng pagkakamali. And that is where I started. I ask forgiveness from the Lord at sa mga taong nasaktan, no, ng akin pong pag-exercise ng moral authority ko, no, di ba?
8: So sariling version
6: ko. Sariling version ko eh. So yun po yung unang hakbang po doon. And from then on, hindi naman po ako nagpapakita na parang perfection sa mata po nila. In fact, ang lago po siya sabi sa kanila, tulungan niyo po ako, tulungan niyo ako maging mabuting ama sa inyo. Kung may pagkakamali ako, just say it respectfully. Call my attention, binigyan ko po silang kalayaan po para doon. Bakit ko po ginagawa yon? Kasi nandun po yung paghahangad ko eh, na maging mabuti pong ama. Na hindi po intention ko na magpakitang tao, napakahusay ko, ang galing-galing ko, tignan nyo, nasa pulpito ko, nagtuturo. Hindi ganun eh. Kasi at the end of the day, makikita nila po ang buhay ko sa loob po ng pamilya. No? So, yun po yung, ano, yun po yung nais ko pong hindi lamang i-project, kundi maramdaman nila na ang tatay nila is sincere, no?
8: Sincere yes,
6: po
8: yes.
6: Sa pagiging tatay po. At wala pong ibang naisin, kundi mas mapabuti po ang kanya pong pagpapamilya sa kanya pong mga anak.
8: Yeah, very liberating yung word na ang pinoproject natin is sincerity. Yeah. Actually, nung narinig natin yan dun sa training, bago eh, no? Bago eh. Kasi usually, nasa isip natin, perfection.
7: Yes, yes.
8: O kaya, dapat huwag niyong kay-questionin yung aking sinasabi.
7: Yes.
8: Tapos, sincerity. How powerful is admitting your failures? Pastor Mark, halimbawa, no, sa marami kang nililid and personally, tayo nararanasan din natin yan. I remember sa training, no, before I pass on to you yung ating floor, sabi nga, ang tanong sa akin, paano kami mag-start, Pastor? Kasi puro palpak na kami, nasa camp kami. Sabi ko, why not start by saying na I attended the training, ito yung aking realization, at gusto ko ng pagbabago, can you help me journey in this direction?
7: Yeah.
8: At alam mo, naging powerful yung moment na yon. Kasi naalala ko, meron kaming mga leaders doon, pastor, na kasama dun sa camp na yon, and talagang nakita mo yung pagluha. Kasi alam mo yung feeling ba na they were trying to project an image na matibay ako. Pero yun pala, yung admission of weakness binds the family, no? Kaya nga sabi natin, eh, we bond in weakness. No? Yung admission na I need help as a father. Na hindi typical yan. Sabihin, I need help. But again, yung sincerity is actually very important. Dahil hindi naman talaga natin kaya yung perfection. Eh. But what we can offer is sincerity. So, Pastor Mark, ano ba itong significance ng sincerity na ito?
7: Importante siya kasi I think importante na i-clarify natin na yung tatay o yung leader with moral authority, hindi siya perfect eh. But ako, I would use the word authentic. Yung sincere, authentic. Ibig sabihin no, na inaamin niya na hindi siya perpekto, na siya ay nakakamali din. At kung ikaw ay nagkamali, you must be willing to humble yourself and admit that, you know, I also make mistakes, and to come sa mga anak mo, sa mga anak natin, at sabihin natin, how can I improve, diba? Ano ba nakita niyong pagkakamali ko? At kung ikaw mismo nakita mo na nagkamali ka, kasi ganoon nga, yung image natin ng authority nung araw, perfect eh.
8: Oh.
7: Diba? Yung sinabi mo, yung huwag kikwestiyonin. And because of that image, yung perfection or yung unquestionable authority, it has done a lot of damage.
8: Yeah.
7: Nakikita natin na, yes, sumusunod yung mga anak sa kanilang tatay, pero there is fear. Diba? May takot.
8: Mm-hmm.
7: Hindi close yung relationship. So they follow yung kanilang tatay, sumusunod sa tatay nila dahil sa takot, hindi dahil sa pag-ibig.
8: Mm.
7: Kung ikaw ay isang moral authority na sincere or authentic, aminin mo yung pagkakamali mo and you're willing to improve, di ba? Ang importante, nag-improve ka eh.
8: Yeah.
7: Kasi hindi naman maganda, inaamin mo lang yung pagkakamali mo tapos lagi kang nakakamali. Hindi ka naman po-progress. Kailangan nag-improve ka, di ba? Pag nakita ng mga anak mo yon, siyempre, you aminin mo na nagkamali ka, and then you repent. Ika nga, tapos nagbabago ka, nakikita nila yon, then they begin to build trust and confidence. And maybe it may take some time, especially kung nakaramdam yung mga anak mo ng sakit, di ba? Yung pain na dati, masyad ko ang authority, ako yung boss dito, huwag niyo kusunin. Tapos ngayon, parang nagbago ka na. It may take some time, pero it will heal. Eh. Magkakaroon ng healing. Kung makita nila sincere ka talaga, makita nila authentic ka talaga, marireplace ngayon yung fear nila ng love. Eh.
8: Yeah.
7: Diba? They follow you out of love. Yun naman ang gusto natin, diba? Bilang mga Kristiyano, sumusunod tayo kay Kristo, sumusunod tayo sa Diyos Ama dahil mahal natin yung Diyos Ama.
8: Yeah.
7: Meron tayong relationship, meron tayong personal relationship with our Lord Jesus Christ. So, ganun din dapat ang relationship sa moral authority na we follow them out of love, di ba? Not out of fear.
8: Yeah. At saka, isang bagay din, ano, dun sa sincerity na yon, parang, ano eh, yung mga anak, parang na may na-unlock din sa isipan nila ba? Na kailangan ng suporta ng tatay namin to become a good father, no? Ibig sabihin, usually kasi, para bang ang pinoproject mo is perfection, hahanapan ka ng mali eh. Ikaw nga, ganito ka eh. Di ba? Ganun ang nagiging exchanges ninyo. Pero pag nakita nila yung sincerity, ang hahanapin nila is how they can help, no? Paano tayo magiging team so that we can journey together as a family. So, ang laki po ng nababago pagka yun ang paradigm or perspective na ating sinusunod. Now, isa pang mahalagang elemento, no, sa ating panahon ngayon, itong itong conviction, no? Kasi clarity is one thing, ibig sabihin malinaw sa iyo ito yung direction, ito yung basis. Pero conviction kasi is alam naman natin na yung tama ay hindi palaging madaling i-implement, no? Kaya nga tinuturo sa atin is how do we sift through all these confusing authority figures, no? May mga influencers, may mga kanta, mga pelikula, mga kung ano-anong prinsipyo. Yan, ang hirap na niya, no? Sifting through that. Pero ang isang challenge pa is namumuhay tayo sa mundo na ano eh, na hindi neutral eh. Merong opposition. So, kaya nga, isa din sa tinuturo natin is very important yung to teach our children not to have a soft mind. No? Yung kailangan meron siyang conviction. Kasi kung gullible siya, soft mind, meaning madali naman siyang maniwala o madali siyang umurong pagka yung kanyang pinaniniwalaan ay sinasalungat or it's not popular, no? And keep in mind po, mga tagapakinig natin, na ang bawat isa sa atin, meron tayong need for acceptance, approval, attention. Need yan eh. Need yan. At dahil po yan ay need, ang isang magiging challenge po dyan is that hindi natin nare-realize na may mga times po that if our children are not properly rooted, o kahit tayo din as adults, ang tendency po is just to gain acceptance. Sometimes we sacrifice values.
7: Exactly.
8: Kaya yung conviction sobrang halaga.
7: Yeah.
8: Kasi hindi natin isasakripisyo yung tama just for the sake of being accepted. Pero yun nga eh, pag sa bahay hindi nararamdaman yung acceptance, syempre hahanapin sa labas. And some people will easily trade yung kanilang pinaniniwala ang tama for the sake of being accepted. So, ibig sabihin, yung conviction, hindi lang siya yung, basta matatag ako, hindi ako bibigay. Parte din po niyan is we provide the emotional security needed para yung desire for acceptance, attention, approval is met at home. At pag meron silang security, emotional security, hindi nila hahanapin na I will exchange my values for the sake of acceptance. Kasi talagang hindi lang siya ano eh. Yan ang madalas na o-overlook eh. Akala ng iba pag sinabing conviction, it's just a matter of being strong. Pero ang totoo po nun is yung vulnerability natin ay hindi lamang intellectual, kundi emotional din. Kasi nga may yearning for acceptance. Eh. Kaya minsan makikita mo, they easily sacrifice the truth. Again, because what they need that should have been provided at home ay hindi nila nakakatagpo. No? So, ang dating ngayon ay nandyan yung challenge. Pero pag sinabi natin conviction, it means that you stand firm under pressure. You do not compromise easily. You know what you believe. And you remain anchored. No? Kahit sa gitna ng mga confusing times or challenging times. So, how do we develop this, no, sa ating sambahayan? Paano ba natin, what practical steps kaya ang pwede nating gawin para lalong ma-develop itong conviction na ito for the family?
6: Siguro umpisahan natin siguro sa, I would say, kung tayo ay nakakapagturo, no, ng salita ng Diyos sa atin pong mga anak, siguro umpisahan po natin na we as a father, as parents, we live out. So nandoon po yung salitang modeling, we need to live out yung truth. Kasi ang pinaka mas effective daw sa lahat, hindi lamang po yung tinuturo o sinasabi natin, ang ginagaya po nila o nagagaya po nila, yung pamumuhay po natin. Ikalawa, kailangan po natin, binanggit natin kanina about sincerity and being authentic, kailangan po natin ng panalangin. Kailangan po maunawaan ng bawat miyembro ng pamilya na ito hindi po sa ating sariling ganang lakas. Na ito po ay sa biyaya ng Diyos at sa lahat po na nagnanais na sumunod po sa salita ng Diyos at nais ipamuhay po ang katotohanan mula sa salita ng Diyos, ang Diyos din po siya ang tumutulong din po sa atin sa pamagitan po ng Banal na Espiritu. So, mahalaga po maunawaan natin yun na yung elemento po ng panalangin ay mahalaga po na napapagtibay pa nga, in fact lalo, ang atin pong pagsasama-sama sa loob ng tahanan. Kung minsan kasi, paring Mark, yung atin pong pananalangin para bang na i-confine lamang natin sa pagkain. No? Marami pong aspeto po. O kaya naman, pag may mga problema lang, di ba? O may pangangailangan. Ngunit ang isang katotohanan, kung gusto po natin ipamuhay ang salita ng Diyos, pwede po natin idulog sa Panginoon. Sama-sama po tayo bilang isang pamilya na ipanalangin na maituwid natin, no? Magkaroon tayo ng yung pagnanasa, desire, na tunay nga, we delight in the Lord. That's why we pray at nais po natin humingi ng tulong sa Kanya. Panghuli siguro, nais ko rin banggitin yung accountability. Merong bahagi sa pag-aaral natin na kung saan ay pwede tayong humingi ng accountability mula sa ating asawa. No? Mababagit natin later on yan sa mga domestic affairs, mga needs sa bahay. Yeah. O kaya pagdating sa ating mga sinful inclinations marahil. We can go to our eldest son, no, for an accountability and so on and so forth. How we treat your wife mula sa yung daughter. Mga something to that effect. Kasi mahalaga yung, kumisa may mga blind spots tayo, yeah. Sila nakita nun, pa, si mama, tinaasan mo ng boses kanina. Ay, oo nga anak, I will go to your mom and ask for apology and forgiveness. So, ganun po yun. Nandoon po yung salita ng Diyos na nais natin imodelo, ipamuhay, nandun yung pananalangin, at nandoon din po yung sinasabi po nating accountability sa bawat isa.
8: Yan. So, talagang kailangan mag-set tayo ng culture, no, sa ating tahanan that will promote itong accountability na ito. So, babalik talaga dun sa relationships, no?
6: Opo.
8: Kaya nga, habang inaaral natin ito, no, naalala ko talaga, sabi ko, nga, no, gusto natin yung mga anak natin na magkaroon ng conviction, pero ganun pala kalalim yun, ano, na hindi lang siya matter of knowing right from wrong or being strong. Talagang sa tahanan, dapat merong natutugunan. Kaya pala yung role ng emotional security, connected talaga siya sa moral authority. Yeah. Kasi kung purely moral authority, nag-focus tayo dyan, pero wala yung emotional security, which is another topic na ating pag-aaralan din, minsan na nangyayari, merong rebellion eh.
6: Mm-hmm.
8: Diba, sabi nga, rules without relationship, yeah, can lead to rebellion. Yeah. So talagang nandun yung panganib na yun. Kaya importante yung pag-create ng atmosphere ng relationship.
6: Yes.
8: No? Kasi ibig sabihin nun, talagang it takes a lot of humility para umamin sa pagkakamali, to reach out and ask for help. And ang kagandahan naman nun, as you set the example of being vulnerable, nakikita ng pamilya na we work as a team. We work as a team. Kasi minsan ang tendency natin, we want to shield our children from yung mga problems, di ba? And nagpapakatibay tayo. Yung pala, hindi naman tayo dinesign na suluhin mo yan. Kaya ka nga may pamilya para di mo suluhin yan. Kaya kami asawa para may katulong kang pagharap

0: kang kasama dun sa journey.
1: Amen.
0: And yung kaisipan na tayo po ay parang yung sinasabing it's lonely at the top, no? Yeah. Pag leadership pinag-uusapan, whether yan po ay in church, in society, or in families, or corporate settings, sabi nga ng isang author na basa ko, sabi niya, how can it be lonely if you're a leader? You are with people. It can only be lonely if you are carrying the load yourself.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nagiging lonely. Kaya yan po ang isang hamon para sa atin. So, sadyang medyo maiksi ang ating panahon, no? Pagpapatuloy natin, marami pa ito eh.
1: Yeah.
0: Marami pa ito. Pero bibigay po natin ang pagkakataon para kay Paring Allison, para sa ating devotion. So, pakinggan natin ang devotion ni Paring Allison.
2: Tayong lahat po ay dumako po sa salita ng Diyos. Matatagpuan po ito sa 1 Korinto, Kapitulo 16, Talatang 13. Maikli lamang po ito, 1 Corinthians chapter 16, verse 13. Be watchful, stand firm in the faith, act like men, be strong. Salin po sa ang Biblia, magbantay kayo, manatiling matatag sa pananampalataya, magpakalalaki kayo, magpakatatag kayo. Ano po ba ang kahulugan ng sinasabing magbantay kayo or being watchful? Alam nyo sa mundong ito, binanggit po kanina na confusing, nakakalito, marami pong mga paiba-ibang mga values. Eh maganda pong bantayan po natin na wag po tayo maging kampante, no? Sapagkat ang tukso, mga temptations will try to lure us upang tayo ay maderail, madelay at tuluyang pong malayo sa Diyos. Huwag po natin hayaan na ang maling aral ay ang siyang matanggap, no, ng ating pong mga anak o sabihin na nating mga kasalanan sa mundong ito na nagpapalayo po sa atin sa Diyos. So, kailangan po natin bantayan ang ating puso, ang ating isipan mula po sa mga maling katuruan at saka sa mga kultura, no, na dito po na nagkakaroon po o meron po sa ating mundo. Huwag basta sumunod sa impluensya ng mundo, maging mapanalangin po tayo at mapanuri. Kasi kung hindi po, tiyak tayo po ay matatangay ng daloy ng mga kultura dito po sa ating mundo. Binabanggit din po dito, mga magulat kapatid, yung manatiling matatag sa pananampalataya. Alam nyo po kasi yung pagiging matatag sa pananampalataya, muli ipapaalala po natin na ito hindi sa ating pong ganang lakas. Ngunit nandoon po ang mga responsibilidad natin. Na binabanggit natin that we can be strong, firm in our faith, and that is with Jesus, no? That is with the Holy Spirit. Ibig sabihin, meron po tayo ditong pate, meron po tayong bahagi. Kaya sa Biblia, mapapansin po natin na hindi lamang paglagak ng ating pananampalataya, nandun po yung yielding, nandun po yung surrendering, nandun po yung giving in, no? Sapagkat kapag tayo po ay parang nagre-resist against, no? Parang tayo ay kinakalaban pa natin ang Banal na Espiritu, ay siya ngayon tumutulong po sa atin upang mahubog po tayo sa wangis po ni Kristo. Huwag bumitaw kay Kristo kahit may problema o pressure o pag-uusig. Huwag po tayo bibitaw. Sapagkat napakahalaga po neto na tayo po ay mananatili po sa Kanya. Panindigan po natin. Anong panindigan natin? Ang katotohanan ng salita ng Diyos, na ang salita ng Diyos po ay hindi pabago-bago. Pag binabanggit po dito yung magpakalalaki kayo o act like men, hindi ito tungkol sa kasarian, no? Kundi ito ay, ang ibig sabihin nito ay maging mature daw tayo, maging matapang tayo, no? Maging responsable tayo, maging magkaroon tayo ng paninindigan. Sa konteksto po kasi ng Biblia, ang tawag po sa spiritual courage ay yung sinasabi nga act like men o magpakatatag kayo bilang mga lalaki. Ang ibig sabihin lamang nun ay spiritual courage. Kaya panghuli na lamang po, huwag tayo maging duwag sa katotohanan. Kuminsan na hindi natin na ituturo ang dalisay na salita ng Diyos, kasi nga nakakapagkompromiso po tayo. Huwag po ganun. Kaya sabi dito, spiritual courage nga eh. Huwag tayo maging duwag sa katotohanan. Harapin ang responsibilidad, lumago sa ating spiritual maturity. Kaya sa mga bagay pong ito ay magandang paalala po ito sa atin at nawa po ay tayo lalo pong mas na-inspire. At higit sa lahat po, ang salita ng Diyos, binanggit kanina, intervention.

0: para po tayo ay hindi po mahulog doon, no, sa patibong po ng kaaway. Lalong-lalo na po sa mga masasabi po natin, mga isipan po ng ating mga anak na sa murang isip po nila ay maaari po sila matangay. Hayaan po natin na ang salita ng Diyos at ang ating pamumuhay ang siya maging ehemplo po upang sa kanilang paglaki meron po silang matutularang modelo at yun po ang kanilang magulang. Maraming salamat po.
1: Yan, thank you. Sadyang ang opportunity para gawin yan ay maiksi lamang.
0: Yes. No?
1: Pero ang impact ng pagbibigay po ng ganyang gabay ay hindi lamang sa henerasyon natin, ng ating anak, but even to the next generation. So yung complacency at saka intentionality, kung saan man kayo sa dalawa na yan, ang epekto ho niyan, hindi sa generation lang natin. Talagang tuloy-tuloy. Kaya kailangan mas piliin natin yung intentionality.
0: Yes.
1: Kaya sana po ay naging pagpapala sa inyo ang ating episode na ito. Muli, maraming salamat sa ating mga kasama, paring Allison ko, paring Pastor Mark,
2: yes,
1: sa isa na namang episode natin. At pagpalain po tayo ng ating Panginoon.
3: Pare, parenting and relationship enhancement.
4: Ito ang 702-DZAS. 702-DZAS. Agapan ng Sunday Night. Napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Hey friends, we're glad you came. In Between's the show's name. Your weekend spot for chikahan, tawanan, na makasamang life lessons. So, sit back, relax, enjoy the scene. Happy vibes only on In Betweens. Sa 702-DZAS-FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Kaagapay! Welcome to our new episode here on In Betweens over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Happy Saturday mga kaagapay at ito ang iyong best pod sa Candid Conversations, Absidy Ferrer Tabua. Happy listening sa lahat ng naka-tune in na sa kani-kanilang radio sa 702 DZAS AM band. Ano man ang gamit ninyo kaagapay, kung kayo ay naka-transistor radio, PM radio, or kaya naman ay car stereo, nasan ka man, samahan mo ko sa loob ng 1 hour ng kwentuhan at life talks. Hello rin sa mga naka-tune in sa atin via online on our Facebook sa 702DZAS-FEBC Radio. Maging sa ating YouTube channel sa 702DZAS-FEBC Radio TV. Ipadaan nyo na ang inyong mga pabate sa ating comment section at syempre i-share mo na rin ang iyong merienda. Ano ba kinakain mo today kaagapay? Or ano ang iyong merienda habang ginagawang background ang pakikinig dito sa DZAS? Let me know dyan sa ating comment section, mga kaagapay. Gayun din, binabati rin natin yung mga naka-tune in sa atin sa febc.ph, maging sa ating sariling mobile app sa 702 DZAS mobile app. Kaagapay, kung gusto mong tuloy-tuloy na inspiration, balita at saya anytime and anywhere, download nyo na kaagapay sa Google Play Store or Apple App Store ang ating 702 DZAS mobile app. At ang kinagandahan yan kaagapay, libre yan. Diba? Walang bayad. At pwede nyo po itong i-access 24/7. As long as meron po kayong internet connection o kaya namang wifi at data, abot na abot ninyo ang mga programs natin ng inyong agapay ng sambayanan. At kung ito naman, kaagapay ang first time mong makinig at mapadaan sa ating station, ang DZAS ay flagship station ng Far East Broadcasting Company Philippines. At napapakinggan po tayo sa buong Mega Manila, some parts of Mimaropa at Ilocos Region. Kaya naman kaagapay, tune in ka lang, patuloy po kayong makinig. At kung ikaw naman ay first time mong listener ng In Betweens at nagtataka ka, di ba? Nagtataka ka, you're wondering, bakit nga ba ang title ng program na to ay In Betweens? Kasi we want to talk about yung gitna ng ating mga pinagdadaanan, the in-betweens of our lives, and that space where the journey and the process happens. Yan, dyan nagaganap, sa gitna. Diba? Gusto natin i-highlight yan, diba? Where things are yet to unfold. Ayan, dahil, diba? Totoo naman, most of our life happens in the middle. Kaya naman, dito sa in-betweens, a space for honest conversations about life, love, faith, career, and all the things in between. Kaya saglit muna tayo, huminga, kaagapay, hinga-hinga muna tayo. And here's a song that might just speak to your season right now. Kaya naman stay with us kaagapay and you're listening to In Betweens with ang best friend mo sa Candid Conversations, Absidy Ferrer Tabua.

0: we're back, mga kaagapay, at kayo'y nakatune in pa rin dito sa 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At kayo'y nakikinig pa rin dito sa In Betweens, your space for real talk in the middle of real life. At syempre, kasama nyo pa rin po ang inyong best bud, si Candid Conversations, Abcidi Ferrer Tabua. At ngayon ngang araw, may sulat tayong natanggap mula sa ating listener. Let's listen to the heart of our letter sender na si Olsen.
1: Dear Inbetweens, hi po, Olsen na lang po ang itawag niyo sa akin. 21 na po ako. Over the past few months, feel ko po di ko masyadong nagagamit ng maayos ang oras ko. Di ko po alam anong gagawin ko sa buhay kahit sobrang dami ko pong options. May mga lakad naman po ako, maalis-alis ng bahay, pero parang araw-araw po ako walang gana. Parang ginawa ko na lang po siya out of requirement, tapos panay ako, bahala na, okay na yan. Kahit po yung mga old hobbies ko, parang hindi ko na po nagagawa. Nakakalimutan ko na po kung paano alagaan ang sarili ko. Pero kung titignan po, mukha naman po kung okay, physically. Mentally exhausted lang po talaga ako. Alam niyo po yung feeling na parang pagod kayo sa utak, pagod din po kayo sa katawan. Ganun po kasi yung nararamdaman ko. Ayoko naman po maging tamad, pero parang sumusuway yung katawan ko. Kung i-compare ko po siya, para po akong nanghihina kahit pilitin ko pong maging malakas. Parang lahat nakakapagod, tapos yung passion po na meron ako dati sa mga ginagawa ko, nawawala na po. Mayroon po akong part sa sarili ko na nagsasabi na mag-quit na lang, tama na, huwag mo nang balikan yung mga dati mong ginagawa kasi pagod ka na. Pero something tells me, napanghawakan lahat ng mga nagawa ko. Nalilito po ako. Feel ko ang decisive ko po sa mga desisyon ko. Tapos, every time na nagde-decide po ako, parang hindi po siya tama. Yung worries ko po nandyan, yung anxiety ko po nandyan. Masyado po akong nag-aalala sa mga nangyayari. Parang ganun po. Hindi ko po maintindihan kung ano po ang meron sa akin. Pero right now, I know I needed guidance. Baka meron po kayong advices, prayers para sa aking uncertainties, anxieties, and doubts, pati na rin po sa kalakasan ng aking loob. Alam ko pong nakatulong na po kayo sa marami at sana po matulungan niyo rin po ako. Maraming salamat po!
0: Thank you, Olsen, for trusting us with your story. And salamat din kasi I know na hindi lang ikaw ang nakaka-experience nito. Diba? Maraming young adults at maraming kaagapay na nakikinig ngayon na probably going through the same thing. Kaya let's walk through your story together. Kaya dito, kung babalikan natin kaagapay yung story ni Olsen, diba? Kung isipin natin, it is something a lot of us can relate to. Diba? Yung feeling na ang daming options, pero wala ka namang gana. Na-experience mo na ba yun? Or napagdaanan mo na ba yun? Yung tipong physically okay ka naman, pero mentally, emotionally, and spiritually, parang ang drained mo na, diba? Drained na drained ka na. Kaya ang una nating tanong, ano ba talaga ang nararamdaman ko sa season na to? Kasi minsan mahirap siyang i-pinpoint, aminin natin. Hindi natin siya man-name-an or hindi natin siya malabelan, diba? Hindi naman ikaw tamad, diba? Pero wala kang energy. Or kaya minsan parang naiisip mo, hindi naman ako walang ginagawa, pero parang hindi fulfilling. At syempre, yun nga, no, meron mga panahon na parang naiisip mo din na hindi naman ako like walang plano, pero parang hindi klaro kung saan ako pupunta. So kaagapay, baka nakaka-experience ka lang ng pagkapagod. Pero ito yung kind of pagod na hindi lang siya simpleng pagod na matutulog ka lang, tapos okay ka na kinabukasan. Ito yung pagod na kahit nakahiga ka or kahit nakatulog ka ng 8 hours, pagising mo parang hindi pa rin sapat. Kasi diba yung pagod hindi lang yung galing sa katawan, diba? Galing din yan sa loob. And alam mo, Olsen, and sa mga kaagapay natin, it's normal. And it doesn't make you weak. Tandaan natin yan. It doesn't mean you're failing. It just means you're human. Tao tayo, di ba? Nakakaramdam tayo. We are an emotional being. Kinreate tayo ng Lord na ganito. And sometimes, di ba, na-experience natin to at binabato tayo ng buhay into seasons where we're called to slow down and not to speed up. Kasi may mga bagay talaga na hindi dapat minamadali. Lalo na kapag nandyan ka sa gitna or talagang pinagdadaanan mo siya. So tanungin lang din natin ang ating mga sarili. Saan ba nang gagaling yung pagod na ito? Ito na feel kong parang exhausted ako. Is it from comparing myself to others? Or is it from the pressure of having to figure everything out? Na kahit bata ka pa, kailangan bang alam mo na lahat? Planned out na lahat? Or is it from not giving myself time to rest? Or kaya naman to heal? Minsan kasi ang bilis, diba? Ang bilis-bilis ng mundo. And social media shows us success stories left and right. Na minsan hindi mo alam kung ano na yung pagpo-focusan mo. Hindi mo na alam kung ano yung pagtutuunan mo ng pansin. Kasi nga kaliwat kanan, nakikita mo na grabe, successful na siya dito. Ang dami niya na naipundar, ang dami niya nang napuntahan. At nakikita mo yung mga friends mo na nagpo-post na about their new jobs. Or kaya naman, ang dami nilang travel. Talaga naman, hashtag travel goals ang atake. Or kaya naman, ang kanilang mga updates sa relationship. Kung sila ay may boyfriend or girlfriend, nakikita mo talagang parang sana all. Mapapasana all ka sa kanilang mga ginagawa. And you will catch yourself na parang ikaw nandito ka and you're stuck. Or nagtatanong ka, questioning, overthinking. Pero ang totoo kaagapay, hindi tayo behind, di ba? Hindi tayo nahuhuli. You're just in the middle of your journey. And in this space, pwede nating tanungin, Lord, what are you trying to teach me in this season? Kasi minsan, the silence itself is the lesson. Yung parang aimless feeling, yung parang feeling mo wala kang patutunguhan, feeling mo stuck ka. Minsan, invitation siya kaagapay to re-anchor ourselves in the Lord. Baka paalala na to sa ating kaagapay, to reshift our focus. Saan ka ba nakatingin? Saan ba nakaangkla ang pag-asa mo? Ano ba yung mga bagay na pinagtutuunan mo ng pansin? Maybe this is the right time to re-anchor, to reshift your focus, and to fix our eyes on the one who holds our future, and that's Jesus. So habang nagmumuni-muni tayo kaagapay at hinahayaan yung question na yon to float sa ating mga isipan, eh here's a song muna para sa'yo. Kaya naman, stay with us kaagapay and you're listening to In Betweens with ang best bud mo sa Candid Conversations, Absidi Ferrer, Tabua.

Welcome back, Kaagapay, and you're still tuned in to In Betweens over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At kasama niyo pa rin po ang iyong ABC, ang best bud mo sa Candid Conversations, Absidy Ferrer Tabua. And Kaagapay, patuloy mong ishare itong episode natin. Share mo na sa iyong friends, family, or kaya naman sa loved ones mo na nais mo makapanood or makapakinig ng ating episode today. At syempre doon sa mga taong feeling mo ay kailangan nilang marinig ang episode natin ngayong araw. At ngayon nga, Kaagapay, balikan natin yung kwento at letter ni Olsen. Yung pakiramdam niya na para siyang aimless or kaya pagod, walang gana, confused kung anong direction ba ng kanyang life right now. Alam mo, habang binabasa ko yung letter niya, bigla ko naisip yung experience nating lahat ng mga Pinoy commuters. Napaisip ka, no? I'm sure meron ka na maiisip agad at may koconnect kapag sinabi mong commute. Diba? Kung nakasakay ka na sa jeep, sa bus, sa MRT, or LRT. Gets mo to agad. Kasi parang ganun yung journey ng buhay natin. Minsan, sasakay ka sa jeep tapos parang hindi ka sure kung tama yung dinaanan. Lalo na pag first time mong pupunta sa isang lugar. Ako na-experience ko to at tatlong beses akong naligaw, Kaagapay. Tatlong beses, imagine. And that was during nung student pa ako, nung college na ako. Ito yung papunta ko sa pinag-OJT-han ko sa Intramuros. At ang nakakatawa, tatlong beses akong naligaw sa area na yon dahil mali yung nasakyan ko. Hindi ko alam, hindi ko maalala kung namali ba ako ng tingin sa karatula or parang yun talaga yung pagkakaalam ko pero mali pala. So, that was the story. Pero looking at the bright side, Kaagapay, tatlong beses man ako naligaw sa area na yon is natuto na ako. Yun talaga yung kinagandahan nun eh. Talagang kapag na-experience mo isang bagay, dun tayo natututo. Kaya ngayon, masasabi kong kahit papano natuwa ako at naligaw ako ng tatlong beses sa area na yon. So going back, may pagkakataon din na hindi ka bumababa, diba? May pang pagkakataon na hindi tayo bumababa sa tamang lugar or kaya naman lampas na pala and kailangan mo pang bumalik. At madalas, habang nasa biyahe ka, matagal, nakakapagod. At lalo na kapag heavy yung traffic, ha, hindi biro yan. At para talagang, alam mo yon, inabot ka na ng sobrang habang oras dahil sa heavy traffic na yan, na feeling mo wala nang katapusan. And kung iisipin mo, commute is such a good picture of what Olsen is going through. Yung feeling niya na, Lord, nasan ba ako? Like, saan ba ako pupunta? Tama ba itong sinasakyan ko? Or baka nasa maling direction ako? At tayo rin, minsan, Kaagapay, di ba? Minsan, ganun. Ganun na ganun yung pakiramdam natin. Di ba? Example, sa EDSA, sino bang hindi na traffic sa EDSA? Minsan, kahit 30 minutes lang ang biyahe dapat, nagiging 2 oras. Ang hirap, di ba? Pero kahit anong inis or kahit anong pagod, hindi mo naman pwedeng pilitin ang kotse or yung sinasakyan mo na umusad agad, di ba? So kailangan talaga nating maghintay. And that's exactly how life feels minsan. Gusto mong magmadali, di ba? Gusto mong makalampas agad sa season mo pero parang wala kang control. You're forced to wait. Kagaya ni Olsen, gusto niyang malaman agad kung ano ba talaga ang gagawin niya sa life. Pero for some reason, parang wala siyang gana, di ba? Walang energy or kaya parang walang malinaw na direksyon. Pero ito ang magandang perspective. Sa traffic, hindi ibig sabihin na hindi ka umaandar. Kahit dahan-dahan, kahit mabagal, gumagalaw ka pa rin. Hindi mo lang napapansin kasi gusto mo nang mabilis, di ba? Gusto mo nang makauwi kasi ang tagal-tagal mo na na-stuck, di ba? Pero in the same way, kung yun ang season natin na parang walang nangyayari, God is still moving. Gumagalaw pa rin siya kahit hindi natin makita.
Ito naman siguro, naranasan mo na rin siguro kaagapay, kapag nagkukwento ka sa jeep or naka-earphones ka, tapos bigla mong na-realize, ay, lumagpas ako sa dapat kong bababaan. Di ba nakakainis yun? Yung parang babalik ka pa, dagdag bayad pa, dagdag effort pa, dagdag pagod. Di ba? Pero kung iisipin, ganun din ang life. Sometimes, we make decisions na later on, parang mali pala. Kagaya ng sabi ni Olsen, every time I make a decision, it doesn't seem right. Pero hindi ibig sabihin, natapos na ang lahat. Pwede ka pang bumaba at bumalik. Pwede ka pang mag-adjust. Hindi mo kailangang manatili sa maling sakay or sa maling nasakyan mo habang buhay. Diba? And God gives us the grace to take U-turns, kaagapay. Tandaan mo yun. Hindi failure ang tawag dun, kundi learning. Kasi kung hindi ka na late or lumagpas, hindi mo matututunan maging mas aware next time. And just like my experience nga nung na-share ko kanina, na tatlong beses akong naligaw, natuto ko mula doon. At ito pa kaagapay, meron pa tayong isang relatable na scenario. Dahil meron ding times na sasakay tayo or sasakay ka ng jeep kasi nakasulat Cubao. Pero Cubao pala, via kung anong eskinita na hindi mo alam. At habang nasa biyahe ka, syempre kabado ka kung tama ba. At for sure, iba ang stress level mo niyan, kapatid. And that's life when you feel uncertain. Gusto mo sana sigurado pero laging may doubt. Pero alam mo kaagapay, minsan okay lang na hindi mo alam agad ang buong ruta. Diba? Ang importante, nakasakay ka pa rin. You're moving. Kasi kahit magkamali ka ng sakay, may paraan para itama. At ganun din, diba, sa letter sender natin. Naguguluhan siya kung itutuloy pa ba niya ang dati niyang ginagawa. Or kaya, mag-quit na lang. Pero the very fact na nagtatanong siya, naghahanap ng guidance, ibig sabihin, hindi siya totally stuck. She's still moving. And minsan, yun lang muna ang kailangan. Yung hindi ka titigil kahit hindi ka pa sure. At kung iisipin natin talaga, no, life is like commuting. Diba? Hindi laging mabilis, hindi laging clear ang directions, at hindi rin laging smooth ang ride. May mga traffic tayong madadaanan, may delay, may maling sakay, may lumagpas. Pero the truth is, every stop, every delay, and every detour, may matututunan tayo. Kaya kaagapay, baka ngayon, nararamdaman mo rin yung nararamdaman ni Olsen. Yung feeling mo na parang pagod ka, or confused, or kaya parang aimless. Pero ito ang gusto kong ipaalala sa'yo. Kahit hindi mo alam ang buong ruta ng biyahe mo, God knows. Siya ang ultimate driver natin. Diba? Siya ang chopper ng buhay. Diba? Siya ang chopper ng buhay. Si Jesus. O, diba? Napasample pa. Pero diba? Siya ang may hawak ng manibela. Siya ang may hawak ng mapa. At sabi nga sa Proverbs 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Ang ganda, di ba? Hindi sinabi doon na alamin mo muna lahat bago ka magtiwala. Ang sabi, trust first. Kasi kahit hindi mo alam kung saan ka bababa, kung kanino ka sumakay, kung kay Lord ka nakaangkla, siya mismo ang magda-drive para sa'yo. Kaya kaagapay, kung pagod ka, huminga ka muna. Hindi masamang huminga, hindi masamang bigyan ng sarili ng break, di ba? Pero huwag mong isipin na parang wala ng pag-asa. Hindi ka stuck. Nasa biyahe lang tayo kaagapay. Yes, minsan mabagal. Minsan parang feeling mo lumagpas ka na, pero still nasa biyahe tayo. At habang nasa biyahe ka kaagapay, may natututunan ka. May natututunan tayo. At alam mo, minsan yung pinakawalang
kwentang commute, ang pinaka natatandaan natin, yung para bang may epic fail na nangyari na, ay, dapat smooth lang yung biyahe ko, pero yung meron tayong mga roadblocks or kaya challenges talaga na kinaharap during that commute, eh, yun talaga yung pinaka tumatatak sa atin. Diba? Yung na-stranded ka sa ulan, or yung tumirik yung jeep, yung ang haba ng pila sa train station. Pero, alam mo yun, Kaagapay, years later, nakangiti ka habang kinukwento mo yun. Kasi it became part of your story. Ganyan din yung season na pinagdadaanan natin ngayon. Hindi siya wasted. Later on, you'll look back and realize, ah, kaya pala ako napagod, kaya pala ako naguluhan, kaya pala ako parang hindi ko alam ang gagawin, kasi may tinuturo ang Lord sa akin. May character akong dapat i-develop. May character akong na-develop or natutunan. At mas lumalim yung faith ko. Kaya Kaagapay, at sa lahat ng mga listener na nakikinig na parehas yung situation kay Olsen or pareho yung pinagdadaanan, don't see this as the end. Don't see this as a sign na walang direction. Instead, see it as part of your commute. Hindi pa tapos Kaagapay ang biyahe mo. At kahit hindi mo ramdam, God is with you sa loob ng jeep na yan. Kasama mong nagbabayad ng pamasahe. Kasama mong sumasabay at naghihintay sa heavy traffic. At kasama mong bumababa at bumabalik kapag lumagpas ka. At the end of the day, hindi ang bilis ng biyahe ang importante, kundi kung sino ang kasama mo sa biyahe. Kaya Kaagapay, tanong ko sa iyo ngayon, sino ba ang kasama mo sa jeep ng buhay mo? Sino ba ang chopper ng buhay mo? Kasi kung si Lord ang kasama mo, you may not always know the route, but you'll always be safe in the journey. 1, 2, 3.

Welcome back, Kaagapay, and you're still tuned in to In-Betweens over 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At kasama niyo pa rin po ang inyong kaagapay, ang inyong ABC, ang best bud mo sa Candid Conversations, Abcidi Ferrer Tabua. At ngayon, nasa last segment na tayo ng ating program, which is the challenge part, Kaagapay. So let's go to our challenge part. Ito yung mga small practical steps na pwede nating gawin at dalhin ngayong linggo. Diba? Dahil hindi naman kailangan sobrang ingrande, hindi naman kailangan malaki, basta real and doable at practical sa ating pang-araw-araw na gawain. So number one, kung meron tayong babaunin sa istorya ng ating letter sender, number one is to pause and don't pressure yourself. Instead of asking yourself, ano bang gagawin ko sa buong buhay ko? Ask yourself, ano bang kaya kong gawin today? Focus ka lang kaagapay today. Today lang, kahit today. Huwag mo i-overwhelm yung sarili mo. Maybe it's drinking water dahil nalilimutan mo uminom ng tubig, like me. Maybe it's writing in your journal. Yan, isa yun sa mga bagay na pwede natin gawin kapag tayo ay yung parang magulo yung thoughts natin at gusto natin i-release. Magsulat tayo. Magsulat tayo sa ating journal, or kaya naman kung meron kang digital diary, pwede rin yan. Dahil tandaan mo, small steps still count. Kahit maliit na bagay yan, kahit maliit na step yan, may impact yan. Number two, rediscover small joys. Naalala mo ba yung hobbies mo dati? Try mo ulit, diba? Not to perform, not to be productive, but just to enjoy. Diba? Yan minsan yung nalilimutan natin gawin eh. Yung mag-enjoy sa mga bagay na ginagawa natin. Kasi sa sobrang focused natin na matapos na lang or ma-accomplish na lang yung mga bagay na ginagawa natin araw-araw, nalilimutan natin siyang i-enjoy or hanapin yung joy dun sa ginagawa natin. For example, gusto mo mag-paint. Kahit hindi ka inspired, mag-paint ka. Diba? Kahit feeling mo you're not in your 100%, magluto ka kahit simpleng ulam lang. Diba? Hindi masyado maraming recados. Na kahit yung simpleng pagpiprito lang ng itlog, magluto ka. Or kaya maglakad ka kahit walang destination. Yung parang simple steps lang a day. Yung may mabunukang ilang steps, malaking help na yun. Joy doesn't always come back big. Sometimes, kahit sa maliliit na bagay, we can find joy in those things. Number three, talk it out. I-share mo yung nararamdaman mo, yung pinagdadaanan mo sa iyong trusted friend, or kaya naman sa mentor mo, or even here sa ating community. Dito, kami ang mga kaagapay mo, kaagapay, pwede kang mag-share, pwede mong isulat yan, isend sa ating social media platforms sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. Malay mo, next natin mabasa ang story ng buhay mo dito sa In-Betweens. Kaya senda po kayo. And going back, huwag ka matakot i-share yung nararamdaman mo. Kasi minsan, healing starts when you stop carrying it all alone. Iba pa rin talaga kapag may ka-journey ka, alam mo may kaagapay ka sa seasons ng buhay mo. At ito ang pang-apat natin. Pray honestly. Na-experience mo na ba kaagapay yung pag nagpe-pray ka kay Lord? Minsan iniisip mo, kailangan magaganda yung words. Kailangan talagang plakado yung mga sinasabi mo sa Kanya. Parang polished na, ganyan. Hindi gulo-gulo yung thoughts. Pero kaagapay, it is a reminder for us to pray honestly. Pwede ka magpakatotoo. Pwede mong sabihin, Lord, napapagod na po ako. Wala po akong gana. Tulungan niyo po ako. Kasi prayer doesn't have to be fancy. Kailangan lang to maging totoo. Kung ano yung totoong nararamdaman mo. The raw and the real you. Diba? Alam ng Lord yun. Kaya huwag ka mahihiyang ilabas yun sa Kanya. So all sin, or sa mga kaagapay nating napifeel or nararanasan or same na struggle ng pinag-uusapan natin, let this be a reminder for all of us
na huwag nating i-measure yung value natin based sa kung gaano tayo ka-productive ngayon. Instead, measure it by this. You are loved, you are seen, and you are held by God. Hindi niya tayo pababayaan. Let's pray. Our dear Heavenly Father, we thank you for this day. Maraming salamat po sa kabutihan ninyo, sa faithfulness ninyo, at sa kadakilaan ninyo sa aming bawat buhay. Lord, lumalapit kami sa iyo ngayon, dala ang bigat ng aming mga puso. Katulad ni Olsen at ng iba pa naming mga kaagapay na nakaka-experience right now ng confusion, ng pagod, at ng pakiramdam na parang aimless ang lakad namin sa buhay. Panginoon, salamat kasi kahit hindi namin alam ang direksyon, ikaw lagi ang nandyan. Ikaw ang Diyos na may plano. Ikaw yung shepherd namin na gumagabay sa amin. Kung ngayon pagod ang katawan namin, Lord, or feeling namin yung isip namin lumilipad, or kaya naman wala po yung fire, or yung gana namin sa heart, Lord, we pray na maramdaman namin yung presence mo sa gitna ng traffic na pinagdadaanan namin, sa gitna ng waiting, sa gitna ng pause. Tulungan mo kaming makita na kahit mabagal, kahit magulo, ay may ginagawa ka, Lord, behind the scenes. Lord, bigyan niyo kami ng kapahingahan sa mga pagod na napifeel namin. Bigyan niyo rin kami ng kaliwanagan, Lord, sa aming mga thoughts, Lord, yung mga naguguluhan. At bigyan mo ng lakas, Lord, yung mga nawawala ng gana. Higit sa lahat, Lord, tulungan mo kaming magtiwala na hindi man malinaw lahat sa amin. Malinaw na malinaw sa iyo ang ruta ng aming buhay. Lord, we entrust to you our lives. We entrust to you everyone who feels lost right now in your hands. Remind us that we are not aimless because we are loved, we are guided, and we are carried by you. Maraming salamat, Lord. We honor you and we love you. In Jesus' mighty name, amen. Salamat mga kaagapay! Kung may story ka about faith, love, adulting, healing, or kahit simpleng struggle sa araw-araw, isulat mo na yan at isend dito sa In Between sa aming Facebook page sa 702 Daisy AS FEBC Radio TV page. At malay mo, yan na ang next nating i-feature dito sa ating program. At syempre, sabay-sabay tayo matuto at ma-encourage. And remember, minsan yung iniisip pong simpleng kwento mo ay pwede rin maging sagot sa prayer ng iba. So huwag ka nang mahiya, kaagapay, to share your heart and send your story and let's journey together dito sa In Betweens. Maraming salamat sa mga kasamahan natin sa broadcast, sa ating production technicians, gayon din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawi Transmitter Site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Dito na po nagtatapos ang ating kwentuhan today. Pero hindi pa dito natatapos ang journey mo. Kaya naman magkarinigan ulit tayo next week, same time, same station. Muli, ito ang iyong best bud sa Candid Conversations, Absidy Ferrer Tabua. At nagpapaalalang, God is with you, even in the in-betweens.

0: Mission Stand. FEBC Philippines in partnership with NMM Energy Electrical and Mechanical Services, Red Juice, and Green Hills Christian Fellowship Arpigas would like to thank the following: ADGO Architecture and Design Incorporated, Jade Condominium Builders Corporation, Denim-Based Marketing, DL Cervantes Construction Corporation, Transworld Training Company Incorporated, and Light Enterprises.
1: Ito ang 702 DZAS.
2: 702 DZAS.
1: Agapay ng sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: First goal for the Philippines!
4: James for three!
5: Puso at lakas, sports sa Pinas.
6: Isang mapagpalang Sabado sa inyong mga teammates. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at ito ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Welcome sa mga teammates natin na madalas makinig sa atin via DWAY 104.3 FM Care Radio sa Bicol, sa DXFE 1197 The Good News Radio sa Davao Region, sa DZRK 106.3 FM Radyo Kapit-Bisig sa Palawan, sa DXAS 1116 Your Community Radio sa Zamboanga. Tayo rin po yung napapakinggan via online streaming sa Facebook page natin sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, sa FEBC 702 DZAS o kaya sa febc.ph. Greetings po sa mga ating mga kaagapay na madalas makinig sa atin, si Ben and Maricar Loriaga, Nora Canchela, Faustina Habla, Coach Glendino Gopez, Lordan Molyon, Aaron Ray Gacho, and Edwin Villesa. Sa pagbabalik ng Puso at Lakas, our guest is a table tennis player and she loves table tennis. Sa pagbabalik ng Puso at Lakas.
7: Pusong kampiyon, siya na nga, luha at galak. Mga sikreto ng marugdob na ensayo at pagtatagumpay sa larangan ng sports. Pusong kampiyon.
6: Magandang hapon mga kaagapay. Our guest is from the city of Cavite. Hindi ko alam kung anong tawag sa siyudad na Cavite. Mamaya tatanong ko sa kanya. And she's a table tennis player. Dati ang tawag doon ping pong, no?
8: Pero yes.
6: Mas maganda, at least yung talagang tawag doon. Sa competition, sa international or national competitions, it's called table tennis. Let's all welcome Christine Fodra. Hi, Christine.

0: at oras ng trabaho'y malapit nang matapos, mayroon bang magsasabing sila ay nakausap mong maayos? Nakapag-iwan ka ba ng ngiti sa isang kaibigan? Pangungumustang may kapulitan pero sinsero ang laman. Naglaan ka ba ng oras para sa kanya ay makiramdam? Masasabi mo bang sa pagdaan ng gabi, nakatulong ka? Mayroon bang magpapasalamat dahil sa kanila ay nariyan ka? Mayroon bang matutuwa dahil sa iyong nagawa? Nakapag-iwan ka ba ng liwanag sa mga nawawala ng pag-asa? Ang bawat oras ba ay kagamit-gamit na lumipas o mandar lang na nawaldas? Sa pagpikit ng iyong mga mata, ano sa palagay mo ang sasabihin ng Diyos Ama? Masasagot mo ba ng tapat? Ang bukas na laan sa iyo ay karapat-dapat. Isinalin mula sa tulang-halaw sa likha ni Edward Guest, pinamagatang Have You Earned Your Tomorrow?
1: Sa ipabawi mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: God is able. From disability to possibility.
4: Kumusta po kayo? Welcome po sa ating programang God is Able. Magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali. Ano man po ang oras sa inyong lugar ngayon. Welcome na welcome po kayo dito sa ating programa. Salamat po mga kaagapay. At ito po ang programang God is Able. Napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live ng 702 DZAS. Ako po si Raquel Camolando.
5: Yes po, at ang God is Able ay miyembro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Maaari niyo po kaming tawagan sa mga numero sa smart number na 0999-223-5675 at ang aming pong globe number na 0916-296-6620. At maaari rin po kayong tumawag sa landline 865-433-22 local 401. Magandang umaga, tanghali, gabi at kung nasan man po tayong lugar sa buong Pilipinas. Ako po si Peggy Lotho, kami po ang God is Able. Hi Ate Raquel.
4: Hello, at Peggy, napapanood din tayo sa YouTube channel ng 702 DZAS. Yan. Salamat po sa iyong pakikinig at another inspiring, exciting episode. At ang guest po natin ngayon ay isa sa mga naglikod sa katatapos lamang na family camp ng God is Able. Pero bago yan, papakilala muna po natin ang God is Able para dun po sa mga hindi pa talaga kilala masyado ang God is Able. Yan. Unahin ko po katatapos lang ng ating family camp. Once a year, nag-organize po ang God is Able ng family camp. At this year nga po, natapos na ito para sa mga short-term missionaries or volunteers. Nagsimula po kami ng May 7 hanggang 10. At yung mga families and individuals po ay nag-join noong May 8 hanggang 10. Ito po ay pagsasama-sama ng mga persons affected by disability, pati na po yung mga volunteers natin for a time of rest, of inspiration, of learning. Nako. And alam mo, sabi nga sa mga comments, life-changing ito. Hindi makakalimutan na family camp. Ano, Peggy? At si Peggy po ang isa sa pinaka-busy. To the point na hindi nyo na siya nakikita kahit sa video. Parang hindi ko nakita ang kanyang muka. So sobrang behind the scenes ang kanyang trabaho. Pero sobrang busy ni Peggy. Ano, Peggy?
5: Kasi po, no, ngayon ang dami nating families. Parang umabot po yung families ng 248 individuals. At same combination na po yun ng STM at saka ng families. Pero yung parang families yata umabot ng 144. Parang ganun po yun. So marami po talaga ngayon. So ayun yun. At bukod po dyan, no, kami ay, syempre, ang aming gift of mobility. Isa po rin yan

0: programa ng God is Able na lagi pong nangyayari sa araw-araw o sa buwan-buwan dahil we partner po with Christian churches at naniniwala po kami na kaya po Christian churches ang aming partner na kung saan ay nagbibigay kami ng gift of mobility na wheelchairs, crutches, canes dahil po gusto bukod sa pagbibigay ay gusto po naming ibahagi ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesus na ito ay makita ng lahat na because of this ng ginagawa ng God is Able, mahal po kayo ng Panginoon. So ayun po, at meron pa Ate Raquel, ano?
1: Oo, meron pa yung ating Building Lives Together. Ito po ay pwedeng conference sa tungkol sa isang kondisyon, sa isang klase ng disability. In-invite po natin yung mga PWD na interesadong mag-umaten kahit hindi po ano, para magkaroon tayo ng awareness about a specific disability. At ang ating pong Building Lives Together ay isa na rin pong course in partnership with the Asian Theological Seminary. Ilang sessions din po ito. At pag natapos niyo po ito, makakatanggap kayo ng certificate at magiging aware kayo tungkol sa disability. Makakatulong po ito, especially kung meron pong pamilya na merong sa pamilya niyo na may disability or kung gusto niyo pong simulan o pasukin ang disability ministry. Kaya next time po na may offer ito, sana po ay mag-enroll kayo. Ayan, Peggy. Oo. Kanina, na-mention mo yung number of participants, ano? Sabi mo 248.
0: 48.
1: Nabasa ko sa post, there were 106 volunteers. So ang tawag natin ay short-term missionaries.
0: Mm-mm.
1: At isa po, sa 106 na yon ay ang ating guest ngayon. Ayan, okay. Gusto mo, Peggy, ko mag-introduce sa kanya.
0: Isa po siya sa mga guests natin na galing sa Union Theological Seminary, no? Napakabata. I'm sure bata pa siya dahil sa kanyang looks. Wala pong iba kundi si Aleisa Ayeras. Hi, Aleisa.
2: Hello, hello po. Magandang gabi po sa ating lahat.
1: Oo. Yeah, nakapahinga ka na ba mula sa family
2: yes,
1: camp? Oo, oh, mamaya ka namin tatanungin ha, nang naging damdamin mo. Alam, Peg, di ba, yung gabi ng May 7, ang ginagawa dyan, gumagawa tayo ng mga posters, welcome posters, ano, placard ba tawag doon, para sa mga families. Alam mo ba ito si Aleisa? Naku, tagal niya natapos. Ilan ba yung ginawa mong placard? Welcome placard, Aleisa. Isa to talaga sa hindi na matapos. Ilan ba yung placard sa ginawa mo, Aleisa?
2: Ano po? Tatlo. Tatlo po dito.
1: Tatlong placards, welcome placards ang kanyang ginawa ng gabing yun. Kaya talaga naman, matagal siya, isa siya sa huling lumabas ng hall natin. So thank you ha. I'm sure oo, natuwa yung tatlong pamilya ngayon. Okay. Ayan. And nagpapasalamat tayo sa Union Theological Seminary kasi 13 kayo. Tama ba? 13 kayo na mula sa school at tatanungin natin. Ayan. Peggy, ano? Sabi nga ako na ang unang magtatanong. Paano ba kayo na-introduce sa God is Able, Aleisa? Paano ka?
2: Opo. Kami po ngayon ay nasa aming second year ng pag-aaral po sa Union Theological Seminary. At ito po ay under ng clinical pastoral education po namin, under po sa supervision po ng aming pong professor na si Reverend Carmel Villar. And dahil po sa kanya ay in-introduce po sa amin itong disability camp bilang isa po ito sa aming community-based exposure. And alam ko din po na very dear friend po ni Ma'am
1: yes.
2: Carmel, si Tita Raquel. So,
1: alam mo ba ayun, na isa lang yan sa few abay ko. Dalawa lang ang abay ko. Isa, tatlo, isa lang siya doon.
0: Talaga?
1: Oh, si Carmel, oh, yan. Long-time friend. Ayan, so parang requirement ang dating. Ano? Kasi hindi kayo makakagraduate kapag wala nung exposure na yon. Tama ba?
2: Actually po, yes po. But then, yung disability camp po ay in-open po siya sa amin na hindi for requirement. At ito po ay kung sino po yung willing na mag-join. And yung iba, actually madami pa po kami ng mga classmates, but then meron pa po silang mga assignments sa kanilang mga churches. So yung iba po ay hindi pa po nakasama. So yung 13 po na yon ay half pa lang po ng class po namin. So
0: Wow.
2: halos hindi po nakasama.
1: Oo. So may credit ba yon? Sabi mo hindi naman required, pero may credit, may points ba kayong matatanggap dahil umattend kayo doon?
2: Ano po, siguro po, wala po siyang points specifically, but then the experience itself at saka po yung exposure na the disability camp ay para po sa akin dahil I'm a teacher, ano po ako, licensed teacher, and talaga pong one of the students, syempre, as a teacher, student for mga SPED, di ba po? So, nung narinig ko po yung disability camp na to, sabi ko, it's a big opportunity and gusto ko talaga pong makasama po sa, ano, sa activity po na ito.
0: So, Alisa, you are, ano, a SPED teacher?
2: Hindi po, but then, nung ako po ay secondary ano po ba, teacher, so sa high school po ako nagtuturo, but then pumasok nga pong seminaryo, so hindi po ako nakapag work as of now, but then one of our exposure po nung college ay sa mga dito po sa Tagaytay po yun eh, so ito po ay mga with disability, person with disability na mga bata. And para po sa akin, very malapit po yun sa akin po. So,
1: meron bang may disability sa family niyo?
2: Sa amin po ay wala po. Wala po.
0: Pero ano, Alisa, bakit siya malapit sa puso mo?
2: Siguro po yung... Kasi syempre po, isa siya sa subject namin and talagang yung pag-aaral namin and pag-unawa at pag-intindi sa mga persons with a disability and also yung story ng mga family that time na nakausap namin. Actually, sa God is Able lang po talaga nagkaroon ako ng very exposure. May exposure po talaga ako with the family, may kasama na family. Kasi yung dati ko pong exposure, isa po siyang ano po eh, kung saan, nandun yung mga therapies na ano, so nag-visit lang po kami talaga doon. At hindi kami nagkaroon ng ganong so much interaction. Kaya nung dito po sa God is Able Disability Camp na I get to know more about na mga bata na ito, ay sobrang, sobrang na-excite po ako, sobra. Kaya...
1: Okay, so day one pa lang, o day one, di ba nauna tayo, mga short-term missionaries. Ano nang pakiramdam mo noon nung may mga session na tayo, may training na? Day one natin.
2: Day one po, una po kasi, isa din po ako sa, dun sa, nag-participate po na maging, maging ano po, maging bingi po. So, binigyan po ko ng malaking headphones that time. And talaga naman pong ano, yung aking experience na shinare noon ay talagang very special na kung hindi talaga natin lalawakan yung pang-unawa at pagbubukas ng sarili, ng pagmamahal. Kasi yung iba ay hindi, alam niyo po yun, yung tinuturing na iba. So, Very eye-opening po nung first day, especially po nung hapon ng mga session. Talagang nagtitake down notes po ko nung nag-ano si Ma'am Jules and si Sir John. Talagang nagtitake down notes ako and gustong-gusto ko po na gusto ko po maging ready na paano po ako makaka-help sa kanila, in what way, at kailangan aware po ako doon. Kailangan equip ako, knowledgeable ako, kasi kung hindi ako ready doon, baka hindi ko ma-feel na sila ay belong, accepted, tanggap, at hindi sila yung sinasabing iba. Ano?
1: Galing, Peggy, nakakatuwa. Ano, yung parang somehow may pressure sa kanya na kailangan kong pag-aralan to. That's something. I like that.
0: It's
1: Alisa,
0: very different than a perspective ng isang batang volunteer. Kasi, Alisa, yun natin, nakatanungin ko sa kanya, na bago ka, di ba, pumunta? Kasi hindi naman sabi mo, hindi sa inyo required. Pero, bakit ka nag-make ng decision na isasama ko?
2: Ano po eh, bilang din po kasi pastor, seminaryan, batang pastor na nag-ho-ho ng kanyang skill, hindi kailangan mag-expand ng horizon. At bilang pastor na ikaw ay nag-aalaga ng tupa, nag-shepherd ka ng tupa, hindi mo naman kailangan i-identify kung anong tupa yan or whatsoever. So, kailangan maging bukas ka sa kung anong may. And I know na wala pa akong ganong kaalaman na. And I want to mas matuto pa kaysa yung mag, ano lang ako, assume na baka ganito talaga sila or ganon. Eh kung hindi ko pa nga naiintindihan. So talagang ginrab ko po yung opportunity na mas maintindihan at mas maunawaan.
1: Grabe.
0: Nakakatuwa kasi, no.
1: Natutulala ako.
0: Ako din. Kasi parang hearing it from a student na later on will be a pastor, ano, hindi, honestly kasi parang syempre alam naman natin na ano, we've been in this ministry, no, Ate Raquel, for a very long time. And then Ate Raquel has ano, experienced a lot of things na hindi lahat naman ng simbahan ay open, di ba? Kasi ako din naman na-experience ko na hindi rin naman lahat ng ano is nagbukas. Pero you know, ikaw, nahiwala ka pa doon. Binubuksan mo na yung puso mo for them. And you know, God bless you for that. Ali, ito pa, oh, kasi di ba nakaka, ano, ang bata mo pa, Ali, sa ilang taong ka na?
2: Ako po ay 25, magta-26 na po.
0: Praise God, di ba? Baka nga nasa next generation.
1: Yan ang mga tinitingnan nating mga pastors and partners, ano, ng God is able, yung bukas na bukas. Ayan. Mm-hmm. So, grabe na ako ay natutulala sa mga sinishare mo kasi talagang tinake mo siya seriously, ano?
0: Mm-hmm. At saka maganda ang point niya, Tira Kay, na sinabi niya, hindi mo naman kailangang mamili na ito, dapat ito, dapat ito. Kumbaga parang sa kanya, but, you know, the heart of Jesus is there, no?
1: Oo. Yeah. Okay, so eto na. Kinabahan ka ba? Tapos na. Kasi una nga, ang tagal mong natapos dun sa tatlo. Welcome to our cards. So late ka nang natulog. Gigising pa tayo ng maaga kasi may devotion. Anong naiisip mo sa mga panahong yon? Kinakabahan ka ba? Excited ka ba? Masaya ka ba? Anong feeling mo nun?
2: Siguro po, talagang ang feel ko po nung siyempre po, aminin ko po, nakakapagod pong gumawa ng tatlong placards.
1: Yes,
2: ay, tatlong ano, welcome ano, banner.
1: Banners.
2: Po, parang yung creative juices ko po, parang naubos na po. Pero ano po eh, bawat tapos, okay, anong next naman na team na talagang ano, talagang magugustuhan nung mga family. Kaya po, ano, kinabukasan, ano po, more on excitement yung nararamdaman ko po. Kaya, wala pa po naman ako sa kaba that time, pero excited po ako sa ano yung continuing family na nagpakita po sa akin. Kasi nung araw din pong, nung first day, wala pong napunta sa aking family.
1: Family, oo.
2: Opo. Kaya parang the next day po ba o nung gabi, saka lang po sa akin nasabi na meron ka ng family. Tapos sabi ko, okay po, sige po.
1: Okay, so nung nag-welcome na, day one ng ating mga campers, mga families, nung nakita mo na yung family na ikaw ang magiging short-term missionary nila, anong pakiramdam mo?
2: Ano po, nung medyo maaga po sila dumating eh. So talagang, nasa ano pa po ko, sa may table po for check-in, attendance, ano po nila. Tapos, nung winelcome ko po sila, sobrang, yung gusto ko na ma-feel nila na they are welcome. So, I put my best smile, my best, talagang yung ngiti ko parang umaabot po hanggang tenga na papakita ko yung banner na to feel them welcome. So, talagang welcome!
1: Alam mo, na-capture talaga yun sa video. Napanood mo na ba? Kung paano mo sila winelcome. Oh, yung talagang produce ng God is Able. Ayan, naka-post na. Alam mo, kitang-kita talaga nun kung paano mo sila
0: Pero during the first day, Alisa, nung wala ka pang family, tapos yung iba may inaalagaan na, how did you feel?
2: Ano po, sabi ko, hello, wala akong family or what. Kasi po, nung nagsesession, syempre po, may iba't iba pong mga, syempre, ini-introduce yung iba't ibang mga conditions. And gusto ko po na sana po nalaman ko po agad para okay, malaman ko na ito, ganito. Kaya po nung, buti na lang po nag-take down notes ako kasi nung gabi lang po sa akin sinabi. And nung gabi, okay, review ko na, ay, itong part na to, yung sa mga sensory na very helpful po sa kanila. And paano ko po sila matutuwangan. So, nung una medyo nalungkot po ako na wala po akong naging family. Pero sabi naman po sa akin, wag daw po ako mag-alala kasi talagang meron. Dahil marami po talaga tayo ng mga participants.
1: Oo nga, oo. Yan, kala mo lang wala pero meron.
2: Yes po.
1: Okay. Oh, sige, nung na-meet mo na yung family, medyo nagkaroon ka na ng idea kung sino sila, lalo na yung bata. Okay, oh, ano nang pakiramdam mo nun?
2: Ano po, pag siguro sabi ko po na I fell in love po agad. Yung joy ko na paano kaya kami dito sa mga susunod na araw. So, ganun po yung opo, parang paano kami nito sa susunod na araw? Paano ko siya matutulungan? Paano ko siya ma-help? Pero siguro po medyo kidding aside na medyo English, parang sabi ko parang medyo ma-challenge, mas ano po triple yung challenge ko po dito. Pero sobrang ano lang po ako. As much as possible, i-observe ko lang how the family works or kung paano sila mag-conversation, gano'n. And sabi naman daw po i-dalin sila sa registration. Ano, so, dun lang, guide ko lang, mag-hi, hello lang po ako sa kanila. So, ano lang po, calm lang po ako nung na-meet ko sila.
0: Pero okay yun, Ate Raquel, yung point niya doon na ano, kasi syempre minsan dahil nauna na yung tinuruan tayo, inequip tayo, 'di ba? So parang sa iyo okay na lang. Pero okay yung point niya, nakuha ko na sinabi niya na nag-observe muna siya on how the family converse with each other, which is very helpful talaga yon, na bago mo nga naman ano, mas maganda na makuha mo no sa loob ng family. Galing.
1: Ano po, Peggy, bigyan lang kita ng background. Yung bata na naging buddy si Alisa, actually, bago sila nag-register, tinawagan pa ako nung nag-usap, nagtanong, kasi sabi nila, paano yon? Baka hindi rin sila maka-attend, hindi daw maka-focus sa camp because nga, hindi yung bata hindi nagpapaiwan. Hindi parang, yun, basta walang pwedeng ibang mag-alaga. Pero tinan mo, nakafocus yung pamilya. Anong ginawa mo, Alex? At iniwan talaga sa'yo na sa yung pangangalaga at enjoy. Oh.
0: ASD ba yung nalagaan mo?
2: Oo, apo, yan po yung
0: oo, kasi alam mo,
2: ASD.
0: well, normally, di ba, sabi natin, ang mga ASD, hindi nakakaramdam. Pero alam mo, I guess, ako and I think, they are the most, person na nakakaramdam, hindi lang nila ma-express. And when they like you, kasi nakikita
1: Yeah.
0: yon sa kilos nila.
1: Oo, alam mo, ano isa na iwan sa iyo eh, kaya nakafocus yung pamilya. Ano po nangyari?
2: Siguro
0: Step
2: po,
0: one.
2: step one ko po,
1: Step one, no?
2: talaga nag-observe po muna ako kasi ngayong mas pinapakinggan niya, paano po siya kasi siguro po napagod po siya nun sa biyahe. Parang talagang nagtatanong na po siya for room, nang tired na po siya, talagang gusto niya na pong magpahinga. Pero po, nung una po ay may nakita po siyang bus. Favorite niya po kasi lahat, yung bus specifically, and alam niya lahat ng iba't ibang klase ng trucks and lahat ng vehicle. Talagang yun po yung kanyang favorite. So, nung may bus, ang una po namin ginawa, sinamahan ko po yung family doon sa bus kasi kailangan talagang nagpupumilit pong pumunta po doon eh. So, sabi nung family ay talagang punta tayo doon kasi talagang gusto niya talaga, hindi siya titigil na hanggat ano. And little by little I ask question kasi according din naman sa ating mga sa lesson na sobrang sobrang helpful po talaga, na the key is the parents makipag-rapport kung ano yung needs and paano nila hinahandle yung bata. But then, you know po, yung family ay nakita ko po may tiwala din naman po sila sa akin and siguro sa kanila, sa God is able, na talagang sila po mismo nagsasabi sa akin na he likes adventure, gusto niya talaga ng mga vehicle. Sila po nag-feed nun sa akin. Tapos mas tinatanong ko na lang kung paano yung mga ano nila, hobbies, ano yung mas nagiging interest siya. So, ganun po yung ano namin, simula. Hinintay po namin umalis yung bus. And nagpa-picture po siya sa bus noon. Kasi blue, favorite niya din po yung color na blue. So talagang hook na hook po siya sa bus.
1: Tita Peggy, ang naghanap ng bus.
2: Oo po.
1: Kasi naka-private vehicle sila, Peg. Kaya siguro na-excite siya dun sa bus.
0: Galing na
1: okay.
0: Nung. Pero you were able to fit in yourself in the family, you know? So, yun, kagaya nun step one, may mga steps ka. Pero during that time na nangyayari na, syempre, andun na yung reality, napapagod ka.
1: Diba? Hindi lang one day, Peggy, ha?
0: Oh,
1: Hindi lang
0: yeah.
1: One day.
0: Oo.
1: Oh, okay.
0: How old nga yung inalagaan mo?
2: Ano po, 9 years old.
0: Naku, medyo, ano yan, yung malikot, di ba? So, paano mo siya napasunod sa'yo or napasit still sa'yo na nakaupo siya? Kasi according to the parent nga, di ba, na parang, ay, hindi siya pwedeng mag-sit still, tsaka hindi siya umaalis sa amin. So, how did you do it?
2: Nung una po kasi, syempre, hindi pa niya po talaga ako kilala or aloof pa po siya sa akin. Tapos, siyempre, ini-introduce na din po ko nung parents na ako yung magiging ate niya, na sasama siya sa akin, ganyan-ganyan. And then, trying my best na na ako naman, ako yung umalalay sa kanya kasi po para po kailangan din po talagang makuha yung attention niya. May nakita kaming golf cart. So pumunta po kami doon, umupo kami muna ng ilang minuto po doon. Tapos tumaas na po kami. And then after that po, sinasamahan pa po ko ng parents. Syempre, ako naman po ay si tanong lang po ng tanong, paano po ba natin siya, ano, sabi niya, basta lang, lagi mo lang din siyang aalalayan, dahil operated po yung kanya pong heel, so talagang yung kanyang balance ay hindi po ganun ka-stable, so kailangan alalayan mo siya, tapos talagang, para pong ano eh, yung, kailangan have kahit naglalakad kayo, kwentuhan mo siya, adventure, bilang kayo, ganyan. And then, afterwards po, kasi andun din po yung, nag-recommend din po sa kanila na, sa God is Able, yung tinatawag po nung bata na friend niya po, inaano niya po yung, kinoconvince niya yung parents na sige na parang ba ipagkatiwala niyo na muna sa kanya. Sabi ko, ako naman, sige po, ano po bang kailangan niya muna? Para syempre po, alam ko naman po na baka hindi pa po ganun at ease yung parents sa akin. So, I sure to it na i-ask ko kung ano yung kailangan muna. Or sabi ko, ano po ba, okay lang po ba na ilabas ko po siya? And gusto naman po nung bata na lumabas. So, labas po kami. And gusto niyang hanapin yung room. So, nag-adventure po kami sa buong, sa buo pong, ano, lugar. pababa, taas po kami, ikot po kami, tapos kinakwentuhan ko po siya. Habang bumaba kami ng stairs, nagka-count siya, marunong siyang maging careful sa sarili niya. Tapos po, ito po yung medyo exciting for me. Ako naman po din kasi talaga ay mahilig sa bata at medyo storyteller po talaga ako eh. So, pag punta kami sa mga rooms at dahil gusto niya po talaga ng rooms, para talagang malibang ko siya. And bukod doon, maturuan ko po siya. Nagbasa kami ng kada rooms. Pinabasa ko sa kanya ng mga pangalan. Pinabaybay ko yung letter sa kanya. Family. Tapos sabi ko, oh, is this your room? Oh, it's not. Oh, let's go to the next door. Tapos basa po kami ulit. Tapos, ayun po, yung buong isang umaga ko pa lang po yun. Naikot po namin ang buong, na buong ano. Pero pabalik-balik po siya sa mami niya. Pero sabi ko po, Kelly ko po, lakad lang po ulit kami. Sabi niya. Tapos sabi ng parents, oh, talaga ba, sure ka? Opo, opo, kaya po natin to. Tapos po nung hapon, dahil may kids camp. Ayun na po. Ayo, medyo ano pa po talaga siya, alof po sa akin, ganyan. Sinamahan pa din ng nanay, pero nung nagbus, may bus kasi may bus pong tent. Sobrang gustong-gusto niya po 'yon. So nandun kami. And nandun na yung conversation na naming dalawa na mas nakikilala ko po. Nakikilala ko po siya kung ano yung gusto niya, ano yung kailangan niya, and ano, kailangan lang talaga ng 101% na energy.
1: Oo nga, grabe. Tapos alam mo, ang Peggy, sa nakakatuwa, nung nag-talents night, nag-perform yung iyong buddy. No, yung gata nag-perform at kasama ka sa stage. Anong pakiramdam mo noon? Grabe, di ba?
2: Actually po, before po siya mag-perform sa malaking audience, nag-perform na po siya ng Twice sa Kids Camp.
1: Ah,
2: nag-perform okay. Na po siya doon na nainganyo ko po siya mag-perform. Siguro po dahil nung sinabi ni na, ni na teacher Jules na there is a gift, surprise, and gusto niya po kasi ng mga surprises. And talagang ano po siya, game na, o sige, what do you want? Singing, dancing, sing daw po siya. Sabi ko, o sige, anong gusto mong isin? Noong una, Wilson the Bat. Okay, sige nga, practice tayo. Sabi kong ganun. Pero sabi niya, hindi, happy birthday na lang. Okay, sige, happy birthday, happy birthday. So twice niya pong nagawa yun and nag-dance din po siya doon. Na ayaw, nung una ayaw niya po, pero ang ginagawa ko po, alis po siya ng bus, pupunta po kami sa sayawan doon, sa mga ibang bata, tapos babalik ulit po kami sa bus, ganun, tapos ganun po ulit. Tapos, pagdating na po ng, tinanong po kasi siya, sabi, oh, magpe-perform ka daw, gusto mo? Oo daw po, mag-happy birthday daw po ulit siya. Actually, dapat po, siya lang po mag-isang sa stage. Eh, sumayaw po muna. Sabi ko, mukhang medyo magiging challenge po sa akin na mapabalik ko po ulit siya. Sabi ko, paano ko kaya gagawin? Eh, nag-dance na po siya, okay na. So, nandun po ako sa gilid. Ano, tawag doon, tinuturuan ko po siya nung step-step. Ginagaya niya naman po talaga. Tapos, nung bumaba na, sabi ko, naku, paano ko papabalikin? Eh, nag-perform pa po yung isang group na medyo 3 minutes. So, talaga pong buong, siguro po sabi ko, Lord, help me po. Talaga na mainganyo ko pa siya na kumanta. Na kumanta na gusto niya na po din umalis. Or sabi ko sa kanya, di ba, you're gonna sing, you will sing happy birthday. And then, ano, mommy will watch you, ganyan-ganyan. Sabi niya, no, nag-no na po siya. Sabi ko, hindi, we will sing, di ba? Sabi mo sa akin, you will sing, ganyan-ganyan. So, nung tumaas na po kami, ayaw niya po kong bitawan. Sabi ko, sige, samahan ko. So, let's sing. Kumanta po siya. And that's a beautiful moment.
1: Yeah.
2: Sobrang
1: grabe.
2: Sobrang nakakatuwa. And I'm blessed.
1: Nakaka-bless talaga. Sobrang, di ba, Peggy? Yan. Ganda, no? Sarap makinig yung mga ganong kwento mo.
0: Mga ganong kwento. Lalo na, kumbaga parang first time ka nag-volunteer and yet andun na yung agad yung heart mo. Kasi I think, no, na, and then it helps na yan, kapag yung bata, parang pag hindi, wala siya sa mood, eh, you know, dinudulog mo sa Panginoon, no? Oo, kasi parang pareho eh yung ginawa niya. Nag-alaga siya, pero at the same time, yung heart niya is nandoon, nandun din kay God, no? Nanghihingi rin siya ng tulong. Parang yung understanding mo of the ministry, hindi lang basta yung ikaw mag-aalaga sa kanya, no?
1: Galing eh. Ako ang napupulot ko kay Alisa, yung importance sa short-term missionaries, yung preparation.
0: Mm-hmm.
1: Prinipare niya sarili niya eh, intellectually, parang physically, kasi, yun, and spiritually. Kaya, nakakatawa.
0: Pero Alisa, how do you deal with, pagpagod ka na, syempre, grabe, sa totoo lang, hindi rin talaga madali, no? Lalo kapag ang inaalagaan mo ay may pagka, ano, yung maano talaga kung kumilos mabilis at gusto niya eh, laging lumalabas, lakad ng lakad. So, paano mo hinandle yung pagod mo?
2: Siguro po, sa kada lakad po kasi namin, kunyari po yung bus na yan, kailangan ko po talaga maging flexible. Yung sa bus, nakaupo po ako dun sa katabi niya po, sa side. So, yun po yung hinga ko, ganyan. Pag pupunta naman po siya dun sa unahan ulit, kakanta, uupo ulit ako. So, yun, hinga ko. So, bawat may pagkakataon po akong makaupo, and ano, dun ko po sinisingit kasi I know na I need extra effort po talaga. extra effort, patience, at saka ano po eh, nakatulong po sa akin yung step by step. Yung sobra po talagang laki ng help nung session po talaga nung first day na kailangan bibigyan natin sila ng time na, oh, we will have 5 minutes. And then after that, ito na yung gagawin mo. And next, ganito. Kaya din ko po siya pala din napasunod dun sa pagkanta na after nito, merong magne-next. Pero mag-wait muna tayo for 3 minutes and then tatawagin yung name mo. Ano nga ang pangalan mo? Silas. Gaganon po siya. After nun, kukunin mo yung mic, aakyat tayo ng stage and we will sing. Okay? Okay po siya. So, habang actually sa talagang ano, naghahabol po talaga na ako ng hininga sa bawat pagod and bawat ano, actually nag-ready na po ako ng pamalit ko pag lunch break, magsi-CR po ako para magpalit ng ano ko, ng t-shirt, ng tuwalya, mag ano, bimpo, and kailangan nakataas lagi ang hair para talagang game na game ka everywhere, anywhere.
1: Yeah. In-expect mo ba na ganyan? Ganyan pala siya na challenge?
2: Opo, in-expect ko. Kasi po, sa session po ulit, sobrang laki. The full cup and the small cup.
1: The small cup.
2: Sobrang dun pa lang po sa umpisa na inobserve ko kung full cup ba siya or kung small cup ba siya. And mega cup po siya.
1: Mega
0: cup. Mega cup. Maganda rin kasi yung ganyan ano, na in-expect niya na macha-challenge siya. Kasi so that ano, siya na kumagaan, Rachel, no, prepare niya talaga yung sarili niya.
1: Oo. Tsaka maganda rin kasi talaga yung orientation for short-term missionaries kasi sinasabi na challenging ito.
0: Mm-mm.
1: Hindi
0: yes.
1: ito madali. Ano? Kaya parang ito. More or less talaga may preparation. Ayan, Alisa, ano ang mga learning mo mula sa camp? Personal learning.
2: Sa akin po, ganun ko na lamang po vina-value yung ganda ng lahat ng bagay. Yung actually personally kung paano naging kasi po yung bata po na handle ko or sinamahan ko, na badihan ko, very pure yung soul niya. Na minsan parang nahiya ako na ako parang simpleng mga bagay or sa pag-i-express ng feelings, hindi pa ako klaro. Eh, sila nga, sobrang, sobrang hirap nila mag-express. Pero ako na gano'n na lamang yung pag-i-express ko. Pero minsan hindi ko pa nagagamit ng tama or minsan ina-abuse ko. And pangalawa po yung patience ng pag-unawa at pag-intindi. Context, situation, na very na-ground po ako, na hindi lahat ng bagay kailangan i-assume mo. Hindi lahat ng bagay i-judge mo. Kasi hindi mo naman alam yung pinagdadaanan ng tao. Hindi mo alam kung ano yung naging buhay niya, yung naging past niya. Kaya sobrang ano po niya sa akin na sobrang nagpa-down on earth na marami pa talaga ding mga bagay na hindi ko pa ganun na the treasure, na marami pang mga bagay na hindi ko naakala ko walang yaman or walang halaga. Pero kung iibahin mo yung perspective mo, kung handa ka sa pagbabago, sa changes, nandun yung tunay na esensya. At ganun din po kung paano yung sinasabing unconditional love ng Panginoon sa atin. Na
0: Tama yun.
2: Walang measure, hindi siya measurable. Wala siyang halaga. Wala siyang, walang kahit na ano na makakapagpalit, sapat nito. Ganon ko lang, ganon po nagbago ulit yung perspective ko na kahit in my age na 20s, magta-26, akala ko, alam ko na po lahat. Akala ko
0: Especially,
2: okay
0: no?
2: na lang.
0: Especially sa mga ASD. Kasi actually hidden kasi disability, di ba, hidden disability, and they really cannot express themselves. Yung nakikita natin na expression nila is mas malalim pa sana yung kaya nilang i-express if they can express. Yun yun. Kaya alam mo, Alisa, you have a very ano you have a very ano yung soul mo, ang ganda. Ang ganda nung ano nung sinabi mo na nakaka-grounded siya. Kasi not all can actually see that, na nakikita nila na ito siya at parang ito lang ang kaya ng isang ASD, pero nakita mo yon yung beyond dun, and nakita mo rin yung sarili mo, yung perspective mo na malawak pala siya, no? And as
2: Pero
0: a
2: ma'am,
0: pastor, as I mean, na magpapastor ka in the long run, so ano yung dadalhin mo sa kung saan mo naisip na nandoon ka? Well, syempre, bata ka pa ngayon, pero I'm sure madadala mo yan sa puso mo, yung natutunan mo na yan, kasi it's very ano, malalim,
1: personal sa iyo,
0: oo, naging personal sa iyo. So ano yung dadalhin mo doon sa iyong pupuntahan, sa isang sa aspect ng disability?
2: Siguro po, unang-una, awareness. Equipness nila na, minsan po kasi, ano po eh, nakukulangan lang sa, na ito ay mabukas sa kanila, maging aware sila. Actually po, hindi po siya, hindi sila hidden. Dahil nandyan sila. Pantay tayo lahat na hindi sila nandito sa site. Hindi, kailangan kasama sila sa kawan. Sa kawan na yun. At wag din naman sasabihin ng iba na ito yung lost sheep. Hindi. Kasama sila sa kawan. At lahat tayo ay kasama doon. Kung kaya po ay ang talagang mabibitbit ko sa patuloy kong paglilingkod, kung paano din si Jesus ay naging tinanggap niya ang lahat, naging bukas siya sa diversity ng mundong ito. Baka lang kasi tayo yung nag-hidden. Tayo lang yung nagsasabing hidden sila.
0: And then because it reminds me, no, Ate Raquel, sa John 9, Jesus saw. Diba? Jesus saw. Kumbaga parang nakita na niya, no, yung ano, and like you, Alisa, no, napakaganda ng mga sinabi mo na yung hindi sila hidden. Kasi wow, it's and it's a new perspective also to me na hindi sila hidden. Kasi andyan talaga naman nakikita, pero hindi lang nakikita kung papaano sila. Yung minsan ang akala natin sa sobrang gulo nila, akala natin ano, parang
1: yun na yun.
0: Magulo, oh, yun na yun, parang iniisip natin gulo-gulo naman ang bata niyan, bakit ganyan yan, 'di ba? Pero ano eh, yung ayun na sila eh. Ayun na yung personality nila. You just have to accept. And like for example, pag merong nag-meltdown, ano? Ikaw, how, example lang, kunyari, nasa sit na kung merong nag-meltdown, ano ang, as a teacher, ikaw, ano yung tingin mo sa mga ganong bagay? Kasi we've experienced that eh, in the camp.
2: Siguro po, ano yung tamang or appropriate na ibigay mo. Kasi kung hindi tama para doon, hindi magtutugma. Kaya nung narinig ko po kung paano din nila ginawa that time, binigyan ng space, binigyan ng time, para din sa atin na we need also time, we need space. It's just that akala natin hindi normal yung pagsigaw, pag parang ano na mga negative na mga parang magulo or whatsoever. Pero ano eh, kailangan mo lang alamin. Kaya nga kailangan patuloy yung learning, pagtuklas sa kanila. Kasi kahit ganun po, they also, may peace din po sila.
0: Yes.
2: May process. Meron ding medyo magbagal na process, medyo average, medyo fast. So, umadap ka. Umadap ka kanila.
1: Again, dami, masarap makikwentuhan ito. So,
0: kaya
1: ang
0: nga, Tia Raquel.
1: Oo. Ang kaya lang wala na tayo masyadong oras. What do you miss most about that boy?
2: Ano po eh, siguro yung more time pa po. Siguro.
1: Oh, more
2: na
1: time.
2: Mas, kasi dun sa short span pa po ngayon eh, hindi ko pa po talaga siya ganun kakilala na kung mas bibigyan pa din ng time na mas magkaroon pa kami ng oras ng ano ng time together yung ano niya po yung presence kasi nung nawala po siya nung second day ng hapon dahil very tired po siya noon eh kasi nagsayaw-sayaw po kami noon so very tired sobrang sabi ko pagod ako pero parang hindi ko iniisip na magpahinga ng mga araw na yun. Parang ano may gagawin pa or ano kasi parang binigyan niya din ng yung ano ko na I'm looking forward to another day time para ano pa kayong bago ulit ano ulit yung magagawa namin together so ganun
1: so overall nakatulong ba sa'yo ang
2: yes
1: camp kasi
2: sobrang
1: ikaw ang maraming tulong na naibigay dun sa family lalo na sa bata pero sa'yo may ano ang naitulong sa'yo siguro one or two na itulong sa'yo ng family ka?
2: Una po, unang-una, yung awareness, preparedness, at pagtanggap. Pangalawa po ay gawin po itong advocacy sa mga churches.
1: Wow!
2: Gawin po siyang advocacy sa mga churches. And the church itself ang talagang espasyo nito para mas maintindihan ito ng buong mundo.
1: Hindi God is able, eh, no? Churches talaga, di ba? Kasi nandun sila. Di ba? Grabe. Peggy, baka meron ka pang final?
0: Gusto ko lang, actually gusto ko magpasalamat. And marami ako natutunan sa'yo, Aleisa. Oo, kasi okay. Ano, yes, like for what she said na give them space, same thing na lahat ng tao ay kailangan ng espasyo.
1: Oo.
0: Hindi ito para sa mga PWD lang, kung hindi all in the family, we need space, hindi pinipilit ang mga bagay sapagkat even the Lord wants us to wait.
1: Yeah.
0: Diba? So in the waiting season, oo, sila kung iniintay natin sila because they're melting down, let's give them space because giving them space is also a love.
1: Yes.
0: Diba?
1: Okay. So, Aleisa, we hope to see you sa next camp, ano? And thank you. Hindi lang ito buong body mo, kundi lalo na yung puso mo. Ano? Thank you. At bibit-bitin mo pa ito sa iyong mga
2: graduates. Salamat din po sa inyo.
0: Thank you, Aleisa, ha?
1: So,
0: we've learned a lot.
1: Yeah, we've learned a lot and you're so much appreciated, ano?
0: Yeah.
1: I love
0: Grabe.
1: your heart.
2: Yeah,
1: And
2: grabe,
0: also
2: sobrang.
0: po,
2: I'm hoping and praying po para din sa God is able incorporation na yung ginagawa niyong pagbubukas sa mga family na with person with disability ay grabe po yung inyo pong puso din at advocacy. So we are praying and I'm praying para mas ma-prosper pa and magpatuloy pa yung inyo pong adhikain na ito. Ayun po.
1: Hindi, hindi inyo, atin na to. Kasama ka na yun.
2: Atin.
1: Kakasama
2: Thank
1: na
2: you
1: tayo
2: po.
1: dito. Thank you, Alisa. Ayan, oh, Peggy, okay na tayo, no? Ayan, sana po ay talagang nakatulong sa inyo. Ayan, gusto po natin pasalamatan si Alisa at ang lahat ng mga naglingkod, mga short-term missionaries. Salamat po sa inyong pagpapagan. Napaka-challenging po. But bumabalik at bumabalik kayo. At sana ganun din si Alisa at yung mga kasama pa natin sa UTS, ano, bumalik, bumalik at madagdagan pa. Alright, o sige Peggy, okay na, no? Pwede na tayo magtapos. Naku, natapos na naman po ang isa nating episode ng programang God is Able. Salamat po mga kaagapay sa inyong pakikinig. At ito nga po ang programang God is Able, Servicio PWD.
0: At paalala po, tayo po ay sabayang napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV. At kami po ang programang God is Able, Laanay, Katatagan at Pag-asa para sa mga Filipino PWDs. Ako po si Peggy Lotto at sabayan nating bigkasin ang
1: From Disability
0: to
1: Possibility.
0: Possibility.
3: God is Able. From Disability to Possibility.

0: higit na mapalad. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Gawa 20:35, Tagalog Popular Version. Ang pagkakaloob sa Panginoon ay isang pribilehiyo. Tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon na makagawa ng kabutihan sa ating kapanahunan ngayon sa pamamagitan ng ating mga kaloob sa Kanya. Dahil dito, tayo ay nagiging mga kamay ng pagmamalasakit ng Diyos upang abutin ang ating kapwa-tao. Dahil sa ating mga taus-pusong kaloob sa Diyos, ang mga gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita ay maitataguyod ng simbahan. Ang bawat taong mailalapit sa Diyos sa pamamagitan ng misyon at mga gawain ng simbahan ay hindi lamang ikagagalak ng Panginoon, kundi dagdag din sa bilang ng mga taong tunay na magiging kawal ng kabutihan at magiging mga lingkod ng Panginoon. Nawa ay lalo mong maranasan ang pagpapasagana ng Diyos sa iyong buhay ngayon. Nawa ay pagpalain kang higit ng Panginoon. Tugunin mo ito ng pagsamba sa pamamagitan ng pagkakaloob sa Kanya. Ngayon, alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap.
1: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan.

At ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: sumasay pabawi mula sa Maynila.
1: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: We can do it! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We can do it! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV.
5: From Southern California, the Far East Broadcasting Company presents
6: We Can Do It!
5: We Can Do It, isang panlingguhan palatuntunan weekly program na kung saan, sabi nga ni Ate Maru, tinatampok natin ang mga programa ng mga kwentong may kwenta. Ano po? Play with words ito eh. We Can Do It. Minsan nag-do it to kami ni Ate Maru, pero rare yun. Pero ang totoo nito, kakayanin natin, we can do it sa tulong ng Panginoon.
6: Well.
5: Mm-hmm. Ay, talaga namang isipin mo, Ate Maru, napakalipas, napakabilis lumipas ang panahon, pawakas na ang Mayo.
6: I know, and you know what? Next month, our Far East Broadcasting Company will be celebrating its 77th
5: amazing
6: anniversary, and we also have a special guest during that time. So,
5: okay,
6: ibalik natin ang ating special guest last week because we enjoyed. He's a very witty person, you know. Mm-hmm. He talks a lot, and we love that. We love that. Wala tayong dead air, maganda. Let's welcome back our guest last week. Our brother in the Lord, Mon
5: Villanueva.
7: Well, thank you for having me back. So much fun. I had a great time last time. So ngayon, I'm so glad that I'm back. I'm so happy. I'm grateful for the invite for me to be able to share some of my stories to your listeners out there. Maraming salamat po.
5: Salamat din po. Tiga saan po ang mga Villanueva sa Pilipinas?
7: My dad is from La Union, Santo Tomas, La Union. And then he married my mother, who is from Asingan, Pangasinan.
5: Okay.
6: Yeah, talaga naman, full-blooded Ilocano, ano?
7: Full-blooded Ilocano. Well, half-blood Pangasinense, kasi my dad is Pangasinense. They spoke Pangasinense. Uh-huh. But my mom, the mom's side in Asingan, they spoke Ilocano. So, yun ang aking unang lingwahe. I dream in Ilocano, ika nga nila.
5: Talaga naman, ha? Marami tayo, Brother Mon, marami tayo mga manunod at kapakinig na marunong mag-Ilocano. Pwede bang batiin natin sila sa napakagandang dialect?
7: Ayaw na yung bag nga aldaw, malam, rabi eh. Kada kayo amin nga, deng-deng-deng, dito'y programa tayo ti radyo. Diyos siyang nina, apo, kada kayo amin.
5: Diyos siyang nina. Authentico, pati accent ni Mon eh. Talagang
6: ang galing,
5: G.I. na G.I. talaga.
7: Yes,
5: no?
7: Yeah, genuine Ilocano talaga po ito. Yes, absolutely.
5: Ako ituwan-tuwa dito sa kapatid natin sapagkat ang dami larangan na kanyang pinasok, nag-masscom siya, at
6: nag-law,
5: pumasok sa law, pero iba-iba ang pagkatawag sa kanya ng Panginoon. At ang maganda kay Brother Mon, pag tinanong mo siya, wala nga tayong dead air eh. Kaya yung iba pag in-interview mo eh.
6: I like it.
5: Iba motivate ko pa eh. Kaya si Brother Mon, parang kanyan eh, parang diesel engine niya. Pag sinimulan mo, tuloy-tuloy.
6: Talaga.
5: Talaga DJ na DJ eh. Ganyan ang mga...
7: Yeah. Pinapagalita kami ng station manager pag may dead air kami before. So,
5: Big no-no.
6: It's a no-no.
5: Mon, noon lang ng Sabado, dahil natin pinag-usapan patungkol sa eskwela mo, mga komplasimiento, mga kung saan ka na nila ng Panginoon. Nasaan ka na ngayon, iyo? At

0: Ano ang ginagawa mo ngayon sa panahon ito, Iyo?
1: Ngayon po kasalukuyan nandito po ako ngayon sa Southern California sa Orange County po. Ako po ngayon
0: Okay.
1: ay kasalukuyang nag-caregiver, nag-aalaga po ng mga matatanda dito. So ayun,
0: Maganda yan, maganda yan.
1: Kasi nung nagsimula ako dito sa California, may kaibigan ako. Nung lumipad ako, I stayed in Seattle for 1 week and then I have a friend. Sabi niya, uy, may trabaho dito. Kasi syempre, nagbabakasyon pala ako. Tourist lang ako noon, di ba? Sabi niya, may trabaho dito. Baka gusto mong subukan. Sabi niya, itry mo lang. Hindi kailangan ng papel. You know, yung under the table, so et cetera. So I flew from Washington to Orange County. Nagsimula ako. Yung unang inano sa akin, napakahira. Para sabi ko, naku, hindi ko kaya. Yung alam mo yun, yung PT na sinasabi nila. Yung alam niya, yung PT. Yung lilinisan mo yung tao. Tapos it was so hard at first. Umiiyak ako every single day. Sabi ko, Lord, bakit ito? Pero sabi ko, at the back of my mind, sabi ko, parang meron dahilan ba't ako nandito? May dahilan ba't inalaw ng Panginoon na nandito ako ngayon? So, yun ang nakapagpatibay sa akin para magtuloy-tuloy. Ngayon, took me years na tuloy-tuloy ngayon. Sabi ko, naku, kaya kong magka-negosyo. So, I tried to open up my own agency noon, more than 10 years ago. Tapos, yung kapartner ko, fortunately, nabuntis yung asawa niya, so they had to go back to the Philippines kasi nga sabi nila hindi nila kaya mamuhay na sa America. They need yayas and they need, you know, people to help them. So they went back to the Philippines. Ako naman, naiwan dito mag-isa. So I was the face of the company. Ako yung nag-market. Ako yung kumakausap sa kliyente. Ako yung kumakausap sa mga doktor, sa mga anak. Ako yung lahat. So para sabi ko, it's too much. So I had to close down the business para sabi ko, para hindi para sa akin, napakahirap. So bumalik ako sa mag-aalaga. But still in the same industry as yung pag-aalaga nga ng matatanda. Naging activities assistant director din ako. We try to entertain yung mga matatanda papunta sa mga, you know, we try to give them activities para ma-stimulate yung kanilang brain, ma-stimulate yung kanilang physical strength, ika nga. So yun, ginawa na, sa mga ginagawa ko yun noon. Then I was also trained to one of the first people na trained dito sa Southern California na sing fit. I'm not sure yung sing fit po, kasi nga, when you sing daw, your brain uses a different part of your brain sa pagsasalita. So, when you talk, you use different part of the body. When you sing, you use different part of the brain. So they trained me to do sing fit to simulate the function, the brain, the thinking of the elderly. So isa po yun sa mga ginagawa ko. I had so much fun doing that kasi nga I love singing. Ngayon, to fast forward to now, I'm nag-aalaga po ako ngayon ng matanda. And yung isa sa mga alaga ko was maybe a few months ago. Unfortunately, nawala po siya. So ngayon, minsan hindi po madali yung pag-aalaga kasi nga minsan impatient yung mga matatanda. Minsan talagang hindi sila cooperative. So you would have to be very, very patient. So, pero ang laging nagpapatibay ng aking loob ay sabi ko, you know what? God sent me here for a reason. I always ask God, bakit ako nandito? So one time, isa sa mga kliyento, I'm so happy kasi this is so fresh kasi a few months pa lang ito. Yung isang doktor, a world-renowned doctor. He's actually the first surgeon who did a heart transplant sa dito sa California. So talagang kilala siya. He's a multi-millionaire. Pero napaka-stricto niya daw noon. Tapos medyo nag-click kami. Pero hudyo siya. So hindi siya naniniwala. Nakakausap sa kay Jesus. So nakakausap ko yung mga anak. Sabi ko, yung anak kasi na-convert na into Christianity. So sabi ko, tinanong ko, do you think we can talk to your dad? Sabi niya, oh, that's impossible, Solomon. Really impossible. Pero at the back of my mind, sabi ko, nothing is impossible with God. So sabi ko, bago ako pumasok sa bahay niya, nagdadasal ako, Lord, I pray that this is gonna be the day that he will be saved. Lagi yun, araw-araw yun. Kasi minsan pag nagsasalita ako, because I don't want to impose my faith, and alam mo naman dito sa California, baka ma-in-trouble pa ako, ma-demanda pa ako, dahil nga, of course, you know, hindi pwede, kasi nga, ako, hindi ka ng faith mo. Dapat pinipersonal mo lang yan. So, but then again, that's a challenge for Christians. But then, sabi ko, hindi pwede ito. So, inuunti yung dinadaan ko sa dasal, tapos pag kinakausap ko siya, pinapaliguan, minamasahe ko, sabi ko, one time, nagkaroon ng opening, sabi niya, you know what, I want to die, but I'm so afraid, sabi niya. You're afraid of what? Well, afraid kung saan ako pupunta after this, sabi niya. You know what? I'm sure where I'm gonna go. You want me to share your house? Sabi ko sa kanya, I'm sure that when I'm gone here on earth, I know that I'll be going to heaven. You know, gusto mo kung paano gawin yan, sabi ko. Tapos, sige, tapos biglang, ang tagal pa, it took another days, bago pa, or probably weeks, pero inuunti ko siya every single day. I tried to plant in his mind na, Lagi kong sinasabi sa akin, I always tell him, you know what, we live on earth. Life on earth is fleeting. We're like a flower here today and gone tomorrow. Wala nang kwento. So we're like a smoke na nawawala na kaagad. So we have our life here on earth compared to eternity is just a speck of dust. So yung buhay natin, of course, we should be preparing for eternity. But then again, a lot of people don't know how to get there. But then again, sabi ko sa kanya, I have the answer to that because, you know, my faith and my Bible tells me that when as long as you confess with your mouth and believe in your heart, confess with your mouth that Jesus Christ is the Lord, of course, you have to repent of your sins, accept Him as your Lord and Savior, then you will be saved. So eventually, ito actually 2 weeks bago siya talagang nabedridden na at hindi na siya makapag-function ng mind niya.
2: Yeah.
1: Napapagdasal kami, sabi ko, hey doc, are you ready? You know, we're not sure of tomorrow. I think we have to secure your eternity. Gumanon ako talaga sa kanya. Noong una natatakot pa ako, syempre baka kung anong gawin niya. Pero parang at that point, parang tanggap, gusto na niya mamatay. Pero sabi nga niya, I want to die kasi he's suffering. He had Parkinson's na talagang hirap na hirap na siya. 14 years, he suffered from Parkinson's. So sabi ko sa kanya, if you die, at least we know that you're gonna go to heaven. So again, nagdasal kami and then tapos natuwa ako kasi nga na nangyari yung pinagdadasal ko. Tapos na ikwento ko sa kanyang anak, sabi niya, Solomon, talagang nangyari kasi tuwang-tuwa yung anak niya. Sabi niya, I'm gonna cry, Solomon, sabi niya. Because
0: wow.
1: I'm sure that he is the most difficult person to share with kasi nga trinay na rin pala ng kanyang anak noon.
2: Mga anak.
1: Napakahirap yan kasi nga syempre brilliant mind, brilliant, you know, parang yes. bakit ako makikinig dyan? Isa ka lang na empleyado or whatever, you know. Sometimes the enemy would try to trick you into thinking, you know, think lowly of yourself kasi nga para bang empleyado ka lang. You don't have the right to speak up. Pero hindi tama yun. So we have to speak and tell, you know, we have to be very bold. Boldness in sharing our faith to other people. Maski sino pa sila, hari, kings, or whatever. And we have to be very bold in sharing our faith. So yun ang nangyari. Long story short, naligtas po siya. So I'm really very happy about that. So I think to our televiewers, our listeners out there, I think...
2: Yeah.
1: I think yung tatanungin niyo bakit kayo pinadala ng Panginoon diyan? Baka kayo po ang magiging ugnayan para mai-connect ang taong iyan para sa kanilang eternal life, sa buhay na walang hanggan, which is so minsan talagang kailangan natin maging bold sa ating pananampalataya in sharing the word of God to other people. So yun po. Napakahaba ng sagot na naman sa napaka-exciting.
0: Maganda nga at ko eh. Maraming insight kagad na binibigay sa atin si Brother Mon. At na rinig natin yung sagot ni Brother Mon. Ano po, sa mga tayo naroon, mayroon dahilan ng Panginoon eh. Isipin mo, hindi makakakilala sa Panginoon yung taong ito kung hindi doon sa pagbahagi ng ebanghelyo ng ating kapatid na Mon dito sa taong ito. Ano po? Nagkamali po ba ang Diyos? Hindi po eh. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Kaya lagi na sa lugar ng Diyos, tama ang kanyang patnubay sa bawat panahon. Mm-hmm. Kaya nakakapagpala yung binahagi sa atin ni Brother Mon na ang kanyang buhay ay talagang pinapagamit niya sa Panginoon nasan man siya naroroon. Nakakatuwa na ang ating mga buhay ay nagiging mabisang patutuo para ang mga tao ay makakilala sa Panginoon. Kaka-bless ang kanong ating kapatid naman.
2: Wow.
0: At meron ka din bang kwan pa rin ngayon, iho? Meron ka pa din ginagawang pag-DJ o naka-post muna ngayon yan?
1: Naka-post po yun. One of the things, kung may magtatanong sa akin, anong gusto kong gawin sa buong buhay ko, I really wanna hone my... Kasi parang napakahilig ko magsalita. I really love public speaking. I wanna do that. I did vlogging before. Nagba-vlog-vlog po ako. Mm-hmm. And then, unfortunately, hindi ko po naituloy-tuloy yun. So, that's one of the things that I wanna do. As a matter of fact, a few months ago, meron akong na-interview na isang drug addict na homeless for 5 years.
2: Oh,
1: so,
2: wow.
1: Through the word of God, eventually nakilala niya ang Panginoon through the Adult Rehabilitation Center ng Salvation Army dito sa Anaheim, California. So he was transformed, he was changed. So bilag ko po yun, 1 hour po yung aking interview sa kanya, more than 1 hour, 1 hour 17 minutes to be exact. Kaya lang sabi ko, parang yung pagsasalita ko, parang nakakahiya. So every time I watch the video, I cringe, parang that's not me, parang nakakahiya yung pagtatanong po sa kanya. Pero a few days ago, God reminded me na sabi niya, panoorin mo. So when I tried to watch it in whole, narinig ko yung mga sagot nung mama, napakagaling, parang sabi ko, napaka-anointed. Sabi ko, it's not fair for me not to be sharing this testimony, yeah. dahil lang sa selfishness ko na feeling ko ang pangit-pangit ng pagkaka-deliver ko ng mga tanong. So, mm-hmm. Pero yung sagot niya, napakagaganda. Yung talagang everything points out to God changing him, not on his own might nor strength, yeah. Para siya magbago. So nagbago siya sa, of course, sa tulong ng Panginoon. So ngayon, shinare ko po yun. So to answer your question, nagbablog po ako ngayon ng kaunti. So gusto ko pong i-develop yun. So gusto kong ituloy-tuloy yun para mag-interview ng mga tao na binago ng Panginoon sa mga feeling nila na napaka-imposibleng sitwasyon. Mm-hmm. Sa mga sitwasyon na parang feeling nila wala nang katapusan, puro dilim. Mm-hmm. Sabi nga nila, there's light at the end of the tunnel. So eventually, just keep on one step, one foot in front of the other. Ganun lang po. So sa mga nakikinig na naman ngayon, so marami siguro mga pinagdaraanan ngayon, tuloy lang po ang lakad, one foot in front of the other, and eventually makikita rin nyo po ang liwanag. And minsan nga, yung mga padasal, yung dasal natin, parang feeling natin, hindi natin, because I came to a point where hindi ako marunong, parang feeling ko, I don't know how to pray. And you know, sometimes one of the best prayers is, God help me. Ganun lang kasi for help.
2: Yes. Mm-hmm.
1: And then he will definitely, his hand is not too short for him to reach down to you, and he will help you and pull you out of the pit that you are in. So yun po ang aking, ano.
2: Yeah, wow. Praise God. Mon, well, I was talking to you before. You mentioned to me, because you were a DJ, and you cannot preach as a DJ in your program, because hindi naman siyang pang-Christian program, no? But then you mentioned to me about, because I asked, paano ka naging living witness of the Lord Jesus Christ sa imong pananampalataya? If you cannot do that as a DJ on radio, ano ang alternative mo? For that case.
1: Yes, okay. With regard to ano sa aming management, sa aming mga katrabaho, I try to do things excellently and para makita nila na may kakaiba sa taong ito. Ngayon, sa taon naman, sa aking mga tagapakinig, of course, hindi ako pwedeng magbahagi ng salita ng Diyos. Although sometimes nagsasalita ako, pero hindi yun talagang full-blown preaching, ika nga.
2: Yeah,
1: so isa sa mga alternatives ko, minsan, because I have a modesty aside, nagkaroon din po ako ng fans club sa Philippines.
0: Talaga.
1: So hindi ko alam, mga ilang daan din po yata.
2: I like that. Right.
1: Nagkaroon ako ng fans club na, the Friends of Service on and stuff like that, so they I have fans. And then sometimes our church, the Salvation Army in the Philippines, would have events and they would invite me as an MC. So ako nag-MC, right. So I call my fans to come over. And doon, siyempre, pag nandun na sila, wala na silang choice kundi marinig. Hindi man ako repeat, pa rin nila yung mga preaching ng aming pastor, di ba?
0: Saka naman. So, matutuwa si William Booth sa yun yung ginagawa mong yan.
1: Yes, exactly. So William Booth po, sa mga hindi po may alam, is the founder of the Salvation Army.
0: Right.
1: Sa East London po sila nagsimula. So yeah, so yun po ang ginawa ko. So naririnig nila. At the same time, yung mga fans ko naman, hindi naman sila mga mayayaman. But then again, we have this thing sa Salvation Army wherein we collect money para itulong sa iba. So minsan yung mga fans sila mismo ang nagbibigay. It's not much, but you know, you can feel the sincerity of their heart in giving and sharing whatever they have, maliit-maliit or malaki. So yes, ganun po. So,
0: amen.
1: Yes, yun po ang sagot, Ate Maru.
0: Ay, nako.
2: I like that.
0: Ang tawag natin din, Mari, ang tawag sa media, no, o kaya sa entertainment world ay fans. Pero yun ang ating sphere of influence, yun yung ating scope of influence na meron tayong mga taong maaaring maabot sa pamamagitan ng ating influensya sa kanila. Ano po kay Brother Mon, yung kanyang mga tagahanga. Ano po? Speaking of fans, pwede ko po nang batihin yung mga fans ko sa Pilipinas. Dalawa lang yun eh. Ay, Junji, Ana, yun lang po ang fans ko eh. But kidding aside, yung ginagawa ni Brother Mon, tandaan niyo, sino man kayo, pakinggan niyo po ito, you don't need to be a preacher. Hindi nyo kinakailangan maging sikat na artista, sikat na mga awit.
2: Right.
0: Lagi ang tao meron kayong tinatawag na sphere of influence, scope of influence. Maaari ka mag-anak ninyo, kasama nyo sa trabaho, kasama nyo sa inyong neighborhood, ano po. Gagamitin kayo ng Panginoon para maabot ninyo sila. Ngayon, isang maganda narinig ko kay Brother Mon, na ang kanyang pangangaral is pumamagitan ng kanyang buhay. May sinunod na aklat si Joe Aldrich, ang tawag doon ay lifestyle evangelism, na ang kanyang pangangaral na salita ng Diyos, pagbabahagi ng Ebanghelyo, is pumamagitan ng ating buhay. Alam niyo, madalas ang iniisip natin sa evangelism ay yung tuwirang pangangaral ng salita ng Diyos. Bahagi iyon. Pero tandaan niyo, pinakaisang epektibong paraan para tayo makapagbahagi ng Ebanghelyo ay yung ating buhay. Pagyakita ng tao ang pagkakaiba natin, meron tayong binagong buhay, maganda ang ating patakaran, mga manggagawa, maging excellent workers kayo. Nakikita ito ng inyong mga amo.
2: Yes.
0: Ano man ang inyong tungkulin, kahit kay katulong sa buhay, magandang patutuo, magandang testamento at magandang mensahe ang inyong buhay pag nakikita si Kristo sa inyo. Pinakamabisang pagbabahagi ng Ebanghelyo ay ang ating buhay. Minsan ay may na-interview ni isang mahusay ebanghelista at ang kanya sinabi ay ganito, na binabahagi namin ang Ebanghelyo una with our lives. And if it becomes necessary, we use our lips. Una sa buhay muna namin. Pangalawa, sa aming labi kung kinakailangan. Brother Mon, nakikita namin ang Panginoon sa iyong buhay at patuloy kang pagpalain ng Panginoon. Marami pa na madadala sa karya ng Diyos sa pamamagitan ng iyong magandang halimbawa. Amen. Amen.
2: Yes. Alam mo, simple evangelism is showing the people that you have Christ in you, even in a smile, a very simple smile, people will smile back sa'yo.
1: Yes.
2: That has been my experience. I just, you know, give away your smile and people will see, oh, he's smiling at me. You can make that person smile and be happy for a moment. So, yun lang po ang isa sa pwede natin gawin. O kaya mag-say good morning.
1: Correct, yes.
2: Good afternoon. Kamusta po?
1: Yeah.
2: Whoever, basta good morning ka lang. Tapos kung gawin mo naman na parang Tagalog siya na good morning, hindi sabihin mo na good morning po. Magandang hapon. Good afternoon po. It sounded like Tagalog already. There's a po in the end. So,
1: yes.
2: Napakaganda ng buhay natin. And we thank God for giving us this wonderful life to live and to share it to others. So sana gawin natin yan araw-araw sa pamamagitan ng kung anumang mga circumstances na nandun tayo. Pakita natin, no? Ipagsabi. Sabi nga ng kanta, ipagsabi mo si Kristo buhay sa iyo. Yun ang kanta ni Joel Navarro. So, Mon, maraming salamat muli sa iyong pag-ano. I know you still have a lot of things to share. If you have something
1: welcome.
2: New, just call me and we'll try to put you back because you have a lot of experiences. You know, I thought of, naisip ko lang ngayon na if you would like to feature some OFW, na yung mga testimony nila, tapos ang audience mo, define your audience din, ano? Yung OFW, the word OFW, I would say, your life is OFW, only for worship.
1: Oh, that's nice.
2: For worship. So, it can be your blog thing, you know?
1: That's good, yes. That's a very good idea, yes.
2: Yeah, concentrate on people na talagang mga OFW sila.
1: Yes.
2: That your life is only
1: for. Perfect. Amen. That's wonderful. Tama.
2: I'm giving that to you.
1: Thank you so much.
2: Muli mga kaibigan, just a reminder lang po ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At ito din ay napapakinggan sa DXKI 1062, Corona del South Cotabato, tuwing Miyerkules ng hapon, alas 5:30. So yan mga kaibigan, tell your friends about our program. This program has been a blessing to me personally, alam mo, Kuya Dave.
0: Amen.
2: I think I will keep on doing this until my last breath. Hanggang kaya.
0: Of course.
2: So muli ay maraming salamat Mon sa iyong time and the opportunity to to share the word of God and your life to our listeners. So,
1: wala pong ano man. Glory to God.
2: Glory to God. So ito po ang inyong mga kaibigan at kapatid sa Panginoon dito sa ating programa, si Ate Maru Cepeda Javier. Kasama si
0: Dave Marcelo po. God bless you, Mon Villanueva, at ang iyong buong mga mahal sa buhay. Pagpalaan ng Panginoon ay salamat sa iyo. Diyos ti Kumuyog, Diyos ti Agnina, Ading.
1: Amen, yes.
0: Patuloy kaingatan ng Panginoon, gamitin kanya para ipahayag ang kanyang salita sa pamamagitan na iyong buhay at sa pamamagitan na iyong talento. Mga kaibigan, tandaan ninyo, ano man ang ating sitwasyon sa buhay, magagamit tayo ng Panginoon upang ipangaral natin ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating buhay at sa pamamagitan ng ating mga labi. Ingatan po kayo ng Panginoon at kayo sama sa tuwi na. Tulad na sabi ni St. Paul, winabakasan natin ang programa sa diwang ito. Ano man na ating sitwasyon sa buhay, Paul said, I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya ano man ang ating pagsubok sa buhay, ano man ang sitwasyon, sabay-sabay tayo, Kuya Mon, Ate Maru, with the Lord in our life,
2: we can do it.
1: Amen.
2: Thank you so much for joining us, and we'll see you again next week, same time, same station. God bless us all.
3: Inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaagapay. Ito po si Bishop Chito Ramos mula sa Mulat Movement, or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin.
5: Panginoong Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na aming pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsara yung mga negosyo at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. Mahirap po na sa panahong ito, lalo na kung na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost, dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila sa mga hanap buhay ng bawat isa, at ang iyong pabor, Panginoong Diyos, ang iyong ibigay, at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon, dahil sila ang lubhang apektado, ang negosyo, lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao, na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo, dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen.
6: Hi! Bakit naman ganon?
7: Oh anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
6: Wala po, Mami.
7: Nagugutom ka na ba?
6: Hindi po, busog po ako.
7: Eh, anong iniisip mo?
6: Naiinip po kasi ako, Mami.
7: Saan ka naiinip?
6: Kasi po, nag-pray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nag-pray po ako, 6 years old ako, bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother.
7: Ah.
6: Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
7: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
6: Bakit iba-iba po?
7: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
6: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
7: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: 702 BZAS FEBC Radio TV. Radio TV. Agapay ng sampalinan.
1: Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.
2: Kumusta ka kaagapay? Muli tayo ay magkakasama sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702-DZES FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Binabati natin ng happy listening ang ating mga kaagapay, Sister Rose and Sister Jenna Santos. Ganon din si Sister Clarita and Brother Alvin Manyalak. Si Ismaela and Maricar Serrano. Happy listening din kay Amelia and Siso Kasupan. Ganon din kay Adelaida Duya. At ang ating kapatid na si Jovita Guevara. Happy listening din kay Tita Faith or Nelia Martin. Diyan po sa Hong Kong, and belated happy birthday Tita Faith Martin. Nagpapasalamat din tayo sa ating mga kaagapay dyan po sa Jesus Saves Ministries Incorporated, sa paunguna po nila Reverend Justino Carrion and Pastora Riina Carrion. Happy listening din sa ating kaagapay si Sir Nonito and Ma'am Marilyn Miranda of NMM Corporation dyan po sa Silang, Cavite. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At sa oras pong ito, tayo po ay magpapatuloy. Pakinggan natin ang isang napakagandang awitin na ito sa Kapurihan ng Panginoon, Pintong Mahiwaga from Papuri 40th Anniversary Album.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Hello, world! Saan mang dako kayo ng mundo naroroon? Kami po ay bumabati sa inyo at wine-welcome kayo sa ating palatuntunan sa panahon ng paghilom, kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman dito lamang sa 702 DCAS MEBC Radio TV. At ngayon pong gabi ay hindi lang natin tatalakayin kundi dadamahin natin ang puso ng isang ina sa pagdiriwang ng buwan ng Mayo ng kabaitan at kaganaan ng ating mga nanay. Yan, ako, at makikita nyo mamaya ang ating kaibigan na ating panauhin. Pero bago ko yan ipakilala, ay syempre ang aking maganda, veterano at season na co-host, si Miss Carmen Do Vargas.
1: Good evening, Benji. Good evening po mga kaibigan. Salamat for joining us sa isa na namang edisyon ng ating Panahon ng Paghilom. And we are excited to talk about this. Parang common na pinag-uusapan ito sa buwan ng Mayo, pero mas titignan ho natin because we are image bearer of God and sa Kanya nang galing yung a heart of a mother. Gusto ko rin mas maunawaan ito, kaya magandang mag-stay tuned po kayo. And for this hour and a half, we want to share this evening with you dito po sa ating programang Panahon ng Paghilom. Yan. Exciting ito, Benji.
0: Yes.
1: Diba?
0: Oh, Carmen, bago natin ipakilala ang ating panahon, ikaw, ano ba sa'yo ang ibig sabihin na maging isang nanay at damahin ang pagmamahal ng nanay? Ano ba sa'yo ang isang ina?
1: Oo. Actually, to be honest, mga kaibigan, hindi po ako nagkaroon ng anak. Ayan, kayo. Hindi po ako nagkaroon ng anak. Pero I understand na ang pagmamahal po ay hindi naman kailang palaging ikaw ay may ipinanganak na bata. Ito ay pwede mong ipadama sa kahit pamangkin mo, sa kapatid mo, yung motherly love, and even to with your own mom. Kasi ang mga nanay ho natin minsan, parang missing din nila yung kanilang mga nanay na wala na, ang ating lola. So at times, they need our motherly care. So sa akin, ang pagiging nanay ay pagpapadama in a nurturing way, yung paraan na hindi lang inaalagaan para pakainin, paliguan, pag-aralin, turuan sa school, but even yung pagmamahal na madalas yun yata yung nagkukulang, yung emotional needs ng ating mga anak. It is one way of expressing yung motherly care. And from God, because alam natin sa Kanya galing yon. And kahit ngayon, inuunawa ko pa rin. Kasi ang tingin ko sa Diyos, Benji, ay masculine. Pero may motherly love siya sa puso niya na ipinakikita niya sa atin, tama. So yun ang exciting din na mas maunawaan pa natin from a mother herself. Pero ikaw, ako tinanong mo, how about you? What do you think, ano ba ang definition ng isang pagiging nanay sa'yo?
0: Pero bago ko sagutin yan, gusto ko lang sabihin na kahit hindi ka biological mother, I have seen you as mother of the faith, no? As a mother of healing for many women sa small group mo. Talagang nagkanda, makmak sila ng pag-iyak sa pag-encounter nila ng puso ng ina ng Panginoon, no? So,
1: yes,
0: in my book, you are truly a mother.
1: Salamat for saying that kasi pinaiyak din ako ng mga namuna sa akin.
0: Oh, and it, for leading those small groups and praying for our women and men.
1: Mm, yes.
0: Especially those na hindi nakadaman ng haplos ng isang nanay. Oo, you became a tangible representation.
1: No. And I pray na palaging bibigay ng Panginoon yung kakayanan na yon mula sa Kanya. Especially in ministering to men and women. Tama ka, Benji, hindi lang sa kapwa babae, kahit sa mga kalalakihan. It is much needed, no?
0: Yeah.
1: So ikaw,
0: So sa akin, kasi lumaki ako na talagang ang nanay ko, ang perfectionist niya, nag-provide siya sa amin, but hindi siya yung typical na nanay. Siya kasi yung breadwinner na. No, at talaga nagtrabaho siya 6 days a week sa city at ako ay naiwan together with my younger siblings sa probinsya. No? So, parang ako yung nagmukhang nanay nila dahil kailangan magtrabaho ng mother ko. So, may naiba yung paningin ko sa nanay. Traditionally, siya yung nasa bahay. Oo. At siya yung nagpiprepare ng baon, nag-aalaga, hindi siya yung ganong role. No? Pero ngayon yung mother ko na she's sick and talaga kapon lang dinala ko siya sa hospital. No? So, na mas nakikita ko, dama ko yung pagmamahal niya, dama ko yung pag-alala niya. No? Oo, ngayong nasa bahay siya at nakakasama ko siya. At dito nakikita ko na ang puso talaga ng Panginoon ay hindi lang yung kapangyarihan, hindi lang yung siya ay almighty, kundi meron siyang tenderness, meron siyang kindness, meron siyang mercy. At yun ay puso ng isang ina.
1: Oo nga. Amen to that. Wow, nakakatuwa naman. Nag-turntable na kayo ng nanay mo. Ha? Siya naman yun. And that's so beautiful.
0: Yeah.
1: We thank God that He gave us our mothers and mula rin sa Kanya talaga yung pag-ibig ng isang ina. Kaya thank you Lord for that. Yun. So yan, part pa lang yan ang pag-uusapan natin. At hindi lang pagiging isang nanay ang experience ng ating guest, Benji. She has 2 miscarriages, and for a woman, hindi lang mother, for a woman that's so heartbreaking, hindi lang painful na maiksi lang no nung hindi rin ako magkaanak because I was operated a total hysterectomy. Nung palabas na kami ng hospital, ang mga kasabayan ko may kargang baby. Ako wala. Alam mo, naiyak ako noon. Sabi ko, bakit gano'n? Wala akong kargang bata. Sila, nakita ko may mga kargang bata. And that's really hard at times. Ngayon, mas okay na ako. Pero naalala ko, pag naalala ko yun, bigla ko nga naalala ngayon, that's a bit difficult. So, maaring yung iba, they never had children also. But as you said, in one way or another, they have the mother heart of God. At yun, pwede rin nilang, kumbaga, i-bless ang iba sa paligid nila, sa community, and even their own family. Yun.
0: Yes. Yeah. So, introduce na natin.
1: Yes.
0: Yung panauhin ako. Napaka-special ng lady nito sa puso namin, mag-asawa kami ni Hazel. Siya po at yung kanyang husband, si Ted, ay inaanak namin sa kasal. At sila po ay nagkakilala sa Ministeryo ng Living Waters. Doon na buo ang kanilang pag-iibigan. Doon din sila kinasal, nagkaanak. Oo. At ngayon, sila ay really, nakita ko yung maturity nila serving in this church called Wisdom Church. Ay kitang-kita ko kung paano mas naging strong yung pagmamahala nila and the way parenting has really matured them for more of Christ-likeness then. So,
1: beautiful.
0: Yes, pakilala natin. Isa rin po siya sa mga naging leaders ng Living Waters. And now she's working as, and you can correct me later, alam ko, as executive assistant of the senior pastor. Let's all welcome Mrs. Tanya Navarro.
1: Good evening, Tanya. Oh, Tanya, naka-off mic ka.
2: Hello. Hello po. Magandang araw sa inyo.
1: Ayan. And si Tanya at si Ted ay merong 3 anak. Si Nathan, si Rafi, at si Faith. Ayan.
0: How old is siya? Inaanak ko yan.
1: Si?
0: Si Nathan. At kinapag-inaanak ko si Rafi. Ayan.
1: So, mga ilan taon na itong 3 ito, Tanya?
2: Si Nathan ay 11, si Rafi ay 8, at saka si Faith ay 5 months old.
1: Ayun. Oo, grabe. Medyo sa bagay, mga lalaki, ibang-iba sa babae. So, nakakatuwa kung i-share mo sa amin. Lalo na, maybe later on, pag kami medyo yung older na si Tanya, si Tanya, tuloy, older na si Faith sa, you know, iba daw ang lalaki sa babae. So, sige, since natanong na namin ni Benji ang isa't isa about what we think a mother is, can you share for you, what is a mother for you?
2: Thank you for that wonderful question, Miss Universe. Grabe, opening pa lang medyo naiiyak na ako kasi nararamdaman ko yung overflow ng heart ni God as a mother sa atin in whatever aspect. So, ginugel ko, ano ba yung mother? Yun, ba't yun ginugel
0: ikaw
2: ko?
0: Ikaw ang dapat kuhanan ng Google ng definition na yan.
2: Kita mo ano yung definition talaga ng Google. Ano ba yun? So, ang sabi niya, ano, to care, to be affectionate, and to give birth to. Tapos, habang nagninilay-nilay ako, habang nagkukwentuhan, kayong dalawa, parang naramdaman ko lang yung sinasabi ni God the Father na every time you are called to show care, every time you are called to show affection or pagmamahal, every time you are birthing something, whether pangarap yan, vision yan, or yung vision ng Panginoon na magtayo ng ministry or anything, anytime you are called to do that is resembling the image of a mother. So parang sabi ko, wow, ang lawak pala.
0: Wow.
2: Di ba no? Ang lawak pala ng puso ng Panginoon na mag-mother sa iba-ibang aspeto. Anytime we are called to care for another or someone or for anything that his heart is ano leading us into to show of pagmamahal, to show love, di ba? We are being called as mothers. So, para sa akin, ang definition ng pagiging nanay ay malawak pa sa pagkakaroon lang ng biological na pagbubuntis o pagpapanganak. It's so wide yung pagpapakita ng pagiging ina. Para sa akin, hindi lang siya limited na nanganak ako. Para sa akin, napakadaming.
0: Napaka-radical noon ha, kasi sanay ako na pag sinabing nanganak bata at saka pag sinabing nanay, talaga nagbigay silang sa isang tao. No? Tulad nagsabi ni Carmen kanina, yung biological. Pero nanay din pala yung magbigay ka ng buhay sa isang pangarap, ipanganak mo ang isang magandang plano o to give birth to a new ministry, maybe a pioneering endeavor na wow, nagiging nanay din pala yun kasi inaalagaan mo siya para siya.
1: Oo.
0: No, di ba? Wow.
1: So Benji, nanganak ka na pala noon. When you started the ministry rin ng Living Waters. Wow.
0: Yun, so Tanya, yung with that, ha? That's so much wisdom. Na talaga yung panganganak ay talagang nagbibigay buhay sa pangarap, hindi lamang sa tao. No? So, knowing that definition, paano nabago ang pagtingin mo sa isang pagiging nanay?
2: Okay.
0: Another Miss Universe question.
2: Ang lawak ng tanong mo. Kata-define ko lang ngayon.
0: Nabalik ko sa'yo. Kasi talagang nagsasalita ka. Wow, revelation sa akin na.
1: Ako man.
2: Ako ngayon ko lang na-reveal sa sarili ko. pero hindi, pero gusto ko kung may share man ako doon sa tanong mo. Kasi para sa akin, yung pagiging nanay ko, yung journey ko pagiging nanay, it all started when I received the healing myself. Actually, nung inanyahan ninyo akong mag-speak dito, hiningi ko talaga kay Lord, ano ang gusto mong pag-usapan namin? Kasi pwedeng pumunta sa iba-ibang direksyon, no, yung usapan. Pero ito yung gustong i-emphasize sa akin ng Panginoon to be healed myself so that I can freely give. So that I can freely give. And it was a journey, yung journey sa akin itong yung healing para sa akin. For me to become whole, for me to be healthy, to give out to others, Winworkout ko muna yung sarili ko. So, kung nasagot ko ba, Kuya Benji, yung tanong
0: Of
2: mo?
0: course, oo.
2: Oo. So, malaking tulong sa akin yung Living Waters to start to that from that direction. To start from that direction. I joined Living Waters way back in 2011. Tama ba? 2011. 2010 participant, 2011 ako nag-team. Doon nabigyan ng pangalan sa akin yung mother wounds or father wounds. Doon nabigyan sa akin ng label. Kung ano yung, kasi hindi ko naiintindihan eh. Dati masyado ako, bago ako mag-join doon, marami akong na-discover about myself. Na ako pala yung sinasabi natin sa Living Waters na emotionally dependent on others. Kasi nakita ko na ang dami ko palang longing sa puso ko na mapunuan, na doon ko lang nalaman na si God lang pala makapuno nun nung area ng buhay ko na yon. So, it was a journey for me. And finding that God alone can fill that void in my heart has become my stepping stone sa journey ko, sa faith, sa journey ko sa pagiging ina. So, naging ano yon talaga sa akin, naging rock sa akin yon. And hanggang ngayon, meron pa rin mga pakanti-kanti na gina-journey with the Lord.
1: Right.
2: So, ayun.
0: Yung realization na ang pagiging isang ina pala ay hindi lang yung panganganak sa isang bata, kung hindi pagbibigay buhay, pag-aaruga sa isang inetra sa atin, pangarap man yun, ministeryo, ay nagsimula nung babuksan yung mata mo na magkaroon ka ng pagkilong, paggaling mula sa mga bagay na humarang sa'yo para makita yun. Parang ganun yung dating sa akin nung naging karanasan ibinahagi mo eh. So, tanya yung sinabi mo na naging emotionally dependent ka, no? Kasi natutunan din natin yan sa Ministerio ng Living Waters na ang pinanggalingan din yan ay ang breach ng relationship with the mother. Na wala tayong natanggap na pagkalinga, kaya ang tendency natin growing up ay parang kumapit. Kasi emotional dependency, yun yung para tayong linta na kumakapit sa ibang tao para makadama ng pagmamahal. Eh, no? So, anong aspeto nung parang kakulangan sa pag-aalaga ng isang ina sa buhay mo ang umabot? Kaya nagkaroon ka noon, tinawag mo ngang emotional dependency o ang pagkapit sa iba for your emotional well-being.
2: Bago ako makarating sa Living Waters,
0: yun
2: na yun. So I came from a background na same-sex relationship. So yung karelasyon ko ng 5 taon na babae ay doon ako umigup ng buhay. Kaya nung nawala siya, para akong namatay. Kasi nawalan ako ng buhay, parang ganon. So, ganon sa akin, nakalimutan ko na yung sarili ko, nakalimutan ko na yung mga pangarap ko, nakalimutan ko ng minsan ko ding hiniling sa Panginoon na maging nanay. Kahit na nandun ako sa ganong relationship,
0: wow.
2: Alam ko talaga magiging nanay ako, nagpe-pretend ako na mayroon akong baby eh. Noon pa nagpe-pretend na ako na may baby, kukunin ko yung unan, kunyari baby ko siya.
1: Ganun. Wow.
2: So nasa puso ko na talagang gusto kong maging nanay kahit na nasa ganun akong relasyon. Ayun, so yun. Actually, isa yun sa mga natutunan ko din sa Living Waters na kapag pala binigyan ka ng pangarap ng Panginoon, no, hindi siya basta-basta mawawala sa'yo. Hindi siya basta-basta na hahayaan manakaw sa'yo ng kaaway. Alam mo yun? Kasi tinanim niya yun eh. Yung vision na yun, yung pangarap mo na yun. So, nagpapasalamat ako na actually, nagpapasalamat ako na nagkahiwalay kami. Kasi kung hindi, baka nandun pa din ako. Nandun pa rin ako sa ganong lifestyle. O kaya nagpalit lang ng mukha, ganon. Pero... So, nagpapasalamat ako kasi nakita ko ang Panginoon na siya lang pala makakapagpuno nun. Kahit na ngayon may asawa na ako, kahit na may mga anak ako, kahit na I belong to a church at nagsiserve ako doon. Kasi may tendency din tayo na doon din humigup ng buhay, no? Kaya very strong sa akin na ang Diyos ko lang ang paghihingan ko ng buhay. Siya lang, sa kanya lang ako hihigop ng buhay.
0: So, ibig sabihin ko sana, kahit nasa gitna ka ng lesbian relationship, alam mo, hindi ito ang buhay ko dahil magiging nanay ako. Hindi ito permanente sa akin. So, even in the midst of that, alam mo, hindi iyon yung buhay mo.
2: Oo, may pangalan pa yung baby ko noon. Diba? Oo, may ganoon.
1: Oh, wow. So, ang nakikita ko sa mga kwento mo, pagka hindi din pala natin sinunod ang kalooban ng Panginoon, you know, do what He is telling us to do. Like yung sa'yo, iwan yung wrong relationship na yan because it will not be helping you. Ang naisip ko sa iba na nakikinig sa atin ngayon, Benji, Tanya, hindi lang kasi yung sabi nga ni Tanya, hindi lang yung nanganak ka, hindi lang biological children. Mm-hmm. Pero yung ministry, yung maybe the Lord wants you to do something else. And in a way, manganganak yon. And if you don't do that, ay sayang pala. Sayang pala. You could have, you know, yung fruit nung inuutos niya sa yung gawin, yung bunga sana nun, it's not maybe a child, but it is a ministry. It is a blessing. Yun yung nakikita ko kasi parang naisip ko lang bigla ngayon, Tanya, marami rin sinasabi sa akin si Lord. Iniisip ko, ay hindi para sa akin yan. Na although pangarap ko yun, parang ikaw sa kwento mo, ay hindi siya ngayon sa akin yan kasi I'm in a relationship with the same sex. And hindi mangyayari yung... Pero nangangarap ka to have a baby. So sa akin, ang tanong ko ngayon, how did you... You said you went to Living Waters, pero how did you really get out of that relationship? Buti iniwan ka, sabi mo, pero yung being able to stand on doing what is right, what the Lord is telling you, get out of that. At talagang sinabi mo nga, siya pala ang higupan ko. How did you do it?
2: Ano eh, na-fall in love talaga ako kay Jesus. I saw that he loved me the best. He loved me the best. Kaya kahit na kami ng asawa ko, alam din niya yun eh, na hindi niya kayang punuan yung lugar ni Jesus sa puso ko. Pag may mga times na may disagreements kami, alam niya na una kong tatakbuhan talaga si Jesus. And ayun, wala na makapasok dun sa puso ko, dun sa area na yun. Kasi the best siya eh. The best talaga siya eh. Yung in the midst of chaos, in the midst of, kasi nung time na yun talagang suicidal ako. And he stayed with me. Jesus, the Prince of Peace, stayed with me. Kahit na ang messy ng mukha ko, ang messy-messy ko talaga noon, talagang nagnanaknak akong para akong nana talaga sa ibang tao. Lahat, galit ako, ganyan. Pero he stayed with me. Naramdaman ko yung presensya niya na kahit na kasi ano ko nung para akong na-exile sa Cebu noon eh. Pinadala ako ng pamilya ko sa Cebu, ganyan. Tapos parang kahit na ang messy ko noon, in the midst of finding him, he stayed even in the darkest night, yung 2 a.m., 3 a.m., nagigising ako kasi ang sakit-sakit ng mawalan. Yun, no? Ang sakit-sakit ng mawalan. He stayed. Mm-hmm. Kaya, yun. Yeah. Hindi mo na siya kayang iwan pa once you have tasted his ano presence. Yun.
1: It's like not knowing how it really is happening, pero it is happening. Na the Lord stayed and you stuck with him. And I like your word na sa kanya ako humihigop. Madalas chansan tayo humihigop. And guilty ang marami sa atin on that. Ayun. May iiwan ka bang question, Benji, before we take a break?
0: Yes. Gusto ko tanungin si Tanya. Kumusta, anong itsura ng relationship niya sa nanay niya? No? Growing up. At yun siyempre ang unang mukha ng nanay sa'yo. At ano ang itsura ng larawan na yun? Yan po ay sasagutin ni Tanya sa huling pagbabalik na sa panahon ng paghilom.
3: Ito ang panahon ng paghilom.
4: La la la la la la la la.
5: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot. Lahat ng bahagi binubusisi.
6: Aba,
5: Siyempre naman, dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit ang mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
6: Ganun?
5: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang putki, dapat pinakamaputi.
3: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
7: Sumasayang babawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang
8: 702 DZAM.
7: Agapay ng sambayanan.
3: Ito ang panahon ng paghilom.

0: you also gave birth to the ministry that God gave you. Yun, nakakatawa.
1: Ito talaga si Tanya, pagkausap, maraming quotable siya. Sabi ko nung asawa niya, poster queen daw yun.
0: Sa beauty na, sa ano pa, sa intelligence. Ayan. Thank you, Tanya, for being our guest, saying yes. So, balikan natin yung question ni Benji. Benji, teka muna, before that, Benji, imbitahan mo sila sa ating flagship. Eto na.
1: Yes, so ongoing po ang application ng ating 20-week na Healing Discipleship Series na tinatawag namin ang Living Waters Flagship. Ito po ay gaganapin every Tuesday night, 6:30 to 9:30, starting June 3 nga ba? Kalimutan.
0: June 3.
1: June 3. So, ongoing po ang application. Ang deadline po niyan ay May 15. Kaya mag-apply na po kayo dahil hindi po pwede ang walk-in. At ito po ay makikita niyo ang application form. www.livingwatersphilippines.org. Yan po ang website ng Living Waters. Yung pinag-uusapan namin so far tungkol sa puso ng isang nanay. May nabanggit kanina si Tanya tungkol sa isang same-sex relationship, no? Mga iba't ibang mga naging sugat natin sa ating mga relasyon at paano, katulad din ng kwento ni Tanya, no? Hindi pa nga kami nangangalati, talagang may healing na nangyari, na yung kung paanong si Jesus lamang ang naging kasapatan niya. Yan po ang handog ng Living Waters na gusto namin na matuklasan nyo, maranasan nyo, hindi lamang malaman sa inyong pag-iisip. So, Q3, every Tuesday night, you can apply now. Email nyo lang din kami sa info@livingwatersphilippines.org.
0: Yan. Okay. So, balik tayo. And Benji, yung tanong mo, mahalaga yung tanong mo kanina.
1: Oo. So, Tanya, sa iyong pagkabata, yung unang babae sa buhay mo, yung nanay mo, ano ang, can you describe to us yung relationship mo sa kanya?
2: Actually, dikit ako sa mama eh. Makamama ako actually. Anim kami magkakapatid, third child ako. So, ako yung pag nagkukwentuhan nga kami dito, Deus, sasabihin niya sa akin yung asawa ko. Sabi niya, alam mo, batang kalye ako eh. Naglalaro ako talaga. Alam ko yan lahat, yung mga larong kalye. Sabi ko, ako hindi ko alam yan. Kasi nung bata pa lang ako, dumikit na ako sa nanay ko kasi yung mami ko, ano siya eh, businesswoman. So, business. Bata pa lang, hawak ko na cheque, hawak ko na kahera, ganyan. Kasi umikot, parang somehow umikot din yung mundo ko sa nanay ko. Kasi nga, I long for her. Anim kami magkakapatid, ganyan. Pero, ayun. Ang tanong mo ay, kamusta ang relasyon namin ngayon?
1: Ayan. Noon muna. Yung while you're growing.
2: Noon muna. Ayan, noon. Talaga higop buhay din ako sa mama ko. Tapos, naging good girl ako eh. Pag sinabi niyang ganyan, susundin ko siya. Naiiyak ako pag nadi-disappoint ko siya. Kasi may time na nag-repeat ako ng year nung grade school ako. So, pag nadi-disappoint ko siya, nalulungkot ako kasi hindi ko siya napasaya. Pag na-frustrate ko siya, ganyan. So, ganun yung relasyon namin noon ng mama ko. Pag sinabi niyang ganyan, gagawin ko talaga. Yes, girl. I was the yes girl. Ganyan.
0: Sa kanya ka rin humihigop noon.
2: Oo, noon. Oo.
1: At dahil yes, girl ka, ibig ba sabihin ng perfectionist siya?
2: Medyo dominant yung mama ko. Medyo dominant, oo. Ganun siya.
1: So, gusto mo siyang masatisfy, ma-please.
2: Oo. Yes. Oo, ganun noon.
0: Yeah, hindi ba naging mahirap para sa iyo, you know, to always say yes or do what she wants? Syempre, meron ka rin naman sariling mga idea. Hindi mo nagagawa.
2: Oo nga, no? Hindi lang yung sagot, ano? Pero back then, kasi pleasure sa akin, napasayahin siya, parang ganun.
0: Ah.
2: So, para sa akin, mabilis na lang na mag-set aside ng gusto ko kaysa isundin ko yung sarili ko. Parang ganun noon.
0: Mm-hmm.
2: Yeah.
1: And then, nung pag-Living Waters ka, ano yung ni-reveal sa'yo ng pag-

0: Ginoon na naging sugat mo pala sa ganong klaseng connection with your mother.
1: Ang na-reveal talaga sa akin na may puwang sa puso ko na si God lang talaga makaka-feel. Hindi ko pwedeng hingin sa nanay ko, even sa nanay ko o sa kung kanino man, yun yung pinakita sa akin ng Panginoon. Yun.
2: Because people can disappoint even your mom, even your mother. Kahit
1: Yes.
2: Mahal na mahal mo siya o mahal na mahal ka niya, hindi pa rin kayang punuan. Wow.
1: Yes, oo.
0: Tapos, so, sinasabi ng mga eksperto na yun daw pumasok sa isang same-sex relationship, especially sa isang female, ay dahil sa malalim na pagkauhaw ng haplos at pagmamahal ng isang nanay. Would you say totoo yun sa'yo?
1: Yeah, noon.
0: Mm-hmm.
1: Talaga. Oo, pero nagkaroon din ako ng hiddenness eh, kaya ako na fall sa kapwa ko same sex eh. I hid myself. I hid my heart longing from my mom. Siguro anim kami magkakapatid, so hindi ko na lang sa nanay ko hihingin, kaya siguro ako nag delve into those relationship dun sa 5 years. So dun nagkaroon lang ng transference. Nag-transfer lang yung ano, yung paghihigop buhay sa isang babae sa ganyan.
2: Tama nga. Yung sinasabi mo kanina na your mom cannot really satisfy you. Kaya nung hindi mo na matikman yung gusto mo from her, transference, lumipat ka sa ibang babae. And dun mo, yung mother, mother love ang hinahanap. Yung pa rin, Benji, ano pa rin ng mga expert as they say, may hinahanap ka pa rin.
0: Na kaya siguro sa isang babae ka pumunta dahil yung the softness and kindness ng isang nanay ang hinahanap mo.
1: Yes.
0: Ini-imagine ko lang kasi anim kayong magkakapatid. Yung especially yung tone ng pagkakasabi mo kanina na anim anak nanay ko, kaya hindi ko na kinuha sa kanya, naganap na ako sa iba. Naramdaman mo ba na wala na siyang maibigay sa yung attention or care dahil anim kayo, abala na siya sa ibang perhaps younger siblings? Ano yung nagtulak sa iyo?
1: Ano ang nagtulak sa akin? Saan?
0: Doon sa looking for feminine love elsewhere at hindi na sa nanay mo. Dahil ba yun sa naramdaman mo anim kayo, wala na siyang maitirang attention sa'yo, or feeling mo you're not getting enough? Ano yung nagtulak sa'yo to look for that feminine care outside your mother?
1: Hindi ko kasi nakuha eh, Benji. So, parang it's easy for me to let go. Parang ganon. It's easier for me to let go and I, nung dumating sa akin yung ka-relationship ko, parang ginawa niya akong prinsesa. Parang ginawa niya akong prinsesa. So, hindi na, mabilis para sa akin na hindi na lang hingin sa mama ko yun. Parang ganon.
0: Okay.
1: So, oo.
2: Oh, now I get it. Oo, kasi parang kulang hindi ka rin na satisfy ng mama mo. So you went to another person. Oo nga.
1: Yes. Oo.
0: So yung longing ng heart mo ay to be celebrated, to be really treated as special. No, prinsesa nga eh, di ba?
2: Oo nga.
1: Yes. Ayun.
2: Pero both didn't satisfy you. Your mom, that relationship with another woman didn't satisfy you. And even now, I think sa kwento mo, not even Ted can satisfy you.
1: Hindi. Actually, kahit na, kasi pwede rin humigop ka rin sa buhay ministry or pwede ka rin humigop sa mga affirmations ng mga tao. Diba? Pwede mo rin maging source of life yon, yung masabihan ka, ang galing mo, ang galing mong ganito, yung mga ganong, medyo sensitive ako doon. Medyo sensitive ako doon na sasabihin ko, dahil ba nag-succeed ako sa isang bagay, dahil ba sa nag-earn ako ng ganitong klaseng amount ng pera, naging feel good na ako, napunuan din yung love tank ko. Medyo sensitive ako doon, kahit ngayon, na o dahil ba na nagkaroon ako ng tatlong anak, nagkaroon ako ng sense of I'm complete, sense of I am good, I did what's right. Yung little achievements of life, little praises of men, sometimes pwede tayong humigop doon, pwede akong humigop doon. So, pero medyo careful ako dyan. If I can, kung pwede ko lang ikwento ito, kung ano yun na yung nangyayari, okay lang.
2: Sige, go.
1: Kasi pwede, yun nga, kagaya ng sinabi ko, pwede din akong magpananay sa mga bagay-bagay. No, pwede din ako humingi ng sense of affirmation, love, care sa mga na-achieve ko sa buhay ko, o kaya sa mga answered prayers, even sa answered prayers, no? There was a time na ano, ito, during my recent life, na mayroon pa rin mga voices of disappointments akong nadidinig from other people, ganyan. Hindi mo mawawala yan talagang. You cannot please others, di ba? You cannot please men. We will always fall short. May mga times na hindi ta din natin mamimit yung mga expectations ng mga tao. So, pupunta pa rin ako kay God, tatakbo pa rin ako, Lord, ganito, ganyan. Anong nangyari? There was a time that I was in a pool of drama. May time na talagang naapektuhan ako kasi some people, I have fallen short of their expectations, no? And it really hit hard on me. Talagang may mga times na talagang nalungkot ako. Sabi ko at yung boses ng kaaway ang bubulong niya sa'yo, you have fallen short. Oh, i-doubt mo na yung kakayanan mo, i-doubt mo na yung authority mo, i-doubt mo na yung kakayanan mo, yung binigay na anointing sa iyo ng Panginoon, i-doubt mo na yan kasi sa totoo lang you are worthless, you are lang ganyan. So yun yung mga bulong ng kaaway, no? Kasi actually yun yung nilabanan kong boses noon pa, nung bata pa ako hanggang ngayon, na bumubulong-bulong pa rin.
0: At usually, no? Bibigay yung bulong niyan at a time na someone gave you a discouraging word or criticized you, di ba? Doon ka pupunta ng mga ganong gulong ni Malabo. So, itong nangyari sa iyo recently, how did you how did you navigate that conversation?
1: Oo. So, yun, nilaban ko yun kay God. Kasi, Carmen, Ate Carmen and Kuya Benji, di ba? Tayo, bilang image bearer ng Panginoon, no? Nakakatuwa kasi yan ang gustong i-highlight ng Panginoon, eh. Yung bilang image bearer ng Panginoon, yung identity natin kay Lord, minsan wino-work out natin yan, we are spirit, soul, and body, no? Spirit, soul, and body tayo, no? Many times, yung emotion ko, it always gets the best of me, na pwede akong punta dun sa pool of, oo nga, no, worthless ka, oo nga, no, hindi mo na-meet yung expectations nila, oo nga, no, mag ka na lang magsalita, tahimik ka na lang, hayaan mo na lang sila, magpaka-good girl ka na lang. So, yun yung boses ng kaaway na nagbubulong sa akin every time na ganon. So, paano ko yun nalagpasan? Natuto ako kasi yung husband ko, dahil nasa inner healing ministry din siya, and meron din siyang kilala niya ako, wala akong maitatago sa kanya, at yung boses ng Panginoon, pinapakinggan din niya si God, ano ba yung truth mo, ano ba yung katotohanan mo. So one of the means na nakakaalis ako doon, may asawa ako na bumubulong ng katotohanan sa akin na, teka, ito, ang pagkakakilala ko sa'yo, ganito ka. Ang pagkakilala ko sa'yo, ganyan ka. Okay, huwag ka magtagal dyan, sasabihan niya ako, o huwag ka magtagal doon sa parang drama mode ko, ganyan, huwag ako magtagal doon, kasi it can really get the best of you, eh. Mamaya ikukwento ko naman yung kwentong miscarriage ko, kasi meron din akong kwento tungkol doon. Pero ito, itong recent na ito, one time, nakatingin ako sa baby ko, alam mo yung, kasi yung ganitong boses, kumakatok siya pag yung unguarded ka, yung mga 2 o'clock, 3 a.m., yung bigla kang gigising, tapos may isip mo, tapos magpapakalunod ka dun sa ganung narrative sa isip mo, no? So, one time, nagising ako in the middle of the night kasi yung baby ko magdedede na. So, tapos habang nandun ako sa drama, iyak ako na iyak. Sabi ko, bakit ganun? Sinabi nila ganito, ganyan. Tapos, ano ba? Totoo na ba yung sinasabi nila sa akin? Ganyan, ganyan. So, alam mo, nakatingin ako sa baby ko. Nakatingin siya sa akin. Nakalock in yung mata niya, si baby face. Nakalock in yung mata niya sa akin. Tapos, sabi ko, anak, sorry ah, na nagpakalunod ako sa false narrative about myself. How can I give love to you? How can I tell you na to believe in yourself? How can I tell you the truth about who you are kung si mama mismo drowning in the pool of my emotions or drowning into the false lies and accusations ng kaaway? Paano ko ibibigay yun sa'yo? Kaya sabi ko, I choose. Today I choose to die to that narrative. Today I choose to die to that false na tinatapon sa akin ng kaaway. Kasi I want you to be that voice na magsa-silence sa mga ganong narrative. And I want you to be the voice na magsasabing, this does not sit right with my spirit and I will not linger on that. So parang nagkaroon ako ng cause bigger than myself when I looked at my baby kasi I don't want her to be in that pool of, alam mo yun, drowning of the false identity na tinatapon ng kaaway o ng sitwasyon. Parang nagkaroon ako ng bigger cause na sabi ko, I need to heal myself. I need to choose life from what Jesus is telling me kung sino ako sa boses niya. Kasi mayroong nakatingin sa aking mga maliliit na mata, no? I need to choose life for her and for the next generations to come. Kasi pag hindi ko napagtagumpayan to, alam ko, ta-transfer sa kanya at ganun din yung makikita niya about herself. Alam ko na may chance din na siya din. Ganun din yung maging narrative. Kaya, thank you Lord, na in the middle of the night, He speaks to me. Thank you, Lord, na in the middle of the night, He nudges me, choose life, Tanya, choose life, choose the, ano, kasi kung hindi mo yan napagtagumpayan, yung anak mo ang lalakad niyan at hindi magiging maganda. So, ayun. Yun.
0: Wow. So habang nagtatama yung mata niyo ni Faye at habang nilanudge ka ni God about to really be there for your daughter, ano, with that, ano sa iyo ngayon yung ibig sabihin ng maging nana? What does it mean for you to be a mother, especially with that encounter?
1: Para sa akin, ang pagiging nanay is to choose life, to die to yourself, to die to the soul part of you na kung saan namamahay ang kaaway para i-feed ka ng false identity mo. Para sa akin, tayuan mo, ang pagiging nanay ay tayuan yung identity natin in the Lord, being an image bearer, so that we can give life, we can give care, we can give affection, we can give love to others. So, para sa akin, yun yung pagiging nanay.
0: Wow, ang profound, ang lalim, and really true. No? Kasi yung sinabi mo nung simula pa lang kanina, yung magbigay buhay, no? Yung to give life, to give affection, to give love, yun yung maging nanay. At kaya lumabang ka to anything that is death, and that is despair and misery and lies. No? Yung kasi yung mga kontrabuhay eh. At yun yung tinayuan mo. So to be a mother is to really fight for what is life and to give that life and to fight what is the enemy of life, which is death.
1: Yes.
0: Wow, this is more
1: Nagkapalit-palit
0: than
1: lang
0: what
1: ng
0: I
1: mukha
0: thought.
1: ng Kuya Benji.
0: Oo nga, totoo, totoo.
2: That's what you call also the spirit of death, no? Tama. Kasi instead of choosing life, you would rather succumb, you would wallow on your own, ano, yung sabi mo nga, messy kind of thinking, messy kind of life, messy kind of outlook. And not looking at Jesus, not looking at our Savior, not allowing the Holy Spirit to indwell you. But wala, hanap ka na lang ng ibang way to ano, parang to to ease up yung nafe-feel mo, tapos tanggap na lang ng tanggap sa kasinungalingan ng kalaban. Yeah.
0: Pero tingnan mo, Carmen, yung na grabe ang lalim ng mga revelation. Yung sinabi ni Tanya, yung traditional na definition ng nanay, eh, nung ipinanganak niya si Faith 11 months ago, no? Pero ito, so, hindi ko alam kung last week nangyari or 2 weeks ago, nung even months after you gave birth to her, kailangan mong tumayong maging nanay sa kanya para maipaglaban mo na yung yayakapin niya ay hindi misery or agreement with lies, no? Or maging dependent sa very fleeting and ever-changing opinion of men. No? Kailangan maging nanay ka doon. Keep on giving life to her. Long after you've given birth, biologically. So
2: And
0: nakita
2: ang pag
0: kita ko doon yung pagiging nanay, hindi natapos sa panganganak.
2: true. And nakita ko na sa sinabi ni Tanya na ang pagiging nanay is not just, yeah, yung sinabi mo, Benjo, not just giving birth, but the whole life of your daughter and even your sons, kung ano yung, kung paano ka tumatayo in choosing life and sticking, sucking from the Lord instead of other things, makikita nga nila. Makikita ng mga bata. So, magiging way of life din nila yon if you yourself could not stand for what is the truth and that is you as an image bearer. You choose life. Yeah. Seldom na sinasabi natin yun, I choose life. Natutuwa ako, inulit-ulit mo, choose life, choose life. Because most of the time, kahit hindi natin naiintindihan, we choose death. Kasi it's the easy way of just sliding down. And most of the time, oh, ba't ka pa lalaban? Sige na lang, parang ganon. So, in this way, paano mo pinakikita, okay, yung time na you were ano, breastfeeding si Faith, pero with your boys, gusto ko rin makita, paano mo pinakikita yung choosing life para sa dalawang bata? Lalaki pa naman itong dalawa. And napakahalaga din yung kanilang ano, pag-choose ng life, di ba?
1: Yeah. Actually, ano, Ate Carmen, nag-iiba yung, ano mo, inner healing sa lifestyle. Inner healing is a lifestyle. May kanya-kanya lang din silang pagnanaknak ng puso ni Mama. May kanya-kanya season din sila niyan na ano, na this inner healing, this becoming whole is a lifestyle eh. So meron din silang kwentong ganyan na if I can identify, pero yung simpleng minsan mag-aaway kami mag-asawa, no, na nasa harap nila, sila mismo magsasabi, o ano, nag-aaway na naman kayo, ganyan, ganyan. Kasi it has been our lifestyle as a family na to catch things. Actually, yung spirit of death at saka yung spirit of life, ano siya eh, it's catching, o ano na naman yan, boses ba yan ni enemy, o boses yan ni, boses mo yan, o boses ba yan ni God, is that the truth, mag-aagree ba ako sa'yo dyan, mama, minsan gaganyanin pa ako ng anak ko, mag-aagree ba ako dyan sa'yo, mama, pag sinabi mong, ito na naman, ganito ganyan, nalulungkot na naman ako, ganito ganyan, mag-aagree ba ako sa'yo, mama, alam mo yung mga boses ng mga bata, sila pa minsan ang nagko-correct sa'yo, minsan mag-aaway kami mag-asawa, o mama, daddy, nag-aaway na naman kayo, ano, mag-aagree ba ako sa'yo, gusto niyo ba ganyan? Ma, masustan ka na ko anak, wag po. Wag mo sundin yun kasi no, it's not good. Oh, daddy, sorry na, ganito ganyan. Kasi may mga little eyes, no? Sabi nga doon sa kanta, no, little eyes are watching you, be careful. 'Di ba? May ganung kanta, Ate Carmen, 'di ba? Oh, be careful little eyes, what you see, something like that, tama
2: Right.
1: ba?
2: Oo, tama.
1: Oo, 'di ba
2: May
1: kasi?
2: ganung ang kanta.
1: Oo, kasi talagang nakatingin sila and they want to be guided to life. They want to be guided to the life na susunod kay Lord. And actually, this whole thing is not that hard. It's really not that hard kasi ginagawa natin to with the Holy Spirit who enables us to choose life, who enables us to get out of that life. And the inner healing, yan yung pinaka bu ano eh pinakapuso ng Panginoon eh, 'di ba? Yung pinakapuso ni Jesus, 'di ba? That he walked here on the surface of the earth para magbigay buhay, magbigay healing, magbigay kaayusan sa lahat. And he wants us to partner with him. He wants us to partner with him.
2: Amen. Sige, we need to go to another break, Benji, Tanya. And pagbalik natin, let's talk about those two miscarriages. Akala ko isa lang, dalawa pala. So that's even harder. So we want to hear from you how the Lord healed you in those two miscarriages. When we come back po dito sa Panahon ng Paghilom.
3: Ito ang Panahon ng Paghilom.
4: Gusto mo ba ng kwentuhan na mabilis lang? Parang coffee break. Kinig ka na sa Kapetira. Kwentuhang makabuluhan kasama ang iyong kaibigan. Kinig na tuwing Sunday, 6:45 to 7 p.m. with Pastor Rolivic Tira. Dito lang 'yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Ito ang 702 DZAS.
5: 702 DZAS.
3: Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
5: sa febc.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers. Ito ang Panahon ng Paghilom.
0: Magandang gabing muli sa inyong lahat. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa ating programang Sa Panahon ng Paghilom. And for those of you na ngayon lamang po nag-tune in, ito po ang programa sa FEBC Radio TV kung saan aming tinatalakay at dinadama ang mga naging sugat ng ating kabataan at kung paano tayo hinilom ng Panginoon. At ngayon pong episode natin ay ating pinag-uusapan ang tungkol sa puso ng Diyos na puso ng isang nanay. Yan. At Carmen, meron kang binitin na tanong kanina bago tayo nag-break.
2: So, ang ating guest po ay si Tanya Navarro and she's going to share with us po isang, sa tingin ko, walang nanay na gustong maka-experience nito ang magkaroon po ng miscarriage. Although alam ko sa ibang bansa, ina-abort nila yung mga anak nila. It's so sad. Akin na lang sana yung bata kaysa i-abort. Pero dito, hindi man gustuhin, it happened. So, Tanya had two miscarriages at yun yung gusto nating marinig from her. Tanya, what happened ba? Akala ko isa lang. So, what happened? Naging dalawa pa.
1: Bali, ano po, noong 2021, nag-download ang Lord sa puso ko at sa aming mag-asawa na magkakaroon kami ng baby girl. 2021 yon. So sinulat pa namin siya sa vision board namin na ang pangalan pa niya noon, Abigail, Faith Abigail Zoe. No? So 2021 yon. Talagang pinaniwalaan namin na Panginoon. And noong August 2022, doon ko naranasan yung unang miscarriage ko. Ano lang siya, 2 months old lang siya. So, sobrang sakit noon kasi pinahawakan namin ng Panginoon eh. 2021, tapos 2022 ako nagbuntis. Nawala siya noong August 2022. 2 months. 2 months siya noon. Yun. Tapos, yun, hindi kami nag-give up ni Tadeus. Hindi kami nag-give up kasi alam mo yung Ate Carmen, Kuya Benji, no? Kapag binigyan ka ng pangako ng Panginoon, hindi siya mabilis i-let go. Hindi kapag tinanim niya sa puso mo, kung anumang bagay yan, kung anumang promise ang binigay niya sa atin, hindi siya basta-basta kayang i-let go. So, ano po, kinasusunodan na taon, nagbuntis ulit po ako. Actually, hindi pala, sorry. August 2022, nawala yung una. Tapos after a few months, nabuntis ulit ako. Pero sad to say, noong June 18, 2023, 8 months kong pinagbuntis si si Faith. Talagang tawag ko sa kanya Faith eh, kasi alam ko baby girl. Pinanganak ko siyang stillbirth. So wala siyang heartbeat. During those times, sobrang sakit. Kasi sabi ko, anak, galaw. Galaw ka sa loob ng tiyan ko. Hindi pwede to. Kinuha ko yung Doppler ko, yung para makinig, mapakinggan mo kung may heart rate. Sabi ko, hindi, anak, buhay ka, in Jesus name, buhay ka, ganyan. Tapos pumunta pa kami sa sonologist, sa isang, para magpa-ultrasound. Tapos mismong sabi sa akin ng sonologist, sabi niya, mukhang alam mo na kung ano yung sasabihin ko sa'yo. Sabi niya ganon. Yun. So, ano, I had no choice kung yung pinapangarap ko na mag-normal delivery, hindi magawa sa kanya kasi patay na eh. So, I had to do a cesarean delivery. So, ano yun? As in talagang, parang bangungot. Parang bangungot sa akin na, hindi nangyayari to, hindi to totoo, ganyan, parang gano'n. Tapos, nung lumabas na siya sa akin, sabi ko, anak, iyak. Iyak ka. Sabi kong ganun, buhay ka, ganyan. Pero wala akong narinig na naiyak ng sanggol. Meron akong narinig na iyak ng sanggol, pero hindi sa akin. Sobrang sakit talaga na ano, yung experience na yon, sobrang sakit. Actually, nakakatawa na nakakaiyak. Kasi nung time na yon, nung June 18, nagplano ng surprise baby shower sa akin, yung mga church ko, mismong araw pa na yun. Tapos, may kasabay pa ako na dapat i-baby shower, dalawa kasi kaming buntis nun. Sabi ko nga sa kanila nung lately, sabi ko, teka, paano nyo naitawid yun? Na mag-celebrate ng buhay at the same time may namatay. Parang gano'n, no? Paano naitawid yun, no? Yun, na parang, paano nyo nagawa yun? So, gano'n. Pero alam nyo, nagtago ako sa farm ng nanay ko for some days and weeks. Sabi ko lang, Lord, hold my heart. Kasi, I've heard stories na nawalan, tapos naloka, di ba? Ganyan. Tapos, nagtago lang ako kasi I don't, yung mismong mga sabi sa akin na, yung mga nagbibigay ng comfort na nagsasabi na, siguro will ng Lord yan, baka hindi siya will ng Lord this time, baka ganito, baka may sakit din kasi siya, ganyan. Yung mga ganung comfort na they meant good pero sa akin napakasakit, na parang gusto ko na lang silang sungalingalin, wag mo sabihin yan, ganito ganyan, sakit ganyan. Hindi, siguro sometimes people say the darnest things, no? Just to give some comfort, pero ako din mismo natututo din ako doon. Pero yun, tago ako sa farm ng nanay ko. Kahit na si Tadeus, bumalik na siya sa trabaho niya. Kasi, may kwento rin siyang masakit pakinggan. Pero, ang nakakatuwa ang Panginoon, you know, He comforts us the best way. He comforts us in our, personal way, na parang, ikaw lang yun, ikaw lang talaga yun, Panginoon. Ikaw lang makakapagsabi nun. Ikaw lang makakatouch din sa puso ko na mapapatahan ako, no? Para tayong baby na umuha, nangawa. Parang ganun yung naramdaman ko dun sa farm. So, di ba kanina na ikwento ko na spirit, soul, and body tayo? Alam nyo, nung time na yon, humingi ako ng tawad sa katawan ko. Sabi ko, katawan ni Tanya, humingi ako ng tawad sa'yo kasi hindi mo siya nailabas ng buhay. Hindi mo nakayanan na alam mo yon, minsan kasi yung tayo, we needed to mother ourselves. We needed to be that voice to speak to every part of us. So I spoke to my body, sabi ko, I bless you. Body, I bless you. There will come a time na magbubuntis ka uli at mailalabos mo siya ng buhay. So I spoke that word. Kasi pinahawakan ko pa rin yung Panginoon eh. Pinakitaan niya kasi ako ng vision. Pinakitaan niya ako na may hawak akong baby girl. Pinakita niya talaga yun sa akin, Ate Carmen. Kaya talagang hindi mabilis i-let go eh. Yeah. So kahit na naglalaban yung katawan ko, actually ito pa yung next part, yung soul. Yung soul kasi natin, yan yung nakakaramdam. Yan yung nakaramdam ng disappointment, ng frustration. Yun yung ramdam na ramdam ko noon, na sabi ko, sige na Tanya, magpakaloko ka na. May right ka. Bahalin yan. Sige na, magpakaloko ka na. Ano ka na dyan, pero hindi nakaka nakakaano pala siya, mas poison pala siya sa akin nung mga time na yon. Talagang, alam niyo, iyak ka na iyak, hindi ka matapos sa kakaiyak, hindi ka matapos na, wala na akong magagawa, hindi ko na mababalik yung panahon. Kahit na anong sisi ko pa, sabi, kinakausap ko kasi yung sarili ko sa totoo lang nung mga panahon na yon.
2: It's okay.
1: Si Tanya, kinakausap niya si Soul, part of Tanya, na, humingi rin ako ng tawad sa iyo, pero sabi ni David, 'di ba? Oh my soul, do not be downcast. Why are you downcast? Hope in the Lord, kasi si Lord, yung pangako niya sa iyo, he is good. His heart is good. He never wanted you to have this kind of misery. So, alam mo, I was speaking life to her. I was speaking to the soul part of Tanya na do not be downcast. Hope, put your hope on the Lord, kasi He'll never disappoint you. He will never leave you. He will never forsake you. So I was speaking, whispering. And I know that it came from the spirit inside of me. Diba, yung spirit side natin, diba, we are spirit, soul, and body. Yung spirit side of me, yun yung kumabit kay Holy Spirit. And then she had enough strength para ibulong kay soul, part of me, na kaya mo yan. Kakayanin natin to. There will come a time na bubuntis ka ulit, and you will feel all the joy. You will feel all the ano. So, ano siya, Ate Carmen, naging proseso sa akin ng pagbubulong dun sa part of me na mangarap ulit, na pangawakan ng Panginoon. So, actually, yon. Kaya ako nakatawid. Kaya ako nakatawid dun sa depression, sa anxiety, sa grief, sa guilt, sa shame. Kaya ako nakatawid kasi it was the Lord's voice again. Siya ulit yung pumuno dun sa posisyon niya na magbibigay sa akin ng encouragement. Tapos actually naghingi pa kami ng instruction sa Panginoon. Kasi alam mo yun, Ate Carmen, pag nandun ka sa posisyon, no, nananakawan ka ng kaaway, you never stop asking questions. Like, ano nangyari, Lord? Ano na naman? Bakit nawala? Pangalawang beses, I never nakakabinging questions. So inalaw ko lang, sige, magtanong ka, ganyan. Then, one time, nagtanong kami, Lord, ano yung naging hadlang? Bakit nanakawan na naman kami? I feel like sharing this din. Baka may mga mother sa akin na nakakadinig, no? Na nireveal sa akin ng Panginoon na nagkaroon ako ng agreement sa kaaway na hanggang dalawa lang ang magiging anak ko. Hanggang dalawa lang ang magiging anak namin. Oo, nireveal yun sa amin ng Holy Spirit. Kasi meron kaming gamit sa bahay. Meron kaming figurine na galing sa Africa, nabigay ng mama ko. Alam ko wala namang harm yung nanay ko eh. Alam niyo, minsan gusto niya magbigay ng souvenir from a special country, ganyan. So yung figurine na binigay niya sa akin, may isang nanay, tapos may dalawang batang lalaki. Tapos may isa pa naman galing Europe, tatay, nanay, tapos may dalawa ding batang lalaki. So my mom did not meant any harm. And then we kept that, naka-display yun sa bahay namin. Hindi ko alam, agreement ko pala yun sa kaaway na hanggang dalawa lang yung magiging anak namin. So the spirit side of things. And then the Lord led me to surrender that. Basagin mo yan, sabi ng Panginoon. Basagin mo yan kasi yan yung naging foothold ng kaaway sa amin. Alam mo, after a month, nagbuntis ulit ako. Buntis ulit ako.
0: Pagkabasag ng figurine.
1: And then we made the prayer din na we ask for forgiveness for that agreement, na yes, we agree with the Lord. Akala ko all the time na fully agreed na ako sa Panginoon, pero yung simpleng entry point ng kaaway pala ay ginamit niya para maging legal yung pagnanakaw niya sa amin. Hindi ko alam yun, talagang yun, pinabasag sa akin. After a month, nagbuntis ulit ako, tapos December 1, ano kasi, February ni-reveal ng Panginoon na ang entry point niya yung figurine. Tapos March, nagbuntis ako. December 1, pinanganak ko na si Faith. So, napakabilis ng panahon. Nasabi ko, ang bilis ng panahon, June 18 of 2024 na wala. Ay, 2023, June 18 of 2023 na wala. Tapos, luksa, February ni-reveal ng Panginoon na merong open door yung kaaway. Tapos March, nagbuntis ako. Tapos ayun, December 1, pinanganak ko si Faith. Ang bilis ng pangyayari. Ha? Ito ka na! Nilabas ka na! Ganyan. Tapos nakakatuwa pa nun kasi yung team nung June 18, yung stillbirth baby, ay same nung ng ano team nung December 1. Yung doctor namin, yung OB at saka anesthesiologist, isa sila. Nung June 18, 2023, hindi ko tiningnan yung patay na baby kasi I don't want any memory of her death. Tapos alam mo, nung December 1 nung pinanganak namin si Baby Faith, sabi niya, uy, siya din yun. Kamukha din niya. So parang ganun yung pangako ng Panginoon, ano, sa kung baby man yan, pangarap man yan, pag dinownload niya yan sa'yo, pag nilagay niya sa puso mo yung pangarap na yan, yung pangako na yan, hindi siya mabilis i-let go. Hahanap at hahanap yan ng paraan para ilabas yung mga pangarap natin, gusto nating ipanganak dito sa mundo, di ba? So, ayun. So, papasalamat ako sa Panginoon kasi binigyan niya ako ng capacity na wag bumigay, na wag magpa-move sa mundo o sa kung ano mang boses. Di ba? Sabi nga, faith is being sure of what you hope for and certain of what you cannot see. Kaya, faith ang pangalan niya eh. Noon pa, 2021 pa lang, faith na yung pangalan niya. Kaya, I believe itong batang to, she is called for greater things. Hindi pa siya pinapanganak, may testimony na siya. So, kaya yung mga pangako sa atin ng Panginoon, akala natin para lang simple magkaanak ako. Hindi eh. Mayroong panawagan ng Panginoon sa lahat ng pangarap, pangako na ibinigay niya sa puso natin na gusto niyang ilabas, i-birth sa pamamagitan ng mga buhay natin. Kaya huwag tayo basta-basta mag-give up kasi yung kung nangarap ka, mas nangarap ang Panginoon at mas malaki yung pangarap niya kaysa sa pangarap natin. So, ayun.
2: Wow, ayun grabe naman.
0: Ganda naman ang kwento.
1: Thank you, Lord.
0: Oh, thank you, Lord. Ako ang kwento ni Ted na parang the same nurse or doctor yata doon sa hospital kung saan namatay yung si Faye. Tapos yung pangalawa nung when this your baby Faith was born, naiyak daw yung nurse o yung dahil siya rin yung nakakita nung death of previous one. At it's like really the Lord gave you what you dreamt for. He did not let go. At nakita ko lang sa tema ng kwento mo, Tanya, nung nandoon ka sa isang lesbian relationship, nangarap ko maging nanay in the midst of that misery. Tapos ito, even in the midst of nung depression mo, nung kabiguan mong naramdaman, ay binigyan ka ng pangarap ng Panginoon na magkaka-baby ka ulit. Baby. Na yung mga pangarap natin binibigay at a time na hindi mo iisipin that dream could be fulfilled. No?
2: Oo nga. So amazing. Parang na-imagine kita, Tanya, bang iyak ka ng iyak. Kanina gusto ko rin umiyak, kaya lang pinigilan ko ba din matapos ang program, ibang ko kayo. Pero nakita ko lang yung kindness ni God to tell you, may putog ang enemy. Meron siya naging entry point. And it is so good that you listen to the Lord. Kasi nga, kung tutuusin, wala naman yun eh. Statue lang. Tapos dalawa naman talaga anak nyo. But then, minsan tayo parang inisip natin, wala naman yun. But then if the Lord says that and in obedience, then He will heal you from that ano ng enemy. So how are you now? Alam ko may video pa kayo ng ano declaration also of God's goodness in your family. Can you share with us how are you now? And speak also to the mothers right now, whether they have children or not. Mm-hmm. Or even sa single women, ayan.
1: Yeah. Mm. How am I now? Parang kanina na share ko na, no? constant pa din yung pag-choose ng life. Kasi, di ba, constant pa din eh. Meron pa rin panakanakang mga bulong yung kaaway na ang dami niyang suggestion sa atin. Actually, mag-iiwan siya ng suggestion. Oh, ayan, tina mo, nanakawan ka ng pera. Oh, ayan, di ba, nag-lose ka sa ganitong usapan ninyo. Oh, ang dami niyang mga pakatok-katok na suggestion. And it's up to us kung pipikapin natin yun. It's up to us if we will want to succumb to that kind of voice. And the grace of the Lord is ano eh, so good kasi every time bibigyan kanya ng opportunity to have a way out to choose him, yung pangarap niya para sa iyo. Kasi ano no, Ate Carmen and Kuya Benji, lately ko talaga natutunan na there's a generation after us, there's a generation always looking sa kung ano yung gagawin nating steps. Kasi ano eh, they have seen the light in us. They have seen that light and they're always looking forward sa ano kayang magiging step nito? Ano kayang gagawin niya? And when we have that kind of cause, when we have that kind of burden that the Lord has placed in our hearts, parang wala kang choice kung hindi i-follow talaga si Jesus wholeheartedly, no? I-follow yung steps, mag-obey dun sa pinapagawa niya. Kasi it's big eh. It's big what the Lord has given to us. Alam ko naiintindihan niyo yung sinasabi ko. Lalo na si Kuya Benji, di ba?
2: Yes.
1: Sa Living Waters, napakalaki ng panawagan for inner healing. Napakalaki ng panawagan. And when you have that kind of cause that the Lord has downloaded in your heart, you don't have the choice but to choose life, not just for yourself but also for the next generation. So, and ang nakakatuwa naman doon, 'di ba? Sabi niya sa Bible, sa pangako niya sa atin, not by might, not by power, but by his spirit. Palagi niya tayong sasamahan. Hindi niya tayo iiwanan na tayo lang, no? Hindi tayo iiwanan na tayo lang. Kaya that's a great encouragement for me na every step of the way, every step of choosing life, may kasama tayong power. Hindi lang tayo. Hindi yung sa sarili lang natin kakaya-kayanin natin, hindi eh. Kaya ang sarap magpasakop sa Panginoon, ang sarap na mag-tune in sa Kanya, magpa-align sa Kanya. Ayun, so ayun, in love ako sa Panginoon, in love na ako kay Jesus and all his yung cause niya, gusto kong suportahan yun. So that's where I am at right now.
0: At ito gusto kong marinig sa puso ng isang in love sa Panginoon, no? So ano ngayon yung nakita mo kay Jesus sa walk mo sa kanya ngayon na hindi mo nakita nung hindi ka pa nanay? Ngayong nanay ka, nakita mo sa pagkatao, pagka-Diyos ni Jesus sa iyo. Anong aspeto ni Jesus pa yung natuklasan mo sa kanya na mas lalo mo siyang namahal?
1: Oo. I don't know kung ito yung sagot sa tanong mo, Kuya Benji, pero kanina lang, mainit-init pa ang almusal namin ng asawa ko, yung thought na we are all unique. That I do not have to have others do as I do or think as I do. Gustong-gusto kong namnamin pa yung thought na yon na si Kuya Benji may panawagan niyan. He is unique. Si Ate Carmen may panawagan din yan and she is unique. And ako din, may panawagan din ako and I am unique. Even my children, may panawagan din sila at they are unique. And that's okay. If they don't speak like me, if they don't do as I do, okay lang. Kasi may kanya-kanya tayong buhay and we're not left to ourselves. Isa yun sa mga ninanamnam ko, Kuya Benji, lately, na ganun tayo kamahal ng Panginoon, i-create niya tayong iba-iba, 'di ba? And yung panawagan natin to be an image bearer of the Lord, yung lahat tayo may kanya-kanyang DNA, lahat tayo may kanya-kanyang mukha ng Panginoon na makakapagbigay ng liwanag sa kapwa natin. And it's just so beautiful, no? Ang ganda-ganda nung thought na yon that the Lord has called us individually and uniquely, and Ang ganda ng puso ng Panginoon na kahit na kami, anim kami magkakapatid, magkakaiba pa din kami. no? Parang kahit na tatlo yung anak ko, magkakaiba din sila. So, ang sarap lang namnamin na ganun tayo kinreate ng Panginoon. Fearfully and wonderfully and unique, no? Na yun sa ikabuturan ng puso ng Panginoon. And He wants us to enjoy our uniqueness as a community, as a family, as a church, no? So, I don't know if I
2: Beautiful.
1: have answered.
2: Yes, you did.
1: Yun.
2: And with that, sana mahaba pa, no? Pero can you pray
0: Pero
2: for our
0: minsan,
2: listeners?
0: Parang hindi ko to matiis. Ang ganda nung
2: Oh,
0: ano naman ko. Yung ano lang, yung uniqueness na yan. Kasi talagang ako, you are redefining in a beautiful way or ina-expand
2: no.
0: yung definition ng mother, no? Na hindi lang siya giver of life, no? Nurturer of life. At yung life na, na ini-impart, makikita mo talaga yung uniqueness ng life na yun, no? Kaya talagang si Jesus, hindi siya into cloning or uniformity.
2: True.
0: As which is the spirit of the age. So, siguro ito, ano lang, gusto ko lang susugan yung sinabi kasi ni Tanya na kahit tatlo anak niya, iba-iba.
2: Iba-iba.
0: Oo. Yung, ano yung nakikita mong kakaiba ng pagnananay mo kay Nathan, kay Rafi, at kay Faith, no? Kahit na, pare-pareho mo silang anak, and I don't think you play favorites, pero ano yung pagkakaiba ng pag-deal mo sa grupo? Na based doon sa uniqueness ng personalidad nila at the uniqueness ng the way the Lord created and formed them inside your womb.
1: Alam mo, Kuya Benji, ang ganda ng tanong mo. Kasi ang sagot talaga dyan is creating a space for the Lord to be their parent. To be their ultimate parent. Creating that space. Anak, I will always fall short. Hindi perfect si mama. Hindi ako perfect. Pero anak, we have a God. Nakikita mo, nag-aaway kami ni daddy. And we will always have that courage to choose life. Mama made the mistake. Pero ito, the Lord's forgiveness is always reachable. Ganyan. So, it's creating that space na there's one Lord who loves us, na kahit ano pang gawin natin, He will always love us, ganun. And pati yung individually, Kuya Benji, kasi nga iba-iba sila. Talaga, iba-iba sila ng temperament, iba-iba sila ng pamamaraan. And pati yun, dinudulog namin sa Lord, kami ni Tadeus, kung ano. Nakakatuwa nga kasi kapag pala may background ka ng inner healing and also yun sa deliverance, may mga dina-download sa iyo ang Panginoon na kung paano mo ia-approach ang bawat bata na minsan nakita ni Tadeus, ako hindi ko nakita. So, ang ganda ng partnership ng mag-asawa na hindi pati 'yun, papasok yung uniqueness ng Panginoon ano na binigay niya ng DNA sa bawat isa sa atin. Magko-complement at magko-complement yung pagiging parent natin sa kanila. Isa sa mga pinangahawakan ko, si Lord ang nagbigay sa akin ng mga anak na to, kaya siya magtuturo sa akin kung paano maging
2: So
1: parent.
2: true. Amen.
1: Hindi
2: Wow.
1: oh, hindi kailangan maging sobrang complete, ganyan. So, para sa akin yun po. Yun.
2: Yeah. Oh, sige. And with that,
0: Wow.
2: pray for our
0: Yes.
2: listeners na. Sige, Tanya, please.
1: Sige. Okay, ang daming direksyon, pero Lord, bigyan mo ako ng prayer. Gamitin mong bibig ko upang maging pagpapala sa mga nakikinig ngayon. Father God, Jesus Christ, and Holy Spirit, we thank you for the beautiful connection ninyo. You are the perfect example of our relationship, how our relationship should be. Panginoon, idinudulog ko po sa inyo ang lahat ng nakikinig dito. Actually, hindi siya confound sa, hindi lang siya sa, para sa pagiging mga nanay eh. Panginoon, maraming salamat sa idinownload mo sa amin through this conversation. That your heart is so good. That your heart is so big for us. And you want us to be full. You want us to be whole. You want us to be healed. You want us to be complete in you para makapagbigay kami ng buhay sa mga tao na kapaligid sa amin, sa mga pangarap na i-download mo sa mga puso namin at sa mga panawagan pa namin sa inyo at sa mga nakasurround sa amin. Panginoong Ama, maraming salamat sa continuous healing na ipinagkakaloob nyo sa amin. Thank you, O Jesus. For you have died and resurrected for this, for our wholeness, for our fullness, for the fullness of our salvation. And Lord, idinutulog ko ang bawat listener ngayon. Sa pangalan ni Jesus, ikaw ay beautiful, ikaw ay unique, ikaw ay wonderfully made, you are fearfully made, lahat ng nasa iyo ay mabuti, at ang Panginoon ay nagagalak sa pagkatao mo, sa pagkakakilala mo sa Kanya, sa pagiging in love na in love sa Kanya. And I want to encourage you, the Lord is just waiting. The Lord is always on your side. The Lord is always for you. And kung ikaw man ay napanghihinaan ng loob, ikaw man ay napanghihinaan ng nawawalan ng direksyon sa buhay, ang Panginoon ay nakaantabay sa iyo. He is your always ready help.
2: Amen.
1: He always waits for you. And Panginoon, maraming salamat sa Living Waters. Maraming salamat, Lord, sa panahon ng paghilom, sa sitcom na ito, Panginoon Ama, upang maging bukas na daan sa pagmamahal mo at sa pagiging liwanag sa mundo. Panginoon, maraming salamat. I-bless nyo ang lahat ng direksyon ng Living Waters at ang panahon ng paghilom, Panginoon Ama. Thank you, O Lord. We are your sons, we are your daughters, and we are fully receiving your love, your love, your love. Thank you, Lord. You have called us to be a blessing to each one here. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen.
2: Amen. Amen.
0: Wow. Daming, ang ganda ng mga naging revelation natin ngayong episode na ito na ang pagiging nanay ay hindi lamang nagsisilang ng bata, kung hindi nagsisilang birthing a new dream, a vision, and even giving birth to a ministry of a pioneering endeavor. So, at kung paano that creative force is seeing the uniqueness at kung gaano ka-special ang bawat isang babae at lalaki na image bearer din. Wow, Tanya. Amen. Hindi lang ito Mother's Day. This is the heart of God special.
2: Yeah. Tanya, salamat. Salamat sa iyong pag-oo at sa mga dinownload din ni Lord sa iyo na ishinare mo sa amin. God bless you. And kay Ted, kay Tadeus, tutuwak sa iyo yung complete his Tadeus. Hello sa kanya.
0: And Papa, blessed are your children, Nathan, Rafi, and Faye, to have a mother like you.
2: Amen. Yeah. Paalam na po kami. We pray that you will continue to pray for the family ng Navarro. Ako po si Carmen Go Vargas.
0: At ako naman si Kuya Bench. Na pansamantala nagpapaalam sa pumapagpalang gabi na may puso ng ating mabait at mapagmahal na Joseph Allen sa inyong
2: Amen.
0: Lahat.
2: Ben, God bless!
3: Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito ang
5: 702 DZAS.
3: Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
5: sa FEBC.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
6: Perfect Peace. Payapang lakbay sa bawat lakad ng buhay. Perfect Peace.
3: Peaceful Pieces.

Kaibigan, magandang gabi. Narito na ang iyong inaabangan tuwing ganitong oras kapag Sabado. Ito ang Perfect Peace. Mula rito sa 702 DZAS, FEBC Radio, Aga

tagumpay ng sambayanan. Ito po si Paul Pascua. Muli tayo magkakasama hanggang 11:30 ng gabi kasama ang mga musika, instrumental music, habang ikaw ay nagpapahinga. Kaya tumutok dito. Kami po ay kasapi sa KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas at sumasayang papawid mula rito sa Ortigas Center, Pasig City. Mula po sa One Corporate Center Building. Malapit na po ang ating 78th anniversary ng FEBC Philippines. Ayan po ay sa Hunyo na po. Napakabilis ng araw. Next week po ay June na, at usually ang unang Sabado ay ang selebrasyon ng anniversary ng FEBC. Ipanalangin niyo po na walang ulan, maganda ang panahon, at ito po ay gaganapin sa Green Hills Christian Fellowship. Tayo po ay nakikigalak sa pagdiriwang sa ating president ng FEBC Philippines, si Kuya Luis Miguel Castillo. Ipanalangin po natin siya at ang kanyang pamilya. Ganoon din ang station manager ng FEBC o ng 702 DZS FEBC, si Joe Cabrera Alabastro. Happy anniversary po. At sa iyo, kaibigan, na matagal ng listener ng 702 DZAS. Magkita-kita po tayo. Yan po ay sa Sabado na sa Green Hills Christian Fellowship. Maaga po yatang magbubukas ang gate alas 7, pero ang programa po ay mag-uumpisa ng alas 8 hanggang alas 12 po ito. Tumutok po dito sa Perfect Peace.

0: Kaibigan, patuloy kang nakikinig dito sa Perfect Peace kasama si Paul Pascua sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. Maya-maya po ay meron tayong short devotion at abangan niyo po yan. Samantala, sana po ay nai-enjoy ninyo ang mga napapakinggan, mga musika, instrumental music para po sa iyong sandali ng pagpapahinga at pagbubulay-bulay. Huwag na po umalis. Susunod na po ang Precious Promises.
1: Precious Promises.
0: Kaibigan, patuloy ka nakikinig sa Perfect Peace kasama si Paul Pascua. Gaya po na nabanggit ko, meron tayong short devotion sa gabing ito. At ito po ay mula sa devotional material ng Scripture Union. At kung gusto niyo pong makipag-ugnayan sa kanila at makatanggap din, magkaroon ng kopya ng mga napapakinggang short devotion dito po sa Perfect Peace, pwede pong mag-iwan ng mensahe sa kanilang email address na scriptureu.phil@yahoo.com. Minsan pa, scriptureu.phil@yahoo.com. Narito na po ang ating short devotion. Ako po muna ay magbabasa mula po sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 112. Minsan pa, mula po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 10 o 112, talatang 1-10. Purihin si Yahweh, mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog, ang kanyang lipi magiging dakila. Pati mga angkan ay pinagpapala, magiging sagana sa kanyang tahanan. Katarungan niya'y walang katapusan. Ang taong matuwid, may bait at habag. Kahit sa madilim taglay ay liwanag. Ang mapagpautang nagiging mapalad. Kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Anumang balita'y hindi siya takot. Matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Mabait na lubha, lalo sa mahihirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Kung makita ito ng mga masama, lumalaya silang mabagsik ang mukha. Pagkat ang pag-asa'y lubos nang nawawala. Mula po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 112. Para po sa ating short devotion, ito po ay pinamagatang ang taong may takot sa Diyos. Sabi po sa Mga Awit 112 o Kapitulo 112, talatang 1, purihin si Yahweh, mapapalad ang tao na kay Yahweh ay gumagalang. Sa awit na ito, mababasa natin kung ano at sino ang taong tunay na mapalad. Ayon sa mga awit, mapalad ang taong may takot sa Diyos. Maaaring bang magsama ang saya at takot? Ang takot sa Panginoon ay hindi nangangahulugan ng pagtakbo palayo sa Kanya. Nagsisimula ito sa pagkakaroon ng kaugnayan kay Hesukristo. Ang taong may takot sa Diyos ay lubusang nagagalak sa kanyang mga kautusan. Masayang sumusunod sa utos ng Diyos na humuhubog sa kanyang buhay. Ang taong ito ay tinatawag ding matuwid, sapagkat siya ay mapagbigay, mahabagin, mapagkakatiwalaan, at makatarungan sa lahat, tulad ng Diyos. Nagpapamala siya ng matatag na pananampalataya kahit na sa gitna ng pigati o pangamba. Kung paano niya ay ginagalang ang Diyos, ganun din siya ginagalang ng Diyos at ang kanyang mga apo. Ibinibigay sa kanyang mga anak ang tunay na kayamanan kung paanong sila'y pinalaking may takot sa Diyos. Hindi ito nangangahulugan na siya'y mayaman sa lahat ng bagay at ligtas na sa mga pagsubok. Sa halip ay mayroon siyang katiwasayan, kapayapaan at lubos na pananalig sa Diyos na nagliligtas sa kanya sa lahat ng kaguluhan. Pinupuri kita, Panginoon, na nagpapala sa akin ng lahat ng pagpapalang espiritual kay Kristo. Yan po ang ating short devotion at patuloy kang nakikinig dito sa Perfect Peace.
1: Peaceful Pieces.

0: plea.
1: Kaibigan, narito na ating sandali ng pananalangin. Samahan mo ko at manalangin tayo. Aming dakilang Diyos, mabuti, maasahan, mabait, hindi nang iiwan. Aming kapung pinupuri at pinapasalamatan, dinadakila at sinasamba, karapat dapat kayo ng pagkilala at pagpaparangal. Tunay na kayo ay Diyos na nag-iisa. Tunay na Diyos, buhay, dumidinig ng dalangin, makapangyarihan sa lahat. Sa pagkakataong ito, kami po ay lumalapit sa inyong banal na presensya. Humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan, kayagman o hindi. Pakalinisin niyo po kami. Tanggapin. At patuloy na paalalahanan at hubugin. Panginoon, salamat po sa maraming bagay sa inyong ginagawa, pagkilos sa aming buhay, kapatawaran, pag-iingat, pagkakaloob ng aming pangangailangan sa pagtuturo at hindi pagwasak sa amin sa kabila ng kami ay marupok at matigas ang ulo. Salamat po sa inyong kahabagan. Salamat sa inyong kabutihan. Salamat sa inyong biyaya. Grasya na aming natatamasa. Panginoon, inilalapit ko ang kaibigan na nakikinig sa amin sa sandaling ito. Kung ano man ang kanyang sitwasyon, wala po akong ideya. Pero batid niyo po ang pinagdaraanan niya. At akin po siyang nilalapit sa inyo. Panginoon, kumilos po kayo. Katagpuin niyo po siya. Kausapin niyo po. Kayo po ang magministeryo sa kanya. Sa anumang kanyang sitwasyon, kalagayan at kinasasadlakan, Panginoon, kumilos po kayo. Iparanas niyo sa kanya ang inyong pagiging Diyos na walang imposible sa inyo at kayo'y makapangyarihan at kayo po ay nagmamalasakit. Nawa maranasan niya sa mga sandaling ito ang kapayapaan na sa inyo lamang nagmumula. At nawa, Panginoon, bigyan siya ng kapahingahan. Magkaroon ng masarap na pagtulog. Pakaingatan. Salamat aming Ama sa sandaling ito, sa pakikinig sa aming idinalangin. Purihin ka. Ito po aking samot panalangin. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Kaibigan, ako po ay pansamantalang magpapaalam. Hanggang sa susunod na Sabado, same time, 11 to 11:30 p.m. and same station, 702 DZAS, FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. Muli ito si Paul Pascua. Hanggang sa muli, magandang gabi sa iyo, kaibigan. At pagpalain tayo ng ating Diyos.
2: Perfect peace. Payapang lakbay sa bawat lakad ng buhay. Perfect peace.
3: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Heard all over the world at febc.ph. Powered by Bitstop Network Services.
4: SpaceX is going public. Elon Musk announcing plans to debut the privately held rocket and satellite maker on the U.S. stock market. He hopes to raise $75 billion, and if he succeeds, he will become a trillionaire.

ng prayer and devotion. Ako po si Pastor Ronald Llobrera at sumasa inyo mula dito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Atid pa rin ng 702-DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. We are also broadcasting sa Facebook Live at YouTube ng DZAS at ganun din sa 702-DZAS app. Bago ang lahat, lapit muna tayo sa presensya ng Panginoon sa ating opening prayer. Panginoon, sa oras pong ito, patuloy ka namin dinadakila, pinasasalamatan, pinapupurihan sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa taglay po naming kalakasan na mula sa inyo, mga biyaya, Panginoon, na nag-uumapaw sa aming mga buhay, hindi lang po ng mga material na bagay, higit sa lahat, yung kapayapaan, yung kagalakan ng aming mga puso na maglingkod sa inyong ubasan kasama ng aming mga mahal sa buhay at mga kapatiran sa paglilingkod. Maraming salamat po. Idinudulog namin sa inyo ng may kapakumbabaan ang bawat sitwasyon ng mga kaagapay namin, Panginoon. Anuman ang pinagdadaanan ng bawat isa, alam namin, Panginoon, na hindi po kayo nagpapabaya, nananatili po kayong tapat. Kahit pa hindi kami tapat sa inyo, kahit pa kami ay maraming pagkukulang. Kaya naman, O Diyos, kami ay humihingi ng inyong paglilinis, pagindapatin niyo po kami sa araw na ito upang sa aming pagdulog sa inyo, masumpungan ninyo ang aming mga puso na totoong nagtitiwala at nagpapakumbaba sa inyong harapan. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Napapakinggan mo pa rin ang programang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Upang mas maging mabiyaya ang ating prayer time, kaagapay, maaari mo nang ipadala ang iyong mga panalangin kahilingan kay Lord dyan po sa ating comment section. Gagawin natin ang ating makakaya upang maisama sa ating panalanginan mamaya. At kung sa mga pagkakataon naman, kaagapay, na mayroon ng katugunan ang Diyos sa ating mga panalangin, ay pasalamatan natin siya. Sama-sama nating pasalamatan ang ating Panginoon. At sa araw na ito, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, samahan mo akong pagbulay-bulayan nating mabuti ang mga banal na salita ng Panginoon. Sa Mateo kabanatang 15 sa mga talatang 14. Sa Mateo kabanatang 15 sa mga talatang 14 hanggang 16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Kaagapay, ang bawat tao na pinalaya ng Panginoong Yesus ay nagkakaroon ng totoong kalayaan. Amen? At hindi na kailanman alipin pa ng kasalanan. Our sinful nature can no longer dictate and manipulate us because the Spirit of righteousness will lead our lives. Amen? Hindi ko maaaring palayain ang aking sarili sa aking sariling lakas lamang at magpapanggap na malaya kahit hindi naman. Dahil sa kapapanggap mo, mapapagod ka lamang. Dahil sa kapapanggap mo, kaagapay, mapapagod ka lang. Ito pa madalas na nagbibigay ng takot sa iyo. Ayaw mo nang magpunta sa simbahan, ayaw mo nang makitungo at umiiwas ka na sa mga tao. Bakit? Sapagkat nagdudulot ng takot ang pagpapanggap. Sa tuwing kaharap mo ang mga tao, hirap kang makitungo dahil yung pinapakita mong ikaw sa harapan nila ay hindi naman talaga ikaw. Tuloy, ikaw ang nahihirapan at bilanggo ka ng sarili mong pagpapanggap.

Tanggap. Kagapay nakakapagod ang pagkukunwari. Wala kang lubos na kagalakan at kapayapaan. Idadaan mo sa kunwari pagpipigil sa sarili. Kagapay, tapatan kong sasabihin sa iyo. Kung kailan mo ginagawa yan, lalo kang bibigay sa pita ng kasalanan. Tulad ng aking nabanggit, hindi mo naman kasi pwedeng palayain ang sarili mo sa sarili mong lakas lamang. Hindi mo din maaaring i-manufacture yung kapayapaan, kagalakan at pag-ibig na bunga ng Espiritu Santo. Bunga ito ng Santong Espiritu na nananahan sa iyo. At kung gayon nga, hindi mo ito pinipilit o ginagawa lamang. Tulad ng halaman, walang halaman ang makikita mong nagbubunga ng nanginginig. Nanginginig ito at pipiliting mamunga sa kanyang sariling lakas. Walang ganong halaman dahil ang mga ito ay kusang namumunga. Ang problema minsan sa ating mga mananampalataya, kaya madalas tayong nabibigatan doon sa dapat sanay hindi naman kabigatan na kalayaan dahil ginagawa natin sa sarili nating lakas. Hindi umaasenso o hindi lumalago ang ganong klaseng mananampalataya. Hindi na nakapagtataka ang bunga ng ganito ay sila yung mga tumatalikod sa pananampalataya. Mga ayaw na magbasa ng Bible, ayaw na nilang manalangin, ayaw na nilang dumalo sa mga fellowship. Sila madalas sa mga nagpapanggap na masaya at mapayapa. Nagmamahal sa kapwa, subalit hindi naman. Hayaan mo naman kaagapay na ang gawa ng bunga ng Santong Espiritu ang kusang kumilos sa buhay mo sa pakikiisa kay Kristo. The Bible declares it, if you abide in me, you will be fruitful. When you abide, surely fruits will come out. Nakadugtong ka kasi, kaya lalabas yan at magbubunga ka. Doon mo titignan ang iyong kalagayan sa mga bunga ng Espiritu Santo sa buhay mo. Maging banal, okay? Maging ang banal na kasulatan ay hinihimok tayong ipagpag ang mga unnecessary burden. Ipagpag ang lahat kasama ng pagsalakay ng kasalanan. Ito ay nakasaad sa mga Hebreo kabanatang 12. Kagapay, tayo ay binili at tinubos sa malaking halaga, kaya hindi na dapat sa atin ang magpaalipin sa mga bagay na ito. Pinalaya ka na sa loob mo, kaya kahit anong klaseng tao o sitwasyon ang nakapaligid sa iyo at nararanasan mo, ikaw ay malaya at may kapayapaang suma sa iyo. Kung ang mga tao at sitwasyon ang totoong problema, di sana ay tinanggal na ng Diyos ang mga ito sa buhay natin. Subalit hindi. Ang ginawa ng Diyos, ikaw ang pinalaya. At ang tunay na malaya ay laging may kapayapaan sa Kanya. Tama ka, Agapay. Anumang mga bagay ang dumating sa buhay mo, kabigatan, kaguluhan, maging ng karamdaman, hindi maapektuhan ang kalayaan na mayroon ka. Ito ay ang kalayaan mo kay Kristo. Sa Diyos ang papuri.

0: ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagabay sa ministeryo ng FEBC.
1: Umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Viel Samaniego. Samahan niyo po ako sa ating sama-samang panalangin para po sa FEBC. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa buhay po ng bawat isa at lalo na po sa buhay at ministeryo ng FEBC. Panginoon, salamat po sa mga ministeryong ito at sa misyon na maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamagitan po ng radyo. Salamat po sa mga programa ng FEBC na siyang tumutulong na ang bawat isa ay mapakinggan ang plano mo ng kaligtasan para po sa sangkatauhan. Patuloy mong gabayan, Panginoon, ang mga tagapanguna, bigyan mo sila ng karunungan, gabay, O Diyos, ang mga direktor at mga staff, Panginoon, na ikaw ang siyang manguna sa kalapong mga desisyon para po sa ikagaganda ng mga programa at lalong maunawaan ang nais mo para po sa mga tagapakinig. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mong buksan ang mga pintuan, O Diyos, sa mga oportunidad para po sa mas mapalawig ang ministeryo ng FEBC. Lalo na rin, Panginoon, ang mga pangailangan nila pinansyal, mas palawigin mo pa, Panginoon, ang maraming partners at ang maraming mga taga-suporta, Panginoon, para po matugunan at mabigyan ng provision ang iba't ibang programa ng FEBC. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa on how they can find that support and resources para po, O Diyos, ay mas lalong mapaigting ang ministeryo ng programa, Panginoon. Dalangin din namin, O Diyos, ang mga tagapakinig. Bigyan mo sila, Panginoon, ng puso na handa at pusong bukas na tanggapin ang mga pahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Dalangin namin, Panginoon, patuloy mong gamitin ang mga programang ito upang mabago ang kanilang mga buhay, ang kapangyarihan ng banal na salita, ang kapangyarihan ng banal na espiritu na siyang humipo sa puso at buhay ng bawat tagapakinig. Dalangin namin, Panginoon, na sa bawat isa naghahangad ng kanila pong healing, comfort, pag-asa, kapayapaan, Panginoon, gamitin mo ang mga programa ng FEBC, Panginoon. At magkaroon ng malalim na impact, Panginoon, sa bawat individual, sa bawat pamilya, komunidad, at talaga makita ang bawat isa sa positibong pagbabago. Makita ang buhay ng bawat isa na siyang patuloy na lumalago at patuloy na sumusunod sa nais mo para po sa buhay po ng bawat isa. Sa kalooban at mga plano mo ayon sa nais at layunin mo sa kanila pong mga buhay. Panginoon, maraming salamat sa lahat po ng iyo pong pagtugon sa pangailangan ng FEBC at sa mga buhay na patuloy mong binabago sa pamagitan ng iba't ibang programa ng FEBC. Lord, we continue to commit the ministry of FEBC at sa iyo pong mga kamay, Panginoon, ay we are praying for your continued blessing and guidance na iyo pong patuloy igawad sa Far East Broadcasting Company. And with faith and God's power and hope, Lord, we commit everything to you because we know, O Lord, that you have a perfect plan and a perfect hand, Lord, na patuloy gagabay sa kanila. Lord, gaya po ng sinabi ninyo sa inyong salita, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangailangan. Nawa, O Diyos, patuloy mong pagpalain ang bawat isa at ang gawain na ito at ang mga programa ng FEBC. Salamat po, Panginoon, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos, Panginoon at Tagapagligtas. Amen. At amen.
2: Sa sandaling ito kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng ating mga kaagapay. Tayo ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, muli kami lumalapit sa inyo. Nagtitiwala, Panginoon, at nilalapit sa inyo ang bawat panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay. Lord, pinagpe-pray namin sa oras na ito si Rosalinda Perez, Lord. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang asawa na magkaroon ng maayos na resulta ng kanyang mga medical tests, Lord. Amin din pong idinudulog sa inyo si Eduardo Lim. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang family at ang negosyo ng kanilang pamilya na sana ay muling bumangon matapos ang sunod-sunod na pagkalugi, Panginoon. Lord, samahan niyo sila, pagpalain niyo sila. Pinagpe-pray din namin si Cherry Ann Pabian, Lord. We pray for emotional healing matapos mawalan ng mahal sa buhay nitong mga nakaraan. Panginoon, bigyan niyo siya ng kalakasan. Encourage niyo siya. Kayo po ang mag-comfort sa kanya, Panginoon. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Danilo Vargas para sa kanyang anak na nag-aaral sa kolehiyo na sana mailayo siya sa anumang masasamang impluensya, Panginoon. Amin din nilalapit si Felisa Mercado, Panginoon. Ang prayer po ay para po sa kagalingan o complete healing ng kanyang arthritis at pananakit ng likod, Lord. Bigyan niyo siya ng kagalingan at kalakasan sa mga oras na ito. Amin din nilalapit sa inyo sa panalangin si Ryan Matthew Ong. Prayer for courage sa pag-a-apply ng trabaho sa abroad, Panginoon. Samahan niyo siya. Tulungan niyo siya, Panginoon. Pinagpe-pray din namin si Glenda Bautista. Ang kanyang panalangin ay magkaroon ng pagkakaisa at kapayapaan ng kanyang pamilya. Mawala na po, Panginoon, yung mga sama na loob, yung mga tampo, at ang mga ibabaw ay pag-ibig, Panginoon, sa kanyang pamilya. Pinagpe-pray ko rin ang aming kapatid na si Noel Cabral. Prayer niya, Panginoon, ay proteksyon sa araw-araw na pagmamaneho ng kanyang truck, Lord, sa kanyang trabaho. Samahan niyo siya lagi. Amin din nilalapit si Maricel Torres, Panginoon. Good health, kalakasan, abang inaalagaan niya po ang kanyang anak na mag-isa, Panginoon. Bigyan niyo siya ng kalakasan. Amin din pinagpipray sa oras na ito si Alvin Santiago na makapagbalik loob muli sa inyo, Panginoon, at magkaroon ng mas matibay na pananampalataya ang aming kapatid na ito, Panginoon. Lord, patuloy ko inilalapit sa inyo ang aming mga kapatiran, ang family ni Sister Aurora Laksa, Panginoon. Patuloy na kayo po ang manguna sa Laksa family. Ganon din po ang panalangin namin para kay Sister Mila Pascua, Panginoon. Ngatan niyo siya at ang kanyang buong family, ang buong Pascua family. Lord, patuloy namin nilalapit sa inyo at hinihingi kami ng kagaling. Lord, patuloy namin nilalapit sa inyo ang aming kamanggagawang Pastor Reverend Justino Carrion, healing for him, Lord, at kalakasang physical mula sa inyo. Amin din pong nilalapit sa panalangin si Sir Nonito and Ma'am Marilyn Miranda at ang kanilang company, Panginoon, NMM Corporation, dyan po sa Silang Cavite, na kayo po lagi, Panginoon, na mag-ingat sa kanila, mag-ingat sa compound nila dyan po sa Cavite. Kayo, Panginoon, ang patuloy na maging kalakasan nila sa lahat ng oras ng kanilang buhay. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Lord, akin din pong itinataas sa oras na ito ang aking kapatid na Sister Ruth Bautista at ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Lord, anuman ang kanilang pinagdadaanan, lalo po yung mga dinadaan nila sa legal na usapan, Panginoon, sa pag-aayos ng mga papel, Panginoon, Lord, ikaw po maging karunungan nila at kalakasan nila. Lord, akin din pong pinagpipray si Brother Engineer Romeo David. Anumang sitwasyon, ang kalagayan niya, Panginoon, Lord, patuloy niya siyang palakasin, hindi lang ng physical, lalong-lalo na sa kanyang spiritual na buhay, ang kanyang pananampalataya, Panginoon. Lord, pinagpapasalamat namin itong mga taong ito na kayo po ay patuloy na nagiging partner nila, Panginoon, sa kanilang buhay, paglilingkod. Kayo ang kanilang kalakasan, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, pagpalain niyo sila at ingatan po. Lord, pinagpe-pray ko sa oras na ito ang aming kapatid na si Tita Faith Nelia Martin, Panginoon, dyan po sa Hong Kong. Kayo po, Diyos, ang maging kalakasan ni Tita Faith sa lahat ng oras. Pinagpe-pray din namin ang aming kapatid na si Gina Lynn Cariaga, Panginoon, healing para sa kanya. Anuman yung findings ng doktor sa kanyang check-up, Lord, naway ito'y madaling gamutin at patuloy na magkaroon siya ng kalakasang physical at kasama na rin yung Panginoon, yung puso niya. Panginoon, na palakasin ninyo sa lahat ng pagkakataon. Pinagpapasalamat namin, Panginoon, si Sister Queenie, dyan po sa Jesus Saves Ministries sa San Basilio, Pampanga. Panginoon, Lord, ingatan niyo po siya at ang buong niyang pamilya, O Diyos, ay patuloy na maranasan ang inyong biyaya at pag-ibig. Lord, amin din pong inilalapit, O Diyos, sa oras na ito, si Clean Razel Jimenez. Panginoon, anuman yung kanyang pinagdadaanan sa oras na ito, bigyan niyo siya ng kalakasan, Panginoon, at kayo, O Diyos, ang maging makatarungang Diyos na lagi pong nagbibigay, Panginoon, ng kalayaan sa mga tao, Panginoon. Lord, walang mahirap sa inyo. Lord, pinagpe-pray din namin ang aming kapatid na Brother Edwin and Sister Shea, Panginoon, sa kanilang kahilingan na magkaroon po ng baby. Lord, alam namin na igagrant ninyo ang kahilingan ito ayon po sa inyong banal na kalooban. Maraming salamat, Panginoon, at sa oras na ito, inaangkin namin, Panginoon, ang katugunan sa bawat panalangin according to your perfect will. I-bless niyo po ang bawat kaagapay namin, anumang sitwasyon ang kanilang pinagdadaanan, ikaw ay laging naroroon, kasama ka namin, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, kaluwalhatian, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 ng Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera na laging nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning at tayo po ay sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Well, I do hope na ang ating hong kalagayan ngayon, hindi lang ho sa ating personal na buhay, pang pamilya at pang bansa, ay meron hong improvement. At yan po ay kinakailangan natin para po sa atin din hong katiwasayan. And sana ho, sa kabila ho ng medyo nagbabagong kalagayan ng panahon, ang atin hong mga kalusugan at kapakanan ay hindi ho natin napapabayaan. Yan po ang ating loving reminder ngayon pong weekend na ito. So, ang atin hong pag-aaral ngayon ay kaduktong pa rin ang atin hong mga discussions na mapapansin po ninyo related naman sa mga Bible characters at in relation sa mga surrounding circumstances na aralin sa kanilang mga buhay. Dati pinag-usapan natin si David in relation sa kanyang pag-compose ng Psalm 30 about worship. No? Pinag-aralan din natin of course si Job last weekend. Ngayon naman ang pag-uusapan natin ay dalawang tao. No? Ito ay considered na magkaibigan at yung kanilang pagkakaibigan is something special pagdating ho sa tema ng banal na kasulatan. Pero more than that, ay meron din ho itong kinalaman no, sa history ng Bible at maging ng buhay at sabi nga natin kasaysayan ng bayang Israel. At ito rin is of course a lesson on leadership. So, ang pinakamagandang tanong siguro para simulan ng lahat ng bagay nito is about friendship. Kaya ba ay merong masasabi na at least 5 people na kung sakaling magkaroon ng kagipitan ng inyong buhay ay pwede ho ninyong asahan na ito ay tutulong at magiging katuwang ng inyong buhay. Nakapag-isip na ho ba kayo? Minsan ang hirap, no? Yung meron kang isa, meron kang dalawa, of course, yung ganong kalapit na support group, support system is a blessing, no? Pero hindi lahat ay meron yan. At ito naman yung second question natin, no? Biglang may mga tanong, sasabihin nyo, Pastor, ang aga-aga. Mga tanongan agad, eh, ito ho ay relevant kasi sa ating topic. So, meron ba sa inyo na anong full extent na inyo pong handang i-give up o ibigay patukoy o patungkol po sa inyong mga kaibigan. Ibig sabihin, pagka yung isang kaibigan ay nangailangan o kaya ay merong kalagayan na kinakailangan ng agapay o tulong, kayo naman, being a friend, ano ang willing ninyong ibigay? No? Siguro mga choices niyan, pwedeng possessions, attention, panahon. Yung ilan, palagay ko, nag-iisip-isip hanggang sa extent ng buhay. Yan. So, yan po marahil ay mga commitments na pwedeng ibigay ng isang tao sa pinahahalagahan at kanilang ipinagpapasalamat no, na mga kaugnayan ng kanilang buhay. Pero dahil ito rin ay usapin ng leadership, ang atin hong pag-uusapan kasi ay si Jonathan and David. No? So, alam natin si David ay pangalawang hari ng Israel. Pero unbeknownst to many na meron talagang nakapila doon sa trono na yan kung planong pangtao lamang ang ating pag-uusapan. Ang pangalan nito ay si Jonathan. No? Silang dalawa ay best of friends at magkakakilala sila dulot na rin ng ama ni Jonathan na siyang unang hari ng Israel na si Haring Saul. Isang tao na napili base sa kanyang background. No? Ginusto ng mga tao si Saul na ilagay sa luklukan ng pagiging hari nila Unang-unang hari, no? At ang basihan ay yung kaniyang background galing sa isang mayaman at may impluwensyang inangkan. At of course, pag pinag-uusapan ang kanyang tindig, siya po ay nakahihigit sa height or stature kumpara sa pangkaraniyong lalaki sa Israel. Maganda ang kanyang itsura. Sabi nga, he was very handsome. At hindi lang ho yan, ang masasabi din natin, he was at the prime of his life, no? So, ibig sabihin, yung kanyang peak, nandun pa siya sa nag-aagaw yung kabataan and adulthood. Ayan. So, hindi ho siya katandaan pa. At makikita natin na kung yun lang ang basihan at batayan, pwedeng masabing ideal leader si Saul. No? Kaya lang, alam naman natin si Haring Saul ay merong mga nagawa that did not sit well with God. At dulot ho nun, ang kanyang paghahari will not be extending sa kanyang bloodline. Ibig sabihin, hindi na mula sa kanyang pamilya o inangkan ang magiging susunod na hari ng Israel. No? Bakit ho natin ito binabanggit? Ang typical kasi sa monarchy o yung tinatawag nating mga pamunuan na hari ang mga nanguna ay monarkiya, no? At of course, we talk about yung monarch, which is the king. At dito nga, pag tinitingnan natin yung tinatawag nating succession ng mga hari, usually yan ay kinukuha sa kanilang mga heir, no? H-E-I-R, yung heir to the throne. Yung papalit sa kanila ay yung kanilang anak na lalaki. Usually kung yan yung nag-iisang anak na lalaki, di siya yun. Kung maraming anak na lalaki, ilan sa mga sumusunod na kategorya ang totoo. Pwedeng yung kanyang panganay na anak na lalaki o kaya yung kanyang mapupusuan na siyang sesegunda sa kanyang pamumuno. Pero ang tanong, bakit nga ba hindi na maipapasa sa saling lahi ni Haring Saul ang pamumuno? At dito naman papasok yung tinatawag nating personalidad ni David. No? Si David hindi naman ho nang galing sa mayamang pamilya. We know na yung kanyang background, he came from a family of shepherds. No? At kaya nga ang pinakabunsong anak ni Jesse na ito. No? Pangalan ng ama niya ay si Jesse. At sa marami magkakapatid na lalaki, siya ang pinakabata. At ang sabi ng ilang mga manunulat, kaya siya ang nag-aalaga ng tupa, ayaw ng mga kuya niya yung trabaho na yun. Mahirap po mag-alaga ng hayop noon. No? Hahanapin mo yung mga lugar saan may tubig, hahanapin mo yung lugar kung saan ang damo ay in season. No? Kasi tandaan po ninyo yung area na kanilang kinalalagyan sa dako po ng Near East ay hindi ho ganun kadali para sa pagpapastol. No? Hindi ko kasi katulad dito sa Pilipinas. Ang sugahan ay nandiyan lang sa tabi-tabi. No? May ilog, may mga talahiban, may mga pagkain na agad-agad may kita o vegetation para sa alagaing hayop. Doon ho ay iba. No? At yun nga, ang trabaho na yan ay napunta kay David. Sa ilan nating mga studies about David, nabanggit natin that despite na siya po ay isang pastol, ang kanyang relationship at ang kanyang interaction sa Panginoon became very personal. At yun din ang dahilan kung bakit sinasabi nga natin na produce niya yung psalm, no? Yung The Lord is my shepherd, yung Psalm 23. No? So ito po yung kung tawagin natin ay simpleng background niya. Si David din ay naging tauhan ni Haring Saul. Ilan-ilan sa kanyang mga role, yung naging armor bearer, tagapagdala ng baluti ni Haring Saul, naging harpist, di ba? Siya po ay kumakanta siguro. Dagdag ko na yun. Pero ang totoo nun, siya ay tumutugtog ng harp para po doon sa hari na binabagabag na masamang spirito. Siya rin ay naging sundalo in a sense, no? Kasi nilabanan niya si Goliath at natalo niya. And then from there, hindi lang siya basta sundalo per se. Naging mighty warrior siya ng Israel at eventually naging commander ng mga kasundaluhan ng Israel. At naging hari din siya. So ito yung tanong. Isang hari na merong anak na si Jonathan. At si Jonathan ang inaasahang papalit sa trono ng Israel. Kung pag-uusapan lang yung typical na succession from a human siguro tradition. On the other hand, ang Panginoon naman inalis na yung favor kay Saul at ibinigay na kay David. So ang king in waiting ay si David na. At ang pag sabi nga natin ang pinag-aagawan, hindi naman necessary nag-aagawan itong dalawang ito, pero yung pinag-uusapang trono ay isa. Both are qualified men for it. Pero sino magpaparaya at ano ba ang mangyayari sa friendship na ito? Meron ako nakitang isang quotation. Ano? Sabi dito, serving a higher purpose in a lower position is not easy. No? Pero it takes maturity at yung a sense of security para yan daw ay matanggap. No? Kasi minsan, pag pinag-uusapan po ang panunungkulan, ang tao ginugusto yan for many reasons. No? Number one is power. Yan po ay ginugusto ng tao dahil may control, may ability to be able to dominate. At yun nga, may mga advantages ang pagiging isang pinuno. So that's power. Yung pangalawa, you are, di ba? You have a position that basically is higher than the others. At yung iba yun ang habol. Ang kanilang patunay, ang kanilang, kung tawagin natin ay level of success, ay to be above others. No? At yung pangatlo is of course, yung popularity. They would like to be popular or known to others. So yan po ang background ng kagustuhan minsan for people to be in top positions. So ngayon, ano ho ba ang magandang makita natin sa friendship nitong dalawa na ito na hindi necessarily yung position lang ang mahalaga? At ano ba yung kanilang naging basihan ng lalim ng kanilang friendship? May nakita akong quotation ni C.S. Lewis. Ang sabi niya, humility is not thinking less of yourself. It is thinking of yourself less. Ano bang ibig sabihin nun? Ang humility, hindi ibig sabihin wawalang bahalain mo ang sarili mo. Pero wag naman puro sarili lang iniisip. Di ba? Ang ganda ng pagkaka-frame ni C.S. Lewis ng kanyang statement. So sa leadership, may power pong humility. Kaya nga ho, pag pinag-uusapan natin ang leadership style sa iba't ibang mga organizations, yung mga sinaunang dekada, mayroong Theory X, Theory Y of leadership, kung narinig nyo na po yan. Pero sa Bible, meron namang sinasabing servant leadership na through your service, you are actually going to lead. Ibang-iba, unique, but it's a pattern shown in scripture, especially kay Jesus. Ang sabi daw dito, the strength of humility is the ability to serve something bigger than yourself. So ito siguro yung dahilan kung bakit natin pinasok itong elemento ng humility in the lives of both David and Jonathan. Kasi nga yung kanilang friendship ay nagdulot din, no? Lalo na yung kanilang fear of the Lord, nagdulot din na sila ay magkaroon ng kababaang loob na maisip na ang kalooban ng Diyos ay mas mataas kumpara sa layunin ng Panginoon sa kanilang buhay. So, pasukin natin, no? Ang ibang mga materials ang sinasabi is Jonathan, he gave up everything for David, no? So, konting excerpt, no? Kasi pinag-uusapan natin si Jonathan. By the way, marami yung Jonathan sa Bible. Ang Jonathan na pinag-uusapan natin is the one written sa 1 and 2 Samuel, no? So ito po yung anak ni King Saul. Ang sabi ng 1 Samuel chapter 14, 6-7, Jonathan said to his young armor bearer, "Come, let us go over to the outpost of those uncircumcised fellows. Perhaps the Lord will act in our behalf. Nothing can hinder the Lord from saying, whether by many or by few. Do all that you have in mind, his armor bearer said. Go ahead, I'm with you heart and soul." So from here at yung mas malawakan pang nilalaman ng mga talatang ito about Jonathan, ay tingnan natin at least 5 things about him. Number 1, he was a warrior, no? Alam mo si Jonathan bilang prinsipe, pwede yung expect na ito po ay hindi ho ano eh, na hindi brusko, hindi humaharap sa laban at pwedeng well-protected. Eh, hindi ho ganun si Jonathan. Siya po ay at one point, no, sabi na ilang materials, between the ages of 15 to 25, ay pinahawak na siya ng mga kasundaluhan ng Israel dahil nga ang ama niya ang hari. And mapapansin din natin dito sa 1 Samuel chapter 14, basahin niyo yung background. Medyo nagipit yung ano eh, sundalo ng Israel. About 600 of them. Yung tatay niya si Saul, nandun na lang sa encampamento, naghihintay ko ano na lang gagawin. Yung kalaban numbered about 2,000 or more. Naisip ni Jonathan, I have to act. At yung kanyang action, dalhin yung kanyang armor bearer para ang lusubin ay yung outpost. Eh hindi ho ito yung fantasy game na lulusubin niya yung 2,000. ang kanyang haharapin, yung nasa outpost, no, marami yung 2,000 compared to him and his armor bearer, dadalawa sila. Pero kung yung nasa outpost, between 20 to 30 men. At sang sabi, nung nilusob niya yun, natalo niya yung karamihan at nag-send ng rakas, yung kaguluhan doon sa kampo, na napansin naman ng mga sundalo ng Israel na naging dahilan kung bakit parang nag-scatter yung mga Philistines during that time. So he was a warrior. Pangalawa, he was a man of courage, no? Matapang. At dito may papakita sa atin yung tapang niya, nilagay niya sa lugar, no? Ano yung magiging daan at dahilan para may pagtanggol ko itong mga sundalo na aking kasama. At kahit isuong ang sarili sa kapahamakan, no? Pwedeng isipin natin, foolish, pero talagang desperate yung kanilang situation during that time. And kaya yung pangatlo, he was a strategic leader. Bakit? Yung move niya na yun ay hindi naman suicide mission. Ang move niya na ngayon was to give Israel the advantage. At nung ginawa nga niya yung mga bagay na ito, ang mapapansin po natin, nagkaroon ng magandang epekto dun sa tinatawag natin yung tide or yung movement of war. Pero yung number four, ito, napakagandang quality rin ni Jonathan. He inspires loyalty and courage. Ang tanong, paano? Ang binasa natin dito, may kasama siyang armor bearer. Ito po yung tao na magdadala ng baluti at nung mga sandata ng hari. Anong hari o kaya ng isang nobleman pagka siya po ay lumulusob. So, very important yung role nito. E pwede namang umuo siya by just simply saying it. Pwede namang umuo siya by being truthful about it. Pero pwede rin iwanan niya kung sakaling delikado yung mission at manganib yung kanyang katayuan. So, dito anong mapapansin natin sa armor bearer. Talagang sabi niya, sige, kung ano naisip mo, gawin mo. Andito lang ako. Kasama mo ako, puso at kalooban. So, yan yung tinatawag natin very truthful na commitment sa kanya. May account din itong si Jonathan yung ama niya nagalit kasi tumikim siya ng pulot. Minsan iniisip natin, ano naman masama na tumikim siya ng honey? Well, yung masama kasi doon, dahil yung tatay niya, after nilang manalo ng sundalo ng Israel, pinagbawal na merong kakain. Eh, yung mga puno daw doon ay maraming pulot, no? Jonathan hindi narinig yun. Kumain siya, nabalitaan ng ama niya at nagalit. No? Siya ay pinagplanuhang patayin ang ama niya bilang parusa sa pagsuway sa utos ng hari. Ang nagtanggol sa kanya, mga tauhan niya. So, ibig sabihin, talagang may loyalty ang kanyang mga kasundaluhan sa kanya. And then number five, very, very important characteristic ni Jonathan. He was a man of faith. Pang mga accounts about him at maging yung conversations niya, laging merong nilalaman na in relation to the Lord, no? So dito, yun ang sabi niya, nothing can hinder the Lord from saving, whether by many or by few, no? So yun, hahangaan mo ang kanyang pagkilala sa pangunguna at paggabay ng Diyos. Now, ito tanong, hindi ba siya fit or qualified to sit on the throne of Israel? I think bagay na bagay siya. At kung tutuusin, kung si David ang iyong tiningnan ng qualifications, side by side with Jonathan, pareho eh. Parehong warrior, matapang, strategic leaders, inspire ng loyalty and courage sa kanilang mga tauhan, and they were men of faith. No? Kaya nga ang tingin ko, kaya naging magkaibigan ng husto itong dalawa na ito, because they have almost similar traits. At yung value system nila ay may pagkakahawig. Now, ito yung golden question dito. Bakit hindi ibigay kay Jonathan yung kingship when he was qualified? Di ba, binasa na natin sa history ng kanyang buhay. Okay yung kanyang impact sa mga sundalo. Kontrang-kontra sa ama niya yung kanyang ugali. Ito yung dahilan. Hindi siya, kundi sabi nga, yung ibang tao na ka-apekto sa kanya. 1 Samuel 13 to 14. Sabi dito ni Prophet Samuel, no, kasi ito yung time na dapat nating maalala. Ipinag-uutos ng Diyos na mag-aalay. Kaya lang, ang pag-aalay, ginagawa po yan ng saserdote, hindi ng hari. Hindi mo pwedeng pakialaman yung bahagi na yun. Itong si Saul, pinanghasa niya, naiinip kasi wala pa yung propetang Samuel. So siya nag-alay, nagalit ang Panginoon at ito po yung sinabi sa kanya. "You have done a foolish thing," Samuel said. "You have not kept the command the Lord your God gave you. If you had, he would have established your kingdom over Israel for all time. But now your kingdom will not endure. The Lord has sought out a man after his own heart and appointed him ruler of his people because you have not kept the Lord's command." Ayaw na ng Panginoon ipatuloy sa sambahayan ni Saul yung paghahari tulot ng kanyang pagiging masuwain sa kalooban ng Diyos. Pwede nyo iniisip, Pastor, tatay yun eh. Anak to, wala namang kinalaman. Sabi mo nga, maganda yung katangian nitong si Jonathan kumpara sa amang si Saul. Yes. Pero tatandaan natin yung lesson sa Job. May mga why questions tayo. Pero may mga bagay na sinasabi ang Panginoon, hindi nyo naiintindihan at nakikita. Sa pamamaraan ko, nakikita at naiintindihan. So, hindi ba doon nga ang challenge, magtiwala na lang muna tayo sa Panginoon kung bakit gano'n ang kanyang plano? So, ano ba ang plano talaga niya para dito kay Jonathan? At kayong kay David kasi kahit papaano may glimpse na tayo, nabanggit na nga natin, naging hari siya eh. Pero para siya maging hari, ano yung mga moves o ano yung mga bagay na ginawa nitong si Jonathan in the middle of it, no? So, pag-aaralan po natin yan bukas, araw ng Linggo, paalala po ng ating programa. Sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
3: Ito ang panuntunan. Isang komentaryo hamo sa salita ng Diyos patungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Narito ang inyong kaibigan, Pastor Willie Basilio.
4: Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw, tagunusman o tagaraw, hango sa salita ng Diyos. Pag-usapan po natin ang dahilan ng pagbangon araw-araw. At mababasa po natin sa aklat ng Propeta Jeremias, Kabanatang 1, talatang 4 hanggang 7, dumating sa akin ang salita ng Panginoon na nagsasabi, "Kilala na kita bago ka pa inanyuan sa sinapupunan. Bago ka pa ipanganak ay binukod na kita. Hinirang kita bilang propeta sa mga bansa. Ang sabi ko, kataas-taas ang Panginoon, hindi ako marunong magsalita. Isa lamang akong bata. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mong sabihin ikaw ay isa lamang bata. Pumunta ka sa bawat pagsusuguan ko sa iyo at sabihin mo ang anumang ipagsasabi ko." Ayaw niyang maging sikat, pero lagi siyang nasa balita. Nagnasa siya ng simpleng pamumuhay, ngunit malimit ito'y masalimuot at nakalilito. Siya'y kabataan na walang karanasan sa pagpapahayag. Gayunmay, ginugol nito ang kanyang buhay sa pagharap sa mga lider ng mundo. Ang pangalan po niya, Jeremias. Kung titingnan sa diksyonaryo ang pangalang iyon, ang kahulugan ay kinuha sa pangalan niya mismo. Isang mapag-alala sa kasalukuyan at nakakakita ng ikapapahamak sa hinaharap. Sino po si Jeremias? At bakit ganun siya ka-negatibo? Ipinanganak siya sa mga 4 kilometro sa timog silangan ng Jerusalem sa labis na relihiyosong pamilya. Ang ama niya ay saserdote, marahil si Hilkias na nagdala ng aklat ng kautusan kay Haring Osias at nagpasimula ng pambayang pagbabalik loob sa Diyos o revival. Sa edad na 21, may pakipagtagpo si Jeremias sa Diyos na nagpabago ng kanyang buhay na hindi naman niya hiningi. At sa panahon ay nagdulot sa kanya ng labis na lumbay na naisumpa niya ang araw ng kanyang kapanganakan. tinawag siyang ang propetang nananangis. Ang kanyang buhay ay uminog sa isang layunin, paghatid ng masamang balita. Hindi lang ipinagpalit ng bayan Huda ang Diyos sa mga walang kabuluhang Diyos-Diyosan, kundi inihandog pa nila ang kanilang mga anak sa mga ito sa pamamagitan ng paghagis sa apoy ni Molech ayon sa Jeremias 32, talatang 35. Noong tawagin siya ng Diyos, nagbigay si Jeremias ng tatlong dahilan na ipinalagay niyang mali ang pagpili sa kanya ng Panginoon. Isa, sinabi nito, bata pa ako. Kalawa, ikinatwiran niyang di siya mahusay magsalita na alam naman ng Diyos in the first place. At tatlo, inilaban niyang wala siyang karanasan para sa gawaing iyon. Ngunit, sinabi po sa kanya ng Diyos, huwag mong sabihing ako'y isang bata lamang. Pumunta ka sa bawat pagsusuguan ko sa iyo at sabihin mo ang anumang ipinasasabi ko. Huwag kang matakot sa kanila pagkat kasama mo ako at ililigtas kita. Jeremias, Kabanatang 1, talatang 7 hanggang 8. Pagkatapos, mababasa nga nating inabot ng Diyos ang kanyang bibig at inilagay ang salita niya roon. Pinasan ni Jeremias ang masaklap na kaalamang hindi makikinig ang masuwaing bayan ng Diyos at kung ano mangyayari sa kanila. Pinasan niya ito mag-isa dahil sinabihan siya ng Diyos di siya mag-aasawa at di magkakaanak. Para po siyang isang dalagang ina na nagpapalaki ng mga anak sa landas ng Diyos at makita lang na sundin ang kanilang sariling landas at walang magawa kundi maupo at maghintay sa pagkadiskaril ng tren ng kanilang buhay. Paano po nagawa ito ni Jeremias? Sinulat ni Cynthia Hild ang sagot. Gumigising si Jeremias araw-araw at hinaharap ang bawat araw kasama ang Diyos at para sa Diyos. Yun na po yun. Anumang kalagayan ang dala ng araw na yon, mabuti man o masama, at sa lagay po ni Jeremias, lahat ay masasama talaga. Kapag ang araw ay nasimulan sa Diyos, yan ay matagumpay. Ang lihim ng kanyang pagtatagal ay makikita sa purpose-driven life niya ayon kay Hild. Kundi pinasyahan ni Jeremias magpatuloy siya sa loob ng 23 taon anuman ang mangyari. Bumabangon siya bawat umaga sa sikat ng araw. Ang araw ay araw po ng Diyos, hindi ng tao. Hindi siya bumabangon para batiin ng pagtanggi, tumatayo siya para tagpuin ang Diyos. Hindi siya bumabangon para sa panibagong inog ng pagkutsa, tumatayo po siya para kasamahin ang Diyos. Yan ang lihim ng kanyang masugid na paglalakbay. Ang Diyos po ay nangakong sasakay Jeremias habang siya'y nasa gitna ng tuloy-tuloy na pakikipagbaka. Noong malupig ni Nabucodonosor ng Babylonia ang Jerusalem noong taong 597, tumakas si Jeremias sa Ehipto ayon sa tradisyon. Ang parehong salita, ang salita ng Diyos, na nagbigay ng lakas ng loob kay Jeremias sa pinakamasama ng panahon ay siya ring tutulong tayo makapagpatuloy sa lakbayin ng buhay bigay ng ating maibiging Ama. Pag-isipan po natin, ano ang bahagdan ng kasiyahan sa ating buhay kung ang tanging layon ay makiugnay sa Kanya sa araw-araw? Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, wala na po talagang ihigit pa papantay sa hangarin na kayo ay makaugnayan namin sa araw-araw ng aming buhay. Naghahanap po kami ng kayusan, ng liwanag, ng kagandahan ng pang-araw-araw na buhay. Sa likod po ng mga pangyayaring malungkot, masalimuot, negatibong negatibo at pwedeng kapahamak. And yet Lord, behind all those, nandyan kayo. Gusto namin na makasama po namin kayo lagi. At wala na sanang higit pa na hangarin namin liban doon para po sa kagandahan nga po ng buhay na inilan nyo para sa amin. Salamat pong marami. Dalangin namin ito sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Kuya Willie Basili po at ito ang panuntunan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.
3: Pakinggan ang panuntunan hatid ni Pastor Willie Basile. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Sa pakikipagtulungan ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Para sa inyong katanungan o komento, tumungo lang sa www.guidelines.org.
0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Masayang tahanan! Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan!
5: Magandang araw sa lahat ng ating mga kapitbahay at kaagapay. Ito po ang inyong masayang tahanan at ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Napakabilis talaga ng panahon. Magpapalit na naman tayo ng petsa sa ating kalendaryo. Paalam, buwan ng Mayo and hello June. Talaga naman ang bilis-bilis ng mga pangyayari at ang

0: natin. Kaya ngayong araw na ito, meron akong makakasama. Isang kabataan na hindi na bago sa masayang tahanan. She is a leader, a youth leader sa JIL De Paro, Caloocan. Siya po ay mayroon ding mga social media platforms na kanyang ginagamit para abutin ang maraming mga kabataan. Nariyan ang You Matter PH at nariyan din ang Sam Speaks. Nagbabalik sa masayang tahanan, Samantha Sullivan. Hi, Sam!
1: Good morning, Ate Maloy, at good morning po sa ating mga kapitbahay.
0: Oh.
1: Salamat po for inviting me again.
0: Ayan.
1: It's an honor.
0: It's an honor and a pleasure to have you back dito sa masayang tahanan.
1: Yes.
0: Sam, kwentuhan mo kami ng konti tungkol dun sa mga social media platforms kung saan ka napapanood at marami ring sumusubaybay sa iyo.
1: Ayan, pinaka-active po tayo, Ate Maloy, sa TikTok. Mm-mm. Kasi aside from sharing God's Word, ay nagpo-promote din po tayo ng mga Bibles dahil ang gusto natin ay mahalin ng tao, lalo na ng mga kabataan, ang salita ng Panginoon.
0: Mm-mm.
1: And also we have yung You Matter na banggit niyo po kanina, You Matter PH. Movement naman po namin na binubuo yon para talakayin yung mga mental health issues ng mga kabataan.
0: Mm-mm.
1: Kasi ang dami nilang pinagdadaanan.
0: Napakarami talaga. At saka kulang na kulang ang mga mental health professionals sa bansa natin. Ano? Parang 1:100,000 yata.
1: Yun nga po.
0: Kaya nga ikaw bilang psychology graduate, talagang napakaganda nung napili mo na kurso para makapag-serve at abutin ang maraming mga kabataang Pilipino.
1: Totoo po yan. Kaya ngayon, kailangan ko na rin tapusin ang master.
0: Oo, tapusin mo na ha. Sa susunod, dapat ang tawag na namin sa'yo, Master Sam. Diba? Batiin natin ang mga taga JIL De Paro.
1: Hello po sa mga ano natin diyan, kasamahan nating naglilingkod sa Panginoon, sa Jesus is Lord Church De Paro, at maging sa aking pamilya.
0: Yan.
1: Ayan, nandito ako ngayon.
0: Oo.
1: Wala silang kamalay-malay, Ate Maloy.
0: Nangapit bahay.
1: Literal na nangapit bahay talaga. Ayan. At kay Inang.
0: Oo. Hello, Inang. Kami ay natutuwa na kahit nasaan si Sam, talagang sumusunod ka doon sa inyong apo. Hindi ba? Naku, tamang-tama. At si Inang ay nanonood.
1: Ayan.
0: Magugulat siya siguro dito sa pag-uusapan natin ngayon.
1: Mukhang interesado rin si Inang po dito eh.
0: Oo. Kasi ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay love, courtship, dating, and marriage.
1: Ayun! Para sa mga hindi pa sumusuko sa pag-ibig kahit at the age of 93.
0: 93 na si Inang pero hoping pa rin ha. Hoping pa rin. Why not?
1: Why not?
0: Diba?
1: Pwede pa po.
0: Ang pag-ibig ay panghabang buhay.
1: At walang pinipiling edad.
0: Oo.
1: Very showbiz.
0: So eto nga, nagkaroon kami ng pagkakataon na magsagawa ng seminar, love, courtship, dating, and marriage. Doon sa mga kabataan, mga first year to third year college yata. Yung mga kabataan doon sa Magsaysay Maritime Academy sa Cavite. Pagkatapos, ang daming nilang mga tanong sa amin. Ayan, ang daming mga tanong, hindi na namin nabasa at nasagot lahat. Kaya promise namin, sasagutin namin dito sa Masayang Tahanan. At kasama natin si Sam, diba?
1: Na marami ng karanasan. Ang karanasan.
0: Habang ikaw naman ay nagmi-minister sa maraming mga kabataan, alam mo rin yung kanilang pulso.
1: Ayun.
0: Hindi ba?
1: Maraming nag-o-open up, Ate Mo.
0: Maraming nag-o-open up talaga. At ito, very interesting. Nabasa ko po habang naghahanda kami for our talk. Ang title ng article, From Ligaw to Left Swipes. Ang author nito ay si Gabriel Concepcion. At meron siyang finiture na isang survey doon, Sam.
1: Mm.
0: At doon sa survey, lumalabas among the respondents na puro mga Pilipino, 47% ang mga edad nito, mga 16 to 24. Parang ikaw lang, di ba?
1: Nasa ano po ako, 12 eh.
0: So 16 to 24 years old. Inamin nila na nakaranas na silang gumamit ng mga dating apps. Yan. Ikaw ba, nasubukan mo na ang dating app?
1: Nasubukan na po dahil ginawa ng aking mga kaibigan.
0: Dahil sa mga kaibigan mo.
1: Sila ang gumawa ng aking profile, sila din ang naghanap
0: ng
1: pwede kong makausap doon.
0: Oh, so may nakausap ka?
1: May nakausap po.
0: Kamusta yung karanasan mo?
1: Shout out sa'yo. Kung na-ghost man.
0: So meron kang nakausap pagkatapos biglang wala.
1: Bigla na

0: Gusto niya na po kasi makipagkita.
1: Ah, gusto nang mag-eyeball. Eyeball pa rin ba ang tawag doon?
0: Meet up na ata, hindi ko na alam. Medyo matagal na po ate yung eyeball ate. Panahon pa po ni ma'am.
1: So meet up na pala tawag doon ngayon?
0: Opo, tama ba?
1: Ang
0: sa
1: alam
0: mga
1: kong meet up kasi yung kapag meron kang bibilin sa seller, mag-meet up tayo.
0: Ah, parang ganun na nga lang po ang love ngayon, transaction.
1: Oh, transactional masyado, no? So dito, ang daming mga kabataan talaga ha, ages 16 to 24, talagang sanay na gumamit ng mga dating app. Pagkatapos, makikita natin na yung kanilang pananaw patungkol sa courtship, ibang-iba na.
0: Mm-hmm.
1: Ibang-iba na talaga. Ngayon yung parang 1 year na ligawan, napakatagal na nun eh.
0: Opo, isang araw nga po nakakainip. Ano, okay ka ba? Okay ako? Okay na tayo.
1: Ganun ba yun?
0: Tayo na!
1: Tayo na sa antipolo.
0: Ayun. Ate, maloy, maraming tatamaan na kabataan dyan.
1: Ganon.
0: Doon sila nag-meet up.
1: Oh, sa antipolo talaga.
0: At saka sa Tagaytay.
1: Alam na alam mo ha, hindi ba sa Rizal? Di ba marami na sa Rizal ngayon?
0: Parang di ko na.
1: Oh, marami. Maraming mga at antipolo Rizal.
0: Antipolo Rizal. Oh, at sa Luneta, Rizal Park.
1: Talaga ba? Panahon niya ni Inang. Dating place, premier dating place, punta tayo sa Luneta Park, hindi ba? So, ang dami nating questions na sasagutin ngayong araw na ito. But before that, excited na yung mga ano natin, no? Kaagapay at mga kapitbahay natin. Before that, eto po. At pumunta muna tayo, hindi sa Antipolo, kundi sa Negros, dahil naroroon ang ating mompreneur na si Dorcas Liedo Brion para magbigay ng kanyang tips sa mga nanay at tatay na meron pang maliliit na chikiting. How do we start discipling our kids at home? Eto po at pakinggan natin ang ating Bibang Inay.
2: Mga inay, let's be real. Have you ever watched your child stare at a 10-minute video of a stranger's hands opening a plastic egg? And by the end, your kid is crying for a toy they didn't even know existed 60 seconds ago? Welcome to the algorithm of discontent. We are fighting a multi-billion dollar industry designed to make our kids feel empty so they can be filled by the next delivery truck. It's not just annoying. It's a spiritual battle for their hearts. We aren't just fighting YouTube. We're fighting the ancient itch of greed. Here's the truth we often miss. We cannot satisfy a spiritual hunger with a physical product. If we keep buying the reward to stop the wine, hindi tayo nagiging kind. We're feeding a monster that never gets full. Hebrews chapter 13 verse 5 says, "Keep your lives free from the love of money and be content with what you have." Contentment isn't a feeling they'll just grow into once they have enough stuff. It's a muscle they have to flex while they have nothing in their hands. So how do we do this on a Tuesday afternoon? Here are 3 Bibong Inay moves to defeat the gimmies. First, the 48-hour cooling rule. When they say something must have on the screen, don't say no immediately. That usually triggers a power struggle. Instead, say, "That's interesting. Let's put it on the 48-hour list." If they aren't asking for it in 2 days, the algorithm lost. Second, the one in, one out policy. If they want a new toy, they have to decide which of their current toys they are going to bless another child with. This shifts their brain from accumulation to stewardship. It teaches them that our hands should always be open and not clenched. Third, audit the input. If a certain YouTube channel consistently leaves your child grumpy, demanding, or ungrateful, that channel is evicted. We don't negotiate with content that de-educates our kids' souls. As mothers, we are the gatekeepers of our homes. At the end of the day, a content child is a child who knows they are already full because of whose they are. We're raising disciples and not consumers. Stop trying to compete with the unboxing videos. You can't outbuy the internet, but the internet can't outlove a mother who points her kids toward the bread of life. Choose peace over the package today. I'm your Bibong Inay. See you at the next war. We're winning this one together.
1: Maraming salamat, inaanak Dorcas. Napaka-timely at talaga namang very practical, helpful ang mga tips na iyong ibinibigay sa ating mga young moms and dads. Isipin po natin at palaging tatandaan, ang ating tahanan, yan ang unang discipleship center kung saan may expose ang ating mga anak. So let us be intentional in discipling our children. Eto na, at tuloy-tuloy tayo sa ating kwentuhan ngayon sa masayang tahanan. Samantha Sullivan ang ating kasama.
0: Ayun. Hello,
1: para
0: hello po.
1: Ang dami nating tanong na sasagutin.
0: Yun nga. At sana, Lord, masagot natin.
1: Oo, masasagot natin yan. Dahil binigyan tayo ng Panginoon ng wisdom, karanasan, hindi ba?
0: Karanasan.
1: Ako karanasan. Kasi 26 years lang married.
0: Ayun,
1: ikaw,
0: sana all.
1: Wisdom. Marami ka rin namang mga karanasan, hindi ba? Karanasan ng ghosting.
0: Yan na yung tatawagin sa akin ng mga kapitbahay.
1: Hindi naman. O, eto na. Unang tanong natin para kay Sam. How do I deal with a woman? Siguro siya ay mayroong meron siyang admiration o kinoconsider niya itong woman na ito. How do I deal with a woman who still brings up her past trauma?
0: Naku.
1: Yan. Hindi niya sinabi kung in a relationship silang dalawa, pero malamang ano, papunta doon.
0: Ang hirap po kasi niyan, Ate Maloy. Mm. Kasi it's either yayakapin mo siya doon sa wounded version niya o ikaw mismo aalis na. Mamimili ka lang naman po eh. You stay with her and you listen, you help her process her thoughts, her feelings, her emotions. O ngayon pa lang ay aminin mo na kung di talaga kaya. No, timbangin mo na kasi ang hirap po Ate Maloy eh. Yung kunyari lumalalim. Kunyari po nag-start kayo ngayon ha, at nag-start pa lang lumalim ang relasyon mo. Timbangin mo na, kaya ko ba magmahal? Kasi marami pong pumapasok sa relasyon. Mamaya na lang, tignan natin. Let's cross the bridge
1: when we get there.
0: Pero po hindi po yun karunungan eh. Karunungan yung lawakan mo. Bilang kabataan, lawakan mo talaga yung pagtingin mo. Ito ba kaya kong, is this a non-negotiable for me? Kasi merong iba, kahit Christian sila, non-negotiable nila yung babae na wala ng past trauma. Dahil alam nila yung hirap, no? Alam nila na maraming iyakan, maraming balitaktakan. So ngayon pala, kung ikaw na nagtanong ay nandun pa lang sa early stages of your relationship, tanungin mo na yung sarili mo, tanungin mo rin kay Lord, Lord, is this something that I can handle? Or ito ba ay pinayagan mo para ako din i-shape? Now, kung sinabi ni Lord na hindi kayo makakatulong sa isa't isa, it's better na maging honest ka. Kasi marami po akong mga kabataan din, Ate Maloy, na hinahandle. At ganyan, nagsusumbong sa akin, Ate Sam, yung kausap ko ngayon, ang dami niyang wound, yung iba, depressed, anong gagawin ko? Ang tinatanong ko, can you handle? Kasi kahit anong advice ko, dapat pag umiiyak siya, ganyan. Eh, paano nga kung hindi siya yung tipo ng tao na kayang mag-absorb? Hindi siya mentally prepared for that.
1: Right.
0: Strength yun eh. Mental toughness yung mag-handle ka ng isang tao na wounded. Eh kahit nga po sa mag-asawa. Wala naman akong asawa. Pero nakikita ko sa mag-asawa na kung minsan may mga sudden outburst. Tapos sasabihin, hindi yan ang pinakasalan ko. Di ba? Yung ganun. Sino yung tao na yan? Hindi yan yung babae na niligawan ko. Biglang ganun. Eh, you're committed to each other na eh.
1: So, mag-asawa na.
0: Wala ka na magagawa kundi pagtiisan. Yung kaya nga may...
1: Or you heal together.
0: You heal together. Pero may mga husband na parang tinitignan na lang nila yung babae na hinihintay na lang nila na mag-freak out, mag-breakdown, mag-meltdown. Wala nang magawa eh. So, dun po sa nagtanong or dun sa mga nagsisimula, i-assess nyo na agad. Huwag nyo nang palalimin tapos saka nyo sasabi. Eh di lalo pong lumala yung kalagayan ng tao na may trauma.
1: Right.
0: Nakadagdag ka pa sa trauma.
1: Kaya nga siguro maganda, friendship muna. No, magsimula as friends. Kasi kapag friends tayo, nalalaman mo eh kung ano yung mga hugot, ano yung mga wounds nung plano mong ligawan o plano mong sagutin. And then you ask each other, no? Maganda, isa sa mga pinag-uusapan dapat 'to. Meron ka bang mga childhood trauma na hanggang ngayon, you're still struggling with it.
0: Ay, ang ganda po. Mm. Maganda yung magkaroon kayo ng time na ilatag lahat eh.
1: Oo.
0: Yan yung medyo namimiss namin po in our generation kasi reto-reto. Mm. Because we are so, ano tawag nito, yung occupied kami with our careers o ng aming pag-aaral. Mamaya, pag nakita namin, ah, need na mag-asawa, sige na, kung sino na lang ma-meet dyan sa wedding.
1: Na pressure.
0: Na pressure na lang. Eh, kailangan, yung biological clock mo eh, mm. bilang babae. So, kung sinong ma-meet sa dating app, wala nang time na ilatag talaga. Mm. Kaya ang dami po, in our generation, yung ang daling mag-walk out of the relationship, kasi hindi nyo nga naipakita yung worst version of yourselves eh. Mm. Eh, di ba lagi naman sa courtship, a best foot forward kayo lagi eh. You want the best of you, mm-hmm. both of you. Gusto nyo pakita yung ano, eh hindi naman po ganun, di ba, when you settle, mm-hmm. when you enter a marriage, yung talagang ano yun eh, labasan ng totoo eh, eto ba, mainitin ang ulo, mm-hmm. o eto ba, magagalitin sa tao, alam mo yung ganun, maikli ang PC, mm-hmm. latag nyo na lahat.
1: Maganda na eto ay nalalaman natin, nandun pa lang sa courtship stage. Mm-hmm. Pero, kadalasan, best foot forward nga, gaya ng sinabi ni Sam, di ba? Best foot forward kapag courtship eh. So, magandang maobserbahan ninyo ang isa't isa doon sa friend group.
0: Yan.
1: Di ba? Mm. So, habang magkakaibigan pa lang kayo, obserbahan mo na, kung halimbawa medyo crush mo na, obserbahan mo, paano nito i-treat ang mga taong simple?
0: Mm.
1: Paano niya i-treat ang mga taong nasa posisyon? Mm. Kapag may pagkakaiba doon, eh medyo mag-isip-isip tayo.
0: Mm. Baka kasi, sa'yo lang nagpapakita ang gilas.
1: Oo, dahil lahat ng tao dapat nire-respeto natin.
0: Totoo po yun. Kaya nga Ate Maloy, gusto ko lang din idagdag na habang nasa courtship or nasa friendship pa kayo yung getting to know each other, or yung iba na sa situationship, ipanalangin nyo na talaga, Lord, be involved.
1: Mm.
0: Huwag nyo hintayin na yung sa courtship pa. Huwag nyo lang hintayin na sa marriage pa ma-involve si Lord. Even, Lord, ang prayer ko lagi, lalo na sa young adulthood, God, Emily, Lord, order my steps.
1: Mm.
0: Lagi mo, kada hakbang samahan mo, ko ipakita mo yung dapat kong makita. Kasi pag tao talaga, madaling mag-cover yan eh.
1: Mm.
0: Pero si Lord, magaling siyang mag-expose. God will place us in situations na He will open our eyes wide. Nalala ko yung lagi sinasabi ni Mama, you know what, Sam? Pag ano ka, pag nasa friendship ka or courtship ka, open your eyes wide.
1: Mm.
0: Lakihan mo, tignan mo lahat. But when you marry somebody, you close it. Wala na eh.
1: Wala akong problema dyan. Malaki talaga mata ko.
0: Ganun daw sa marriage, Ate Maloy.
1: Yung asawa ko naman, singkit.
0: Singkit.
1: So, tamang-tama, di ba? Ginamit ko tong malalaking mata na ito nung nangliligaw siya. Ngayon, gamit na gamit niya yung maliliit niyang mata. Kasi mag-asawa na kami. Uy, nabanggit mo, Sam, yung tungkol sa situationship. Ayan, meron tayong tanong. I am on a situationship. No label. What should I do now? Bago natin sagutin yung what should I do now, dun muna tayo sa ano ba yung situationship.
0: Yun po yung walang commitment, Ate Maloy eh. Parang ano lang kayo eh, dating. Yan.
1: Talaga yun, ba?
0: Opo. Parang yun ang narinig ko sa ate ko ah.
1: Mm.
0: Kasi to be honest, hindi ako familiar. Doon sabi na napagkikwento lang namin, ah, nasa situationship sila.
1: Kasi meron daw yung talking stage.
0: May mga ganyan.
1: Oo.
0: Mas malalim na daw po yung situationship. Tama po ba yun?
1: Oo, situationship parang ang counterpart sa generation namin, MU. Pero ang MU kasi, mutual understanding, kahit papano merong level of exclusivity doon eh.
0: Mm.
1: Ang situationship parang depende sa ano, panahon talaga. Kapag mainit tayo, pag malamig, iba na.
0: May.
1: Depende sa sitwasyon niya tayo.
0: Parang modern day dating, ganun po.
1: So anong masasabi natin? Wala silang label. Ano daw ang dapat niyang gawin?
0: Ang pinaka-challenge po dyan, yung walang label eh. Ano kayo? Ang label po kasi magde-determine ng gagawin niyo pareho eh.
1: Mm.
0: 'Di ba? Kunyari sa Christian context natin, ano bang ginagawa ng married people dyan na sila doon na pwede na magsama sila sa isang bahay.
1: Mm.
0: Doon po natin malalaman what's appropriate thing to do. Eh ngayon, kung wala kang pinangahawakan, babae po ba siya, Dimaloy?
1: Hindi walang rin sinabi.
0: Wala kayong pinangahawakan pareho, it's so easy to walk out of the relationship.
1: Oh, oh.
0: At napakasakit po nun, ha?
1: May masasaktan eh, no?
0: May masasaktan po kasi paano kung sa in your head, nagbibuild ka na ng future together. Mm. Eh siya pala, malungkot lang siya ng 10 p.m. kaya ka chinachat.
1: So ang situation, sila kapag 10 p.m., 10 to 12.
0: Diyan po kasi dumadalaw yung lungkot, yung lumbay ng buhay.
1: Oh. Kaya dapat biglang matulog.
0: Oh, itulog nga. Manood ka ng K-drama.
1: Matulog ka lang.
0: Huwag ka naninira ng buhay.
1: Kapag manonood ng K-drama, edi syempre, mas lalo pang mafufuel yung desire na sana magkaroon din ako ng ano, opa.
0: Opa.
1: Oh, oh.
0: Pero Ate Maloy, tumataas ang standard. Hindi pwedeng hindi ganyan ang itsura.
1: So, situationship, ikaw, bilang isang millennial, mas younger millennial ka, no?
0: Younger millennial po.
1: Bilang isang millennial, pabor ka ba dyan sa situationship?
0: Ako po personally, ayoko talaga ng walang label eh. Mm. Kasi gusto ko ng clarity sa lahat. Are you courting me? Mm. Are we going somewhere? Meron bang pinatutunguhan ito? Mm. Kung wala, ayoko na nagsasayang ng oras. Kasi very dangerous po yung invested kayo sa isa't isa. Hindi lang kayo nag-invest ng time, ng money, nag-invest na kayo. Lalabas kayo ng emotions, ng energy nyo, tapos wala. Mm-mm. Eh hindi po yun pagiging good steward din eh. Diba? Stewardship is taking good care of what God has entrusted. Eh, hindi naman pala magiging makabulahan yung time natin together. We are not growing together. Mm. Kasi wala nga tayong pinatutunguhan eh. Ano lang tayo, bonding-bonding. Mm-hmm. Etong lalaki pala, wala naman palang naiisip na future. At alam nyo po ba, delikado yung wala kayong label. Kasi madaling pumasok, madaling lumabas, madaling gawin yung hindi dapat. Mm-hmm. Kasi wala rin nag-guide sa inyo. Mm-hmm. Marami pong ganyan ngayon, Ate Maloy. Yung safe tayo ha, walang tawag sa atin eh. Mm. So kung ako, nagsawa sa'yo at wala akong obligasyon sa'yo. Mm. Kaya nga, marami in our generation yung gusto talaga yung mga ganyan. Mm-hmm. Kasi nga, ayaw na namin
1: takot ng sa commitment.
0: Opo. At saka we don't want to take accountability. That's the sad reality, no? Dahil siguro, ang dami na naming mga pinagdadaanan. So kami, ang least na problem dapat namin ay relasyon.
1: So, ayaw nyo ng accountability.
0: Marami, Ate Maloy.
1: So, malami sa inyo, politiko.
0: Sana nga, di ba? Doon binubuhos. pag relasyon, pag pagmamahal sa bayan, walang ano.
1: Pero importante nga na merong label para alam ninyo yung expectations, alam ninyo kung ano yung mga responsibilities ninyo sa isa't isa. At saka, yun yung design ni God eh. May commitment talaga eh.
0: Opo. Mm-mm. Pag walang nagbabind sa inyo, pwedeng gumawa ng ibang bind ang kaaway eh. Mm. Diba? Yung mga soul ties na tinatawag. Mamaya, casual lang naman to eh. Mm. May mga ano nga po, Ate Mali, tinatawag, if I may mention it here, mm-mm, casual sex. Mm. Ganun na lang po, casual intercourse. Wala, ano lang to? Pampalipas oras lang. Mm. Nakakalungkot po yung ganun kasi you can come in and out of a relationship na wala kang pinangahawakan and that's okay with you.
1: Eh, ang design pa naman ni God doon, ano? It's very sacred. Yes, it's very precious. It's something that you give to your future husband, your future wife, hindi ba?
0: Kaya delikado po yun. Delikado for me.
1: Talagang eto po ginagawa mag-asawa. Merong basbas ng Panginoon.
0: Mm.
1: Sige, move on tayo sa iba pa nating mga questions ngayong araw na ito. Eto, paano daw kung yung couple, hindi niya sinabi kung married. We are assuming na hindi married kasi mga bata ang nagbigay ng katanungan eh. So paano kung yung mag-boyfriend girlfriend ay galing sila sa different church denominations or different sect. So magkaiba sila ng church. I'm assuming magkaiba sila ng religion, ng pananampalataya.
0: Oh, kasi po, buti na banggit niyo Ate Maloy, kasi kung church, walang issue dyan.
1: Mm-hmm.
0: Dahil baka naman talagang, kunyari, you came from different places, o kaya yung family niyo kasi yung nag-decide na dito tayo mag-church, magkaiba kayo ng pinagaling.
1: Parehong Christian church,
0: mm-hmm, pero magkaiba. That's totally fine. Madaling pag-usapan yan, dito tayo kasi geographically, it would be easier for us.
1: Mm-hmm.
0: Pero pag faith na yung pinag-usapan, yan na ang challenge.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yan po yung pinakamalaking usapin, hindi hindi finances eh. Mm-hmm. Faith. Dahil maraming naghihiwalay dahil sa pananampalataya na pinanghawakan nila. Why? Kasi yun yung pinaglalaban, pinaka-pinaglalaban ng tao eh. Yung kanyang pinaniniwalaan. Kaya po sa mga kabataan at young adults, huwag nating ipagwawalang bahala. Mm-hmm. O huwag ipipikit yung mata. Yung iba nga, tinatawag evangeliga o ganun. Oh. Iwi-win mo na lang. Uunahin muna natin, i-secure natin yung relationship natin. Eventually, eh, try natin. Baka mag-work sa'yo yung faith ko. Well, merong iba na nagsasucceed, pero gusto nyo pa po ba ng mahirap na ruta? Mm-hmm. Yung kailangan nyo pang hilain, imbis na you grow together. Kanya-kanyang hard yan eh. Piliin mong i-let go yan, masakit. Mm-hmm. Pero yung you stay with that person, knowing na baka nga eventually hindi to mag-work out. Mm-hmm. No, marami akong nakita na ganun. Eventually, talagang naging malaking issue ang pananampalataya. Sabi din sa Bible, do not be unequally yoked with unbeliever. And that is so clear. Actually, hindi na siya kailangan i-explain eh. Kasi saan kayo papunta? Okay lang kung kayo eh. Actually, kayo pa lang ang laki ng problema eh. Pero paano pag nagkaanak kayo? Mm-hmm. Yun ang mas malaking usapin.
1: How will you raise your children? How will you disciple them, diba?
0: Sinong Diyos ang ituturo nyo sa kanila? Mm-hmm. Kaya nga po, may nabasa akong article nun, magkakambal daw talaga yung two major decisions. Una, kung sino yung Diyos na sasambahin mo. Mm-hmm. Pangalawa, sino yung mapapangasawa mo. Hindi pwedeng maghiwala yan. Mm-hmm. Hindi pwede na passionate ka kay Lord, pero compromised ang faith mo. No, mas madali sa'yo na kalimutan yung pananampalataya alang-alang sa pag-ibig. Mm-hmm. No, ang hirap nung relasyon na ipaglalaban mo, pero yung pananampalataya mo, isasantabi mo. Bakit? Ano man po ang bagay na hindi nakatanim sa isang matibay na pundasyon, and that is Jesus. Definitely, mga Christian marriage nga, Ate Maloy, di ba? Hirap pa.
1: May nagka-crumble nga eh.
0: Yes. Eh, paano pa kung wala talaga? Sobrang tama hirap. Yan.
1: Nakikita ko dito, Sam, no, yung importance talaga ng pagbabalik sa disenyo ng Panginoon. Bakit ka ba nang liligaw, 'di ba? Kung yan eh ligaw lang para meron kang ka-date, meron kang ka-holding hands, God's design really for courtship, eh courtship nahahantong sa marriage.
0: Opo.
1: Seryoso siya, may commitment, merong responsibilidad, at kinakailangan din ng level of maturity to be able to enter into such a serious and precious relationship.
0: Totoo po yan, Ate Maloy. At gusto ko lang din idagdag na kahit sa marriage may purpose si Lord. Eh. Yung gamitin niya kayo pareho for the expansion of His kingdom, eh paano magaganap ngayon kung ikaw lang mag-isa ang lumalaban para sa iyong pananampalataya? Yes. So, madidefeat yung purpose. Alam, ito po para maging malinaw sa mga kabataan, hindi enough yung ano eh, yung ikaw, part ka ng dance ministry, tapos siya wala. Mababaw po yun eh. Dapat ang maging mindset natin, pareho kami wherever God will send us. Hindi lang inside the four corners of this church. Magamit kami ng Diyos mightily. And so, maghahanap ka ba ng tao na alam mo na kailangan mo pa from the very beginning ay taniman ng seed? Well, again, Ate Maloy, sa iba, ganun ang kwento. Mm-hmm. And dun ka maa-amaze sa grace ni Lord. Mm-hmm. Pero sa mga kabataan ngayon, grace din ni Lord yung bigyan kayo ng pagkakataon na mag-isip-isip muna bago humakbang doon sa napakalaking desisyon ng inyong buhay. Kasi yung mapapangasawa nyo, yung isa sa pinakamalaking factor na magdedetermine ng destiny nyo.
1: Totoo yan. Make or break yan eh. Mm-hmm. Yan yung isa sa mga major decisions talaga ng buhay na gagawin natin. Ano? Pero ang pinakamahalagang decision, yung sinabi ni Sam kanina, kanino ko ibibigay ang faith ko?
0: Yes.
1: I was 14 years old when I came to know Jesus as Lord and Savior. At dahil bata pa lamang ako noon, nataniman na at nagkaroon na ako ng relationship with Jesus, yun ang naging gabay sa lahat ng mga desisyon ko sa buhay. Sino ang mapapangasawa? Ano yung kurso na kukunin? Saan ako magtatrabaho? Mm-hmm. So, sa mga kabataan na nanonood, nakikinig sa atin ngayon, siguro kayo'y napilitang makinig dahil ang nanay nyo, ang lola ninyo ay nakikinig. Madalas ganyan ang sinasabi eh. Kapag nakikita-kita halimbawa sa simbahan, ay, Ate Maloy, Tita Maloy, nakikinig po ang nanay ko sa inyo.
0: Based on experience yan, Ate Maloy, kasi nanay ko, fan mo sa Pro Tips.
1: Diba? Nakikinig po ang nanay ko sa inyo. Pa-picture naman po para mapakita ko sa nanay ko. eh, sasabihin ko naman, mabait kang bata. Gusto mong mapasaya ang nanay mo. Hindi ba? Pero ayun nga, yun ang maggagabay sa mga major decisions natin sa buhay. So, we would like to really make it very, very clear. We're talking about love, courtship, marriage, dating. Pero ang pundasyon talaga nito, godly perspective about this, this romantic relationship that you would like to experience. Totoo. Dapat God perspective.
0: Mm-hmm. Kaya ini-encourage natin ang mga kabataan na as early as now, ibigay niyo yung heart niyo kay Jesus.
1: Yes.
0: Kasi ia-align niya yun sa puso niya eh. And when your heart is aligned with God, siya din yung maglalagay ng desires, ng mga tamang desires sa puso niyo. Sino ba yung gusto niya na mapangasawa niyo? Mm-mm. Diba? Ano bang klase ng lalaki o ng babae yung pinicture ni Lord na may awit Ate Maloy at hindi ko naaawitin.
1: Pero, awitin mo na. Sinabi mo ng awit eh. Pagkatapos bigla kang kakambyo.
0: Sabi doon, when God made you, He must have been thinking about me. Tapos nung ano, hindi po siya Christian song, pero nag-strike siya sa heart ko na baka nga nung...
1: Hindi, Christian song yan. Ginagamit sa mga kasal
0: sa,
1: yan.
0: Sa mga wedding. Uh-oh. Ang ganda po ng message, di ba? And I-imagine ko si Lord na sobra siyang interested. Kahit nga po sa numbers ng hair natin.
1: Alam niya.
0: Alam niya. So bakit siya hindi interesado doon sa tao na ilalagay niya sa buhay mo, na makakasama mo, makakatuwang mo, tutulungan ka?
1: Mm-mm.
0: Kahit si Adam, no, sabi ni Lord, ay kailangan mo ng suitable helpmate. Ganon ka-interested ang Panginoon. So bakit mo iisipin na, hindi po pwedeng mangialam si Lord dito. Hindi pwedeng mag-step in si Lord. Baka pag-iwalayin kami pag binigay ko yung heart ko kay Lord. Kaya marami sa retreat yung sabi, isuko mo na. Ayaw. Kasi baka alisin ni Lord.
1: Yan pa yung mga sinusunog yung mga papel-papel sa bonfire.
0: Tapos andun yung pangalan dyan. Pero may isa pa dito sa bulsa.
1: Pero ayun nga, malinaw ang ating message sa umagang ito. Malinaw ang ating nais na ihatid sa ating mga kapitbahay at mga kaagapay natin. Ang unang dapat talagang pinagbibigyan ng puso ay ang Diyos.
0: Mm-hmm.
1: And when we give our hearts and our lives to God, hindi niya yan babasagin. Hindi niya yan sasaktan. Iingatan ng Diyos ang ating mga puso. Sa mga young adults who are tuned in today, mga millennial, Gen Z, baka may Gen Alpha na nakatutok din sa atin ngayon. Alam mo ba, eto ha, meron akong tatlong alam mo ba na gustong ibigay sa inyo. Alam mo ba, hindi ka pa ipinapanganak, ay kilalang kilala ka na ni Lord. Ang sabi niya sa Jeremiah chapter 1 verse 5, before I formed you in the womb, I knew you. Hindi ka pa pinapanganak pero kilalang kilala ka na niya. At alam mo ba, sabi sa Psalm 139, ang ganda-ganda-ganda mo at giliw na giliw ang Diyos sa iyo. You are fearfully and wonderfully made. So, hindi yung validation ng manliligaw sa'yo o sasagot sa panliligaw mo ang dapat na pinipursue natin. We need to understand our identity in God. You are fearfully and wonderfully made. At alam mo ba, mahal na mahal na mahal ka talaga ng Diyos. Hindi lang basta mahal, sobra-sobra. The love of God is described in Ephesians chapter 3. It talks about how long, how wide, how high, and how deep God's love is. At yung pag-ibig na yan ay para sa iyo. So if you are feeling that you are not wanted, nobody is desiring you, walang nagkakagusto o nagkakakrush sa iyo, feeling lang yan. Ang totoo, ikaw ay mahal ng Diyos. Kilala ka ng Diyos, hindi ka pa man nakoconceive, kilala ka na niya at ang Diyos ay giliw na giliw sa iyo. God has been pursuing you. What will be your answer?
0: Sana all, Ate Malon.
1: Sana all. Ay, talagang para sa all, para sa lahat. Ang mga pangako na yan, ang katotohanan na iyan, galing po sa salita ng Panginoon. Marami pa kaming questions, marami pa kaming mga tanong na sasagutin ni Sam. But for now, eto po ang ating mga kumare at kumpare, Pastor Romel and Mar Susan Guevara, na makakasama rin po natin sa June 6, sa 78th anniversary ng FEBC. Eto na ang ating usapang worship.

0: Maraming salamat sa ating kumare at kumpare Pastor Romel and Susan Guevara. Magkita-kita po tayo. Sila ang siyang maglilid ng atin pong worship sa ating celebration ng 78th anniversary ng Far East Broadcasting Company at ng 702DZAS. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan para sa pamilya. Ako po ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. At eto po, bumibisita sa atin, Samantha Sullivan.
1: Hello po mga kapitbahay. Ako po ito nangangapitbahay ngayon.
0: Sino mga kapitbahay ninyo?
1: Ay,
0: sa North Caloocan.
1: Papangalanan ko po.
0: Hello, hello neighbors.
1: Hello, hello neighbors.
0: Marami kasi hindi na magkakakilalang mga magkakapitbahay ngayon.
1: Ako po at imali marami na akong ano eh, kapitbahay na hindi kakilala.
0: Talaga ba?
1: Yung iba ng ibang bansa na. Siguro dahil sa kabisihan. Nakakamiss po yung noon, di ba, nag-aabutan pa ng ulam.
0: Totoo yan. At saka magkakakilala talaga. Tapos nagiging mga kumare, kumpare ng isa't isa. Dahil nga magkakapitbahay. Malalim yung mga relationship ng mga magkakapitbahay noon. Ngayon naman merong mangilan-ngilan.
1: Mangilan-ngilan.
0: It takes intentionality to be able to do that. Kakatuka-tuka doon sa kanilang gate, di ba?
1: Tsaka ano po kasi sa social media ngayon, grabe na, di ba? Nandun na lahat ang pag-uusap.
0: Oo.
1: So hindi na talaga lumalabas yung karamihan po ng mga tao.
0: Pero iba yung face-to-face?
1: Yun nga po. At saka yung aabutan ka ng ulam, tapos titignan ka sa mata.
0: Wow!
1: Sampulan nyo nga po ako mga kapitbahay.
0: Ikaw nga ang magandang maging kapitbahay. Ang galing mo magluto.
1: Yun lang Ate Maloy. Wow. Pwede na mag-asawa.
0: Pwede na mag-asawa.
1: Naipasok.
0: Oh, ito, sagutin na natin yung remaining questions ng mga estudyante ng Mall Magsaysay Maritime Academy dyan po sa Cavite.
1: Ayan, ito po, interesado rin ako Ate Maloy sa tanong. How did you stay in love with each other for the past 26 years?
0: Wow.
1: Is there a secret formula?
0: Wala naman, di ba? Sabi nga ng kanta, pipiliin ka araw-araw, di ba? It's really a choice. Commitment is a choice eh. Kapag ikaw ay committed sa isang tao, kahit pa minsan nasasaktan ka, hindi mo yung gusto yung ginagawa, eh pipiliin mo na manatili doon sa relationship na iyon. Marriage that lasts and marriage that is happy and strong is both hard work and heart work.
1: Ayun. Hard work at saka hard work. At saka na-pick up ko yung Ate Maloy. Nanggaling din sa mga pinag-usapan natin kanina. Kaya importante na may label kayo.
0: Oo.
1: Kasi you have no choice. Pangit lang siya pakinggan, pero talagang ipipilit nyo na i-work out siya.
0: Mm-mm.
1: Dahil alam nyo na covenant nyo siya kay Lord.
0: Yes.
1: Nangangako kayo sa Panginoon na magsasama kayo.
0: Mm-mm.
1: At alam nyo rin sa sarili nyo na talagang kayo yung niregalo sa isa't isa.
0: Yun. Oo. Dito sa Philippines, wala pang divorce law. Pero marami ang ating marami ang nagpo-push para magkaroon din ng divorce dito sa Pilipinas. Ang meron tayo, annulment. Ano? Pero isa talaga sa mga tinututulan natin yan. Kahit na sabihin nila, 2026 na eh. Marami na nga mga naghiwalay eh. Hindi ba? Ayun na nga, marami na nga ang naghiwalay. Papadaliin pa natin ng higit. No? Sa pagbibigay ng ganitong batas sa mga tao na ayaw nang magsama. Diba?
1: At saka pinaka magsasuffer po niyan yung mga kabataan.
0: Oo.
1: Bukod sa, you know, yung galing ka sa broken family, mas magiging, darating po yung panahon in our generation na puro hiwalay na. Wala na yung nag-stay together. Kasi nga it's easier eh. Isang papel lang yan eh. Isang pirma mo lang kahit nakapikit ka pa, wala na. Wala na yung sinumpaan nyo. Magiging ganun na po siya kagaan. Kaya nga, talagang ipinaglalaban natin na hindi lang sa marriage, pero kahit na nasa early stages of your relationship, talagang malinaw sa inyo kung ano kayo at kung saan kayo papunta.
0: Mm-mm.
1: Kasi maganda yung pinupunto mo kanina Ate Maloy, pipiliin nyo talaga.
0: Pipiliin talaga. Mm-hmm. At saka, pipiliin ninyong sundin yung design ng Panginoon para sa marriage. Kapag ang roles ay malinaw sa babae at saka sa lalaki, sa mister at sa misis, mas dadali yung buhay, mas dadali ang kanilang pagsasama. Kapag bukas ang communication lines na pag-uusapan ninyo at hindi na lang ini-sweep under the rug ang inyong mga conflict o sama ng loob sa isa't isa, when you are open about this and willing to have hard conversations, difficult conversations, yan ay good para magtagal ang pagsasama ng mag-asawa. Of course, faith in the Lord. Ang dami-daming mga marriages na nawasak na, pero dahil parehong nakakilala sa Panginoon, they gave it another try at nag-work. Matatag na uli yung kanilang pagsasama.
1: Kaya nga daw po Ate Maloy, ang picture ng marriage talaga triangle.
0: Triangle.
1: Siya. Kasi you are running towards God, mm-hmm. both of you. Pag wala kayong, kunyari, sa sarili, kayong dalawa, hindi nyo na matakbuhan yung isa't isa because of your differences. Mm-hmm. You both run to God. So napakahalaga po, kahit sa mga nakikinig ngayon ng mga kabataan at young adults, yun ang maging picture natin ng marriage. Mm-hmm. Kaya wag natin siyang isasantabi ang ating pananampalataya or okay lang sa atin yung malalay na commitment mm-hmm. kay Lord. Okay lang, saktuhan lang, magcha-church kami every Sunday. Hindi po eh, we both have to be passionate in pursuing what God wants us to do. Mm-mm. Para pag nagkainitan kayo, meron kayong Diyos na tatakbuhan pa rin eh. Mm-mm. Si Lord yung mag-aayos ng hindi nyo kayang ayusin. Maganda po na yun ang maging framework lagi ng mga kabataan, Ate Maloy. Kasi nalilihis lagi eh. Mm-mm. Natatanggal si Lord sa picture na para siyang option. Marami ako nakikita na mga content creators sabi nila, they run to God dahil pasira na yung marriage nila, si Lord ang mag-aayos. Eh, hindi naman ganun ang design ni Lord kasi ang gusto ni Lord simula't simula, nandun siya. Mm-hmm. He walks with us, He journeys with us, kahit dun sa mga painful moments. May mga, ako Ate Maloy, naririnig ko lang to. Mm-hmm. Wala nga namang asawa. Eh.
0: Para namang talking from experience eh.
1: Parang sa marriage daw, there would be times na parang hindi nyo na kayang tignan yung isa't isa. Because of your differences.
0: Hindi naman kami umabot sa ganung punto. Gustong-gusto pa rin namin makita ang isa't isa.
1: At yakapin hanggang mag-violate. Joke lang. Pero marami daw ganun, Ate Maloy. Dahil siguro sa mga pain na napapasa sa isa't isa.
0: Kasi nga hindi nag-uusap.
1: Hindi nag-uusap.
0: Hindi nag-uusap. Pero kung araw-araw yan na pag-uusapan, hindi darating doon sa punto na ayaw na kitang makita.
1: Mm-hmm. Yung ibang Ate Maloy, nag-stay na lang together. May mga nakikita ako na mga Christian marriages na malalaman mo hindi na nagsasama sa isang kwarto. Mm-hmm. Pero Christian kasi sila, so kailangan nila na ipakita na okay yung marriage nila. Mm-hmm. Marami akong narinig na balitang ganon, and mm-hmm. nalulungkot ako na bakit ganon, pag nasira na, doon hihingi ng tulong sa Diyos.
0: Yun.
1: Ang hirap po nun eh. So, ngayon pa lang, oh, mga kabataan, dahil nakikita na natin sa social media, kita nyo naman yung dami ng hiwalayan eh. Mm. Matutunan na tayo din na, Lord, you really have to be the center. Mm-mm. You really have to be our core. Hindi nyo core ang isa't isa.
0: Pero ito, Sam, ha, maganda rin na malaman. Kasi ito yung hindi mga nababalita.
1: Mm.
0: Maraming mga marriages nire-restore ng Panginoon.
1: Mm, yan.
0: At marami pa rin naman ang nagsasama ng masaya. Totoo o yung masayang tahanan. Ayun. Sa kanila.
1: Mm-hmm.
0: Kaya lang ang nababalita ngayon, naghiwalay na, nagpaanal na, mm-hmm. hindi ba? And so, it's really important that we also declare, mm-hmm. we also make known, at mm-hmm. magpatotoo yung mga mag-asawa
1: yes.
0: na hanggang ngayon, matatag na nagsasama. Para, kagaya nung nagtanong sa atin, ano yung sikreto ng 26 years ninyo? Sana ay inspiration yan sa inyo.
1: Mm-hmm.
0: Hindi yung, naku, imposible naman yan.
1: Eh, na-trauma na kami, Ate Maloy.
0: Diba? Alam ninyo, we journey with the Lord. Bakit nagtagal ng 26 years? Bakit nagsasama? Masaya pa rin hanggang ngayon? Because it is a marriage kung saan ang Panginoon ang sentro.
1: Mm-hmm.
0: No?
1: At saka po siya pa rin ang nagde-deposit ng joy sa ating mga puso.
0: Uh-oh.
1: Kasi we will run out talaga. We will be running on empty every day.
0: Totoo yan. Ang sumbungan ay ang Diyos. At mm-hmm. kapag ang sumbungan, ang Panginoon, nakakatuwa, Sam, hindi kanya kakampihan eh.
1: Mm-hmm.
0: Na, ay, kawawa ka talaga. Ang Panginoon, very gentle din eh, na tuturuan tayo. No?
1: Mm-hmm.
0: Merong pagkakataon na alala ko yun, ano, talagang sabi ko, sumasama ng loob ko sa asawa ko, Lord, parang ano bang i-appreciate ko dito sa asawa ko? Diba? Tapos sabi niya, oh, hanap-hanap ka ng i-appreciate sa asawa mo, ikaw, kailan mo in-appreciate ang mister mo? Sabi ko, wala nga akong maisip, Lord. Ganyan ako makipag-usap sa Panginoon. Wala po akong maisip, Lord. Sabi niya, sinong naggagawa, nagpe-prepare ng kape mo?
1: Ayun. Sana all.
0: Na-rebuke ako talaga. Tapos, sino ang naghahanda ng ano mo, ng nagpapaalala sa'yong uminom ka ng vitamins?
1: Oh,
0: talaga. So, na-review ako talaga. Kapag nagsusumbong tayo sa Panginoon, una niyang itinatama yung heart natin. Mm. And then, we will be ready to confront and talk about it with our spouse, with our beloved. So, ang sumbungan ay ang Panginoon, hindi senador. Ang sumbungan, hindi yung biyenan mo o yung magulang mo. Kasi mag-aaway kayo, magiging angkan-angkan na yan. Ang sumbungan ay ang Diyos.
1: Mm. Yung nagkaayos na kayo mag-asawa, pero yung mga nasumbungan nyo, hindi na naka-move on.
0: Oo, totoo dahil, yan.
1: At saka, Ate Maloy, na-realize ko lang habang nakikinig ako sa'yo kanina na pag sinama natin ang Diyos sa relasyon natin, no, bilang mag-asawa, mag-boyfriend, hindi nyo nagiging kalaban yung isa't isa eh. Nagiging sandpaper kayo, nililiha nyo yung isa't isa.
0: Yes.
1: Diba po? Kasi pag walang Diyos, magkaaway talaga kayo eh.
0: Oo.
1: Makikita nyo yung mga imperfections, pero pag may Lord, ipapakita niya sa inyo, diba, binabago kita dahil sa Kanya. Diba, wala kang pasensya noon? O ngayon, diba, grabe ang pagtitimpi mo.
0: Ayun.
1: Dahil yun sa Kanya.
0: So sabihin mo sa asawa mo, ikaw ang sandpaper ng buhay ko.
1: Hindi ka mukhang liha.
0: pero eto, maganda yung paalala mo kanina, Sam. Ang kaaway natin ay hindi yung partner o yung asawa natin. Merong kaaway na talagang gustong magsira sa relationship ng pamilya at ng mag-asawa. Mm-hmm. John 10:10, there is a thief who comes to steal, kill, and destroy. But Jesus came so that we may have life and have it abundantly. Bahagi ng life na yon, an abundant marriage, an abundant home life, an abundant family.
1: Ang ganda po niyan. Mm-hmm. Kaya ingatan ang marriage kasi ang healthy marriage, magbubuo ng healthy family.
0: Yes.
1: Kaya tinitira ng kaaway yung mga pamilya eh, kasi alam niya na kung hindi niya kayang sirain ang bansa, sisirain niya yung smallest, yung basic unit of society, yung family.
0: Doon niya uunahin yung pagsira.
1: Opo.
0: Sisirain ang identity natin, sisirain ang pamilya natin, ang marriage natin. And when the family is weak, guess what? The nation is also weak.
1: Totoo po yan.
0: So kung gusto natin ng mas matatag na bayan, na bansa, simulan po natin ang pag-aayos sa ating family at simulan natin sa mga millennials, Gen Zs who are tuned in, simulan natin sa pagpili ng tama doon sa taong bibigyan mo at pagkakatiwalaan mo ng buhay mo at ng matamis mong oo.
1: Yun, gusto ko na yan.
0: O, Sam, ang dami ng marriage counseling nito.
1: Kaya
0: ha?
1: Nga, salamat po Ate Maloy.
0: Handa ka
1: pwede
0: na ba?
1: Pwede na po.
0: Last question.
1: Ayan, gusto ko po ito. How can we open to our strict parents that we are in a relationship with someone?
0: Yan. So, base sa iyong karanasan?
1: Actually. Paano nga po Ate Maloy?
0: Eto, sa mga anak ko, kasi very open sila sa akin eh, pagdating dyan. Kasi bata pa lang, pinag-uusapan na namin tungkol sa crush, tungkol sa romantic relationships, hindi ba sabi ko, no secrets with mama. So alam ko kung sino yung mga crushes nila.
1: Yun.
0: Alam ko kung ano yung mga pinagdaraanan nila. Kaya importante, bata pa lamang, part na yan ng inyong prayer time.
1: Ganda.
0: So if you have a family altar, halimbawa, ano, so I'm speaking to the parents, mamaya kausapin mo yung mga anak. I'm speaking to the parents.

985 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Sa panahon kung saan ang edukasyon ay susi sa paghubog ng kinabukasan, mahalagang magbigay pugay din tayo sa mga guro na hindi lang nagtuturo ng aralin, kundi nagbibigay rin sa atin ng inspirasyon, ng pag-asa, ng direksyon sa bawat mag-aaral. At syempre, kikilalanin din natin sa programang ito isang paaralan na humuhubog sa kinabukasan ng mga kabataan. Hello kaagapay, magandang araw. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Welcome po sa tahanan ng ehemplo kung saan feature po natin mga outstanding Filipino at mga organization dito sa Pilipinas na talaga namang naglalayag ng kani-kanilang excellence. At ngayon po sa larangan tayo ng edukasyon. Ang ehemplo po ay napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng Far East Broadcasting Company. Siyempre po, napapakinggan at napapanood tayo sa Facebook Live, sa YouTube channel at sa Signal TV Channel 185. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Samahan niyo po ako sa panibagong edisyon ng programang Ehemplo.

0: Kasama po natin ngayong araw, mga teacher, kaya masayang-masaya po ako at mga school administrator, principal, na kasama ko, kaalyado ko sa larangan ng Akadim. Ayan. Magandang araw po, Ma'am Maria Viola Villena.
1: Good morning, Jo.
0: Good morning po. Batiin naman natin ang mga Tagalipa.
1: Good morning po sa inyong lahat, lalo na sa mga Tagalipa, mga Lipeño, at of course, everyone from the province of Batangas.
0: Ayan. Siya po ang deputy principal at admin head ng Stonyhurst Southville International School dyan po sa Lipa City. Kasama rin natin ang principal, si Ma'am Donabel Atienza.
2: Hello, magandang araw po, Jo. Magandang araw po sa inyong lahat. And welcome dito sa show nila. Salamat sa pag-imbita nyo sa amin. We're very happy to be here.
0: Thank you so much. Napakaganda po ng mga boses ninyo. Kung ako naman yung naging estudyante nyo nung araw.
1: Oo. Thank you.
2: We were teachers in preschool, kaya kailangan kumakanta.
0: Ay, ganon. Oh, mm-hmm. Parehas kayong singer.
1: Oh, yes.
2: Pero ako lang yung, sa likod.
0: Si Ma'am Viola. And ilang years na po kayo sa Akadim, si Ma'am Viola?
1: 20 years na po ako, pero sa Stonyhurst Southville International School sa Lipa Campus, 17 years. 17.
2: Ako parang ayokong sabihin. Mga 30 years na ako sa education talaga. But in Stonyhurst, in Lipa, 20 years.
0: 20 years. Pero ang haba na ng years of service ninyo sa larangan ng edukasyon, yung contribution nyo sa education ay malaking ambagyan sa atin sa lipunan. Pero Ma'am Viola, pinangarap mo ba na maging teacher?
1: Hindi.
0: Ay.
1: Sa totoo lang po, nung maliit pa ako, siguro sa listahan ng mga pangarap mo sa buhay, nandun siya sa number 50. I never thought.
0: Mo ay ilan? 51.
1: 51, yes. Parang gusto ko maging doktor. Hanggang sa naibang pangarap, gusto ko maging singer.
0: Oh.

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga butante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
1: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph. sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Ito ang panahon ng paghilom. Mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus, mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang gabi, Pilipinas! Hello, world! Saan mang dako kayo ng mundo naroroon? Kami po ay bumabati sa inyo at wine-welcome kayo sa ating palatuntunan sa panahon ng paghilom, kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman dito lamang sa 702 DCAS.

0: Sa na namang edisyon ng ating Panahon ng Paghilom, and we are excited to talk about this. Parang common na pinag-uusapan ito sa buwan ng Mayo, pero mas titignan ho natin because we are image bearer of God and sa Kanya nang galing yung a heart of a mother. Gusto ko rin mas maunawaan ito, kaya magandang mag-stay tuned po kayo. And for this hour and a half, we want to share this evening with you dito po sa ating programang Panahon ng Paghilom. Yan. Exciting ito, Benji.
1: Yes.
0: Diba?
1: Oh, Carmen, bago natin ipakilala ang ating panahon, ikaw, ano ba sa iyo ang ibig sabihin ng maging isang nanay at damahin ang pagmamahal ng nanay? Ano ba sa iyo ang isang ina?
0: Oo. Actually, to be honest, mga kaibigan, hindi po ako nagkaroon ng anak. Ayan, kayo. Hindi po ako nagkaroon ng anak. Pero I understand na ang pagmamahal po ay hindi naman kailang palaging ikaw ay may ipinanganak na bata. Ito ay pwede mong ipadama sa kahit pamangkin mo, sa kapatid mo, yung motherly love, and even to with your own mom. Kasi ang mga nanay ho natin minsan, parang missing din nila yung kanilang mga nanay na wala na, ang ating lola. So at times, they need our motherly care. So sa akin, ang pagiging nanay ay pagpapadama in a nurturing way, yung paraan na hindi lang inaalagaan para pakainin, paliguan, pag-aralin, turuan sa school, but even yung pagmamahal, na madalas yun yata yung nagkukulang, yung emotional needs ng ating mga anak. It is one way of expressing yung motherly care. And from God, because alam natin sa Kanya galing yon. And kahit ngayon, inuunawa ko pa rin, kasi ang tingin ko sa Diyos, Benji, ay masculine. Pero may motherly love siya sa puso niya na ipinakikita niya sa atin, tama. So yun ang exciting din na mas maunawaan pa natin from a mother herself. Pero ikaw, ako tinanong mo, how about you? What do you think, ano ba ang definition ng isang pagiging nanay sa'yo?
1: Pero bago ko sagutin yan, gusto ko lang sabihin na kahit hindi ka biological mother, I have seen you as mother of the faith, no? As a mother of healing for many women sa small group mo, talagang nagkanda, makmak sila ng pag-iyak sa pag-encounter nila ng puso ng ina ng Panginoon. No? So,
0: yes.
1: In my book, you are truly a mother.
0: Salamat for saying that, kasi pinaiyak din ako ng mga namuna sa akin.
1: For leading those small groups and praying for our women and men.
0: Mm, yes.
1: Especially those na hindi nakadama ng haplos ng isang nanay. Oo, you became a tangible representation.
0: So, and I pray na palaging bibigay ng Panginoon yung kakayanan na yon mula sa Kanya. Especially in ministering to men and women. Tama ka, Benji, hindi lang sa kapwa babae, kahit sa mga kalalakihan, it is much needed, no?
1: Yeah.
0: So ikaw,
1: So sa akin, kasi lumaki ako na talagang ang nanay ko, ang perfectionist niya, nag-provide siya sa amin, but hindi siya yung typical na nanay. Siya kasi yung breadwinner na.
0: Mm.
1: So, at talaga nagtrabaho siya 6 days a week sa city, at ako ay naiwan together with my younger siblings sa probinsya. No? So, parang ako yung nagmukhang nanay nila dahil kailangan trabaho ng mother ko. So, naiba yung paningin ko sa nanay. Sa traditionally, siya yung nasa bahay. Oo. At siya yung nagpiprepare ng baon, nag-aalaga, hindi siya yung ganong role. No? Pero ngayon, yung mother ko na she's sick and talaga kahapon lang dinala ko siya sa hospital. No? So, na mas nakikita ko, dama ko yung pagmamahal niya, dama ko yung pag-alala niya. No? Ngayong nasa bahay siya at nakakasama ko siya,

0: At dito nakikita ko na ang puso talaga ng Panginoon ay hindi lang yung kapangyarihan, hindi lang yung siya ay almighty, kundi meron siyang tenderness, meron siyang kindness, meron siyang mercy. At yun ay puso ng isang ina.
1: Oo nga. Amen to that. Wow, nakakatuwa naman. Nag-turntable na kayo ng nanay mo. Ha? Siya
0: Oo
1: naman
0: nga
1: yung...
0: eh.
1: And that's so beautiful.
0: Yes.
1: We thank God that He gave us our mothers and mula rin sa Kanya talaga yung pag-ibig ng isang ina. Kaya thank you Lord for that. Yon. So yan, part pa lang yan ang pag-uusapan natin. At hindi lang pagiging isang nanay ang experience ng ating guest, Benji. She has two miscarriages, and for a woman, hindi lang mother, for a woman that's so ano, heartbreaking, hindi lang painful na pa, maiksi lang no, nung hindi rin ako magkaanak because I was operated, a total hysterectomy. Nung palabas na kami ng hospital, ang mga kasabayan ko may kargang baby. Ako wala. Alam mo, naiyak ako noon. Sabi ko, bakit gano'n? Wala kargang bata. Sila, nakita ko may mga kargang bata. And that's really hard at times. Ngayon, mas okay na ako. Pero naalala ko, pag naalala ko yon, nga, bigla ko nga naalala ngayon, that's a bit difficult. So, maaring yung iba, they never had children also. But as you said, in one way or another, they have the mother heart of God. At yun, pwede rin nilang, kumbaga, i-bless ang iba sa paligid nila, sa community, and even their own family. Yon.
0: Yes. Yeah. So introduce na natin yung
1: Yes.
0: ating panauhin. Napaka-special ng lady nito sa puso namin, mag-asawa kami ni Hazel. Siya po at yung kanyang husband, si Ted, ay inaanak namin sa kasal. At sila po ay nagkakilala sa Ministeryo ng Living Waters. Doon na buo ang kanilang pag-iibigan. Doon din sila kinasal, nagkaanak. Oo. At ngayon, sila ay really, nakita ko yung maturity nila serving in this church called Wisdom Church. Ay kitang-kita ko kung paano mas naging strong yung pagmamahala nila and the way parenting has really matured them for more of Christ-likeness them. So,
1: beautiful.
0: Yes, pakilala natin. Isa rin po siya sa mga naging leaders ng Living Waters. And now she's working as, and you can correct me later, alam ko, as executive assistant of the senior pastor. Let's all welcome Mrs. Tanya Navarro.
1: Good evening, Tanya. Oh, Tanya, naka-off mic ka.
2: Hello. Hello po. Magandang araw sa inyo.
1: Ayan. And si Tanya at si Ted ay merong tatlong anak. Si Nathan, si Rafi, at si Faith. Ayan. How
0: so,
1: old is
0: siya? Inaanak ko yan.
1: Si?
0: Si Nathan. At kinapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpap
1: ilan taon na itong tatlong ito, Tanya?
2: Si Nathan ay 11, si Rafi ay 8, at saka si Faith ay 5 months old.
1: Ayun. Oo, grabe. Sa bagay, mga lalaki, ibang-iba sa babae. So, nakakatuwa kung i-share mo sa amin. Lalo na, maybe later on, pag kami medyo yung older na si Tanya, si Tanya, tuloy, older na si Faith sa, iba daw ang lalaki sa babae. So, sige. Since natanong na namin ni Benji ang isa't isa about what we think a mother is, can you share for you, what is a mother for you?
2: Thank you for that wonderful question, Miss Universe. Grabe. Opening pa lang medyo naiiyak na ako kasi nararamdaman ko yung overflow ng heart ni God as a mother sa atin in whatever aspect. So, ginugel ko, ano ba yung mother? Yun, ba't yun
0: Okay,
2: ginugel
0: ikaw
2: ko,
0: ang dapat
2: no?
0: kuhanan ng Google ng definition yan.
1: Sige.
2: Makita mo ano yung definition talaga ng Google. Ano ba yon? So, ang sabi niya, to care, to be affectionate, and to give birth to. Tapos habang nagninilay-nilay ako, habang nagkukwentuhan, kayong dalawa, parang naramdaman ko lang yung sinasabi ni God the Father na every time you are called to show care, every time you are called to show affection or pagmamahal, every time you are birthing something, whether pangarap yan, vision yan, or yung vision ng Panginoon na magtayo ng ministry or anything, anytime you're called to do that is resembling the image of a mother. So parang sabi ko, wow, ang lawak pala.
0: Wow.
2: 'Di ba no? Ang lawak pala ng puso ng Panginoon na mag-mother sa iba-ibang aspeto. Anytime we are called to care for another or someone or for anything that his heart is ano leading us into, to show of pagmamahal, to show love, di ba? We are being called as mothers. So, para sa akin, ang definition ng pagiging nanay ay malawak pa sa pagkakaroon lang ng biological na pagbubuntis o pagpapanganganak. It's so wide yung pagpapakita ng pagiging ina. Para sa akin, hindi lang siya limited na nanganak ako. Para sa akin, napakadami.
0: Napaka-radical no na kasi
1: oo nga.
0: Sanay ako na pag sinabing nanganak bata at saka pag sinabing nanay, talaga nagbigay silang sa isang tao, no? Tulad ng sabi ni Carmen kanina, yung biological. Pero nanay din pala yung magbigay ka ng buhay sa isang pangarap. Ipanganak mo ang isang magandang plano o to give birth to a new ministry, maybe a pioneering endeavor na wow, nagiging nanay din pala yun kasi inaalagaan mo siya para siya.
1: Oo.
0: No, di ba? Wow.
1: So Benji, nangalak ka na pala noon. When you started the ministry rin ng Living Waters. Wow.
0: Yun, so Tanya, yung edad, ha? That's so much wisdom. Na talaga yung panganganak ay talagang nagbibigay buhay sa pangarap, hindi lamang sa tao. So, knowing that definition, paano nabago ang pagtingin mo sa isang pagiging nanay?
2: Okay.
0: Another Miss Universe question.
2: Ang lamak ng tanong, no? Kaka-define ko lang ngayon.
0: Nabalik ko sa'yo. Kasi talagang nagsasalita ka. Wow, revelation sa akin na.
1: Ako man.
2: Ako ngayon ko lang na-reveal sa sarili ko. pero hindi, pero gusto ko kung may i-share man ako doon sa tanong mo. Kasi para sa akin, yung pagiging nanay ko, yung journey ko pagiging nanay, it all started when I received the healing myself. Actually, nung inanyahan ninyo akong mag-speak dito, hiningi ko talaga kay Lord, ano ang gusto mong pag-usapan namin? Kasi pwedeng pumunta sa iba-ibang direksyon, no, yung usapan. Pero ito yung gustong i-emphasize sa akin ng Panginoon, to be healed myself so that I can freely give. So that I can freely give. And it was a journey, yung journey sa akin itong yung healing para sa akin. For me to become whole, for me to be healthy, to give out to others, winark out ko muna yung sarili ko. So kung nasagot ko ba, Kuya Benji, yung tanong mo?
0: Of course, oo.
2: So malaking tulong sa akin yung Living Waters to start from that direction. I joined Living Waters way back in 2011. Tama ba? 2011. 2010 participant, 2011 ako nag-team. Doon nabigyan ng pangalan sa akin yung mother wounds or father wounds. Doon nabigyan sa akin ng label. Kung ano yung, kasi hindi ko naiintindihan eh. Dati masyado ako, bago ako mag-join doon, marami akong na-discover about myself. Na ako pala yung sinasabi natin sa Living Waters na emotionally dependent on others. Kasi nakita ko na ang dami ko palang longing sa puso ko na mapunuan, na doon ko lang nalaman na si God lang pala makapuno nun nung area ng buhay ko na yon. So it was a journey for me, and finding that God alone can fill that void in my heart has become my stepping stone sa journey ko sa faith, sa journey ko sa pagiging ina. So naging ano yon talaga sa akin, naging rock sa akin yon. And hanggang ngayon, meron pa rin mga pakanti-kanti na gino-journey with the Lord.
0: Right.
2: So
0: So yung
2: ayun.
0: realization na ang pagiging isang ina pala ay hindi lang yung panganganak sa isang bata, kung hindi pagbibigay buhay, pag-aaruga sa isang inetra sa atin, pangarap man yun, ministeryo, ay nagsimula nung babuksan yung mata mo na magkaroon ka ng pagkilo, paggaling mula sa mga bagay na humarang sa iyo para makita yon. Parang ganun yung dating sa akin nung naging katanasan ibinahagi mo eh. So, paano yung sinabi mo na naging emotionally dependent ka, no? Kasi natutunan din natin yan sa Ministerio ng Living Waters na ang pinanggalingan din yan ay ang breach ng relationship with the mother, na wala tayong natanggap na pagkalinga, kaya ang tendency natin growing up ay parang pumapit. Kasi emotional dependency, yun yung para tayong linta na kumakapit sa ibang tao para makadama ng pagmamahal, eh, no? So, anong aspeto nung parang kakulangan sa pag-aalaga ng isang ina sa buhay mo ang umabot? Kaya nagkaroon ka noon, tinawag mo ngang emotional dependency o ang pagkapit sa iba for your emotional well-being.
2: Bago ako makarating sa Living Waters, yun na yun.
0: Yon,
2: Ah,
0: yon,
2: okay.
0: yon. Oo.
2: Ayan. Oo. So ano, I came from a background na same-sex relationship. So yung karelasyon ko ng 5 taon na babae ay ano, doon ako umigup ng buhay. Kaya nung nawala siya, para akong namatay. Kasi nawalan ako ng buhay, parang ganon. So, ganon sa akin, nakalimutan ko na yung sarili ko, nakalimutan ko na yung mga pangarap ko, nakalimutan ko ng minsan ko ding hiniling sa Panginoon na maging nanay. Kahit na nandun ako sa ganong relationship, alam ko talaga magiging nanay ako, nagpe-pretend ako na mayroon akong baby eh. Noon pa nagpe-pretend na ako na may baby, kukunin ko yung unan, kunyari baby ko siya, ganon. So nasa puso ko na talagang gusto kong maging nanay kahit na nasa ganun akong relasyon. Ayun. So, yun. Actually, isa yun sa mga natutunan ko din sa Living Waters na kapag pala binigyan ka ng pangarap ng Panginoon, no, hindi siya basta-basta mawawala sa'yo. Hindi siya basta-basta na hayaan manakaw sa'yo ng kaaway. Alam mo yun? Kasi tinanim niya yun eh, yung vision na yun, yung pangarap mo na yun. So, nagpapasalamat ako na, actually, nagpapasalamat ako na nagkahiwalay kami. Kasi kung hindi, baka nandun pa din ako. Nandun pa rin ako sa ganong lifestyle. O kaya, nagpalit lang ng mukha, ganun. Pero, so, nagpapasalamat ako kasi nakita ko ang Panginoon na siya lang pala makakapag puno nun. Kahit na ngayon may asawa na ako, kahit na may mga anak ako, kahit na I belong to a church at nagsiserve ako doon, kasi may tendency din tayo na doon din humigop ng buhay, no? Kaya ano, very strong sa akin na ang Diyos ko lang ang paghihingan ko ng buhay. Siya lang, sa kanya lang ako hihigop ng buhay.
0: Ibig sabihin, sana kahit nasa gitna ka ng lesbian relationship, alam mo, hindi ito ang buhay ko dahil magiging nanay ako. Hindi
2: Oo
0: ito
2: nga, oo nga.
0: permanente sa akin. So,
2: Oo nga.
0: even in the midst of that, alam mo, hindi iyon yung buhay niya.
2: Oo, may pangalan pa yung baby ko noon. 'Di ba? Oo, may ganoon.
1: So, ang nakikita ko sa mga kwento mo, pagka hindi din pala natin sinunod ang kalooban ng Panginoon, you know, do what He is telling us to do. Like yung sa'yo, iwan yung wrong relationship na yan because it will not be helping you. Ang naisip ko sa iba na nakikinig sa atin ngayon, Benji, Tanya, hindi lang kasi yung sabi nga ni Tanya, hindi lang yung nanganak ka, hindi lang biological children. Pero yung ministry, yung maybe the Lord wants you to do something else. And in a way, manganganak yun. And if you don't do that, ay sayang pala. Sayang pala. You could have, you know, yung fruit nung inuutos niya sa yung gawin, yung bunga sana nun. It's not maybe a child, but it is a ministry. It is a blessing. Yun yung nakikita ko kasi parang naisip ko lang bigla ngayon, Tanya. Marami rin sinasabi sa akin si Lord. Iniisip ko, ay, hindi para sa akin yan. Na although pangarap ko yun. Parang ikaw sa kwento mo, ah, hindi siya ngayon sa akin yan kasi I'm in a relationship with the same sex. And hindi mangyayari yung... Pero nangangarap ka to have a baby. So sa akin, ang tanong ko ngayon, how did you said you went to Living Waters, pero how did you really get out of that relationship? Buti iniwan ka, sabi mo, pero yung being able to stand on doing what is right, what the Lord is telling you, get out of that. At talagang sinabi mo nga, siya pala ang higupan ko. How did you do it?
2: Ano eh, na-fall in love talaga ako kay Jesus. I saw that he loved me the best. He loved me the best. Kaya kahit na kami ng asawa ko, alam din niya yun eh, na hindi niya kayang punuan yung lugar ni Jesus sa puso ko. Pag may mga times na may disagreements kami, alam niya na una kong tatakbuhan talaga si Jesus. And ayun, wala na makapasok doon sa puso ko, doon sa area na yon. Kasi the best siya eh. The best talaga siya eh. Yung in the midst of chaos, in the midst of, kasi nung time na yun talagang suicidal ako. And he stayed with me. Jesus, the Prince of Peace, stayed with me. Kahit na ang messy ng mukha ko, ang messy-messy ko talaga noon, talagang nagnanaknak akong para akong nana talaga sa ibang tao. Lahat, galit ako, ganyan. Pero he stayed with me. Naramdaman ko yung presensya niya na kahit na, kasi ano ko nun, para akong na-exile sa Cebu nun eh. Pinadala ako ng pamilya ko sa Cebu, ganyan. Tapos parang kahit na ang messy ko nun, in the midst of finding him, he stayed even in the darkest night, yung 2 a.m., 3 a.m., nagigising ako kasi ang sakit-sakit ng mawalan. Yun, no? Ang sakit-sakit ng mawalan. He stayed. Mm-hmm. Kaya, yun. Yeah. Hindi mo na siya kayang iwan pa once you have tasted his ano presence. Yun.
1: It's like not knowing how it really is happening, pero it is happening. The Lord stayed and you stuck with him. And I like your word na sa kanya ako humihigop. Madalas chansan tayo humihigop. And guilty ang marami sa atin on that. Ayun. May iiwan ka bang question, Benji, before we take a break?
0: Yes, gusto ko tanungin si Tanya. Kumusta ang anong itsura ng relationship niya sa nanay niya? No, growing up at yun syempre ang unang mukha ng nanay sa iyo at ano ang itsura ng larawan na yon? Yan po ay sasagutin ni Tanya sa huling pagbabalik na sa panahon ng paghilom.
3: Ito ang panahon ng paghilom.
4: La la la la la la la la.
5: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot. Lahat ng bahagi binubusisi.
6: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
5: Ganun?
6: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
7: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Metikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumitman siya. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
8: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
8: Himpilang
9: 702 DZAF.
8: Agapay ng sambayanan.
3: Ito ang panahon ng paghilom.
1: Thank you so much, mga kaibigan. Ito ang panahon ng paghilom. Hatid sa inyo ng Living Waters Philippines at ng 702 DZAS. Salamat po for tuning in and stay with us sa buong kabuuan ng programa kasi mamimiss niyo po ang mga gusto sabihin sa inyo, Lord, if you don't stay. Ako po si Carmen Go Vargas at syempre kasama ko po si ang National Director
0: Kuya ng Benji. Living Waters.
1: Si Benji Cruz.
0: Ibig lang sabihin nun, image model ng brokenness.
1: Yeah, pero nakakatuwa, Benji, naisip ko yung sinabi ni Tanya kanina na you also gave birth to the ministry that God gave you. Yun, nakakatuwa.
0: Ito talaga si Tanya, pagkausap, maraming quotables yan eh. Yan. Sabi ko nung asawa niya, poster queen daw yun.
1: Sa beauty na, sa ano pa, sa intelligence. Ayan. Thank you, Tanya, for being our guest, saying yes. So, balikan natin yung question ni Benji. Teka muna, before that, Benji, imbitahan mo sila sa ating flagship. Eto na.
0: Yes, so ongoing po ang application ng ating 20-week na Healing Discipleship Series na tinatawag namin Living Waters Flagship. Ito po ay gaganapin every Tuesday night, 6:30 to 9:30, starting June 3 nga ba? Kalimutan.
1: June 3.
0: June 3, June 3. So, ongoing po ang application. Ang deadline po niyan ay May 15, kaya mag-apply na po kayo dahil hindi po pwede ang walk-in. At ito po ay makikita niyo ang application form, www.livingwatersphilippines.org. Yan po ang website ng Living Waters. Yung pinag-uusapan namin so far tungkol sa puso ng isang nanay, may nabanggit kanina si Tanya tungkol sa isang same-sex relationship, no? Mga iba't ibang mga naging sugat natin sa ating mga relasyon at paano, katulad din ng kwento ni Tanya, no? Hindi pa nga kami nangangalati. Eh. Talagang may healing na nangyari. Yung kung paanong si Jesus lamang ang naging kasapatan niya. Yan po ang handog ng Living Waters. So gusto namin na matuklasan nyo, maranasan nyo, hindi lamang malaman sa inyong pag-iisip. So, Q3, every Tuesday night, you can apply now. Email nyo lang din kami sa info@livingwatersphilippines.org.
1: Yan. Okay. So, balik tayo. And Benji, yung tanong mo, mahalaga yung tanong mo kanina.
0: Oo. So, Tanya, sa iyong pagkabata, yung unang babae sa buhay mo, yung nanay mo, can you describe to us yung relationship mo sa kanya?
2: Actually, dikit ako sa mama eh. Makamama ako actually. Anim kami magkakapatid. Third child ako. So, ako yung... pag nagkukwentuhan nga kami dito, Deus, sasabihin niya sa akin yung asawa ko. Sabi niya, alam mo, batang kalye ako eh. Naglalaro ako talaga. Alam ko yan lahat, yung mga larong kalye. Sabi ko, ako hindi ko alam yan. Kasi nung bata pa lang ako, dumikit na ako sa nanay ko kasi yung mami ko, ano siya eh, businesswoman. So... business, bata pa lang hawak ko na cheque, hawak ko na kahera, ganyan. Kasi umikot, parang somehow umikot din yung mundo ko sa nanay ko. Kasi nga, I long for her. Anim kami magkakapatid, ganyan. Pero, ayun, ang tanong mo ay, kamusta ang relasyon namin ngayon? Ayan.
0: Noon,
2: talagang higop buhay din ako sa mama ko. Tapos, naging good girl ako eh. Pag sinabi niyang ganyan, susundin ko siya. Iiyak ako pag nadi-disappoint ko siya. Kasi may time na nag-repeat ako ng year nung grade school ako. So, pag nadi-disappoint ko siya, nalulungkot ako kasi hindi ko siya napasaya. Pag na-frustrate ko siya, ganyan. So, ganyan yung relasyon namin noon ng mama ko. Pag sinabi niyang ganyan, gagawin ko talaga. Yes, girl. I was the yes girl. Ganyan.
1: Sa kanya ka rin humihigop noon.
2: Oo. Oo.
0: At dahil yes, girl ka, ibig ba sabihin ng perfectionist siya?
2: Medyo dominant yung mama ko. Medyo dominant, oo. Ganun siya.
0: So, gusto mo siyang masatisfy, ma-please.
2: Oo. Yes. Oo, ganun noon.
1: Yeah, hindi ba naging mahirap para sa iyo, you know, to always say yes or do what she wants? Syempre, meron ka rin naman sariling mga idea. Hindi mo nagagawa.
2: Oo nga, no? Ina lang yung sagot, ano? Pero back then, kasi pleasure sa akin, napasayahin siya, parang ganun.
1: Ah.
2: So, para sa akin, mabilis na lang na mag-set aside ng gusto ko kaysa isundin ko yung sarili ko. Parang ganun noon.
1: Mm-hmm.
2: Yeah.
0: And then, nung pag living waters ka, ano yung ni-reveal sa'yo ng Panginoon na naging sugat mo pala sa ganong klaseng connection with your mother?
2: Ang na-reveal talaga sa akin na may puwang sa puso ko na si God lang talaga makaka-feel. Hindi ko pwedeng hingin sa nanay ko, even sa nanay ko o sa kung kanino man, yun yung pinakita sa akin ng Panginoon. Yun.
1: Mm-mm. Because people can disappoint even your mom, even your mother. Mm-mm. Kahit yes. Mahal na mahal mo siya o mahal na mahal ka niya, hindi pa rin kayang punuan. Wow.
2: Yes, oo.
0: Tapos, so, sinasabi ng mga eksperto na yun daw pumasok sa isang same-sex relationship, especially sa isang female, ay dahil sa malalim na pagkauhaw ng haplos at pagmamahal ng isang nanay. Would you say totoo yun sa'yo?
2: Yeah, noon.
0: Mm-hmm.
2: Talaga.
0: Mm-hmm.
2: Oo, pero nagkaroon din ako ng hiddenness eh. Kaya ako na fall sa kapwa ko same-sex eh. I hid myself. I hid my heart longing from my mom. Siguro, anim kami magkakapatid. So, hindi ko na lang sa nanay ko hihingin. Kaya siguro ako nag-delve into those relationship dun sa 5 years. So, dun, nagkaroon lang ng transference. Nag-transfer lang yung, ano, yung paghihigop buhay sa isang babae sa ganyan.
1: Tama nga. Yung sinasabi mo kanina na your mom cannot really satisfy you. Kaya nung hindi mo na matikman yung gusto mo from her, transference, lumipat ka sa ibang babae. And dun mo, yung mother, mother love ang hinahanap. Yung pa rin, Benji, ano pa rin ng mga expert as they say, may hinahanap ka pa rin.
0: Kaya siguro sa isang babae ka pumunta dahil yung the softness and kindness ng isang nanay ang hinahanap mo. Ini-imagine ko lang kasi anim kayong magkakapatid. Yung especially yung tone ng pagkakasabi mo kanina na anim anak nanay ko kaya hindi ko na kinuha sa kanya, naganap na ako sa iba. Naramdaman mo ba na wala na siyang maibigay sa yung attention or care dahil anim kayo, abala na siya sa ibang perhaps younger siblings? Ano yung nagtulak sa iyo?
2: Ano ang nagtulak sa akin? Saan?
0: Doon sa looking for feminine love elsewhere at hindi na sa nanay mo. Dahil ba yun sa naramdaman mo anim kayo, wala na siyang maitirang attention sa'yo or feeling mo you're not getting enough? Ano yung nagtulak sa'yo to look for that feminine care outside your mother?
2: Hindi ko kasi nakuha eh, Benji. So, parang it's easy for me to let go. Parang ganon. It's easier for me to let go and I, nung dumating sa akin yung ka-relationship ko, parang ginawa niya akong prinsesa. Parang ginawa niya akong prinsesa. So, hindi na, mabilis para sa akin na hindi na lang hingin sa mama ko yun. Parang ganon.
0: Okay.
2: So, oo.
1: Oh, now I get it. Oo. Kasi parang kulang. Kulang, hindi ka rin na-satisfy ng mama mo. So, you went to another person. Oo nga.
2: Yes. Oo.
0: So, yung longing ng heart mo ay to be celebrated, to be really treated as special. No, prinsesa nga eh, di ba?
1: Oo nga.
2: Yes. Ayun.
1: Pero both didn't satisfy you. Your mom, that relationship with another woman didn't satisfy you. And even now, I think sa kwento mo, not even Ted can satisfy you.
2: Hindi. Actually, kahit na kasi pwede rin humigop ka rin sa buhay ministry or pwede ka rin humigop sa mga affirmations ng mga tao. Diba? Pwede ka rin, pwede mo rin maging source of life yon, yung masabihan ka, ang galing mong ganito, yung mga ganong, medyo sensitive ako doon. Medyo sensitive ako doon na sasabihin ko, oh, dahil ba nag-succeed ako sa isang bagay, dahil ba sa nag-earn ako ng ganitong klaseng amount ng pera, naging feel good na ako, napunuan din yung love tank ko. Medyo sensitive ako doon kahit ngayon na, oh, dahil ba na nagkaroon ako ng tatlong anak, nagkaroon ako ng sense of I'm complete, sense of I am good, I did what's right. Yung little achievements of life, little praises of men, sometimes pwede tayong humigop doon, pwede akong humigop doon. So, pero medyo careful ako diyan. If I can kung pwede ko lang ikwento ito, kung ano yun na yung nangyayari, okay lang.
10: Sige, go.
2: Kasi pwede, yun nga, kagaya ng sinabi ko, pwede din akong magpananay sa mga bagay-bagay. No? Pwede din ako humingi ng sense of affirmation, love, care sa mga na-achieve ko sa buhay ko o kaya sa mga answered prayers, even sa answered prayers, no? There was a time na ito, during my recent life, na mayroon pa rin mga voices of disappointments akong nadidinig from other people, ganyan. Hindi mo mawawala yan talagang. You cannot please others, di ba? You cannot please men. We will always fall short. May mga times na hindi na din natin mamimit yung mga expectations ng mga tao. So, pupunta pa rin ako kay God. Tatakbo pa rin ako, Lord, ganito, ganyan. Anong nangyari? There was a time that I was in a pool of drama. May time na talagang naapektuhan ako kasi some people I have fallen short of their expectations, no? And it really hit hard on me. Talagang may mga times na talagang nalungkot ako. Sabi ko at yung boses ng kaaway ang bubulong niya sa'yo, you have fallen short. Oh, i-doubt mo na yung kakayanan mo, i-doubt mo na yung authority mo, i-doubt mo na yung kakayanan mo, yung binigay na anointing sa iyo ng Panginoon, i-doubt mo na yan kasi sa totoo lang you are worthless, you are lang ganyan. So yun yung mga bulong ng kaaway, no? Kasi actually yun yung nilabanan kong boses noon pa, nung bata pa ako hanggang ngayon, na bumubulong-bulong pa rin.
0: At usually bibigay yung bulong na yan at a time na someone gave you a discouraging word or criticized you, di ba? Doon ka pupunta ng mga ganong gulong ni Alago. So, itong nangyari sa iyo recently, how did you how did you navigate that conversation?
2: Oo. So, yun. Nilaban ko yun kay God. Kasi, Carmen, Ate Carmen and Kuya Benji, di ba? Tayo, bilang image bearer ng Panginoon, no? Nakakatuwa kasi yan ang gustong i-highlight ng Panginoon, eh. Yung bilang image bearer ng Panginoon, yung identity natin kay Lord, minsan wino-work out natin yan, we are spirit, soul, and body, no? Spirit, soul, and body tayo, no? Many times, yung emotion ko, it always gets the best of me, na pwede akong punta dun sa pool of, oo nga, no, worthless ka, oo nga, no, hindi mo na-meet yung expectations nila, oo nga, no, mag ka na lang magsalita, tahimik ka na lang, hayaan mo na lang sila, magpaka-good girl ka na lang. So, yun yung boses ng kaaway na nagbubulong sa akin every time na ganon. So, paano ko yun nalagpasan? Natutuwa ako kasi yung husband ko, dahil nasa inner healing ministry din siya, and meron din siyang kilala niya ako, wala akong maitatago sa kanya, at yung boses ng Panginoon pinapakinggan din niya si God, ano ba yung truth mo, ano ba yung katotohanan mo. So one of the means na nakakaalis ako doon, may asawa ako na bumubulong ng katotohanan sa akin na, teka, ito, ang pagkakakilala ko sa'yo, ganito ka. Ang pagkakakilala ko sa'yo, ganyan ka. Okay, huwag ka magtagal dyan, sasabihan niya ako, o huwag ka magtagal doon sa parang drama mode ko, ganyan, huwag ako magtagal doon, kasi it can really get the best of you, eh. Mamaya ikukwento ko naman yung kwentong miscarriage ko, kasi meron din akong kwento tungkol doon. Pero ito, itong recent na ito, one time, nakatingin ako sa baby ko, alam mo yung, kasi yung ganitong boses, kumakatok siya pag ano eh, yung unguarded ka, yung mga 2 o'clock, 3 a.m., yung bigla kang gigising, tapos may isip mo, tapos magpapakalunod ka dun sa ganong narrative sa isip mo, no? So, one time, nagising ako in the middle of the night kasi yung baby ko magdadede na. Tapos habang nandun ako sa drama, iyak ako na iyak. Sabi ko, bakit ganun? Sinabi nila ganito, ganyan. Tapos ano ba, totoo na ba yung sinasabi nila sa akin? Ganyan, ganyan. So, alam mo, nakatingin ako sa baby ko. Nakatingin siya sa akin, nakalock in yung mata niya, si baby face. Nakalock in yung mata niya sa akin. Tapos sabi ko, anak, sorry ah, na nagpakalunod ako sa false narrative about myself. How can I give love to you? How can I tell you na to believe in yourself? How can I tell you the truth about who you are? Kung si mama mismo, drowning in the pool of my emotions or drowning into the false lies and accusations ng kaaway, paano ko ibibigay yun sa'yo? Kaya sabi ko, I choose... Today I choose to die to that narrative. Today I choose to die to that false na tinatapon sa akin ng kaaway. Kasi I want you to be that voice na magsasilent sa mga ganong narrative. And I want you to be the voice na magsasabing, this does not sit right with my spirit and I will not linger on that. So parang nagkaroon ako ng cause bigger than myself when I looked at my baby. Kasi I don't want her to be in that pool of, alam mo yun, drowning of the false identity na tinatapon ng kaaway o ng sitwasyon. Para nagkaroon ako ng bigger cause na sabi ko, I need to heal myself. I need to choose life from what Jesus is telling me, kung sino ako sa boses niya. Kasi mayroong nakatingin sa aking mga maliliit na mata, no? I need to choose life for her and for the next generations to come. Kasi pag hindi ko napagtagumpayan to, alam ko, ta-transfer sa kanya, at ganun din yung makikita niya about herself. Alam ko na may chance din na siya din. Ganun din yung maging narrative. Kaya, thank you Lord, na in the middle of the night, He speaks to me. Thank you Lord, na in the middle of the night, He nudges me, choose life, Tanya, choose life. Choose the, ano, kasi, kung hindi mo yan napagtagumpayan, yung anak mo ang lalakad niyan. At, hindi magiging maganda. So, ayun.
1: Wow.
2: Ayun.
0: Wow. So, habang nagtatama yung mata niyo ni Faye, at habang nilanudge ka ni God about to really be there for your daughter, ano, with that, ano sa'yo ngayon yung ibig sabihin ng maging nana? What does it mean for you to be a mother? Especially with that encounter.
2: Para sa akin, ang pagiging nanay is to choose life, to die to yourself, to die to the soul part of you na kung saan na mamahay ang kaaway para i-feed ka ng false identity mo. Para sa akin, tayuan mo, ang pagiging nanay ay tayuan yung identity natin in the Lord, being an image bearer so that we can give life. We can give care, we can give affection, we can give love to others. So, para sa akin, yun yung pagiging nanay.
0: Wow, ang profound, ang lalim, and really true. No? Kasi, yung sinabi mo nung simula pa lang kanina, yung magbigay buhay, no? Yung to give life, to give affection, to give love, yun yung maging nanay. At kaya, lumabang ka to anything that is death. That is despair and misery and lies. So, yung kasi yung mga kontrabuhay eh. At yun yung tinayuan mo. So to be a mother is to really fight for what is life and to give that life and to fight what is the enemy of life, which is death.
2: Yes.
0: Wow, this is
2: nagpapalit-palit lang ng mukha ng Kuya Benji.
0: Oo nga, totoo.
1: Yeah. Yes. That's what you call also the spirit of death, no? Tama.
0: Okay. Yeah.
1: Kasi instead of choosing life, you would rather succumb, you would wallow on your own ano, yung sabi mo nga messy kind of thinking, messy kind of life, messy kind of outlook. not looking at Jesus, not looking at our Savior, not allowing the Holy Spirit to indwell in you, but wala, hanap ka na lang ng ibang way to ano, parang to ease up yung nafe-feel mo, tapos tanggap na lang ng tanggap sa kasinungalingan ng kalaban.
0: Pero tingnan mo, Carmen, yung na grabe ang lalim ng mga revelation. Yung sinabi ni Tanya, yung traditional na definition ng nanay, eh nung ipinanganak niya si Faith 11 months ago, no? Pero ito, so hindi ko alam kung last week nangyari or 2 weeks ago, nung even months after you gave birth to her, kailangan mong tumayong maging nanay sa kanya para maipaglaban mo na yung yayakapin niya ay hindi misery or agreement with lies, no? Or maging dependent sa very fleeting and ever-changing opinion of men. Kailangan maging nanay ka doon. Keep on giving life to her. Long after you've given birth, biologically. So, kita ko doon yung pagiging nanay, hindi natapos sa panganganak.
1: True. Nakita ko na sa sinabi ni Tanya na ang pagiging nanay is not just, yeah, yung sinabi mo, Benjamin, not just giving birth, but the whole life of your daughter and even your sons, kung ano yung, kung paano ka tumatayo in choosing life and sucking from the Lord instead of other things, makikita nga nila. Makikita ng mga bata. So, magiging way of life din nila yon if you yourself could not stand for what is the truth, and that is you as an image bearer. You choose life. Yeah. Seldom na sinasabi natin yun, I choose life. Natutuwa ako, inulit-ulit mo, choose life. Because most of the time, kahit hindi natin naiintindihan, we choose death. Kasi it's the easy way of just sliding down. And most of the time, oh, ba't ka pa lalaban? Sige na lang, parang ganon. So, in this way, paano mo pinakikita, okay, yung time na you were ano, breastfeeding si Faith, pero with your boys, gusto ko rin makita, paano mo pinakikita yung choosing life para sa dalawang bata? Lalaki pa naman itong dalawa. And napakahalaga din yung kanilang ano, pag-choose ng life, di ba?
2: Yeah. Actually, ano, Ate Carmen, nag-iiba yung, alam mo, inner healing is a lifestyle. Inner healing is a lifestyle. May kanya-kanya lang din silang pagnanaknak ng puso ni mama. May kanya-kanya season din sila niyan na ano, na this inner healing, this becoming whole is a lifestyle eh. So meron din silang kwentong ganyan na if I can identify, pero yung simpleng minsan mag-aaway kami mag-asawa, no, na nasa harap nila, sila mismo magsasabi, oh, ano, nag-aaway na naman kayo, ganyan, ganyan. Kasi it has been our lifestyle as a family na to catch things. Actually, yung spirit of death at saka yung spirit of life, ano siya eh, it's catching, o ano na naman yan, boses ba yan ni enemy, o boses yan ni, boses mo yan, o boses ba yan ni God? Is that the truth? Mag-a-agree ba ako sa'yo dyan, mama? Minsan, gaganyanin pa ako ng anak ko. Mag-a-agree ba ako dyan sa'yo, mama? Pag sinabi mong, ito na naman, ganito, ganyan, nalulungkot na naman ako, ganito, ganyan. Mag-a-agree ba ako sa'yo, mama? Alam mo yung mga boses ng mga bata, sila pa minsan ang nagko-correct sa'yo. Minsan, mag-aaway kami mag-asawa, o, mama, daddy, nag-aaway na naman kayo. Ano, mag-a-agree ba ako sa'yo? Niyo? Gusto niyo ba ganyan? Ma, masustan ka na ko na ako. Wag po. Wag mo sabihin yun. Kasi, no, it's not good. Oh, daddy, sorry na. Ganito, ganyan. Kasi may mga little eyes, no? Sabi nga doon sa kanta, no? Little eyes are watching you. Be careful. Di ba? May ganong kanta, Ate Carmen, di ba? Oh, be careful, little eyes. But you see something like that. Tama ba?
1: Oo, tama. May ganong ang kanta.
2: Oo, kasi talagang nakatingin sila and they want to be guided to life. They want to be guided to the life na susunod kay Lord. And actually, this whole thing is not that hard. It's really not that hard. Kasi ginagawa natin to with the Holy Spirit who enables us to choose life, who enables us to get out of that life. And the inner healing, yan yung pinakapuso ng Panginoon eh, di ba? Yung pinakapuso ni Jesus, di ba? That he walked here on the surface of the earth para magbigay buhay, magbigay healing, magbigay kaayusan sa lahat. And he wants us to partner with him. He wants us to partner with him. Ayun.
1: Sige, we need to go to another break, Benji, Tanya, and pagbalik natin, let's talk about those two miscarriages. Akala ko isa lang, dalawa pala. So that's even harder. So we want to hear from you how the Lord healed you in those two miscarriages. When we come back po dito sa Panahon ng Paghilom.
10: Ito ang Panahon ng Paghilom.
11: Gusto mo ba ng kwentuhan na mabilis lang? Parang coffee break. Kinig ka na sa Kapetira. Kwentuhang makabuluhan kasama ang iyong kaibigan. Kinig na tuwing Sunday, 6:45 to 7 p.m. with Pastor Rolivic Tira. Dito lang 'yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
12: Ito ang 702 DZAS.
13: 702 DZAS.
12: Agapay ng sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
13: sa febc.ph
12: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
10: Ito ang Panahon ng Paghilom.
0: Magandang gabing muli sa inyong lahat. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa ating programang Sa Panahon ng Paghilom. And for those of you na ngayon lamang po nag-tune in, ito po ang programa sa FEBC Radio TV kung saan aming tinatalakay at dinadama ang mga naging sugat ng ating kabataan at kung paano tayo hinilom ng Panginoon. At ngayon pong episode natin, ay ating pinag-uusapan ang tungkol sa puso ng Diyos na puso ng isang nanay. Yan. At Carmen, meron kang biniti na tanong kanina bago tayo nag-break.
1: So, ang ating guest po ay si Tanya Navarro and she's going to share with us po isang, sa tingin ko, walang nanay na gustong maka-experience nito ang magkaroon po ng miscarriage. Although alam ko sa ibang bansa, ina-abort nila yung mga anak nila. So sad. Akin na lang sana yung bata kaysa i-abort. Pero dito, hindi man gustuhin, it happened. So, Tanya had two miscarriages at yun yung gusto nating marinig from her. Tanya, what happened ba? Akala ko isa lang. So, what happened? Naging dalawa pa.
2: Bali, ano po, noong 2021, nag-download ang Lord sa puso ko at kami mag-asawa na magkakaroon kami ng baby girl. 2021 yon. So sinulat pa namin siya sa vision board namin na ang pangalan pa niya noon, Abigail, Faith Abigail Zoe. No? So 2021 yon. Talagang pinaniwalaan namin na Panginoon. And noong August 2022, doon ko naranasan yung unang miscarriage ko. Ano lang siya, 2 months old lang siya. So sobrang sakit noon kasi pinahawakan namin ng Panginoon eh. 2021, tapos 2022 ako nagbuntis. Nawala siya noong August 2022. 2 months. 2 months siya noon. Yun. Tapos, yun, hindi kami nag-give up ni Tadeus. Hindi kami nag-give up kasi alam mo yung Ate Carmen, Kuya Benji, no? Kapag binigyan ka ng pangako ng Panginoon, hindi siya mabilis i-let go. Hindi kapag tinanim niya sa puso mo kung anumang bagay yan, kung anumang promise ang binigay niya sa atin, hindi siya basta-basta kayang i-let go. So, ano po, kinasusunodan na taon, nagbuntis ulit po ako. Actually, hindi pala, sorry. August 2022, nawala yung una. Tapos after a few months, nabuntis ulit ako. Pero sad to say, noong June 18, 2023, 8 months kong pinagbuntis si Faith. Talagang tawag ko sa kanya Faith eh, kasi alam ko baby girl. Pinanganak ko siyang stillbirth. So wala siyang heartbeat. During those times, sobrang sakit. Kasi sabi ko, anak, galaw. Galaw ka sa loob ng tiyan ko. Hindi pwede to. Kinuha ko yung Doppler ko, yung para makinig, mapakinggan mo kung may heart rate. Sabi ko, hindi, anak, buhay ka, in Jesus name, buhay ka, ganyan. Tapos pumunta pa kami sa sonologist, sa isang, para magpa-ultrasound. Tapos mismo sabi sa akin ng sonologist, sabi niya, mukhang alam mo na kung ano yung sasabihin ko sa'yo. Sabi niya gano'n. Yun. So, ano, I had no choice kung yung pinapangarap ko na mag-normal delivery, hindi magawa sa kanya kasi patay na eh. So, I had to do a cesarean delivery. So, ano yun? As in talagang, parang bangungot sa akin na, hindi nangyayari to, hindi to totoo, ganyan, parang gano'n. Tapos, nung lumabas na siya sa akin, sabi ko, anak, iyak. Iyak ka, sabi kong gano'n, buhay ka, ganyan. Pero wala akong narinig na iyak ng sanggol. Meron akong narinig na iyak ng sanggol, pero hindi sa akin. So, sobrang sakit talaga na ano, yung experience na yon, sobrang sakit. Actually, nakakatawa o na nakakaiyak. Kasi nung time na yon, ng June 18, nagplano ng surprise baby shower sa akin yung mga ka-church ko mismong araw pa na yun. Tapos may kasabay pa ako na dapat i-baby shower, dalawa kasi kaming buntis noon. Sabi ko nga sa kanila nung lately, sabi ko, teka, paano nyo na itawid yun na mag-celebrate ng buhay at the same time may namatay, parang gano'n, no? Paano na itawid yun, no? Yun na parang paano nyo nagawa yun, so gano'n. Pero alam nyo, nagtago ako sa farm ng nanay ko for some days and weeks. Sabi ko lang, Lord, hold my heart. Kasi ano eh, I've heard stories na nawalan, tapos na loka, 'di ba? Ganyan. Tapos nagtago lang ako kasi I don't, yung mismong mga sabi sa akin na yung mga nagbibigay ng comfort na nagsasabi na siguro will ng Lord 'yan, baka hindi siya will ng Lord this time, baka ganito, baka may sakit din kasi siya, ganyan. Yung mga ganung comfort na they meant good pero sa akin napakasakit, na parang gusto ko na lang silang sungalingalin, wag mo sabihin 'yan, ganito ganyan, sakit ganyan. Hindi siguro, sometimes people say the darnest things, no? Just to give some comfort. Pero ako din mismo natututo din ako doon. Pero 'yun, tago ako sa farm ng nanay ko. Kahit na si Tadeus, bumalik na siya sa trabaho niya. Kasi ano eh, may kwento rin siyang masakit pakinggan. Pero ang nakakatuwa ang Panginoon, you know, He comforts us the best way. He comforts us in our ano personal way, na parang ikaw lang yun. Ikaw lang talaga yun, Panginoon. Ikaw lang makakapagsabi nun. Ikaw lang makakatouch din sa puso ko na mapapatahan ako, no? Para tayong baby na nguwa, nangawa. Parang ganun yung naramdaman ko doon sa farm. So, 'di ba kanina na ikwento ko na spirit, soul, and body tayo. Alam nyo, nung time na yon, humingi ako ng tawad sa katawan ko. Sabi ko, katawan ni Tanya, humingi ako ng tawad sa'yo kasi hindi mo siya nailabas ng buhay. Hindi mo nakayanan na alam mo yon, minsan kasi yung tayo, we needed to mother ourselves. We needed to be that voice to ano yon, to speak to every part of us. So I spoke to my body, sabi ko, I bless you. Body, I bless you. There will come a time na magbubuntis ka uli at mailalabos mo siya ng buhay. So I spoke that word. Kasi pinahawakan ko pa rin yung Panginoon eh. Pinakitaan niya kasi ako ng vision. Pinakitaan niya ako na may hawak akong baby girl. Pinakita niya talaga yun sa akin, Ate Carmen. Kaya talagang hindi mabilis i-let go eh. Yeah. So kahit na naglalaban yung katawan ko, actually ito pa yung next part, yung soul. Yung soul kasi natin, yan yung nakakaramdam. Yan yung nakaramdam ng disappointment, ng frustration. Yun yung ramdam na ramdam ko noon, na sabi ko, sige na Tanya, magpakaloko ka na. May right ka. Bahalin yan. Sige na, magpakaloko ka na. Ano ka na dyan, pero hindi nakaka nakakaano pala siya, mas poison pala siya sa akin nung mga time na yon. Talagang, alam mo yung iyak ka na iyak, hindi ka matapos sa kakaiyak, hindi ka matapos na, wala na akong magagawa, hindi ko na mababalik yung panahon. Kahit na anong sisi ko pa, sabi, kinakausap ko kasi yung sarili ko sa totoo lang, yung mga panahon na yun.
1: It's okay. Oo.
2: Si Tanya, kinakausap niya si Soul, part of Tanya, na, humingi rin ako ng tawad sa'yo, pero sabi ni David, di ba, oh,

0: Spirit, soul, and body. Yung
1: Yeah.
0: spirit side of me, yun yung kumabit kay Holy Spirit. And then, she had enough strength para ibulong kay soul, part of me na, kaya mo yan. Kakayanin natin to. There will come a time na bubuntis ka ulit, and you will feel all the joy. You will feel all the ano. So, ano siya, Ate Carmen, naging proseso sa akin ng pagbubulong dun sa part of me na mangarap ulit, na pangawakan ng Panginoon. So actually, yon. Kaya ako nakatawid dun sa depression, sa anxiety, sa grief, sa guilt, sa shame. Kaya ako nakatawid kasi it was the Lord's voice again. Siya ulit yung pumuno dun sa posisyon niya na magbibigay sa akin ng encouragement. Tapos, ano, actually, naghingi pa kami ng instruction sa Panginoon. Kasi, alam mo yun, Ate Carmen, pag nandun ka sa posisyon, no, nananakawan ka ng kaaway, you never stop asking questions. Ano nangyari, Lord? Ano na naman? Bakit nawala? Pangalawang beses, so, I never, nakakabinging questions. So inalaw ko lang, sige, magtanong ka, ganyan. Then, one time, nagtanong kami, Lord, ano yung naging hadlang? Bakit nanakawan na naman kami? I feel like sharing this din. Baka may mga mother sa akin na nakakadinig, no? Na nireveal sa akin ng Panginoon na nagkaroon ako ng agreement sa kaaway na hanggang dalawa lang ang magiging anak ko. Hanggang dalawa lang ang magiging anak namin. Oo, nireveal yun sa amin ng Holy Spirit. Kasi meron kaming gamit sa bahay. Meron kaming figurine na galing sa Africa, nabigay ng mama ko. Alam ko wala namang harm yung nanay ko eh. Alam niyo, minsan gusto niya magbigay ng souvenir from a special country, ganyan. So yung figurine na binigay niya sa akin, may isang nanay, tapos may dalawang batang lalaki. Tapos may isa pa naman galing Europe, tatay, nanay, tapos may dalawa ding batang lalaki. So my mom did not meant any harm. And then we kept that, naka-display yun sa bahay namin. Hindi ko alam, agreement ko pala yun sa kaaway na hanggang dalawa lang yung magiging anak namin. So the spirit side of things. And then the Lord led me to surrender that. Basagin mo yan, sabi ng Panginoon. Basagin mo yan kasi yan yung naging foothold ng kaaway sa amin. Alam mo, after a month, nagbuntis ulit ako. And buntis ulit ako.
2: Pagkabasag ng figurine.
0: And then we made the prayer din na we ask for forgiveness for that agreement na yes, we agree with the Lord. Akala ko all the time na fully agreed na ako sa Panginoon, pero yung simpleng entry point ng kaaway pala ay ginamit niya para maging legal yung pagnanakaw niya sa amin. Hindi ko alam yun, talagang yun, pinabasag sa akin. After a month, nagbuntis ulit ako. Tapos December 1, ano kasi, February ni-reveal ng Panginoon na ang entry point niya yung figurine. Tapos March, nagbuntis ako. December 1, pinanganak ko na si Faith. So, napakabilis ng panahon. Nasabi ko, ang bilis ng panahon, June 18 of 2024 nawala. Ay, 2023, June 18 of 2023 nawala. Tapos, luksa, February, ni-reveal ng Panginoon na merong open door yung kaaway. Tapos March, nagbuntis ako. Tapos ayun, December 1, pinanganak ko si Faith. Ang bilis ng pangyayari. Ito ka na! Nilabas ka na! Ganyan. Tapos nakakatuwa pa nun kasi yung team nung June 18, yung stillbirth baby, ay same nung team nung December 1. Yung doctor namin, yung OB at saka anesthesiologist, isa sila. Nung June 18, 2023, hindi ko tiningnan yung patay na baby kasi I don't want any memory of her death. Tapos alam mo, nung December 1 nung pinanganak namin si Baby Faith, sabi niya, uy, siya din yun. Kamukha din niya. So parang ganun yung pangako ng Panginoon, ano, sa kung baby man yan, pangarap man yan, pag dinownload niya yan sa'yo, pag nilagay niya sa puso mo yung pangarap na yan, yung pangako na yan, hindi siya mabilis i-let go. Hahanap yan ng paraan para ilabas yung mga pangarap natin, gusto nating ipanganak dito sa mundo, di ba? So, ayun. So, papasalamat ako sa Panginoon kasi binigyan niya ako ng capacity na wag bumigay, na wag magpa-move sa mundo o sa kung anumang

0: bosses, 'di ba? Sabi nga, faith is being sure of what you hope for and certain of what you cannot see. Kaya faith ang pangalan niya eh. Noon pa, 2021 pa lang, faith na yung pangalan niya. Kaya I believe itong batang to, she is called for greater things. Hindi pa siya pinapanganak, may testimony na siya. So, kaya yung mga pangako sa atin ng Panginoon, akala natin para lang simple magkaanak ako. Hindi eh. Mayroong panawagan ng Panginoon sa lahat ng pangarap, pangako na ibinigay niya sa puso natin na gusto niyang ilabas, i-birth sa pamamagitan ng mga buhay natin. Kaya huwag tayo basta-basta mag-give up kasi yung kung nangarap ka, mas nangarap ang Panginoon at mas malaki yung pangarap niya kaysa sa pangarap natin. So, ayun. Ayun siya.
1: Wow, grabe naman.
2: Ganda naman ang
0: Thank you,
2: kwento.
0: Lord.
2: Oo.
0: Thank you,
2: at ang
0: Lord.
2: tanda ko, kinukwento ni Ted na parang the same nurse or doctor yata doon sa hospital kung saan namatay yung si Faye. Tapos yung pangalawa, nung when this your baby Faith was born, naiyak daw yung nurse o yung dahil siya rin yung nakakita nung death of previous one. At it's like really the Lord gave you what you dreamt for. He did not let go. At nakita ko lang sa tema ng mga ng kwento mo, Tanya, nung nandoon ka sa isang lesbian relationship, nangarap ko maging nanay in the midst of that misery. Tapos ito, even in the midst of nung depression mo, nung kabiguan mong naramdaman, ay binigyan ka ng pangarap ng Panginoon na magkaka-baby ka ulit. Okay. Na yung mga pangarap natin binibigay at a time na hindi mo iisipin that dream could be fulfilled. No?
1: Oo nga. So amazing. Grabe. Parang na-imagine kita, Tanya, bang iyak ka ng iyak. Kanina gusto ko rin umiyak, kaya lang pinigilan ko ba din matapos ang program, ibang ko kayo. Pero nakita ko lang yung kindness ni God to tell you, may foothold ang enemy. Meron siya naging entry point. And it is so good that you listen to the Lord. Kasi nga, kung tutuusin, wala naman yun eh. Statue lang. Tapos dalawa naman talaga anak nyo. But then, minsan tayo parang inisip natin, wala naman yun. But then if the Lord says that, and in obedience, then He will heal you from that ano ng enemy. So how are you now? Alam ko may video pa kayo ng ano declaration also of God's goodness in your family. Can you share with us how are you now? And speak also to the mothers right now, whether they have children or not, or even sa single women. Ayan.
0: Yeah. How am I now? Parang kanina na share ko na, no? Constant pa din yung ano, constant pa din yung pag-choose ng life. Kasi, di ba, constant pa din eh. Meron pa rin panakanakang mga bulong yung kaaway na ang dami niyang suggestion sa atin. Actually, mag-iiwan siya ng suggestion. Oh, ayan, tina mo, nanakawan ka ng pera. Oh, ayan, di ba, nag-lose ka sa ganitong usapan ninyo. Oh, ang dami niyang mga pakatok-katok na suggestion. And it's up to us kung pipick upin natin yun. It's up to us if we will want to succumb to that kind of voice. And the grace of the Lord is ano, so good kasi every time, bibigyan kanya ng opportunity to have a way out to choose Him, yung pangarap niya para sa'yo. Kasi, ano no, Ate Carmen and Kuya Benji, lately ko talaga natutunan na there's a generation after us. There's a generation always looking sa kung ano yung gagawin nating steps. Kasi ano eh, they have seen the light in us. They have seen that light and they're always looking forward sa ano kayang magiging step nito? Ano kayang gagawin niya? And when we have that kind of cause, when we have that kind of burden that the Lord has placed in our hearts, parang wala kang choice kung hindi i-follow talaga si Jesus wholeheartedly, no? I-follow yung steps, mag-obey dun sa pinapagawa niya. Kasi it's big eh. It's big. What what the Lord has given to us. Alam ko, naiintindihan niyo yung sinasabi ko. Lalo na si Kuya Benji, di ba?
1: Yes.
0: Sa Living Waters, napakalaki ng panawagan for inner healing. Napakalaki ng panawagan. And when you have that kind of course that the Lord has downloaded in your heart, you don't have the choice but to choose life, not just for yourself, but also for the next generation. So, and ang nakakatuwa naman doon, 'di ba? Sabi niya sa Bible, sa pangako niya sa atin, not by might, not by power, but by his spirit. Palagi niya tayong sasamahan. Hindi niya tayo iiwanan na tayo lang, no? Hindi tayo iiwanan na tayo lang. Kaya that's a great encouragement for me na every step of the way, every step of choosing life, may kasama tayong power. Hindi lang natin, hindi lang tayo. Hindi yung sa sarili lang natin kakaya-kayanin natin, hindi eh. Kaya ang sarap magpasakop sa Panginoon, ang sarap na mag-tune in sa Kanya, magpa-align sa Kanya. Ayun, so, ayun, in love ako sa Panginoon, in love na, ano, in love ako kay Jesus and all his yung cause niya, gusto kong suportahan yun. So, that's where I am at right now.
2: At ito ayun, gusto kong marinig sa puso ng isang in love sa Panginoon. No? So, ano ngayon yung nakita mo kay Jesus sa walk mo sa Kanya ngayon na hindi mo nakita nung hindi ka pa nanay? Ngayong nanay ka, nakita mo sa pagkatao, pagka-Diyos ni Jesus sa iyo. Anong aspeto ni Jesus pa yung natuklasan mo sa Kanya na mas lalo mo siyang namahal?
0: Oo. I don't know kung ito yung sagot sa tanong mo, Kuya Benji, pero kanina lang, mainit-init pa ang almusal namin ng asawa ko, yung thought na we are all unique. We are all unique and you are all unique. That I do not have to have others do as I do or think as I do. Gustong-gusto kong namnamin pa yung thought na yon na si Kuya Benji may panawagan yan. He is unique. Si Ate Carmen may panawagan din yan and she is unique. And ako din, may panawagan din ako and I am unique. Even my children, may panawagan din sila at they are unique. And that's okay. If they don't speak like me, if they don't do as I do, okay lang. Kasi may kanya-kanya tayong buhay and we're not left to ourselves. Isa yun sa mga ninanamnam ko, Kuya Benji, lately, na ganun tayo kamahal ng Panginoon, na i-create niya tayong unique, i-create niya tayong iba-iba, 'di ba? And yung panawagan natin to be an image bearer of the Lord, yung lahat tayo may kanya-kanyang DNA, lahat tayo may kanya-kanyang mukha ng Panginoon na makakapagbigay ng liwanag sa kapwa natin. And it's just so beautiful, no? Ang ganda-ganda nung thought na 'yon that the Lord has called us individually and uniquely and ang ganda ng puso ng Panginoon na kahit na kami, anim kami magkakapatid, magkakaiba pa din kami, no? Parang kahit na tatlo yung anak ko, magkakaiba din sila. So, ang sarap lang namnamin na ganun tayo kinreate ng Panginoon, fearfully and wonderfully and unique, no? Na yun sa ikabuturan ng puso ng Panginoon. And He wants us to enjoy our uniqueness as a community, as a family, as a church, no? So, I don't know if I answered.
1: Yes, you did.
0: Yun.
1: And with that, sana mahaba pa, no? Pero can you pray for our listeners?
2: Ano, Carmen, hindi ko to matiis. Ang ganda nung
1: ano?
2: Yung ano lang, yung uniqueness na yun. Kasi talagang ako, you are redefining in a beautiful way or in-expand yung definition ng mother, no? Na hindi lang siya giver of life, no? Nurturer of life, at yung life na na ini-impart, makikita mo talaga yung uniqueness ng life na yun, no? Kaya talagang si Jesus, hindi siya into cloning or uniformity.
1: True.
2: As which is the spirit of the age. No? So, siguro ito, ano lang, gusto ko lang susugan yung sinabi kasi ni Tanya na kahit tatlo anak niya, iba-iba.
1: Iba-iba.
2: Oo. ano yung nakikita mong kakaiba ng pagnananay mo kay Nathan, kay Rafi, at kay Faith, no? Kahit na, oo, pare-pareho mo silang anak, and I don't think you play favorites, pero ano yung pagkakaiba ng pag-deal mo sa grupo na based doon sa uniqueness ng personalidad nila at the uniqueness ng the way the Lord created and formed them inside your womb?
0: Alam mo, Kuya Benji, ang ganda ng tanong mo. Kasi ang sagot talaga dyan is creating a space for the Lord to be their parent. To be their ultimate parent. Creating that space. Anak, I will always fall short. Hindi perfect si mama. Hindi ako perfect. Pero anak, we have a God. Nakikita mo, nag-aaway kami ni daddy and we will always have that courage to choose life. Mama made the mistake. Pero ito, the Lord's forgiveness is always reachable. Ganyan. So, it's creating that space na there's one Lord who loves us, na kahit ano pang gawin natin, He will always love us, ganun. And pati yung individually, Kuya Benji, kasi nga iba-iba sila. Talaga, iba-iba sila ng temperament, iba-iba sila ng pamamaraan. And pati yung dinudulog namin sa Lord, kami ni Tadeus, kung ano. Nakakatuwa nga kasi kapag pala may background ka ng inner healing and also yung sa deliverance, may mga dina-download sa iyo ang Panginoon na kung paano mo i-approach ang bawat bata na minsan nakita ni Tadeus, ako hindi ko nakita. So, ang ganda ng partnership ng mag-asawa na hindi pati 'yon, papasok yung uniqueness ng Panginoon ano na binigay niya ng DNA sa bawat isa sa atin. Magko-complement at magko-complement yung pagiging parent natin sa kanila. Isa sa mga pinangahawakan ko, si Lord ang nagbigay sa akin ng mga anak na to, kaya siya magtuturo sa akin kung paano maging
1: So
0: parent.
1: true. Amen. Wow.
0: Oh, hindi ko kailangan maging sobrang complete, ganyan. So, para sa akin yun po. Yun.
1: Yeah. Oh, sige. And with that, pray for our listeners na. Sige, Tanya, please.
0: Sige. Okay, ang daming direksyon, pero Lord, bigyan mo ako ng prayer. Gamitin mong bibig ko upang maging pagpapala sa mga nakikinig ngayon. Father God, Jesus Christ, and Holy Spirit, we thank you for the beautiful connection ninyo. You are the perfect example of our relationship, how our relationship should be. Panginoon, idinudulog ko po sa inyo ang lahat ng nakikinig dito. Actually, hindi siya confound sa, hindi lang siya sa, para sa pagiging mga nanay eh. Panginoon, maraming salamat sa idinownload mo sa amin through this conversation. That your heart is so good. That your heart is so big for us. And you want us to be full. You want us to be whole. You want us to be healed. You want us to be complete in you para makapagbigay kami ng buhay sa mga tao na kapaligid sa amin, sa mga pangarap na i-download mo sa mga puso namin at sa mga panawagan pa namin sa inyo at sa mga naka-surround sa amin. Panginoong Ama, maraming salamat sa continuous healing na ipinagkakaloob nyo sa amin. Thank you, O Jesus. For you have died and resurrected for this, for our wholeness, for our fullness, for the fullness of our salvation. And Lord, idinudulog ko ang bawat listener ngayon. Sa pangalan ni Jesus, ikaw ay beautiful, ikaw ay unique, ikaw ay wonderfully made, you are fearfully made, lahat ng nasa iyo ay mabuti, at ang Panginoon ay nagagalak sa pagkatao mo, sa pagkakakilala mo sa Kanya, sa pagiging in love sa Kanya. And I want to encourage you, the Lord is just waiting. The Lord is always on your side. The Lord is always for you. And kung ikaw man ay napanghihinaan ng loob, ikaw man ay napanghihinaan ng nawawala ng direksyon sa buhay, ang Panginoon ay nakaantabay sa iyo. He is your always ready help. He
1: Amen.
0: always waits for you. And Panginoon, maraming salamat sa Living Waters. Maraming salamat, Lord, sa panahon ng paghilom, sa sitcom na ito, Panginoon Ama, upang maging bukas na daan sa pagmamahal mo at sa pagiging liwanag sa mundo. Panginoon, maraming salamat. I-bless nyo ang lahat ng direksyon ng Living Waters at ang panahon ng paghihilom, Panginoong Ama. Thank you, O Lord. We are your sons, we are your daughters, and we are fully receiving your love. Your love, your love. Thank you, Lord. You have called us to be a blessing to each one here. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen.
1: Amen. Amen.
2: Wow. Daming, ang ganda ng mga naging revelation natin ngayong episode na ito na ang pagiging nanay ay hindi lamang nagsisilang ng bata, kung hindi nagsisilang birthing a new dream, a vision, and even giving birth to a ministry of a pioneering endeavor. So, at kung paano that creative force is seeing the uniqueness at kung gaano ka-special ang bawat isang babae at lalaki na image bearer. Wow, Tanya. Amen. Hindi lang ito Mother's Day. This is the heart of God special.
1: Yeah. Thank Tanya, you. Salamat. Salamat sa iyong pag-oo at sa mga dinownload din ni Lord sa'yo na ishinare mo sa amin. God bless you. And kay Ted, kay Tadeus, tutuwa ko sa'yo yung complete is Tadeus. Hello sa kanya.
2: And Papa, how blessed are your children, Nathan, Rafi, and Faith, to have a mother like you?
1: Amen. Yeah. Paalam na po kami. We pray that you will continue to pray for the family ng Navarro. Ako po si Carmen Go Vargas.
2: At ako naman si Kuya Benji. Na pansamantala nagpapaalam sa pumapagpalang gabi na may puso ng ating mabait at mapagmahal na Diyos sa paal sa inyong lahat.
1: Ben, God bless!
3: Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DZA SFEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
4: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raymundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po. Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinalaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
1: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Linggo at 31 ng Mayo, Job chapter 21 to 23.
2: Ang sagot ni Job, pakinggan ninyong mabuti. Itong aking sasabihin, ituturing ko nang ito'y pag-aliw sa akin. Ako muna'y inyong pagsalitain, at pagkatapos nito, sa kanan ninyo laitin. Di laban sa tao itong aking hinanakit. May sapat akong dahilan kung bakit hindi makatiis. Tingnan ninyo ang itsura ko. Hindi pa ba ito sapat upang tumahimik na kayo? At walang salitang mabigkas tuwing iisipin ko itong sinabit ko, ako'y nanginginig at nanlulumo. Bakit kaya ang masama'y hinahayaan pang mabuhay? Tumatanda pa at nagtatagumpay. Mayroon silang mga anak at mga apo. Naabutan pa nila ang paglaki ng mga ito. Hindi pinipinsala ang kanilang mga tahanan. Parusa ng Diyos ay di nila nararanasan. Ang pagdami ng kanilang mga hayop ay mabilis. Ang inahin nilang bakay nasa ayos kung magbuntis. Ang kanilang mga anak ay naghahabulan, parang tupang naglalaro at mayroon pang sayawan. Umaawit sa saliw ng tamburin at lira, umiindak, nagsasayaw sa tunog ng mga plauta. Ang buong buhay nila'y puspos ng kasaganaan at mapayapa ang kanilang pagharap sa kamatayan. Sinasabi nila sa Diyos, "Huwag mo kaming pakialaman. Ayaw naming alamin ang iyong kalooban. Sino ba ang makapangyarihang Diyos upang sambahin namin? At ano pang mapapala kung sa kanya'y mananalangin?" Ang akala nila sa sariling lakas galing ng tagumpay, ngunit di ako sangayon sa kanilang palagay. Ilawan ba ng masamay pinatay ng minsan? Sila ba ay dumanas ang matinding kahirapan? At ang parusa ng Diyos sa kanila ba'y ipinataw? Itinulad ba sa dayaming nililipad nitong hangin? O ipang walang laman tinatangay sa papawirin? Sinasabi ninyong ang anak ay pinaparusahan dahil sa sala ng kanyang magulang. Parusahan sana ng Diyos ang mismong may kasalanan. Sa gayoy, mararanasan nila ang kahirapang sasapitin. Sa parusa ng makapangyarihang Diyos, sila ang pagdanasin. Kapag ang isang tao'y binawian ng buhay, ano pang pakialam niya sa pamilyang naiwan? Sinong makakapagturo ng dapat gawin ng Diyos na siyang humahatol sa buong sansinukob? May taong namamatay sa gitna ng kasaganaan. Panatag ang katayuan, maginhawa ang kabuhayan. Katawan niya ay malusog at malalakas ang tuhod. Mayroon namang namamatay sa kahirapan, di hindi nakalasap kahit kaunting kaligayahan. Ngunit pareho silang sa alabok na hihimlay at kapwa inuud ang kanilang katawan. Alam ko kung ano ang pinabalak ninyong gawin at ang masamang iniisip ninyo laban sa akin. Tiyak na itatanong ninyo kung nasaan ang tahanan ng taong nabuhay sa kasamaan. Hindi ba ninyo na itatanong sa mga mandalakbay? Mga ulat nila ay hindi ba ninyo pinaniniwalaan? Sa panahon ng kahirapan at kasawi ang palad, di ba't ang masama ay laging naliligtas? Sa kanyang kasama ay walang nagpapamukha, walang naniningil sa masama niyang gawa. Kapag siya ay namatay at inihatid na sa hukay, maraming nagbabantay sa kanyang libingan. Napakaraming sa kanya'y maghahatid sa libing, pati lupang hihigan niya sa kanya ay malambing. Ngunit, pangaalim ninyo'y walang kabuluhan, pagkat lahat ng sagot ninyo'y pawang kasinungalingan.
3: Ang sagot ni Eliphaz na taga Teman, "Ang tao ba'y may maitutulong sa Diyos na manlilikha? Kahit na siya'y marunong o kaya ay dakila? May pakinabang ba ang makapangyarihang Diyos kung ikaw ay matuwid? May mapapala ba siya kung ikaw man ay malinis? Dahil ba sa takot mo sa kanya, kaya kanya sinasaway, pinagsasabihan at dinadala sa hukuman? Hindi. Ito'y dahil sa napakalaki ng iyong kasalanan at sa mga ginagawa mong mga kasamaan. Mga kapatid mo'y iyong pinaghuhubad upang sa utang nila, sa iyo sila'y makabayad. Ang mga nauuhaw ay hindi mo pinainom, hindi mo pinakain ang mga nagugutom. Lakas mo ang ginagamit, kaya lupa'y nakakamkam. at ibinibigay ito sa iyong kinalulugdan. Hindi mo na nga tinulungan ang mga byuda. Inaapi mo pa ang mga ulila. Kaya napapaligiran ka ngayon ng mga bitag at bigla kang binalot ng mga sindak. Paligid mo'y nagdidilim, kaya di ka makakita. Maging tubig nitong baha ay natatabunan ka. Di ba't ang Diyos ay nasa mataas na kalangitan? At ang mga bituin sa itaas ay kanyang tinutunghayan? Ngunit ang sabi mo, ang Diyos ay walang nalalaman at hindi tayo mahatulan pagkat sa ulap siya'y natatakpan. Akala mo'y dahil sa ulap ay di na siya makakakita at sa ibabaw ng himpapawid ay palakad-lakad lang siya? Talaga bang nais mong lakaran ng dating daan? Landas na tinahak ng mga nasanay sa kasamaan? Kahit wala pa sa panahon, sila'y tinatangay na ng baha sapagkat ang kanilang pundasyon ay lubos na nagiba. Sinabi nila sa Diyos na sila'y kanyang layuan at wala naman daw magagawa sa kanila ang Diyos na makapangyarihan. Sa kabila nito, sila pa rin ay pinagpala. Di ko talaga maunawaan ang pag-iisip ng masama. Natutuwa ang matuwid. Ang mabuti nagagalak kapag nakita nilang ang masamay napapahamak. Sabi nila, ang mga kaaway natin nalugmok at ang mga ari-arian nila ay natupok. Sumang-ayon ka sa Diyos. Makipagkasundo ka sa Kanya. Ang buhay mo'y gaganda at magiging maginhawa. Makinig ka sa Kanyang itinuturo. Mga sinasabi niya'y itanim mo sa iyong puso. Manumbalik ka sa makapangyarihan. Ikaw ay magpakumbaba at alisin mo sa iyong tahanan lahat ng gawaing masama. Ang lahat mong kayamanan ay itapon mo sa alabok at ang mamahaling ginto ay ihagis mo na sa ilog. Ang Diyos na makapangyarihan ang ituring mong yaman na siyang ginto't pilak na iyong papahalagahan. Sa makapangyarihang Diyos ka, palaging magtiwala at ang may kapal ang pagkukunan mo ng tuha. Papakinggan niya ang iyong panalangin, kaya't ang mga panata mo ay iyong tuparin. Lagi kang magtatagumpay sa iyong mga balak at ang landas mo ay magliliwanag. Ang mga palaloy ibinabagsak nga ng Diyos, ngunit iniligtas ang mapagpakumbabang loob. Ililigtas kanya kung wala kang kasalanan at kung ang ginagawa mo ay nasa katuwiran.
2: Ito naman ang sagot ni Job. Hanggang ngayon ay masama pa itong aking loob. Pagamat ako'y nananangis, pinaparusahan pa rin ng Diyos. Kung alam ko lamang kung saan siya matatagpuan, pupuntahan ko siya sa kanyang kinaroroonan. Ihaharap ko sa kanya ang aking kalagayan at ilalahad kong lahat ang aking katuwiran. Gusto kong malaman ang isasagot niya sa akin. Nais kong maunawaan ang kanyang sasabihin. Gagamitin kaya sa akin ang lahat niyang kapangyarihan? Hindi. Sa halip, hinain ko'y kanyang papakinggan. Sapagkat ako'y taong matuwid, nahaharap sa kanya, kanyang ipahahayag na ako'y walang sala. Sa takong silangan, hindi ko siya natagpuan. Hindi ko rin siya nakita sa gawing kanluran. Hindi ko rin siya nakita sa takong hilaga at sa bandang timog. Di bakas ay wala. Ngunit alam ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kapag sinubok niya, lalabas ang kadalisayan. Pagkat landas niya ay aking nilakaran, hindi ako lumihis. sa ibang daanan. Ako ay hindi lumalapag sa kanyang kautusan at ang kanyang mga salita ay aking iniingatan. Hindi siya nagbabago at di kayang sadumatin. Walang makakapigil sa nais niyang gawin. Isa sa katuparan niya ang plano niya sa akin. Ang marami niyang palak ay kanyang gagawin. Kaya ako'y natatakot na sa kanya humarap. Isipin ko lamang ito. Ako'y nasisindak. Pinanghihina ng Diyos ang aking kalooban. Tinatakot ako ng makapangyarihan. Sapagkat kadiliman ang nasa aking palibot, dilim nitong taglay sa mukha ko ay bumalot.
4: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
5: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

sa iba't ibang karanasan sa buhay, sa iba't ibang kalagayan at sa panahon na maginhawa o kaya naman ay nagigipit. Ang Panginoon ay tapat at tayo ay sinasamahan, kaya naman patuloy po tayong manalig sa Kanya at maging mapagpasalamat. Let us celebrate His faithfulness and His goodness. Dahil dyan, life is beautiful. Ako po ang inyong kaibigan, Pastor Eric C. Maliwat. Ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito po sa Sydney, Australia. Kasama nyo sa ating Global Cast. At sa atin pong mga awitin, patuloy tayong magbulay-bulay sa mga mensahe ng Panginoong Diyos at syempre sa ating mga insights at mga paalaala, tayo po ay mag-fellowship sa Kanyang mga pangako.

Dito po sa Luke chapter 12, verse 32 and the following, ang sabi ng Panginoong Jesus, "Huwag kayong matakot, maliit kong grupo, kasi natutuwa ang tatay niyo na ibigay sa inyo ang kaharian. Ibenta niyo ang mga properties niyo at ibigay ang kinita sa mga mahihirap. Gumawa kayo ng mga wallet na di nasisira at mag-ipon kayo sa langit ng kayamanang di nauubos, kasi walang magnanakaw na nakakapasok doon at walang insektong naninira. Dahil kung nasaan ang kayamanan mo, nandun din ang puso mo." Sabi dito, gumawa daw tayo ng wallet na di nasisira. So, i-check mo nga kung nasa ng wallet mo. Ha? Nasa ng wallet mo ngayon? Tingnan mo nga kung yan ay marupok o matibay. Ha? Sige na! Sabi, wala akong wallet eh. Ay, nako, mahirap yan. Kasi syempre, meron naman tayong dapat na inilalagay sa ating wallet. Ang sabi dyan, kung nasaan ang kayamanan mo, nandun din ang puso mo. Kaya yung wallet, ano, palagi nating ano yan eh, kinikip-kip o kaya naman ay chine-check sa likod kung nandun nga, nadala natin. Well, ngayon meron na ring digital wallet. Kapag meron kang device na yung tawag eh smart device, ano, nandyan ang credit card mo, nandyan ang iyong online banking. Kaya naman, dyan mo na rin nakikita kung magkano ang iyong savings, kung meron man o wala, kung may dumating na remittance, o kaya naman kung ikaw ay magbabayad, itatapat mo lang ang iyong mobile device doon sa machine na nagde-debit automatically sa iyong account, sa iyong wallet. Ang paalaala, kung nasaan ang ating pera, kung nasaan ang ating mga kinita, o kung nasaan ang ating savings o kayamanan, nandun daw ang puso natin. So sabi ng Panginoong Jesus, mahalaga na nag-iimpok tayo ng kayamanang hindi nasisira at yun ang ating sinusundan-sundan at palaging iniisip. Ang kayamanang hindi nasisira, walang iba kung hindi ang ating personal relationship sa Panginoong Diyos. Ang ating personal relationship sa Panginoong Jesus. Kaya po ito ang pinakamahalaga na ating palaging iniisip-isip at laging pinapalago ang ating personal relationship sa Panginoong Jesus. Hindi naman literal na pera ang dapat nating ipinapadala sa langit, kung hindi pagtitiwala sa Diyos, pananampalataya, paglilingkod, pagmamahal sa Kanya. Alam po natin, yung pera, hindi na natin kailangan sa langit, sa kanyang presensya. Ang kailangan po doon ay mga bagay na nagpayaman sa ating pananampalataya sa lupa na siya naman natin pong ginagamit din sa pakikitungo sa Diyos. Pananalig, pananampalataya, pagmamahal na nagdudulot ng pagsamba o ng worship at hindi po pera. Pinapaalalahanan naman yung mga mayayaman o yung maraming properties. Ibenta niyo ang mga properties niyo. Oh, usong-uso ngayon yan. May mga pinauupahan, mga ipapamana, mga investment properties. Sabi, ibenta niyo ang mga properties niyo at ibigay ang kinita sa mga mahihirap. Kapag binabasa natin ang verse na ito, minsan na itatanong natin sa ating mga sarili, sino ba ang mas mainam? Yung nagbebenta ng properties o yung mga mahihirap na pagbibigyan? Ulitin ko, sino nga ba ang mas mainam na maging yung nagbebenta ng properties para tumulong sa mahihirap o yung mga mahihirap na tatanggap ng pinagbentahan ng properties? Siguro kahit na sino tayo sa dalawang ito, ang mahalaga ay yung prinsipyo ng pag-iimpok ng kayamanang di nauubos. Kasi nga po alam naman natin na ang tinutukoy dito na dapat pahalagahan ay mga bagay na hindi material, bagaman bahagi sa blessing
ng buhay natin ay mga bagay na material at yung ipinabebenta ng Panginoong Jesus na mga properties at ipinapabigay na kinita sa mapapagbentahan, pinapabigay niya sa mga mahihirap. Yan ay material things, ano. Mahirap din naman na ma-imagine kung hindi ka naging mayaman, kung paano maging mayaman. At mahirap ding ma-imagine kung paano maging mahirap kung hindi ka naging mahirap. Pero sa Pilipinas, ang official poverty rate ay halos 15.5% or roughly mga mahigit 17 milyong Pilipino ay maituturing na mahirap kasi ang kanilang monthly income ay nasa 15,000 pababa. Kaya naman po mas maraming nakaka-identify sa Pilipinas sa ganitong mga talata sa Biblia na ibigay ang kinita sa mga mahihirap. Lahat tayo malinaw po ang principle sa Bible. Lahat tayo ay may pagkakataon na i-prioritize ang mga bagay na pangwalang hanggan, anuman ang ating economic status. At ikaw lang ang makakaalam kung priority mo ang mga bagay na may pangwalang hanggang kabuluhan o ang iyong priority ay mga bagay na may hangganan ang kabuluhan. Ang kayamanang di nauubos, hindi pwedeng manakaw, at hindi pwedeng masira ng insektong naninira ay kayamanang nasa ating mga puso na ipinagkakatiwala natin sa Panginoong Diyos, sa pananampalataya, at dahil dito, tayo ay lalong naglilingkod sa Kanya, sumasamba sa Kanya, dito man sa mundong ito o sa mundong darating.

0: Maraming salamat sa ating mga musicians. Talagang mas gumaganda ang buhay dahil sa music, dahil sa mga magagandang lyrics at syempre sa pag-aareglo ng mga arrangers. Maraming salamat syempre sa ating mga technicians na tumutulong para mapakinggan natin ang ating global cast ng Life is Beautiful. Magbabalik po tayo pagkalipas lamang ng ilang sandali.
1: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Life is beautiful.
5: Life is beautiful.
4: Life is beautiful.

Thank you, mga kaibigan, sa inyong patuloy na prayers, encouragement at support sa ating mga content creators dito sa FEBC Philippines, na ang mga ministry naman po ay nasa Mindanao, nasa Visayas at nasa Luzon, at sa pamamagitan din po ng ating technology ngayon, social media, ay pwede rin namang ma-access anywhere in the world. Kaya maraming salamat sa mga nage-encourage at nananalangin para magpatuloy ang ministry ng FEBC Philippines. Maraming salamat sa ating mga technical directors, mga engineers, si Nat, si Benjo, si Reggie, at si Jonathan Benaya.

Alam natin ang kwento ng isang lalaking mayaman na lumapit sa Panginoong Jesus at sabi niya, ano ang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ng Panginoong Jesus, ibenta mo ang iyong mga properties, ipamigay mo sa mga mahihirap ang pinagbentahan mo at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Itong lalaking mayaman na to, apparently, ay ginagawa na niya ang lahat ng mga utos na alam niyang mabuti mula kay Moses, ano mga kautusan, mga commandments. Kaya sabi niya, ginagawa ko na po ang lahat ng iyon, pero ano po ang dapat ko pang gawin? Sabi nga ng Panginoong Jesus, ibenta mo ang lahat ng properties mo at ipamigay mo sa mga mahihirap ang pinagbentahan mo at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Saka ka bumalik at sumunod ka sa akin. Nang marinig yun ng lalaki, sobrang nalungkot ito kasi napakayaman niya. Ang tanong tuloy, talagang mahirap ba sa mga mayayaman na magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya at ng buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoong Jesus, talagang napakahirap. Mas madali pang makadaan sa butas ng karayumang isang camel kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. E paano yung mga mayayaman sa ating mga church? Paano yung mga church na napakaraming mayaman? Well, hindi natin alam kung paano ito inia-apply sa buhay nung talagang mga nababasa nating bilyonaryo, trilyonaryo sa buong mundo. At kung may mga mananampalataya sa Panginoong Jesus na naka-level doon. Pero ang ipinapanalangin natin ay patuloy na ma-discover ng mga tao, mayaman man o mahirap, ang buhay na ganap at kasiyasiya sa Panginoong Jesus. I guess, kahit na ikaw ay ubod ng yaman o kahit na ikaw ay nandun sa tinutukoy natin na namumuhay below poverty level at napakaliit ng kinikita ng inyong pamilya kada buwan, kung ang ating buhay ay nakaugnay doon sa pinagmumulan ng kayamanang walang hanggan ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, mararanasan natin ang kagalakan at ang mga pangako ng Diyos na para sa atin na mga nananampalataya sa Kanya. Kung ang isang tao na nananampalataya sa Panginoong Jesus ay ganap na mayaman, alam naman natin, kinakausap ng Holy Spirit ang bawat isang mananampalataya at mapamayaman man o mapamahirap, kung sumusunod tayo sa mga udyok ng Holy Spirit, alam natin yon, kung sumusunod nga tayo o hindi, ay hindi naman tayo bibiguin ng Panginoong Diyos para maranasan ang kapuspusan ng kayamanan sa langit at ang katuparan nito habang nasa buhay na ito pa tayo sa lupa. Mga kaibigan, magbulay-bulay po tayo sa ating mga priorities. Lalo na ngayon, ang mga panahon ay very uncertain. Ano ba talaga ang ating mga pinahahalagahan? Bagaman meron tayong mga obligasyon, bagaman meron tayong mga priorities sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga pangarap sa buhay, sa ating mga ginagampanan sa lipunan. Pero tandaan po natin na ang pinakamahalaga ay kung paano tayo tumatayo at namumuhay sa harap ng Diyos na nagpahiram sa atin ng ating mga buhay at sa atin ay lumikha.

Prayer time sa Life is Beautiful. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sapagkat binibigyan ninyo kami ng pagkakataon na mag-ipon ng kayamanan na hindi nasisira. At alam po namin, Panginoon, kagaya ng inyong sinabi, kung nasaan ang aming savings, kung nasaan ang aming properties, kung nasaan ang aming investment, kung nasaan ang aming kayamanan, nandun din ang aming puso. Tulungan po ninyo kami na maging malinaw sa amin, O Diyos, na kayo ang aming investment. Kayo, Panginoong Diyos, ang aming kayamanan. At nawa, Panginoong Diyos, dahil kayo ang aming kayamanan, pagyamanin namin, O Diyos, ang aming relationship sa inyo sa pamamagitan ng mga katuruan ng aming Panginoong Jesus na aming patuloy na pinagbubulay-bulay at ini-a-apply sa araw-araw. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sapagkat kasama namin kayo sa gitna ng mga uncertain times. Kayo po ang matibay na masasandigan namin. Purihin po kayo, Panginoon. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsaklolo. Maraming salamat, O Diyos, sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Huwag kalilimutan na patuloy na magpasalamat sa Panginoong Diyos. Count your blessings. And alam natin, ang Panginoong Diyos, patuloy tayong ibinebless in so many different ways. Ito ang global cast ng Life is Beautiful mula dito sa Sydney, Australia. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Silip-silip lamang sa ating YouTube channel, The Grape City Media. Ganun din sa ating Facebook page na Maging Ubas. Maraming salamat sa ating mga engineers sa Bukawe Transmitter Site. At syempre, maraming salamat sa iyo kasi hindi ka lang nakikinig at isineshare mo pa sa iba itong ating global cast. Surely goodness and mercy shall follow you and me all the days of our lives. Once again, maraming salamat po. I am glad you are with me. Take care and the Lord bless you.

Happy Sunday sa iyo, kaagapay! Puri ng Panginoon, napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Ang biyaya niya ay nag-uumapaw sa bawat isa sa atin. Ang pag-ibig niya ay lagi nating nararanasan sa lahat ng panahon sa ating buhay. Praise God dahil nananatili siyang tapat sa kabila ng maraming pagsubok. Kaagapay, bago po tayo magtungo sa ating pananambahan ngayon sa kanya-kanya nating dinadaluhang simbahan, maganda po na tayo po ay magsama-sama munang dumulog sa ating Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Ronald Llobrera, para sa Hardin ng Panalangin. Tayo po ay broadcasting mula rito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Ako ang inyong hardinero tuwing Biyernes, Sabado at Linggo dito po sa 702 DZSFEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan at napapanood po tayo sa Facebook Live at YouTube ng DZS. Gayon din sa 702 DZS app. Nawa ang araw na ito ay mapuno ng pagpapala at pagkilos ng Panginoon. Kaagapay, simulan natin ang ating programa sa panalangin. Panginoon, sa oras pong ito kami nagpapasalamat, nagpupuri sa inyo, dinadakila namin kayo, Panginoon. Hindi kayo nagbabago sa pabago-bagong panahon at maging sa pabago-bagong pag-uugali ng mga tao. Ngunit kayo'y nananatiling tapat kahit kailan, Panginoon. At sa oras pong ito, Panginoon, aming nilalapit muli sa inyo ang aming mga sarili. Naway makita nyo kami na nagpapakumbaba sa inyong harapan at patuloy na nagtitiwala sa inyo sa inyong mga katugunan sa aming pananalangin. Panginoon, maraming salamat po sapagkat mayroon kaming ganitong pagkakataon na makalapit sa inyo, Panginoon. Mayroon kaming ganitong pagkakataon na makadulog sa inyong harapan, Panginoon. Kaya naman, patuloy nyo kaming linisin, ihanda ang aming mga puso, Panginoon, sa inyong katugunan, sa inyong mga mensahe sa aming mga buhay. Maraming salamat po, pinagkakatiwala namin sa inyo ang bawat kaagapay namin sa mga oras pong ito, saan man sila naroroon, anuman ang kanilang pinagkakaabalahan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.

needs ay ipadala mo sa amin yan at sisikapin natin na maisama yan sa ating prayer time maya-maya. Masaya po kami dito sa Hardin ng Panalangin na ilapit yan sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon. At kung sakali naman, kaagapay na mayroon ng katugunan ng inyong mga panalangin kahilingan, abay ipadala niyo po sa amin at sama-sama po tayo na magpasalamat sa Panginoon. Huwag po kayong mag-atubili na magpadala ng iyong mensahe sa amin, pwedeng sa Facebook ng FEBC, pwede rin po sa amin personally kung kayo po ay nakapagpadala ng mensahe sa amin para po ma-encourage din ng iba na patuloy na magtiwala sa ating Panginoon. Para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa araw na ito, kaagapay, samahan mo ako at patuloy nating bulay-bulayin ang banal na salita ng Panginoon. Muli, balikan lang natin ang nakasaad sa Mateo kabanatang 15 sa mga talatang 14 hanggang 16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Amen. Kagapay, ang sabi ng banal na kasulatan, gamitin ninyo ang inyong kalayaan sa mabuting bagay. Alam mo, walang gamot sa anumang uri ng pag-uugali na dulot ng ating lumang kalikasan. Ang lubos na kailangan dyan ay kalayaan. Katulad na nabanggit natin noong mga nakaraan, hindi pasumpong-sumpong ang tunay na malaya. Hindi ito yung tipong malaya ka ngayon, maya-maya hindi na. Masaya ka ngayon, ilang sandali lamang ay iba na naman ang mood mo. May mga ibang tao kasi ngayon na madali mo nang mapag-aralan ang kanilang mood. Yung pabago-bagong emosyon ay hayagan mong nakikita. Halimbawa, may oras ang mood niya. Yun bang matatakot ka lang lumapit sa kanya kapag siya ay sinusumpong, sumpungin ang tawag doon. Minsan naman, kailangan mo pang timbangin kung nasa mood ba siya o hindi. Timing, kumbaga. Alam na tuloy ng mga taong nakapaligid sa kanya ang kanyang mood swing. Mga ganitong oras, magagalitin yan. O kaya naman, nako, bukas niyan, iba na naman ang mood niya. Kagapay, kung ganitong uri ng kalayaan meron ka, sorry, hindi ito kalayaan. You are in bondage and you need a genuine freedom. May mga tao namang hindi mapigilan ang kanilang bibig sa pagpapalaganap ng chismis. Kaya hindi nakakawala sa pagiging bihag nito dahil sinanay na ang sarili sa pagbabasa ng kung ano-anong masasamang babasahin sa mga panuoring may kinalaman sa mga isyu ng buhay ng ibang tao. Subalit ang masakit na katotohanan, kaagapay, mismo ang banal na kasulatan na nagpapahayag ng kalayaan ay hindi man lang mahawak-hawakan, hindi man lang mabasa. Muli mong tandaan, kung ano man ang madalas mong pinifeed sa iyong sarili, yun din ang lalabas sa iyo. Sa kabilang banda, ito ang magandang balita kay Jesus. Kahit ano pa mang issue o pag-uugali ang nandyan, pangalanan mo na lahat, dahil kung totoo kang pinalaya ng Panginoon, hindi pwede itong maging banta sa kalayaang mayroon ka. Dahil nandyan sa loob mo, nananahan ito, kaya mong pagtagumpayan ito dahil may katulong kang Santong Espiritu na tunay na nagpapahayag ng katotohanan at kalayaan. Greater is He that is in you than he that is in the world. Pakatatandaan mo, kaagapay, mas higit siya kaysa inggit, kaysa tampo, kaysa selos, kaysa chismis, kaysa anumang pag-uugali na mula sa lumang kalikasan.

asan natin. Kaya ka lang nahihirapan madalas dahil sinanay mo ang mga bagay na ito na bihagin ka. Samantalang nagkaloob na ng tunay na kalayaan ng Panginoong Hesus, nasa iyo na ang kalayaan dahil sumasa iyo na si Hesus. Ang tanong o ang taong malaya, walang sabit, walang pagtitimpi, malaya siyang makipag-fellowship. Sabihin na natin may problema siyang pinagdadaanan, ngunit nananatili siyang malaya. Alam niya ang layunin ng kanyang mga pasanin. Ito ang isa sa mga magandang katangian ng isang totoong malaya. Alam mo ang layunin. Alam mo ang layunin ng mga ito sa buhay mo at hindi mo hinahayaang madamay ang kung anumang meron ka ngayon sa kasalukuyan, sa kung ano ang pwedeng magawa ngayon para sa kapurihan ng Diyos. Ang sabi ni Pedro sa isa sa mga liham niya, "Rejoice, my brethren, in the Lord." Rejoice, my brethren, in the Lord, if you face various trials and temptation. Hinihimok niya tayong maging masaya sa kabila ng mga pagsubok at pasaning ating nararanasan. Kagapay, ang kalayaang mula kay Kristo ay para sa iyo. Hindi ka maaaring patigilin sa pagiging anak ng Diyos na masaya, mapayapa at malaya dahil ito talaga ang hangarin ng Diyos sa iyo. Ang maging malaya ka, ang tunay at ganap na kalayaan ay para sa iyo. Ito ay kaloob ng Diyos sa iyo, kaagapay. Sa Diyos ang papuri.

0: ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagabay sa ministeryo ng FEBC.
1: Ako nga po pala si Pastor Joseph Gador Mirin. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos at mapagpalang Ama, maraming maraming salamat po sapagkat lalo pang nagiging maliwanag ang sinasabi ng inyo pong banal na kasulatan sa mga pangyayari na gaganap sa buong mundo. Kaya ang akin pong dalangin, Ama, na nawa kami pong mga manggagawa, mga miyembro ng mga kaiglesyahanan sa iba't ibang dako ng mundo ay lalo pang magkaisa na manalangin, na humingi ng iyong tulong na magpadala kayo ng marami pang mga misyonaryo sa iba't ibang dako ng mundo para ipalaganap, ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Napakarami pa pong mga nangangailangan ng kaligtasan. Kaya tulungan niyo po kami, Ama, na lalo pang maging mainit ang aming pong mga puso sa gawain po ng misyon. Kaya pagpalain niyo po ang lahat ng mga manggagawa ninyo, lahat ng mga miyembro na talagang kalakip kasama sa gawain ito. Kung meron pa pong iba na hanggang ngayon ay hindi pa po nagiging bahagi, ipuin niyo po ang kanilang puso at kaisipan upang sa ganun ay masunod namin ang inyo pong ipinag-uutos sa amin. Panginoon, ito pong lahat ay akin pong hiniling at dinadalangin sa matamis na pangalan lamang ng aming Panginoon at Tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen at Amen.
2: At sa sandali namang ito, kaagapay, muli tayo ay dudulog sa Panginoon at ilalapit ang ating mga panalangin kahilingan sa ating banal na Ama. Samahan mo ako manalangin, kaagapay. O Diyos, sa oras mong ito, muli kami lumalapit sa inyo. Pinararangalan namin ang iyong pangalan. Pinasasalamatan namin kayo, Panginoon. Tunay kang banal. Tunay kang karapat dapat na luwalatiin, purihin at pasalamatan. Panginoon, ipinagkakatiwala muli namin sa inyo ang aming buhay. Patuloy niyo kami linisin, patawarin sa anumang mga nagawa naming kasalanan. Lord, sa oras na ito, inilalapit namin ang bawat panalangin kahilingan. Ang panalangin po ng aming kapatid na si Aurora Samson Sablawon, Lord, ay ang kanyang anak na nasa Saudi at kanyang mga kapatid sa Dubai. Lord, ang aming panalangin, ipatuloy niyo ingatan itong buong tahanan o pamilya ng aming kapatid na si Aurora Samson Sablawon, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin si Eugenia Rivera, Panginoon, para sa kanyang anak na si Joel na nasa Taiwan at patuloy na paggabay ninyo, Panginoon, sa kanilang pamilya at sa kanyang mga anak para huwag maligaw ng landas. Panginoon, namin din pong idinadalangin si Dea Santos, Panginoon, ang kanyang panalangin ay para sa kanyang kapatid na si Kaloy, Panginoon, at mayroon pa rin anumang patuloy namin nilapit sa inyo si Dea Santos, Panginoon, para sa kaniyang kapatid na si Kaloy Palad, Lord, for complete healing and restoration. Lord, amin din pong inilalapit sa panalangin si Janet Takbad, Lord. Ang panalangin po ng aming kapatid na ito ay kagalingan mula sa chronic kidney disease ni Onyo, Panginoon, at kalakasan ng kanyang pangangatawan sa lahat ng oras, Panginoon, lalo na po sa kanilang paghahanap buhay. Lord, patuloy ko itinataas sa inyo ang aking kapatid na si Leonila de Jesus Espiritu, Panginoon. Pinagpe-pray namin ang kanyang mga ALS patient, Panginoon, at kayo, Diyos, ang patuloy na maitaas sa kanilang buhay. Ganon din si Pastor Ricardo Amenta Marcadia, Panginoon. Ang panalangin ng aming kapatid na ito ay kagalingan ni Andrew Deronia na nasa ICU sa mga oras pang ito. Alam namin na sa lalong madaling panahon siya po ay makakalabas na at tuloy-tuloy na po ang kanyang pagpapagamot at siya po ay gumaling kaagad sa lalong madaling panahon sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lord, amin din po itinatas sa inyo si Donna Ligatis, Lord, na ang kanyang panalangin ay para kay May Flores, Lord. At alam namin na anumang trabaho ito, Panginoon, ay sasamahan niyo siya, iingatan niyo siya, Panginoon, sa anumang hanap buhay na ibinigay niyo sa kanya, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin, Panginoon, si Ricardo Amenta, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay kagalingan mula sa chronic kidney disease ng kanyang kapatid na si Ricky Marcaida, Panginoon. Lord, walang imposible sa inyo. At ganun din yung kanyang asawa na may asthma, Panginoon, na si Sister Cecilia, ay patuloy po namin nilalapit sa inyo na siya po ay makaranas ng kaginawan at kagalingan ng inyong kapangyarihan, Panginoon, sa aming kapatid na ito upang maranasan niya ang kagalingan, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin si Lisa Ocampo, Panginoon, ang kanyang panalangin ay para sa kanyang pamangkin na si Kokoy, Panginoon, na may sakit, Lord, sa puso. Lord, walang imposible sa inyo. Lahat ng anumang karamdamang ito ay kaya niyong pagalingin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Walang imposible sa inyo, Panginoon. Kaya anumang uri ng sakit ito, alam namin na sa iyong banal na dugo, Panginoon, lahat ito ay nilinis ninyo at pinagaling. Patuloy kong pinagpe-pray, Panginoon, ang aking mga kamanggagawa diyan po sa Pampanga, Panginoon, na sina Sister Rose Santos and Jenna Santos, Panginoon, at ang buong Santos family. Ganon din si Clarita and Alvin Manyalak, Panginoon. Ingatan niyo po ang buong sambahayan nila. Kayo po ang patuloy na magbigay sa kanila ng kalakasan. Ganon din po sa aming kapatid na Sister Ismaela Serrano and Maricar Serrano, Panginoon. Lord, walang imposible sa inyo at alam namin na kayo ang magiging gabay at kalakasan nila. Ganon din po kay Amelia Kasupan and Siso Kasupan, Panginoon. Lord, i-bless niyo po ang buong Kasupan family. Pag-pray din namin si Adelaida Duya, Panginoon. Lord, anuman ang sitwasyon ng kanyang buhay sa oras na ito, bigyan niyo po ng kalakasan aming kapatid na ito. At ganon din si Hobita Guevara, Panginoon. Maraming salamat sa kanilang buhay paglilingkod. Alam namin na i-reward nyo sila, hindi nyo sila pababayaan, sasamahan nyo sila sa lahat ng pagkakataon. Amin din pong patuloy na dinadalangin ang aming kapatid na si Sister Gina Lynn Carriaga dyan po sa Hong Kong, na may mga kailangan niyang pagdaanan ng mga test, Lord, laboratories, Lord. Ang aking pong dalangin ay maging negative na po yung result, hindi na po magtuloy-tuloy ang anumang masamang resulta, Panginoon, sa health ni Sister Gina Lynn Carriaga, kundi maranasan niya ang kalakasan at kagalingan mula sa inyo sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Pinagpe-pray din namin si Brother Edwin, Sister She, Panginoon, na sila po'y nananalangin para magkaroon sila ng baby. Lord, igawad niyo po ang prayer na ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, at pinagkakatiwala po namin sa inyo lahat, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin sa oras na ito yung aming mga kapatid na si Sister Queenie, dyan po sa Jesus Saves sa Pampanga, Panginoon. Lord, patuloy na kayo po, O Diyos, ang maging kalakasan niya, Panginoon, ang buong family ni Sister Queenie, Panginoon. Maraming salamat sa kanyang buhay paglilingkod. Amin din po inilalapit sa inyo ang aming kamanggagawang Pastor Justino Carion, Panginoon, na kagalingan na mula sa inyo ang kanyang maranasan, Panginoon, sa lalong madaling panahon. Pinagpe-pray din namin ang kanyang may bahay na si Pastora Reina Carion, kalakasan at proteksyon ang patuloy na igawad ninyo sa buong pamilya nila, sa buong Carion family. Lord, ganun din si Brother Engineer Romeo David, ang buong David family. Pinagpipray din namin si Brother Romar, Engineer Romar David, dyan po sa barko. Lord, ingatan niyo po ang buong pamilyang ito. Ingatan niyo si Brother Romar David, Panginoon, na nagtatrabaho sa ibang bansa. Lord, maraming salamat dahil alam namin na hindi niyo kami bibiguin, hindi niyo po kami pababayaan. Binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po ang inyong lingkod, Pastor Ronald Llobrera, na lagi nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Kagapay, patuloy tayong magtapat sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: alam namin na sabi ninyo sa inyong salita. Kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
1: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwi na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang

0: ang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Ito ang 702 DZAM. Agapan ng Sunday Night, napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS, agapay ng sambayanan.
4: Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay.
5: Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church. Bumabati sa iyo ng isang mapagpalang araw. Purihin ang Diyos sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kong batiin ang masugid nating mga taga-subaybay, mga dating staff ng Norwegian Mission Alliance Philippines, sina Eden Sakal, Beth Tuason, Daphne Maninang, at Rose Bunsalan ng Marinduque. Binabati ko rin ang mga bagong ordinadong pastor ng The Filipino Evangelical Methodist Church, sina Reverend Modesto Ginto Jr. at Reverend Alfredo Reliorta Jr. Binabati ko rin ang mga itinalagang shepherding elders na sina Reverend Marlon De Los Reyes, Reverend Roger Ebalo, Reverend Jason Halig, Reverend Salvador Crisostomo, at Reverend Noel Cua. Nais ko rin batiin sina Maria Luz de la Cruz Canlas at Maria Guevara de la Cruz.

0: Bilang isang bansa, malala ang ating pagkakawatak-watak. Nagdurugo ang ating puso sa nasasaksihan nating banggaan ng ating mga leader. Bumagsak sa pinakamababang antas ang ating espiritualidad. Ang mga pamilya'y nagkakahiwa-hiwalay. Ang pagkakaibigan ay nawawasak. At maging sa loob ng iglesia'y may mga dibisyon. Wika ni Jesus sa Mateo 12:25, ang bawat kahariang naglalaban-laban ang mga mamamayan ay babagsak. Bilang mga Pilipino, tayo'y naglalaban-laban. Babagsak ba tayo? May pag-asa pa ba tayo? Ang ating aralin sa araw na ito'y tutugon sa ating mga tanong. Ito'y ang 2 Korinto 13, 11 hanggang 13. Nais kong basahin ang sinasabi sa 2 Korinto 13, 11 hanggang 13. Sa katapus-tapusan, mga kapatid, magala kayo. Isaayos ninyo ang mga bagay-bagay. Palakasin ninyo ang isa't isa. Magkaisa kayo ng pag-iisip, mabuhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay mapapasa inyo. Magbatian ang isa't isa ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga banal. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Nilalaman ng araling ito ang praktikal na alituntunin sa pamumuhay ng sama-sama at mga katotohanang espiritual para sa mapayapang pagsasama-sama. Hindi nagtapos ang pananalita ni Paul sa argumento at debate. Nagtapos ito ng may mataas na pag-asa, pagpapalakas ng loob, kapayapaan, at pagpapala. Pinapaalala sa atin ang ating aralin na ang buhay Kristiyano ay hindi lamang ang paniniwala sa mga bagay na tama at totoo, kundi ang mapayapang pamumuhay kasama ng iba sa ilalim ng grasya ng Diyos sa gabay ng katotohanan, katwiran, at katarungan. Naririto ang tatlong mahalagang katotohanang espiritual na nilalaman ng ating aralin. Tinatawagan tayo ng Diyos na isulong ang kapayapaan at restoration. Pinatatatag tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig at pagkakapatiran. Ibinubuhos ng Diyos ang kanyang grasya araw-araw o sa araw-araw nating pamumuhay. Nagsimula si Paul sa paglalabas ng mahalagang instructions. Ganito ang wika dun sa verse 11. Mga kapatid, magala kayo. Isaayos ninyo ang mga bagay-bagay. Palakasin ninyo ang isa't isa. Magkaisa kayo ng pag-iisip, mabuhay kayo sa kapayapaan. Mayroon tatlong mahalagang pagkilos ang kinakailangan na binanggit dito. Magala kayo, rejoice. Sinabihan ni Paul ang mga mananampalataya sa Korinto na magalak sa kabila ng maraming problema. Ipinapaalala nito sa atin ang isang napakahalagang bagay. Ang tunay na kagalakan ay hindi naman ang kawalan ng problema o kawalan ng paghihirap. Ang tunay na kagalakan ay ang pananatili ng pag-asa, bunga ng grasya ng Diyos. Madalas, inuugnay natin ang kagalakan sa tagumpay, sa komportable at masaganang pamumuhay. Ngunit sa Biblia, ang kagalakan ay bunga ng pagtitiwala na ang Diyos ay mananatiling tapat maging sa panahon ng kagipitan. Maaaring kinakaharap ng isang tao ang malubhang karamdaman pero nananatili pa rin ang kagalakan. Maaaring kinakaharap ng isang pamilya ang kahirapan pero nananatili pa rin ang kagalakan. Maaaring kinakaharap ng isang komunidad ang kawalang katiyakan pero nananatili pa rin ang kagalakan sapagkat naniniwala sila na hindi sila pinababayaan ng Diyos. Sa mga ganitong kalagayan, ang kagalakan ay nagiging isang makapangyarihang testimonyo na nagsasabing hindi kontrolado ng mga kaganapan sa ating buhay ang ating kagalakan. Ang tanging kumukontrol ay ang Diyos. Wika nga sa 1 Tesalonica 5:16, magalak kayong lagi. Isaayos ninyo ang mga bagay-bagay. Strive for full restoration. Ang ibang Bible translation ay ganito sinasabi, aim for perfection, mend what is broken. Sikaping maging perpekto, kumpunihin ang mga nasira. Naranasan ng mga mananampalataya sa Korinto ang pagkawasak ng mga ugnayan, ang pagkasira ng pagtitiwala, ang pagkasugat ng mga damdamin. Hindi ba ito rin ang nangyayari sa ating bansa ngayon? Ngunit sa kabila nito, pinayuhan ni Paul ang mga taga-Korinto na manatiling umaasa para sa muling pagbubuo. Ang muling pagbubuo o restoration ay nangangailangan ng pagpapakumbaba. Kailangang aminin natin ang ating mga pagkakamali at pagkukulang. Kailangan tayong magpatawaran. Kailangang simulan nating mag-usap-usap bagamat hindi madali, ngunit ito'y napakahalaga. Sa isang daigdig na pinaghaharian ng pagkakampi-kampi, madaling magpuwera, madaling tumanggi o lumayo sa isa't isa. Ngunit tinatawagan tayo ng ebanghelyo na kumilos tungo sa pagkakasundo-sundo hanggat may posibilidad. Maaari itong gawin para sa mag-asawa, sa magkaibigan, sa magkasama sa trabaho, sa magkakapatid sa iglesia, sa magkakabarangay o magkakababayan. Ang Diyos natin ay Diyos ng pagkakasundo at tinatawagan niya ang kanyang mga lingkod na maging instrumento ng pagkakasundo sa gabay ng katotohanan, ng katwiran, ng katarungan at higit sa lahat ng kanyang salita. Palakasin ninyo ang loob ng isa't isa. Encourage one another. May kapangyarihan ang mga salita. Ang walang patumanggang pananalita ay sumusugat ng puso at ang sugat ay maaaring maging malalim at matagal bago maghilom kung ito ay maghihilom pa sa buong buhay ng nasugatan. Posibleng dalhinan niya ang sugat na yan hanggang sa kanyang kamatayan. Napakaraming tao sa ating paligid ang tahimik na nagdurusa dahil sa matinding pagkatakot, pangamba at kalungkutan, pangungulila at pagkasiphayo. Maraming taong maaaring ngumingiti sa atin kapag ating nasasalubong. Ngunit maaaring ang mga taong iyon ay may mabigat na pinagdaraanan. Kung kaya't ang panawagan ni Paul ay maging tagapagpalakas tayo ng loob o tayo maging encouragers. Hindi lamang ang magagandang talumpati o pananalita ang nakapagpapalakas ng loob. Ang mga simpleng mensahe, panalangin, pangungumusta, pagdalaw, pakikinig at pagpapadama ng presensya ay nakapagpapalakas ng loob sa isang taong may mabigat na pinagdaraanan. Sa isang daigdig na pinangingibabawa ng kritisismo ang pagbibigay ng lakas ng loob ay isang mahalagang ministeryo. Mamuhay ng payapa, live in peace. Ang kapayapaan ay hindi lamang ang kawalan ng tunggalian. Sa Biblia, ang kapayapaan ay nangangahulugan ng pagiging buo, pagkakaroon ng tama at maayos na relasyon sa Diyos at sa kapwa, pati na sa kalikasan. Hindi naman ang ibig sabihin ng kapayapaan ay ang pagkakasundo sa lahat ng bagay. Maaari pa rin may pagkakaiba-iba ng opinyon, pero lagi nating pipiliin ang pagmamahal laban sa pagkamuhi, ang pagkaunawa laban sa pakikipag-away. Na-imagine nyo na ba kung sa pamilya ay laging pipiliin ng mga miyembro na pairalin ang kapayapaan sa halip na pride? Kung sa opisina ay laging pipiliin ang mga kawani ng ang respeto sa halip na chismis? Kung sa komunidad ay laging mangingibabaw ang compassion sa halip na division? Ang kapayapaan ay nagsisimula sa pusong isinuko sa Diyos. At ang pangako ni Paul mula sa ating aralin, ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay mapapasa inyo. Pinalalakas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig at pagkakapatiran. Ganito ang sinabi pa ni Paul, magbatian ang isa't isa ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga banal. Sa konteksto ng panahon ni Paul, ang ganitong gawi ay senyales ng pagtanggap, pagkakaisa at pagiging malapit sa isa't isa. Nananatiling relevant ang prinsipyong ito sa ating panahon. Tinawag tayo ng Diyos para sa totoong kapatiran. Hindi nilikha ng Diyos ang tao para mamuhay ng mag-isa. Nilikha tayo para sa isa't isa. Kailangan natin ang isa't isa. Yan ang disenyo ng Diyos. Itinutulak ng modernong pamumuhay ang tao tungo sa individualism na nagtuturo ng ganito. Suluhin mong mag-isa ang problema. Huwag kang magtitiwala kanino man. Pagtiwalaan mo ang sarili mo lamang. Sa kabilang dako, itinuturo sa atin ng Biblia na kailangan tayong magtiwala sa isa't isa. Sa halip na independence, ang itinuturo ng Biblia ay interdependence. Kailangan natin ang komunidad sapagkat walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, kailangan natin ang isa't isa. Kailangan natin ang mga taong nananalangin para sa atin. Kailangan natin ang mga taong nagpapalakas ng ating loob. Kailangan natin ang mga taong sumasabay sa ating paglakad sa buhay. Pinalalakas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan natin sa iba. Ang pagkakapatiran o fellowship ay naghahayag sa karakter ng Diyos. Fellowship reflects God's character. Ang panghuling basbas sa ating aralin ay naghahayag ng isang napakagandang bagay tungkol sa Diyos. Ganito ang wika, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikiisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Ipinakikita nito ang kalikasan ng Diyos bilang isang relational being na nagpapahalaga sa relasyon. Hindi siya isang Diyos na deadma, na walang emosyon. Siya'y nagmamahal at nagpapahalaga sa mga ugnayan. Kaya't kapag ang mga tao'y nabubuhay sa pag-ibig, pagkakaisa at pagkakapatiran, ipinapahayag nila ang karakter ng Diyos. Ang hamon sa atin, ang iglesia'y kailangang maging lugar kung saan ang mga dating hindi magkakakilala ay magiging isang pamilya, kung saan ay may pagdadalahan ng pasanin, may pagpapatawaran at laging buhay ang pag-asa. At sa labas ng iglesia, malusog ang isang komunidad kung saan ang mga tao'y nagmamalasakitan at may magandang ugnayan sa isa't isa. Pinagkakalooban tayo ng Diyos ng grasya sa araw-araw. Isinara ni Paul ang kanyang sulat sa pamamagitan ng bendisyon, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Alam nyo, ang bendisyong ito'y nagbubuod sa buhay Kristiyano. Hindi tayo karapat-dapat sa biyaya ng Panginoong Hesukristo. Inaalok tayo ni Jesus ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, hindi dahil karapat-dapat tayong patawarin, kundi dahil minamahal niya tayo. Maraming tao ang nabubuhay sa sama ng loob, panghinayang at laging paggunita sa nagawang kasalanan. Iniisip nila na hindi na sila makakawala sa ganitong kalagayan. Gayunman, dahil sa grasya ng Diyos, hindi tinutuldukan ang nakaraan ng iyong kinabukasan. Hindi kabiguan ang naghihintay sa iyong wakas. Kayang-kayang buuin muli ng Diyos ang nawasak mong buhay. Ito ang ginagawa ng grasya. Itinataas nito ang mga taong bagsak, lugmok at talunan. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Kadalasan, ang pag-ibig ng tao ay sumasabay sa mga kaganapan sa palipaligid. Ngunit ang Diyos, nananatiling tapat sa kanyang pag-ibig. Kapag dumaraan ang tao sa isang karanasan, kung saan siya'y nilimot, pinabayaan, tinanggihan, pinwera, malinaw ang mensahe ng Ebanghelyo, ang Diyos ay lubos at patuloy na nagmamahal sa Kanya. Ang pag-ibig na iyon ang nagbibigay ng lakas at pag-asa sa sandali ng pagdurusa at kawalang katiyakan. Ang pakikiisa ng Espiritu Santo. Sinasabayan ng Espiritu Santo ang isang mananampalataya sa paglakad niya araw-araw upang siya'y gabayan, bigyang kaaliwan, iwasto, palakasin at pagtibayin. Hindi natin hinaharap ang buhay ng mag-isa, maging sa sandali man ng panghihina, kalungkutan at kalituhan, ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin, hindi tayo iniiwan. Ang buhay Kristiyano ay hindi nakasalalay lamang sa sariling pagsisikap kundi sa gabay, pakikipisan at kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Kailangan natin dito sa ating bansa, sa pamilya, sa iglesia, sa komunidad, ang mensahe ng ikalawang Korinto 13:11 hanggang 14. Kailangan natin ng kagalakan sa halip na pagkasiphayo. Kailangan natin ng pagbubuo sa halip na pagbubuwag. Kailangan natin ng pagpapalakas ng loob sa halip na pagtuligsa. Kailangan natin ng kapayapaan sa halip na kagulumihanan. Kailangan natin ng pagkakapatiran sa halip na paghihiwalay. Kailangan natin ng grasya sa halip na paghatol. Pinapaalala sa atin ni Paul na ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa mga ritual o sa religious identity. Ito yung patuloy na paghubog sa isang mananampalataya ng grasya ni Kristo, ng pag-ibig ng Diyos at ng pakikiisa ng Espiritu Santo. Tanungin natin ang ating mga sarili. Ako ba'y nagdadala ng kapayapaan? Tumutulong ba ako sa pagbubuong muli ng mga nawasak na relasyon? Nakapagbibigay ba ako ng lakas ng loob sa iba? Ako ba'y nabubuhay sa ilalim ng grasya at pag-ibig ng Diyos? Tayo'y manalangin. Maraming pong salamat, banal naming Diyos, sa gabay na ipinaalala mo sa amin sa araw na ito. Tunay na kami po ay isang bansang watak-watak. Wala kaming pagkakaisa. At ito'y nangyayari hindi lamang sa bansa, kundi maging sa pamilya at sa iglesia. Tulungan mo po kami, banal naming Diyos, na sa gabay ng aralin namin ngayon ay maging kasangkapan mo ng pagbubuo sa ilalim ng katotohanan, katarungan, katwiran, at higit sa lahat, sa gabay ng iyong salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali, nagsasabi sa iyo, mahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon, at bukas.
1: Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isaisip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay.
2: Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agabay ng Sambayanan.
3: Ako po si Pastor John Castillo ng Fairview Fundamental Baptist Church. Samahan niyo po ako sa makabayang panalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa inyong kabutihan, pagpapala sa bansang Pilipinas. Panginoon, alam po ninyo ang pangangailangan ng aming mga mamamayan, lalo na yung mga walang trabaho o maging negosyo. Dalangin namin ang inyong provision na sila'y magkaroon nito o para umunlad ang aming ekonomiya. Patuloy niyo pong ingatan ang bawat pamilyang Pilipino sa bawat araw, lalo na Panginoon, yung mga hirap sa buhay. Salamat. Kayo po'y Diyos na mabuti at mabiyaya. Ito'y aming samot dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen at amen.
4: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
5: Mayroon pa bang paraan para makaiwas sa kaparusahan at muling makabalik sa pag-ibig ng Diyos?
6: Oo, para mabigyang kasapatan ang kanyang katwiran. Ang Diyos mismo, ayon sa kanyang kahabagan, pinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan at sa kaparusahang kalakip nito sa pamamagitan ng isang manunubos.
5: Sino ang manunubos na ito?
6: Ang tanging manunubos ay ang Panginoong Hesukristo. Walang hanggang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang akuin ang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan.
7: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
8: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
8: Himpilang
9: 702
8: DZAS. Agabay ng Sambayanan. Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
10: Mga kapatid, magandang linggo na umaga sa inyong lahat. Sana po ay nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Sunday morning at tayo po ay sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at membro po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Tuwing linggo po, meron tayong mga reminders whether kayo po ay mag-worship online or on-site, be there on time. Yan po ang ating commitment sa Panginoon. As you serve, you have to give your best. At syempre, yung working principle po ng faith. As we learn from the Word of God and apply it, yan po ay makakatulong yung ating spirituality sa atin hong improvement sa character and conduct at syempre makaka-apekto rin na maganda sa ating relationships. So yan po ang atin hong mga reminders pagka linggo ng umaga. By the way, paalala rin po natin, ano, kahapon medyo mainit ang panahon. Nung umaga hanggang tanghali, nung medyo paggabi na po, medyo kumulimlim at may ambon dito, at least sa Valenzuela, hindi ko alam kung sa ibang mga lugar kayo po ay may ulan na naranasan. Yung iba, welcome development yan kasi umainit nga. Pero kung kayo po ay may mga activities today, just make sure na kayo po ay prepared. Kasi nga kung baka biglang bumuhos ang ulan o kaya naman ay sobrang init, papangalagaan po ang ating kapakanan. So yan po ang ating mga paalala. Karagdagan lang po. Well, ang atin hong lesson for this weekend ay may kinalaman nga po sa book ng Job. No? So we're trying to do an overview ng aklat na ito. At ang sabi nga natin, kung meron mang isa sa mga popular personalities and even books in the Bible na nababasa ng tao, Job would probably be in the top 10. No? Ang madalas na dahilan kung bakit po ito nakaka-relate sa atin is because of suffering. Parang ang point dito, we see life from the perspective of Job. No? Kasi tayo in one way or the other, maliit o malaking mga sabi nga natin, hamong pangbuhay o karanasan, we understand that part ng human experience. Pero ang Job daw ay hindi lang dapat tingnan from that angle. As a book of literature, ito rin po ay dapat tingnan din mula pa sa ibang pagtingin. Ano yun? Mamaya po. Kasi ito nga pong first part, run through lang natin and then tatapusin po natin ang atin hong aralin sa Job as yung atin hong tradition dito sa Konektado. No? Ang ating lesson, we wrap it up pagdating po ng Sunday. Well, ang category po ng Job, it's a wisdom book. No? Ang kanyang mga kasama sa cluster would be Ecclesiastes and Proverbs. Pero kung gusto nyo extend yung list, may dalawa pang pwedeng idagdag like yung Psalms and yung Song of Solomon, yung Song of Songs. No? Well, ito nga po ay nasulat daw na possibly one of the oldest, if not the oldest, the book of the Bible, itong Job. At ang sabi nila, kung si Job ay nag-exist, most likely time ng mga patriarchs, most likely time daw ni Abraham. No? So, yan yung mga ilang estimations ng mga sumusuri ng aklat na ito. Ang Job din is a book of literature. Dahil yung beginning niya, yung prologue, at yung kanyang ending, yung epilogue, ang kanyang style ay, it was written as a prose. And then yung main body po niya ay written on the structure ng Hebrew poetry. No? Gusto niyo pa pong mag-aral ng mga bagay na yan, mag-research kayo. Ang mga tema po na ating pinag-uusapan pagka pinag-aaralan po ang Job, at least lima daw, no? Sabi ng ilang mga sumusuri nito. Of course, yung main theme is about suffering. No? Yung pagdurusa ng taong si Job, iba-ibang karanasan. And then of course yung justice. Paano ba yung pagtingin natin sa hustisya ng Diyos? O yung pagtansya natin doon sa kalagayan ng tao on the basis ng kanya pong ginawa, hindi ginawa, ng kanyang nagiging karanasan? Ito ba ay bunga lang ng kanya pong mga ikinilos? O talagang dahil broken ang mundo, ay pwedeng lahat tayo magkaroon ng pagkakataong makaranas ng mga difficulties, hardships,

0: Alam natin kay Job na nagkaroon siya ng mga bukol or mga sugat. Usually, ang association natin ay parang pigsa sa buong katawan niya. At mahirap na kalagayan. At sa chapter 2, ay nagkaroon ng dialogue yung mag-asawa. Buhay yung asawa ni Job, but if Job lost everything, parang ganun din siya. Ang kaibahan lang ng asawa ni Job, wala siyang infliction ng sakit. Pero nung kausap niya si Job, ito sinabi niya, "Do you still retain your integrity? Curse God and die." Siguro galing sa galit, sama ng loob, or awa kay Job. Bakit nagkakaganyan pa ikaw? Ayan. Pero ito yung sagot ni Job. "You speak as one of the foolish women speaks. What? Shall we receive good at the hand of God? And shall we not receive evil?" So itong babaeng ito ay parang kinorekt ni Job at pinagtatanggol pa ni Job yung Panginoon despite sa mga nangyari sa kanya. So kung ang pag-uusapan lang dito, yung tindi ng pananampalataya ni Job, talagang ibang klase, no? Doon ang ating pwedeng masabi about it. Ngayon naman po, may mga kaibigan din si Job na kasama niya. Ang sabi nga, ito po ay pumunta sa kanya para siya supposed to be ay i-comfort. Eliphaz, Bildad, and Zophar, no? Pero dito ay makikita rin natin na hindi lahat ng pumupunta para makidamay ay nakakatulong. Anong ibig natin sabihin? May mga times you have to understand na yung tact, T-A-C-T, is very important. Kung hindi mo alam ang tamang sasabihin, minsan kailangan mo ng manahimik ka na lang. Kasi baka makapagbukas ka ng komento, makapag-express ng emotions, o magkaroon ng reaction na baka offensive doon sa mga nagdurusa o kaya ay nagluluksa. So very important na, yun nga, minsan diba sa ating mga churches may mga training din tayo. Paano i-handle ang counseling, paano i-handle ang grief management, o lalo na pag tayo po ay gusto natin mag-involve sa helps ministry. Kasi pupunta ka sa mga namatayan, pupunta ka sa mga tao nakaranas ng bighati sa buhay. How you converse? Kailan ka mananahimik? At ano yung mga dapat mong sabihin pag ikaw ay nagsasalita? Very important. Important, ano? Bakit? Kasi nga minsan yung ating limited understanding ay baka masobrahan naman yung ating lakas ng opinion. Like yung kanyang tatlong kaibigan. Ang old world perspective kasi, ang tawag dito ay retributive justice. Ang paniniwala ng tao noon, pag ikaw ay mayroong pagpapala, favor ng Panginoon. Pag meron kang pagsubok, disiplina ng Panginoon. So, ito nga ang tanong. Lagi bang ganun? From the book of Job itself, at maging sa iba pang mga aklat ngayon, as we read through the will of God through His Word, nagkakaroon tayo ng broader understanding na may mga pagkakataon. Yung tao may have material affluence, pero hindi favor ng Panginoon at hindi material blessing ng Panginoon. Pwedeng bitag ng kaaway. Or yan ay nakuha through wrong means, no? Kaya katulad nga ng corruption, di ba? Yung masasabing blessing ni God yan. O kaya ay yan ay mga illegal at mga immoral na kapamaraan at kaya nakuha. We cannot say that those are material blessings of God. Kasi may duktungan eh. Yung mga bagay na nanggaling sa Panginoon should have been gained through means na kanya pong ina-accept o yung kanyang mga fine-favor, no? So very important yon. At dito rin, as we read through it, napapansin din natin hindi naman lahat ng tao na dumadanas ng pagsubok, like Job, no? Automatically or necessarily ay dinidisiplina ng Panginoon. May mga pagkakataon na talaga yung testing o kaya yung natural occurrences ng mga sitwasyon sa buhay na ito, because this is a broken world, we have this experience. And so yan yung mga bagay na nangyayari. So itong Job as a wisdom book has taught us to evaluate further, no? At ito nga pinapakita sa atin yung mas malawakang pananaw ayon din sa discussions na nangyayari dito. So tingnan natin si Eliphaz, ang kanyang argument, simpleng-simple lang. Sa kanya daw personal na karanasan at sa mga visions na kanyang nakikita, ini-insist niya na yung mga inosente daw, hindi sila nagsasuffer, at ina-advise na si Job, tanggapin mo yung disiplina mo. So medyo naghihirap ka na nga, naubos na lahat. may sakit ka pa, yun yung sasabihin sa'yo. Si Bildad naman, na dinedepensahan niya yung fairness ng Panginoon, na ang sagot naman niya, yung inabot daw ng mga anak ni Job ay baka dahil nagkasala sila. Kaya si Job daw ay dapat magsisi at humingi ng biyaya sa Diyos. So, yan naman ang kanyang pananaw. Si Zophar, ang sabi niya, buti, yan lang inabot mo. Baka mas higit pa dyan dapat. No? Kaya alisin mo na yung kasamaan sa buhay mo. Now, remember, pinakita sa atin yung background ni Job for a reason. No? Para ipakita sa atin, no? From the perspective ng Panginoon, okay si Job eh. Ibig sabihin, hindi siya perfect. No? But he was doing things that are correct in terms of yung kanyang limited capacity sa pagsunod sa Panginoon. Na parang misplaced yung judgment ng kanyang mga kaibigan. Pero dumating yung bystander. No? May pang-apat na character dito, si Elihu. Ang kanya namang sinasabi, nire-reject niya yung mga akusasyon. At sabi niya, kinakailangan ding makita natin na sabi nga natin eh kapos tayo sa pagkaunawa sa lahat ng bagay, at yun nga medyo nakikriticize pa na si Job ay parang yun nga nakokondem pa nila. Pero si Job pinagsabihan din niya kinakailangan balansehin din niya dahil yung kanyang claim to righteousness baka naman overstated. Kinakailangan ding makita natin that wala naman talagang matuwid sa harapan ng Panginoon. Kung pag-uusapan lang yung ating human condition, you may have been doing yung mga maraming bagay na maayos, that's well and good. Pero kung ang pag-uusapan is complete righteousness, I think walang ganun ka-perfect sa atin. No? Kaya yun din ang parang caution ni Elihu. But then, biglang dumating sa eksena ang Panginoon at nakipag-usap kay Job. Dumating siya as a whirlwind, no? Parang ipo-ipo. Pero sa halip na sagutin yung why question, no? Kasi kadalasan pag tayo dumadanas ng mga pagsubok sa buhay, ang gusto natin masagot na tanong, bakit? Ano yung dahilan? Yeah. So we're looking for the rationale. Pero hindi yun ang sinagot ng Panginoon. Iba yung pagpapakita ng Panginoon ng katugunan kay Job. Ito yung example, Job 38 verse 4. Ano po nakasaad dito? Where were you when I laid the foundation of the earth? Tell me if you have understanding. No? So parang ang punto ng Panginoong Diyos, ang kaunawaan mo bilang tao ay ano? Kapos. Hindi mo kayang intindihin lahat ng aking plano, ginagawa at decision. Yan. So, yan yung isa sa mga bahagi na may kita natin sa interaction na ito. Pero alam niyo, meron din tayong nakakagulat na nakita ang sinagot si Job sa Panginoon dito sa chapter 42 verses 2 to 3. Ano ho ba yung kanyang sagot? Then Job replied to the Lord, "I know that you can do all things and that no purpose of yours can be thwarted. You ask, who is this that questions my wisdom with such ignorance? It is I, and I was talking about things I knew nothing about, things far too wonderful for me." So ito pa lang si Job ay parang ganun na nakita niya at una siguro wala naman akong magagawa sa mga bagay na ipapahintulot. Pangalawa, yung unawa ko talaga ay kapos. No? Siyempre, ang nakikita lang natin talaga is our own experience in relation to everything. Pero ang punto nga ni Job, may parang nag-question sa Panginoon at siya nga yun, umamin naman siya. Pero sabi niya, hindi ko lubusan naiintindihan ng lahat. Yan ay inaamin ko. No? So, grabe din yung honesty ni Job. No? Dito nga, meron akong isang author na binasa. Kasi meron dito fearsome creatures na pinakita sa Job. Yung Behemoth and Leviathan. So ito ba ay totoong mga hayop? Ang sabi ng madami, most likely. No? Yung ibang nagtatanong, bakit merong mention ng dinosaurs in science, pero bakit wala daw namang dinosaurs na nami-mention sa Bible? Well, you have to understand na yung word na dinosaur is a modern terminology. Pero dito sa scriptures, meron nga mga, halimbawa, yung big reptile, di ba sa Revelations, si Satan kinumpir sa dragon. So, ibig sabihin, merong reptilian creature na ginagamitan ng term na gano'n. At dito rin, makikita natin yung pagkakabanggit ng Behemoth and Leviathan. Well, ang point siguro dito, it may refer to chaos or danger, pero ang punta ng Panginoon, kung nilagay ko yan in creation, may dahilan ako. So, yung paunawa ng Panginoon, kung may tanong ka bakit nandyan yan, hindi na lang sinagot ng Panginoon dahil kahit anong paliwanag ang ibigay niya, baka hindi kakayanin. Yung isang illustration daw dyan, befitting no, ng conversation na ito, kaya mo bang ilulan yung dagat, kabuuan nito, sa isang basong maliit? Siyempre hindi. You know? Ang point is, the human brain is, di ba, parang very limited. Yung human capacity to absorb understanding, kahit may reason tayo, may deduction, may logic, meron tayong analysis, pero yun nga eh. Yung divine logic ba kaya nating intindihin? Kaya ba nating intindihin from a bigger perspective since hindi naman natin kayang i-witness yung higit-higit sa ating kalagayan? So, ang point is, dito, ang nangyari na lang kay Job is acceptance. Yun nga, yung binasa natin earlier sa Job 42:2-3. Pero sa dulo, yung chapter 42, Job humbles himself and repents. So, alam din niya, may mga naging pagkakamali at pagkukulang din siya. Ipakababa siya. Naintindihan ni Job na hindi niya pwedeng higitan ng Panginoon, ni hindi siya kapantay. Ang tanging lulugaran natin ay pasakop sa kalooban ng Panginoon. At binalik ng Panginoon yung kanyang kalusugan, pamilya, maging yung kayamanan, hindi dahil reward sa good behavior, but it is just God giving a generous gift. Yan yung graciousness niya. Alam niyo ito, meron akong Bible study many years ago. Diniscuss namin yung bawat chapter ng Job. When we came to the last chapter, nagulat ako doon sa reaction ng isa sa mga attendees. Ang sabi niya, ganun lang yun, Pastor. Anong ibig mo sabihin? Yun bang nawala, compensated nung yung binigay? Nawala yung 10 anak? Oo nga, may bago ka ngayon, pero compensated ba yun? Ibang mga tao yan eh. At yung karanasan, yung mga ganun. So hindi ko alam, siguro may pinagdadaanan din siya. And for him, hindi pampuno yung nawala. Wala naman sinabi dito ang pampuno yung mga dumating dun sa mga nawala. Pinakita lang na ang Panginoon ay mayroong mga bagay na iginawad uli kay Job no, as a generous gift. Pero definitely, ang hirap intindihin. At yun naman ang ini-elicit na reaction sa atin from this particular book. No? It's a wisdom book na isa sa mga bagay na pinapaisip din sa atin kung sakaling dumating sa ganitong klase ng situation. Are you still willing to submit yourself and accept yung kalooban ng Panginoon, which is part of yung faith relationship sa Kanya. No? Kasi pag binless ka, that's an easy thing to respond to. Eh. Bakit? Salamat. Gagamitin ko ito para sa pagpapakilala sa'yo. Yung mga ganyan. It's coming from some benefit. Yan. Pero pagka dun sa want, need, or pain, paano naman ang pagtugon? So dito pinapakita sa atin si Job, he was basically showing, I still submit myself to the will and authority of God. So ako nga tinitingnan ko yung ibang mga wisdom books at maganda rin siguro ang pang-conclusion natin ito. Napahapi ako kayang kahapon. Ang sabi natin, ang Ecclesiastes is teaching you how to weigh things. Di ba sabi ni Solomon, at some point ng buhay niya, nag-deviate siya sa pagsunod sa Panginoon and sinubukan niya ang iba't ibang pleasures ng mundo. Pero sabi niya, everything is meaningless. Walang kabuluhan. And then he concluded Ecclesiastes by saying, the whole duty of man is to fear God and obey His commandments. Yan. So yun, mababasa mo yun doon. Na kung ikaw ay tatansya sa iyong kalagayang pangbuhay, tiyakin mo yung kalooban ng Diyos ang iyong pipiliin. Sa Proverbs, ganun din. Doon mo makikita yung teaching, di ba? Alam natin yung Proverbs 3, 5, and 6 at marami pa. Yung trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. That if you fear the Lord and you follow His direction, yung ending ay mapapalagay ka sa mainam na katayo ang pangbuhay. So make the decision to obey and follow God. Dito naman, sa Job, ang aking feel, ang lesson dito is kailan may papakita yung tunay na pananampalataya sa Panginoon. Kasi pagka magaang ang karanasan, hindi naman natin sinasabing walang pananampalataya ang tao. Pero may ibang experience at ano yun, expression yun. Pero pag panahon na masakit, mabigat, mapanghamon ng sitwasyon, iba rin ang makikita nating magiging galawan at kalagayan ng tao. But Job was doing something, in my opinion, medyo unusual. Hindi galit, hindi tampo. Ang kanyang ginawa is to express acceptance and obedience. May ganong klase ng dynamic na pwede mo makita dito sa aklat na ito. So, let's conclude it. Pero ito kukunin natin from chapter 19. Job 19, 25 to 26. Ang sabi dito, "For I know that my Redeemer lives, and at the last he will stand upon the earth. And after my skin has been thus destroyed, yet in my flesh I shall see God." So, in a way, yun pa rin yung hope ni Job sa kanyang pagkilala at pagsunod sa Panginoon. A very unusual response, pero yun nga, parang pinapakita na si Job was a proof na tama yung evaluation ng Panginoon sa kanya all along. Na kahit alisin yung mga bagay na kanyang tinatamasa, itong servant na ito will still be faithful to God. At yun nga ang kasama doon sa buong kwento na ito ng buhay ni Job. So I do hope na ito ay nakadagdag kaunawaan sa inyo at makapag-push sa inyo na magbasa-basa pa patungkol sa aklat na ito. Paalala po ng ating programa, sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos laging konektado. Have a blessed Sunday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaagapay. Ito po si Bishop Chito Ramos mula sa Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin.
3: Panginoong Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na aming pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsara yung mga negosyo at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. Mahirap po na sa panahong ito, lalo na kung na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila sa mga hanap buhay ng bawat isa. At ang iyo pong pabor, Panginoong Diyos, ang iyo pong ibigay at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon dahil sila ang lubhang apektado, ang negosyo, lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
1: 702 DZAS FEBC Radio TV.

0: Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Narito na ang pag-asang para sa iyo. 30 minuto ng pag-aaral, pagsasaliksik at pagbibigay kaalaman mula sa salita ng Diyos. Halina't kamtin ang pagpapalang hatid ng pag-asang para sa iyo.
2: Isang mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat na nakikinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako muli si Rodel Lacson at ako inyong mga kasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral ng salita ng Diyos. Dalangin namin na lahat po kayo ay nasa mabuting kalagayan, and we are praying that God will continue to honor the works of our hands at maging lahat ng ating mga trabaho, pag-aaral, lahat ng ating mga gawaing bahay, kung kayo po'y nanay na nasa bahay lamang, lolo, lola na nakikinig sa ating programa, dalangin namin na samahan kayo ng Panginoon sa lahat ng inyong ginagawa. Alam nyo, we must always honor God sa lahat ng ating mga gawa, ano, kung tayo'y nagtatrabaho sa opisina, dapat palagi tayo'y pumapasok ng maaga on time. Alam natin na traffic, alam natin na mahirap bumiyahe, no? Pero importante rin, no, that we honor God sa ating ginagawa sa pagpasok ng maaga. Hindi lamang ang Panginoon ang ating na-honor dyan, kundi nabibigyan din natin ng respeto ang ating mga kapwa manggagawa, ang ating mga katrabaho, ka-opisina. Bakit? Kasi hindi natin nasasayang ang kanilang oras kapag tayo pumapasok ng maaga, marami tayong natatapos. At of course, magandang testimony yan sa ating mga mananampalataya, testimony sa atin yan para sa mga kasama na sa trabaho na nakikita nila, aba, itong mga kasamahan kong mga nagbabasa ng Bible palagi, pinamuhay naman pala nila ang kanilang mga itinuturo. Bakit? Sa pagpasok ng maaga, and you know, and being examples sa ating mga workplaces. At kung tayo naman nasa bahay lamang, of course, kung tayo mga nanay, tatay na nasa bahay, we must always all be an example also sa ating mga anak. Dahil nakikita yan, tinitinan tayo ng ating mga anak. Lahat ng ating, kung ikay driver sa jeep, kung ikay pumapasok sa eskwela, dapat tayo lahat ay makitaan ng example ng ating mga nakakasalamuha. Maraming salamat muli sa lahat ng ating mga tagapakinig na patuloy na nakatutok sa kanilang mga radyo every week na lang, no? Hindi sila nagsasawa at patuloy silang nakikinig sa ating programa. Dalangin namin na patuloy kayo mapagpala ng ating programa. Pipilitin natin na mabigyan kayo palagi ng isang makabuluhang 30 minutes ng ating pag-i-ere sa radyo habang nakikinig kayo. Pinabati natin lahat na nakikinig natin sa Mindanao, sa Zamboanga. Yan, sila Pastor Rick Ibanez, nakikinig sila. Meron din sa Bacolod, sa Iloilo, sa Panay Islands. Of course, ito sa Luzon, no, sa ating Southern Tagalog na area ng ating pag-i-ere. Binabati namin kayong lahat na nakikinig. At gayon din, binabati natin lahat ng nag-share, nag-like at nag-join ng ating Facebook group at lahat na nagmo-monitor sa atin. Dumako naman tayo ngayon sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. Alam nyo, nung ako'y nag-aaral pa sa high school, natatandaan ko may isang sitwasyon o isang pagkakataon kung saan natanong ako ng aking kaibigan. Hindi ko siya ka-eskwela, pero of course, nagsisimula na kasi akong mag-aral ng salita ng Diyos noon. May mga Bible studies na kami at marami na nagtuturo sa amin. Pero sa isang kwentuhan namin nung kaibigan ko, napag-usapan namin yung mga nangyayari sa kapaligiran, napag-usapan namin yung nangyayari sa mundo. And then isang tanong ang lumabas dun sa aming pagkukwentuhan. Sabi niya, bakit kaya ang mga Kristiyano ay nagsasuffer pa? Bakit kaya tayo dumadanas pa ng paghihirap? Alam mo, dahil sa kaunting kaalaman namin sa Biblia, napakahirap naming sagutin nung panahon na yun. Kasi ang iniisip namin, kapag tayo'y nanampalataya na sa Panginoon, kapag tayo'y naniwala na at sumunod na sa ating Panginoon si Kristo, parang iniisip natin, everything will go smoothly. Iniisip natin, wala na dapat problema. Dapat wala nang suffering. Dapat puro kagalakan na lamang, puro joy na lamang. Pero ngayong araw na ito, pag-aaralan natin, pipilitin nating sagutin yung tanong, why Christians suffer? And then when we suffer, ano ba ang kapalit nito? Ano ba ang kasama nito? If you would open your Bibles to 1 Peter chapter 4, verses 12 to 19, babasahin po natin yan. Ang sabi dito, "Dear friends, Do not be surprised at the painful trial you are suffering. Ang sabi sa ibang translation, do not be surprised at the fiery ordeal that has come upon you to test you, as though something strange were happening to you. Verse 13, but rejoice inasmuch as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed, for the Spirit of glory and of God rests on you. If you suffer, it should not be as a murderer or thief or any other kind of criminal or even as a meddler. Verse 16, however, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. For it is time for judgment to begin with God's household, and if it begins with us, what will the outcome be for those who do not obey the gospel of God? Verse 18, and if it is hard for the righteous to be saved, what will become of the ungodly and the sinner? So then, those who suffer according to God's will should commit themselves to their faithful Creator and continue to do good. Kagaya nga nung nabanggit ko kanina, yung isang pagkakataon na yon, no? Bakit ba nagsasuffer ang mga Kristiyano? Alam nyo, ang suffering is a very unpopular subject, no? Ayaw natin pag-usapan minsan yan. Bakit? Kasi hindi nga natin gusto na magdanas tayo, o we do not want to experience suffering sa ating Christian life. You know, mas maganda pag-usapan yung salvation na lang. It's more pleasant than suffering. Let's talk about salvation. Yun ang palagi na sinasabi. We have something to look forward to. Huwag nating anticipate, huwag nating expect ang suffering, huwag nating pag-usapan. Because it's just an unpopular subject, ayaw nga natin pag-usapan yun. Pag-usapan na lang natin ang heaven. Mas magandang pag-usapan ang kalangitan, no? It is more pleasant than heartache. Kaya lang kapatid, itong tandaan natin, suffering is a real part of life. Ito'y makatotohanan ng parte ng ating buhay, no? Hindi natin 'to mapasusubalian, hindi natin 'to maiiwasan. You know, pag tayo naglalakad, every hospital that we pass, you know, it says that suffering is real. Kasi nga nakita mo sa mga pag dumadalaw tayo sa mga may sakit, nakikita natin nagsasuffer yung mga may sakit. Hindi lang yung mga may sakit, kundi pati yung pamilya na may sakit yung parte ng miyembro ng kanilang pamilya. It is, suffering is so real when we see hospitals, no, full of sick people. And then pag nakikita natin, naririnig natin yung sirena ng mga ambulansya, it also says that suffering is also real. It's not only physical. Ang suffering, it's not only physical, but it is also mental. Sometimes, no, may isip natin, yung mga nagsasuffer ng failure sa kanilang buhay, nagtrabaho sila ng mabuti, nagpakahirap, marami silang pagpapagod, pagpapagal na ginawa sa kanilang buhay, but at the end, they fail, no? So, suffering din yan, mental anguish din yan. Kaya nga, marami tayong mga suicide prevention organizations, marami yung mga teen pregnancy counseling programs. Bakit? Kasi meron mga mental suffering din na nangyayari, hindi lamang physical. At ang gusto nating sabihin, hindi lamang sila ang nagsasuffer ng kahirapan o nagdumadanas ng suffering, kundi tayo rin mga Kristiyano. Christians also have trials. Malino na malino yan sa ating binasa. Ang sabi sa verse 12, dear friends, no? Si Pedro ito, ang sinasabi niya, dear friends, do not be surprised at the painful trial that you are suffering. Ibig sabihin, no, hindi isang kakatwa o strange na bagay sa ating mga Kristiyano kapag tayo'y nakakaranas ng trials o ng suffering. Dahil darating at darating daw yan, ang sabi niya, as though something strange were happening to you, wag daw tayo mabigla. Bakit? Kasi makatotohanan at isang bagay na daranasin ng mga Kristiyano ang suffering o ang trials na sinasabi rito sa Biblia, no? Ang iniisip kasi natin, kapag tayo ligtas na, wala nang trials. Hindi totoo yun, kapatid. May honeymoon period. Palagi natin sasabi sa isang bagay, sa isang pagkakataon, sa isang senaryo, palagi may honeymoon period. Ibig sabihin ng honeymoon period, sa umpisa, lahat maganda. Pero

Pagkatapos ng lahat ng yan, no, mararanasan mo ng talagang katotohanan. Kapag tayo, natandaan nyo ba, nung tayo bagong born again, talagang napakainit natin. Parang ang ganda-ganda ng mundo. Parang napakagaang ng lahat ng bagay sa atin. Pag nag-pray ka, sinasagot ka talaga ng Panginoon. No? Kapag tayo may gusto na gawin, talaga namang excited tayo. Lahat na lang ng bagay na maganda dumarating sa buhay natin. Yun ang honeymoon period. Pero pagkatapos nun, makikita natin ang realidad na may suffering din pala. Meron din palang pagdanas ng paghihirap ang pagiging Kristiyano. Totoo yun. You know, pag tayo naging Kristiyano, pag tayo naligtas na, may kasama itong suffering at malino na binanggit yan sa Biblia. Bakit ba tayo nagsasuffer? Bakit? Kasi we live in a sinful world. Ang mundong kinabibilangan natin ay makasalanan. At kapag may kasalanan, may paghihirap. May suffering na magaganap. Lahat tayo makakaranas ng trials, ng suffering dahil tayo yung nakatira sa isang makasalanang mundo. At we are part of the fallen race. Nung nagkasala si Adan at si Eva, nung bumagsak ang sangkatauhan, kasama tayo noon. Fallen race yan. Lahat tayo mula ating kanununuan hanggang sa magiging mga apo natin, kasama tayong lahat sa fallen race. No? And if we are part of the fallen race, we are surely be experiencing sufferings. And then, lahat tayo nakatira rin sa mundo kung saan maraming gera, maraming away. Hindi ba, pag nakikita natin yung mga bawat bansa, kahit sa isang bansa lang, hindi maaring hindi bansa sa bansa, kundi mga mamamayan lamang sa isang bansa na nag-aaway, nagkakaroon ng gera, nagkakaroon ng patayan, hindi ba't may suffering doon? Malinaw na sinabi ng Biblia yan, na tayo'y magkakaranas ng gera, makakaranas ng earthquake. Nakatira tayo sa mundo kung saan ang earthquake, ang tornado, ang bagyo ay napaka-natural. It's a natural occurrence sa ating mundo, sa ating bansa, lalo tigit na. And, you know, we are also living in the world where sin runs rampant and greed brings violence. Maraming maganid dito, maraming mga makasalanan, kakagkatayong lahat tayong makasalanan, pero we live in a world kung saan ang violence ay nananaig. So we will suffer. And also, we suffer. We have trials, Christians have trials because of the power of Satan, di ba? Ang sinabi ron, wag nating, etong gusto nating linawin, kapatid. Sinasabi natin, greater is he that is in us than he that is in the world. Totoo yun. That is 100% sure, but we should not underestimate the power of our enemy. Kaya dapat, di ba, sa mga gera, yung mga generals, pinag-aaralan nila yung bawat move ng kanilang kaaway. Inaalam nila ang history, inaalam nila ang strength. Ganun din dapat tayo. We must be aware of the power of Satan. He is real. He is a real adversary. Di ba, ang sabi nga sa Ephesians chapter 6, verse 12, we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers of this world, against the principalities, against Satan himself. He is an adversary. He is an enemy. And we suffer because of the power of Satan. Of course, mas powerful ang ating Panginoon, pero let us not underestimate the power of our enemy. Pag nakita natin ang ating kapaligiran, huwag tayong ma-surprise kapag may mga atake na nagaganap sa atin sa kaliwat, sa kanan, you know, sa harap at sa likod, sa taas, sa ilalim, because he will attack us. Ang si Satanas ay talagang yun ang palagi niyang purpose, no? Kaya nga sabi, is like a roaring lion looking for whom he may devour. Kaya lang tandaan natin, kapatid, masigit na makapangyari ng ating Panginoon kaysa kay Satanas. Pero tandaan din natin na ang ating mga trials, ang ating mga sufferings ay kakaiba. Ang sinabi sa verse 13, verse 14, ang sabi, "But rejoice inasmuch as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed." Ang sabi dito, if you are insulted because of the name of Christ, you are what? Blessed, for the Spirit of glory and of God rests on you. Napakasarap pakinggan, hindi ba? Kapag tayo raw ay nainsulto nang dahil sa pangalan ng Panginoon, ang sabi ron, we are blessed. Tayo raw ay pinagpala at tayo pagpapalain. Bakit? Kasi sabi ron, for the Spirit of glory and of God rests on you. Ang glorya daw ng Panginoon ay nagre-rest sa atin kapag tayo nakakaranas ng trials o ng suffering because of the name of Christ. Rejoice, ang sabi, rejoice that we participate in it. Dapat mag-rejoice tayo, kasama tayo ng Panginoon nagsasuffer, no? Hindi lang, ayun ang kakaiba natin. We do not
suffer alone. Kasama natin ang Panginoon. Kapag tayo may nararamdamang trials, tandaan palagi natin, nararamdaman din ang Panginoon yan. Kapag tayo may dinadaan ng madilim na lugar, kasama natin ang Panginoon. He is with us so that we must rejoice, that we participate in the suffering of Christ. Therefore, kapag tayo'y nakakaranas ng, kapag tayo nakakita ng mga taong hindi nakakaranas, o may, you know, they are only involved in little or no suffering for the Lord, they are not to be envied. Hindi natin sila dapat kainggitan. Kasi inisip natin, buti pa siya. Hindi siya napapersecute. Buti pa siya. Walang paghihirap na dinadaanan sa kanyang paglakad sa kanyang buhay kristyano. Huwag tayong mainggit. Kasi dapat tayo lahat nakakaranas ng suffering kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Pag tayo raw ay hindi nakaranas, you know, dapat wag nating kainggitan yung mga taong hindi nakakaranas. Kaya nga sabi, rejoice that we participate in it. At ito pang maganda, ang sabi, those who suffer because of our loyalty to Christ, you know, are blessed, sabi, for the Holy Spirit will rest on us in a very special ways. Ang ating buhay magiging puno ng presensya ng banal na Espiritu that will work in us, that will bless us, that will help us, and that will provide for us with what? With the foretaste of heaven's glory. Mararanasan natin yun. Makikita natin sa buhay natin na ito ang kaluwalhatian ng kalangitang pinangako ng Panginoon sa akin kapag tayo'y dumanas din ng paghihirap o ng suffering o ng trial kasama si Kristo. Isa pang bagay na kakaiba tayo kapag tayo may mga trials na naranasan, meron tayong mga kapatiran na pwede tayong tulungan o that can stand with us in our sufferings. Hindi ba? Kaya nga, yung sinasabi ni Pablo, do not give up in meeting with each other. Do not give up in fellowshipping. Bakit? Kasi doon tayo nagkakaroon ng kalakasan sa pamamagitan ng pagsasama natin sa isang fellowship, sa isang grupo, sa isang simbahan, sa isang iglesia. Kung saan nagpapalakasan tayo. Kung tayo nanghihina, meron tayong mga kapatid na pwede tayong bigyan ng kalakasan sa pamamagitan ng kanilang presensya. Ang sinabi rin, we have the day of glory ahead of us. Na, di ba? Ang sinabi sa Romans chapter 8:18, ang sabi doon, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Hallelujah. Di ba? Napakasarap, napakagandang pakinggan ang sinasabi dito ni Pablo sa mga taga-Roma. Sabi niya, we consider that our present sufferings, yung mga nararanasan daw natin ngayon, katiting lang yan, sabi, walang kwenta yan kumpara sa kaluwalhatian na ipapakita sa atin ng Panginoon compared to the glory that will be revealed in us. Napakasarap hintayin yung pagkakataon na yon. You know, and we can always find joy even in our suffering. We can rejoice even in our disgrace. And even in the dark hours, we know that Christ is working in us and with us. Pero sometimes, yung ating suffering, tandaan natin, we do not only suffer because of Christ. Sometimes, minsan dapat sana nga sometimes lang, kaya lang minsan a lot of times, no? Sometimes we bring suffering upon ourselves. Yung mga suffering na nararanasan natin, ang may kagagawan tayo. Minsan sinisisi natin ng demonyo, kundi dahil sa demonyo, kundi dahil kay Satanas, hindi ako makakarating sa ganitong sitwasyon. Sisi ka ng sisi sa demonyo, ikaw may kagagawan kung bakit ka nandyan. Nagpatalo ka sa demonyo, nagpadala ka kay Satanas, kaya ka nandyan. Kadalasan sinisisi natin siya. Minsan, you know, iniisip natin, hindi man ito ako nagsasuffer para sa Panginoon, pero ang suffering ko na ito dahil sa kaaway ko, dahil sa kapitbahay ko, dahil sa mga kaopisina ko, minsan dahil sa asawa ko. Hindi, kaya ka nagsasuffer dahil sa iyo, you know? Kaya ang sabi rito ni Pedro, no? Ang sabi, if you suffer, it should not be as a murderer or a thief or any kind of criminal. Ibig sabihin, gumawa ka ng mabuti. Huwag kang magnaka, huwag kang pumatay para hindi ka magsuffer. Ang sabi, diba, let none of you suffer as murderer. Sabi rin ni John yan, you know, sa 1 John 3:15. Huwag kayo magsuffer as a murderer. Kung magsasuffer man tayo, dapat daw magsuffer tayo for the sake of Christ and not because of our own doing. Kadalasan kasi pumapasok tayo sa mga sitwasyon na tayo mismo ang magdadala ng paghihirap sa ating sarili. May mga bagay tayong pinupuntahan, may mga bagay tayong ginagawa, may mga lugar tayong pinupuntahan, kung saan nag-i-invite tayo ng suffering upon ourselves.
yun ang dapat nating iwasan. Ano-ano ba yung mga bagay na dapat hindi natin ginagawa para hindi tayo nagsasuffer? Ano ba yung mga lugar? Ano ba yung mga binabagay?